0: By siyempre, rong power duo combination ng DTX 500 ng Mighty C. Roal kalain yung vitamin C. Pabasugo na ton yung immune system. Hindi kita magpabaya-baya mga kaki-5 ha. Dapat ay raton ka lang gawas. Puno kita it sagang. Yan. Puno kita it ginatawag mambay na ton pang depensa. Yan. Kontra sa mga kung ano rin na nga bagatian. Like amliga na ton nga liver. Aton nga kwan din na, no? Baga. Aton pagid nga kidney, no? Aton nga amligan ag ma-improve ro quality of sleep ko nagainom kamo it DTX 500 nga ginakabig nga the superior antioxidant nga nagasukog sa bagatian nga diabetes, ginabuligan ma-regulator nga blood sugar levels aton kada nga gawas, ginaprevent ro mga oxidative stress ag anti-cancer pa mga kaki-5. Tisin pa kamo, ipares para anang partner nga si Mighty C kung may bastante kang bitamina sa gawas. Oh, maprotektahan ka kunta sa simpleng sakit, yagnat o botrang kaso, mag-inom it DTX 500 ag Mighty C, ro alkaline nga vitamin C.
1: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
0: Alas 8.05 gondoras, i-check tanay sa ton nga linya, daraton nga patrol with K5 Regilin Tornino sa development ko rin nga rin natabo nga drug bypass operation dito sa Ibahay. No, nga nagkaresulta sa pagkaresto ko daywa ka mga binatilyo nga ra. No? Kamusta aro ginpatigayon nga kan baga do yung drug test kung basi may result yon, and then ano ro sabat reaksyon ni Major Andrade sa mga patutsada ko pamilya at daywa ka mga binatilyo nga ra agin dakop kahapon. I-check na ton partner sa linyada si K5 Regilin Tornino ha, para madetalihan kita kuroy nga nasambitan ka nga balita.
1: Foro de los Pueblos.
0: Well, ba, dayon kita sa itong programa, hindi na gali standby kamo ha, ay aton abuton do linyada, it aton nga Department of Education or Region 6. Kabay pa nga masabatra ni Regional Information Officer, no? Mga K5, Sir Hernani Escolar, do may kantanan sa ginpagwa nga ra nga regional memorandum number 1003. No? Rong may kantanan series of 2026 may kantanan sa dissemination of the RA 10743. May kantanan sa an act declaring the 5th day of October of every year as the National Teachers Day. No? Hayabo nga mga gakwano naga pinanimbang ang mga teachers ta. Unano gidman. O, ay nakadependent abis sa mga local government units. Inanaroon na with Sir Hernani. Unahon tanay, raton niya patrol, naka-standby na sa piyaka linya, si K5 Regilin Tornino. Patrol, standby!
1: K5 News FM, kampiyon! K5 report. News FM, live report!
0: K5 Red, sa reports, go ahead.
2: K5 Nard, may reaksyon si Police Major Francie Andrade, rong jefe at ang karang iba ay PNP. May kaangkanan sa ginaaligar ba lang sa K5 Nard at sikit yan iman na maduga kada bypass operation. May una gina nag-aligar sa Sandra ng planted.
0: Planted.
2: Oo, tanong gumatama na ra. Ro, reaksyon ka rin ni Sir Andrade matapos nga madakpan dahil mga mga persona nga 18 at 20 anyos sa K5 Nard. Kay mapati man ako kinyo nga uwa man ang gadusoy illegal nga droga ron kung kaibahan nyo si Bigundo Minuminoto kinyo nga miyembro it pamilya sa K5 Nard. Pero kung uwa nyo man lang man imaw na kaibahan it 24/7, uwa nyo na monitor doon na karon nga aktibidad sa guwa ko inyo karong panimagay, ay hindi na na makumbinsir o atong karang kapulisan nga uwa na gaduso doon mga subject na rasa nadakpan sa drug buyback. Kaya kung aton niya...
0: Munga, mungani, guman kun, mungani, pangutana, ay kasayid ka kuha ng mga aktibidad sa liwan. Mamaroon ba nga, robot ang baon ni Sir Andrade?
2: Yes. Ag, may una nga ni mana nga, sa sugod yung manat pilang minuto sa CR, mana ay pwede ito sanda makadali-dali itsesyon ka kay Pagnag, kung gusto so, how much more kung sagwa kay panimagay, kay bahan mo rin mong pamilya, last pa nga, nag-a-allege pa abero, tiya isang bilog sa mga subject. What naman na ron nag-inom, doakon, managuman ko. Nagay man ay hilong man na sandara, may natin karang nga tropa kabi eh. Hay, makarama lang man na siguro ron. Din no mga, kwan baga, pag-detend sa mata ko ang mga pamilya, hindi man aton ma waga gid kun amat sa K5 Nerd sa ngalan ni andang pamilya at ana ron doon ang ani ro din nangatan. So ikaraya, doday wang ra na-aresto matapos na ma-monitor nga nag-engage siya sa illegal nga droga, at natigayon nga ni kabi nga madakpan matapos nga magbaligya isang putos nga alleged marijuana leaves ka by 1,200 pesos nga by bus money. Kasi ito ay mga pamatanon, nagsano kay Sir Frenzy, kaya pero sa mga nag-aumpisa ba lang nag-engage siya kay Fire Guard by sana monitoring, kay sa marijuana gid nag-aumpisa, kay sa bilog karon hay sarang mabaka, bumubarato. And then kung medyo buhay-buhay gon, iba'y nag-amat-amat na i-transition sa shabu, nag-summit-summit na, ay medyo mahal, abiro shabu, kakay 5-9. Mm. Tumawron nga, doon doon na nga based sa monitoring, nag-engage to the Iwangara, at puno, anang ani, gas-gas kakay 5-9, doon makaroon nga talawasan, mga siko, at ay nga party itlawas, kay naghanap at asanda nga magtakas, at mag-declare na it-bybas, nga doon na tagaling nga transaksyon, ay doon nga tropat, ana, or aton nga, mga kapulisan.
0: Mm.
2: So, pamatian ka, pagpahayag ni Police Major Frenzy Andrade, pangayong Domingo na pala nga hete, ita, ibahay TNT, at mangin successful, no, today karang operation kabi sa K-59.
0: Okay.
3: Bali, ma'am, kabi, ma'am, mga, on or about mga 7 PM, ma'am,
4: mm-hmm.
3: Nagkasait by bus operation sa atong ibahay PNP, naging resulta nga ni ma'am sa madnagagun niya pagdakop sa daywang katinuga po sa pagbaligya illegal drugs o nagmariwana mismo po.
4: Okay. Sir, sinuro atun karang mga subjects, sir?
3: Daywang kakaroon, ma'am, hindi ito magtaos ko ito ni
4: ma'am.
3: Medyo pa maganda,
4: yes,
3: respeto, maganda.
4: Yes, sir. Anda mga pang-idaron lang, sir. Mga pang-idaron, sir. Kung taga si Insanda.
3: Mga 18 to 20 ang mga edad kira, ma'am.
4: Okay. Paano natin sandala, sir, na monitor nga naga-engage sa illegal nga transaksyon, sir?
3: Yes, ma'am, no. Atong operatiba, kitabi, ma'am, iya sa patibahay bago pa lang, ma'am. 2 weeks pa kita iya.
4: Yes, sir.
3: Pero, according sa monitoring itong mga Intel operatives iya sa ibahay PNP, mga 1 month nanda na monitor, ma'am, ro. Pagbaligya it, pagbaligya yung mga tinuga, ma'am, iya sa ibahay po. Ito po, illegal drugs po.
4: Okay. Ano-ano rin mga na-recover natin, sir?
3: May mga na-recover ka na, ma'am, dahil yung kaputos nga marijuana. And then, may ratong bypass money na-recover nga 1-2 nga bypass money. Tapos, lighter, and then my cellphone po nga na-recover po.
4: Okay. Sir, do ano nga ra, ro 1-2, pila ro anakunta ka ra nga baylo, sir, nga kwan, nga marijuana? Sa transaction?
3: Sang kaputos ra, nakarang pan, mami. Ro, anong baligya ay 1-2 po.
4: Ah, okay. Sa possession, sir, aside sa mismong transaction, may anapagid niya sa possession nga na-recover kita?
3: May wala sa kaputos, ma'am. Kaya dahil yung kaputos sa binakabi na atong recoveries nga mga tara niya marijuana, sa putos sa bypass po, sa putos po sa
4: possession
3: po.
4: Pilaan ang ano ka na, sir, mga estimated value abit na recover natin?
3: Mga kwanta, ma'am, kung 1-2 abiro sa bilog, alas po man gayo, ma'am, ro, baligya, ro kabahaw itatong kwan kabo itatong bilog, ma'am.
4: Okay. Sir, do aton nga subject, 18 ag 20, mga bataon pa ta, sir? Sanday sinuro aton nga, nga parokyano ka na, sir?
3: Yes, ma'am, halos maanda malaman pang daron na nakarang mga parokyano, ma'am. Actually, ma'am, kung na-notice po naton sa mga haladakpan iya sa Aklan, especially sa marijuana na rin, ma'am, halos mga bata po. Dahil nga nilang mga patanong labi na rin, ma'am, akaroon na biyan na yan sa nag-umpisa rin una sa marijuana.
4: Okay.
3: Then sa uli, magiging shabun dahil ang ginagamit.
4: Okay. Mga ano sandala, sir? Nag-trabaho na or nag-eskwela pa?
3: May isang bilog mga nag-eskwela. Uh-huh. Isang bilog ay medyo mag-eskwela pero matrabaho po.
4: Okay. Nga taga-una man sa ibahay, sir?
3: Yes po, ma'am.
4: Say in particular sa ibahay sanda, sir?
3: Dalin po, ma'am.
4: Do aton yung subject. Nga, do aton yung subject. Anong residensya po?
3: Poblasyon po, ma'am. Poblasyon po, ibahay po.
4: Poblasyon man aton yung transaction, sir, no?
3: Yes po, ma'am.
4: Sir, may una nga, syempre di mawaga, gitaro, may nag-allege nga haraw man mana, hay planted guman mana, agar may mga na-recover. Ano ro aton nga protocol abi sir no para sa kasayuran itanan aga transparency aton yung operation sir.
3: Yes ma'am, din yan eh, tuloy mo nabati ang ating gabi, ang hinaingit mga pamilya.
4: Yes.
3: Bag mo niya ni, kung sigo-sigundo sa dangkibahan, andang mga pamilya na lang atakpan. Kumapati siguro ako nga, sa ito ang daro kinaubrit, andang pamilya na lang.
4: Yes.
3: Pero kung inuras, kung mga pilang puras, kung na lang amat, kung na nakita rin ang kapamilya na lang, eh, siyempre hindi naman, ma'am, bisan nga ka CR nga nila, iba nga nila, sa CR mo siya magamit eh.
4: Okay.
3: Oo. Oh, so, pa, hindi na lang pwede naman mahambaw niya, kilagang-kilaga nanda.
4: Yes.
3: May ito pa nga nga singkit ka di eh, ka. Akon man nalang guman ko na ron, naigwa ka inom.
4: Yes, oo. Oh.
3: Napak yung ani, nung makon, doon mo mag-guman ko no, nakainom. Oh. Eh, baka rin mo lang man nakainom ron.
4: Oh.
3: Ako ma, panon ma'am.
4: Nakainom diba, during sa operation, sir?
3: Oo, oh, nakainom eh, mga ilong sanda.
4: Oh, okay. So posible ka bi sir based sa monitoring naton nakainom sanda ba si kun nag ano patasan nag session patasan dara sir?
3: Ah din ma'am Rodi at ma'am bag sempre po kumakamit kay bahay kay bi ma'am.
4: Yes. Mm-hmm.
3: Ah during the basta according kun kanda nang aktu sanda sa birthday han.
4: Okay.
3: Inuman. Ah I think hapon pa tas nagpisa o kaon pa nagininom. Ay, ito yun doon niya, initial na pag-istorya nakakanda ka di po.
4: Mm-hmm. Sir, sa bagay luhanan, de karang illegal drugs, agatong karon nga bypass money, may una nga resistance, sir, sa itong atong operatiba at mga subject na ra?
3: Yes, ma'am, according ma'am, no, sa atong operatiba, at bangka pang magdagagan doon mga tinuga na ra.
4: Uh-huh.
3: At kung makita natin na maranda mga sikikabi, babong gas-gas, kasi nagkado sumusan na kami.
4: Mm-hmm. So may gagsanan pat ang natabo, sir?
3: Yes, ma'am. Pag saan pa tayo, may yan eh, ha, takpan mo sa nataling krupa natin dahil ato matang krupang nakaapan ito, nakapalipot, ay medyo abu-abu matakabi eh. Kaya takpan mo na ramang. At gabi nga eh, kita pa nilang mga kami, mga gas-gas, parang tuhod, ay nagkados mo imaw.
4: Okay.
3: Parang siko.
4: Sa part itatun nga tropa, sir, wa matat may na-injured?
3: Awaman ma'am, awaman po.
4: Okay. So ano ro, adro background na da ka na sir? Dati na nga na-engage siya dara sa illegal nga droga or related sa mga nauna na nga mga nabayba sir?
3: First time ko na nang upindiraw sa illegal drugs po.
4: Ah, okay. So ano ro disposition na karan sir? Sa filing it kaso sa Daiwa nga ra?
3: Ay, yes ma'am, no? Ito nga ni ma'am, kaya na pagpanaog na ako na talma 5:30 o 6 ay.
4: Mm-hmm.
3: Kapag nakabalik nga ni ma'am, di aliging pa drug test kung saan di ito mamay. I don't know what happened sa pod.
4: Mm-hmm.
3: Pero initial nga information is medyo pabuhay habuksan to ato niya mga PNP personnel at pati ratong mga gindaga ito kabi eh.
4: Mm-hmm.
3: Kaya ato niya crime lab. Medyo na, kaya nag-delay at napagbalik niya ma'am.
4: Oo. Si Il na ito naging pa-drug test ra sir sa Rojas or Iloilo?
3: Rojas po ma'am, Rojas.
4: So Makarnhay, waiting kita sa results sir no ag para sa pag-file ikaso Karakanda sir.
3: Yes ma'am, pumatapos man to ma'am rung pag drug test ka nda pag examine at mga drug items sa ilo. Bakit doon na o inaagad at ma'am, pero dapat ay doon na mag-uwang to resulta ma'am.
4: Okay. Sir, imong mensahe bilang bagong hepe no, sa atong karang ibahay PNP ag dati man yan nagbuyot kid sa kampanya kontra sa illegal nga droga nga sir. Imong mensahe sa mga pumuguyo na sa ibahay sir.
3: Yes ma'am, sa atong mga tagaibahin no, no, atong mga kapulisan na iwan man ila, mas dakupin. Ban, eh, mga drug pusher punta na ra. Problema kayo, ra atong naisip, mas ginapaboran natin, pwede ka mahit natin niya, ibahay. Itong pabayaan natin sa dara, nga magpinaligya iya sa ibahay, ay hindi na kong sairan kung sino-sino ra atong nasusubyang, mas yung mga subyang atong naisip ka-adik, naratanaw ka atong nga ga konsan taga halusinid siya taga rotan ako ato na demonyo
4: yes.
3: O aswang ay kung ato pabayan iyara sa ibahay ay kapulok man siguro bukod man siguro safe pro ato yung mga tawot ang naga huwag engage sa illegal droga ang magtikam-tikam sa karasada di mo lang ato nakuhan so kung kinaklaim man da nga wakono sa nagabaligya di patunayan na sa korte may korte man kita eh ato man lang sa kapulisan ay kung kabaligya ka tingay dakpon yung medigamon. So, dapat kung ta-sports siya, kung ta, ma'am, pabayaan naman sa namang buligya, kung hindi sa naupundok, kung nambagan naman sa nda, pero, pais man nanda kami nga magtakop banda.
4: Yes.
3: Hindi lang malamang naman eh. So, huwag mong ginapang ka lang, mabawa na napopromote kita. Well, nga ni, huwag kita na-promote, na-demote pa nga kita eh. Ano yung, dinakop nga na droga eh.
4: Oo.
3: So, pero kamon, bisan na dimuto kami, ay rangko mo lang naman para kamon. Yes. Rangko ay rangko mo lang, pwede kamon buon at anytime. Makikita kami, magiging mister na lang kami.
4: Ay, yes, civilian.
3: So, wa kami ganyan nga buot, kundi rangko mo lang punta ay doon maging maging safety at aton niya lugar. Hindi mo lang atong gina, wala mo mong kita ginadakop nga, waga, hindi sa uligang ito.
0: Mm. So, datoro explanation ni Major Andrade. Para kandahay, dipinsahan mo talanda nga wat at minatabo nga planted pagpananom ko droga, K5 Reds. Okay. Balikan ta partner, si K5 Reds. Sana nga linyada. Para ka na kay Major Andrade, hey, legit ang manaro. May mga last trauma na sa tuhod to, si mga party kandang agawas. Hey, bangod sa dinagagan man nun nanda, no? Ay nagpagagyo. May diyang maton ay may mga iba nga tropa nga nakadeploy ito sa unahan na corner sana ay madugom patabi. Maroon na kauli sa nalikato dampi kapit sa anda. Ang kuno ay gausay takamit sumsuman. At nasairan ta nga pulis na galiran da ka nga katransaksyon mga kakipaib. Okay, balikan ta si kakipaib Reds. Go ahead, kakipaib Reds. No? Hindi ko makita ka na partner eh. Sige, balikan natin doon sa tunyo pag ililibang. Tell, do ibabing pamilya question para kanday, what ama na kamit may pagpatigit at pagisayod nga do ring daywa man ang gagamit droga? Dahil side ama na namon, randa karon nga pamatasan, no? Makinubaon man ang sandaron sa mga simpleng bagay nga halimbawa, ikaw papulisan da, tapos doon pa man nga mabaligya pa man sa natay ka lang illegal nga droga. Wala man na klaro taman ang planted randa man nga ron. No? Agto taman ang sandahalin doon sa anang kilagaman nga nagasirebrar ko birthday abi, no? Ay kaso nga ni, ambaman ko iba, birthday man na, may handa taman na ron, tapos muli pa kamo sinyo to ag mausit sumsuman. Ay naubos yan ni mana, marunong nag ambal kami nga may ito man sa amon. Hey, birthday nga man. Anong klase man ang pamertiyan man rin nyo nga kakaubos man rin. Handa pa. Siyempre, basi buko mata sigurot bungga man kat birthday-birthday ang ginabiro nga tropa-tropa yung simpleng inuman. Di ba? Mga mauron yung abimana ron. Maroon nag-usoy sa nasumsuman to. Eh, kasi bukot bita sa polis, ti naristosan na to. Eh, klaro, habakan at droga, be. Agaw naman doon, may mga ebidensya man do polis pagi sa ginatawag naton body-worn cameras. No, mga K5, di din doon i-review, ipakita to sa family para nga makumbinsi ba sanda. Nga haron tagali o natabo ka BE una sa Banuat Ibahay. Go ahead, K5 Reds.
2: So, doon ka K5 Nerd nga. Siyempre, may kanya-kanyang version matabi matuod ita istorya. Pero sa pananawan ko, atong karang pulis, sa ito lang nandaron sa korte pamatudaan sa K5 Nerd. Kasi ro, mapag-on ka ron nga mangin ebidensya once nga makonfirm nga datuhay marijuana. And then, ipaidawin sa drug test pagid do dahil karang mga persona. At may mga body-worn camera pero operatiba nga makita ng mga footage during sa dahil karang operation. At hatoro pagkabay ni Sir Frenzy, nag-demote nag-demote doon nga ni Manang kita man at pinangnakop, Manang Karakandahay. Doon nga, Lieutenant Colonel, makaroon major na lang imaw kay Five Nard. Ag nag-serve bilang hepe at Ibahay PNP. Ag day umpisada na nga ni Tagamro mga taga-Ibahay kay Five Nard kay dating taga-PBEU ay makaroon ay valid joint mat ato kabi ka kay Five Nard ng Ibahay PNP at PBEU. Dong, oo, rong nasambit karon nga.
0: Bago man PBEU makaroon, bukon sino tagsambilog ani dating ato si Manahan.
2: Si Sir Manahan.
0: Wow ta. So, kung sinyo mata siguro mong unit ra.
2: Madyabuhay na.
0: Ay major si mata, major mata timo no, Lieutenant Colonel taring bumugos.
2: Ay madyaga 2 years, sobra na ni guro 2 years si Sir Manahan man nga una.
0: Oh, sobra gut ah.
2: So kwanabi doon ba si may order na i-relieve na imaw para mag ano sanda i-reassign naman doon sa iban nga unit sa K5 Guard nga anda karon nga pagabuitan. So sa case si Kayo nga ra, ay nahugat lang man gid no ro result it drug test para matingog sa pagpasakay ta so nga RA 9165 on comprehensive dangerous drugs act of 2000 to K5 Nard. So dai ratan kareng report magaling kara sa atong area with K5 Jim Labor at K5 Romy Kahilig tayo man si K5 Red Jillian Tornino preso kantyon nga balita serbisyo publiko galingawan sa kalibo K5 News FM.
1: K5 News FM kampyon report. K5 News FM live report.
0: Alas 8:23 raton nga oras ag thank you so much sa reports ni K5 Regilin Tornino ha. Sa rin nga pakigangot sa hepit ibahay PNP's na tabo nga drug bypass operation na turo pagklaro ita mismo karang chief of police. Nga marakanda siyempre legit operation ag radang part ng pagiging police. Ikotog kung may mga nagaduso rin at droga sinay Major Andrade iti si Puton kita matuni. Pero nagapinamati rin na hindi ang ibahay ha. Nga sige, pagapon rin gin siligal nga droga, birahin nyo. No? Talawang ta kundi ka mo magkasipot man ha. Chamba-chamba malang mana rin kay 5 Nerd. Hidakpan rin ba makara sa pilang adlaw, may una kuman. Ay kamukha mo malang kao nagasugiran man, pa ikaw manabi nga nauna nga nadakpan. Hindi ka magsugid rito nga kung kanyo ka nagabot supply ay. Di ba? Ikaw tanong ni Ila rito maghigam ko prisuhan. Sugid matod ninyo rin, iba rin ang gagamit droga. Kaya sa kalibon, ang Tuta White Sinkere, kahit papaano ay may mga reward system na ginapatuman. O mga nagpaabot it information, dapat siyempre legit drone. Ipagi sa ginatawag validation. Pak, manja okay, gid siguro. Klaro, gid. Oh, na, sa test buy na to ni positive ta. Na nagpabaligyat droga si Maura, si Makato, no? I-operate. Take on successful drug bypass, receive kat kwarta, ayuda sa local government unit. Makaroon ito plastada yung Escaliboy. Siguro iba mako nag lailo-lailo gidanay. Ay dilingani nga may mga reward system talang inapa-implement riya sa ton sa Kalibo.
1: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
0: Alas 8:25 gon daton nga oras ag sa ton ka nga pagbalik. Aton balikan ro mga dugang pagid impormasyon ag balita matapos siya may importante. Nga pahanomdom, standby!
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isa kabulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Bayo.
1: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalika. Epic. Timo. DTX 500. Madalas na pag-ihi. Pagdabo ng mga mata. At mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar. Sugar cane extra. Na may pinakamataas

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang detex coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabali si baby. Masami ko bina-allergy. Kaya magwalaan ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang nadula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mighty
2: C. Mabaka sa mga butika.
0: Sporbiotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Sporbiotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics. Biotic, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: base natin ang ating memoria.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
1: You're listening to 94.5.
0: 94.5.
1: K5 News FM.
0: K5 News FM.
1: Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM.
0: Yonar Viray.
1: Puro Delos Pueblos.
2: Alas 8:30 yon, daton nga oras, balikita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. At siyempre, sa gihapon, inyo ka nga anchorman, si K5, Leonard Viray. Sa aton nga pag-ililiba, sa aton nga pagpadayon, good morning, Anay, sa mga nagpamati di karon sa Splash Laundry. Good morning kinyo na mga ma'am ag sir. Thank you kid sa pagpamati. Likewise di kada sa may talipapa no ita barangay Istansya. Good morning kinyo tanan-tanan. Good morning una sa may barangay Pinoy no sa mga nagapamati una nga Naig family, kay Auntie Lourdes Naig ag kay Uncle Ramon Naig. Permi nga nag-monitor ko no. Una kay Raymond Herbacio. Good morning. Aga siyempre sa may Kalakabiandong Zamora Zavala family, aga Nervar family, no? Aga dikara sa may Slaughter, Barrientos, Umeres, Inosanto family. Thank you so much and good morning.
1: Foro de los Pueblos.
2: Hinaga, may mga ma-interview kita. Makarakunta, naka-schedule ka ton si Regional Information Officer Sir Hernani Escolar about sa ringarang anunsyo, no? Sa Part 8 Department of Education. Kaso nga ni, may mga importanteng hilikoton si Sir Hernani, nagpabot it mensahe ka ton, sige lang makon, no? Pwede man ton ma-resume doon sa pila ka mga inadlaw. No? May importante mong lakaroon na bimakara sa Part 8 Department of Education. Walinaga, may aton nga ilatag nga balita no sa Sangkabanwa nga may gintukod actually una utay, no? Pero isa lang ka-gasoline station. And then, ro pangutana hay hamanit ganun kadasig nga natawaan it mga lisensya eh dahil ro gin do ginakabutangan it do rin yaron nga gasoline station tag mini gasoline station ba hay residential area ag may una nga mga senior citizen sa libot ag maliban sa mga senior citizen. Nga sa daton mahina ang kaunan ng mga baga no sa hilinugom ko gasolina. Kung may mga nagamasakit man una nga mangking manghuranta. No. Nga nang hindi ka antos ko rin ngaron nga hugom it nga naghalin sa gasoline station. Ag siyempre residential area budlay kun ano man tabo te kapin sa sunog ang ginatawa mga sa ginapangamuyo ang ginapangayua. Do na nang gusto nga maklaruhan yang ag gakabagaka bisan nga kakuba ko rin nga sitwasyon. Hinagaron aton iplastar romenro unahon naton itabuat detalye pagabot sa mga dokumento no kun nakaplastar no mga kakipag kung kumpleto tanan-tanan isisi etc tanan-tanan pausisa taron hinaga pa bi do tagreklamo dahil may magin usisa pa no nga mga bagay sinagaron iplastar naton ringaron nga problema nanda. Una, tabi man na sa tubang kandang bagay, ag may mga affected nga residente. Although nga may mga pagpatawag nga itong public hearing, ag may mga nag-attend, but I don't know kung sa public hearing nagkasugot. That's why nga may public hearing, agod mabatian do reaction ag sentimento tanan-tanan nga affected or residente nga kapit sa rin nga business. Tao matadayon no ay may mga kongaling may una galing nga nagapamagabag mga kakipay
1: Foro de los Pueblos.
2: Sa to nya pag ililiba i-check partner kon okay ro linyada ni K5 Rom no agud makaproceed kita sa next na to nya topiko ay balikan naton dunuman siya nga ra no dunuman siya nga may kantanan sa andang ra nga slogan nga ariba numan siya ay hambal ko ngani nga ginareklamo no it iba dahil nayaktan it ginatawag isyo politika. Kabay pamanang nga hindi yun pagyaktan it isyo politika. Ro'y nga ariba numan siya nga slogan nanda dahil para kanda mga K5, para kanda, ay bukon ima, karapat dapat, but sa makaraman nga simpo, kung magmauron tamana, Pero situation ko, budget na ito niya sinuman siya, nga nagka-problema kita, hindi kita kaplastar it kung ano rin na nga mga programa or proyekto dahil sa yung issue sa tunga ko, legislative ag executive, eh, dapat man nga hindi pag-ibutang aniro ariba naman siya. Ngayon, paano man nga mangin ariba ron ay wanganit may kung ano nga mga nagkakanabogid nga massive nga development. No, dahil lukwar tayo gina ideyahan gid nga ma-stop anay because sa kung ano mga reason, pero insindi matawo man na. May nagapost ito nga sinanday, nagaktan it is yung politika. Abi, maroon nga, kung daya kating man ang partido, dudumtan ka. Dahil doon man na ginubra ko dati man ng administration, yung mga mauron nga akusasyon. Iti, hindi bang, doon mga tao bang nahanunga ta na, roon ang side, no? Mapa dayang partido o ano, eh bilang residente, kung tama na dapat, i-stop put aron. Doon nga ron nga isyo sa pinartido kung kulay raya ka, kulay rato ka. Dahil doon itong point ama na magkaroon, hey, maideyahan rin yung budget na ma-implement sa ito nga local government ang kuntanan nga mga nakabinbin nga nga may kantanan sa mga programs, projects, hey, pang komunidad, ay ma-irisyon na natin, maipadayon. No, di ba? Okay, kunta kung may mga rason gid nga bugat nga hindi mo pag-aprobahan dahil amunin mo to. Makapangatubang kita't project. Di ba? Ay basi rin mga project malangmanmanay, may white elephant nga una man tanan, di man mapugos. Ay una man eh, nag-abong gahugat ng mga sektor nga kapinanda nga nga sa sektor it mga nagabaligya, no? Mga vendors naton, sa infrastructure sa kada barangay nga katugin hambal nga promisan nga mampaayos ro yon ag mangin okay no tanan, ay hindi man. Dagani sa waman it may kun ano nga budget nga pwede nga magamit. Di na problema nandam ako na sinuman siya. Kabuhay na ron. Bisan mismong taga munisipyo na nung kutib-kutib sa naroon. Wa, tama na. Aray, tama na banwa nga Raki 5 na. Day, tama na ro sikat. Makaroon nga banwa. Sikat nga kung amat, gakatahaw or isyo, kung amat ay gasungaw man. No? Pag-abot man na sa amon nga ng budget, ay diwa tama na gakasugot abisanda. No? Sa'yo man kung mga taga-una sa munisipyo, ng mga gung-an yun rin na nag-obras sa munisipyo. Sa isa na kung ano yung domain reason, no? Kung ano ro issue, patukoy sa rin nga rin nga budget nanda. Kung tama na, trabaho-trabaho. Kung sa legislative, tiro rin yung trabaho, ti trabaho hon, itinsakto. No? Hey, why? May andagit ang ginapanimbangan kada isaga mga K5.
1: Foro de los Pueblos.
2: Alas 8:38 daton nga oras. Ag hinuna ron aton balikan ro nga balita kon naabot ka aton nga patrol dong pila ka mga residente rin na sa Banwa itay karang numansya mga kakifay. Well, karanay ako sa akon nga rang sambilog sa mga topiko naton, no, nga pagatawaan it oras iya sa aton nga pag ililiba rong may kantanan sa nat SSS nga raho nga mga benepisyaryo or mga member nga nakapag avail, no? Nakapag-avail it na yung nga nga uplift program. Dahil nga ni, nga according sa mismong DSWD, again, antunan natin last Friday, again, follow up ko man sa SSS office, ag nag-message ka ton ro taga-region, mga kaki-five, nga si Amiel hindi gid makaplastar so far makaron. Dahil do ginistoryahan ta budget. May malami nga mga members it SSS, di ba kat mga purpose mat ang ato, di ba na one time malatulandang ato nga 2,000 pesos. So right ang arang mga nasa SSS ro nakapag-avail it manami-nami ay from July to December. To meaning 6 months. July, August, September, October, November, December. Ti 6 months nga tig 2K. In short, 12K taro mabaton. Di ba? 12K. So every month kuno mabuog according man to sa guidelines ko una. But makaroon natabo, may mga nagasaka riya sa broadcast center, nagapamangkot man katon, ako naman subyangta na sa mga listeners naton na kilaga kita, ay malaki 5-nard, yung kablit ba kita? Ako galing man ay nagatrabaho bilang sales lady na sa doon man ng department store, no? Ag may sambilong man tong babae man gyapon, nag-ubra di kara sa may Cardinal Sin Avenue sa Sangka Mall man. Ako man ay sales lady man. Sambilong ato, gwardiya. Oh. Nakapag-avail man na kami ta uplift. Era mong concern man, basi kung uwa uta. Pero, rambay abin man na kamon, samon niya pagproseso karon that time, dahil kibot man lang kami, nag-notify kamon do SSS, pag-isan ng application nga kami is naka-avail kung niya ron yung uplift program it national government, nga nat DSWD. Again, ruwatakat basugon do SSS kasi nga ni, ging gamit yung randa nga data, ging cross-match sa CBMS, pag okay nga makita na sa data, sa record nga bilong ikaw sa low income, no? Pasok ka, mga K-5, sa rin nga uplift program. So, ginbase no data nanda. Ang sanda rin may info pag abot sa ginatawag dahil karang disbursement account ko rin nga nga mga members nanda, di para mas mapahapos ro pagpanagtaganay nga 1-8 pila, ay total, una man do members ginbuo kanda, ro beneficiaryo, ipagi na ton sa andang account pack, sa naro ma hugat ko budget, pag nabaton, sa naro ma distribute. Mawar na biro, papel, itay ka nga taga SSS. Pero kabilugan na nat DSWD gina ron. So palin man na ron, ay do among ginbaton yung tamana, datot agit nga 2,000 pesos last July, no? Natapos siyang ro August, September, last month, ang makaon is October, first week. What ama nagyapon, do rin nga uplift damon? Maroon gin follow up naton ko Friday. Ginatunan tagid anay kararo DSWD, sandang office niya sa province, but rugin tugyan katon, tag-anda sa main office nanda, riya sa may part 8 kalibo, may ana ita naka-assign abi sa 4 piece ag sa ibang department, no? So ito kita ginturo sa aton man nga amigo nga taga DSWD gin explain katon, but pasensya gid man na kay 5 na hindi kami makapa-interview dahil nga ni nga unang una ay itot a manor data gid kon sa SSS, but hamay ko nga ni kinyot aro halin do budget, no? Pwede siguro mailatag natong kung ano ro reason nga man it wout at may nag-abot nga grasya sa mga beneficiaryo nga member it SSS sa month it August, September. Matwout ama kung it may nag-abot. Doon naman ang kasimple question ta. E kaso ay may andang nga rang protocol nga or memorandum nga ginasunod halin sa regional office nga kung gakandak it interview matuod ay mag-send anay rito it letter. Iti simpre, makuan pa ko, brapa ko, no? Mahaba pa tang proseso, gusto ko tayagi masabat roaring simple malang nga pangutan natin. Sige mako, normal nun, respeto na to, doon trado mando halin to sa Region 6, sige mako, i-comply ko lang gid, kotob ko makaya ta. Now, gindiritsuhan naton do SSS, ito tali, yung naman kita ginaturo ko DSWD. So, na-istorya naton to, raton nga mga staff it SSS, randang acting OIC, no? Itanang opisina ko Friday ay si Ma'am Rose ay may ginpanawan. So, ginistorya kita. Agin refer kita kay Sir Amiel. So far man naman ni Sir Amiel, basahon ko raan ng message katon. Ay, so far until now, about sa datong-atong uplift, ay wapagin man it may mga information. Parti ka to kung ano ro mando nga halin man dito kanda nang implement nanda siguro makon basi delay yang ro budget mailatag pero pangutana ta bit kadagayaan ay basi wa uta di may una taron kasi una ron eh sa guidelines ng Plastar Di ba? Buko man it four piece beneficiaryo ka mo nga one time grant yang to. Hay iyakata ka mo eh sa member ta kamot SSS. Agon do apps na mismong opisina ro nag notify kinyo nga kamo nakapag-avail ito yung uplift na program. So rin yung ano hasta patat December doon. So may problem nga ag nakita ko kasi adlaw ko Saturday sa page man ita mismong SSS, no? Hay may mga update yun man gid, but hindi pa mailatag. Hay basi makon mga before matapos ro October 16, hay may unaon nga mga notification man kamo nga mabaton. Abay pa man na K5 Nard nga ipinsan imaw. Manami gid matbatod pa matsagan kon ipinsan. Like August nimo, no? Nga mabaton August September. Te 2K yagi. Eh kung ibutang itao paro October, August, September, October, 2, 4, 6, 6,000 pesos na rin mabaton.
3: Wow!
2: Diba? Kung ibutang imaut sang bagsakan, kung send imaw it direkta nga 6,000 sa inyong ngaron nga account, no? Sa disbursement account nyo na sa SSS, di ba namit imaw kung 6,000? Di ba? Makabayad kat kautangan mo at mabaho-baho. Makabakay kat mabuabo nga supply at bugas. Di ba? Kung magmauron ta nakabaho lagi. Kung ibutang na datsang pasakan. Eh kung hindi, mga K5, ti, basi kung may mga singkiring delay yang biunahon ta na rin yung pang-August, ipinsan ta lang ro September-October nyo, no? Eh, di man pwedeng maubusang it budget national government kano before na-implement nun. Una turo budget man karon eh, di ba? Dahil nasumada na natanan-tanan bilog ng Pilipinas kung pilaro sa kada member of it, 12,000, te, may budget yun taron, milyones. Una taron, nailatag taron mga K5. Kanoon nga tugato na ton, doon sabi ba si mga October 16? Okay, pizza 5 on makarati, kung tanawang taro kalendaryo ta, October 16, next Friday, di ba? Next Friday, kadali malang swildo mataw. Webes nga lang week, pagka next Thursday, 15. Yan. Swildo gon, tapos basi umabot pa rin up, left bow, tiba-tiba. Paldo. No? Kung umabot, it na tong adlaw. Rin naman lang kaundo pangutana, mga kakipan.
0: Yonar, Viray, Foro, Delos, Poblos.
2: No, nga ni sa mga nagapamangkot, ha, parte sa delay nga ron nga uplift program, ay what-what yung kamo, ang bagkaton nga, taga DS, WD, no? Mga ka-K5.
0: Puro Delos Poblos.
2: Sa ito niya pagpadayon na yung oras sa gabalita, tod ka to ni nga DTX Beauty Soap, rung sabon niya pampagwapo ag pampagwapa mga ka-K5. Sabon niya may sangkap ng palaya leaves, guava leaves, ag papaya extract. Ang makapakinis, paputit, ato niya kutis, ag makapahealthy, ag maprevent ro pag-ilinabo kinyong nga mga pimples.
3: Yeah!
2: Mayroon ka-uptick rin DTX Beauty Soap dahil riba nga mga lolo-lola naton instead nga magamit kung ano-ano rin nga mga maisog at puro chemical nga sabon, rin ang ginapili DTX Beauty Soap kasi ma-prevent rin mga early signs of skin aging.
3: Yahoo!
2: Tapin-kapin sa mga soltero-soltera ta kung mga pimples man yung ginaproblemahan hindi maduga. Okay, DTX Beauty Soap rung solusyon karon. After it paligos, siyempre gamit ka troll-on, masilipat ka. Nga nagabili na ho kauting, no? Ibota ring hugo mana, mabaho ta. Dahil nga ni nga sa biyahe pag ang hugasan ka, ti panimaho ka gun. Don't forget nga magamit roll-on. Take note, dapat roll-on na ginagamit, hay katwa gaiwan it stain sa ton nga gambong, wa nagasamad. Baga. Kapin kung kita nagatrabaho, sudyante, siyempre itong uniform eh, kung namat na iwang pares malang. Kapin si estudyante ko naman sang Paris malanggid. Rana nga Lunes, Martes, suksok maga. Oh. Ay, kung nagamit ka patrol on nga puro chemical, gaiwan pat stain ka ron, imong kilikili damping ato, ngawa ka ting, madugaw dito, mabubuog. Dahil ganing nga puro chemical ang ginagamit nga roll on. Ito mo rin kilikili, gaiwan pat stain sing uniform. Sa magyuman, patahi ko man, gastos, dubli gastos ka. So magamit ka at Clinica Dio Fresh Dio Roll On. Rong makabi nito nga natural Dio Roll On kasi wat halong chemical. VCO man lang ranang sangkap ka na, nga kayang patyon dong mikrobyo nga si mong kilikili. Nga rong mikrobyo dahilan kung manit nagabaho rin mo nga underarm. Plus, kaya nang mapaputi ring kilikili. Putigon, humot pa, itbilog nga 48 hours. Kani magklinika, Dio Fresh, Dio Rolona.
0: Yonar, Viray, Foro, Delos Pueblo.
2: Ag sa mga mister una nga perming retreat, ag surrender sandang nga mga misis, no, mag-extend food supplement for men gamo, nga may sangkap nga makarot ag klabo waska, nga kilaga nga nagapukaw it libido sa inyo kanang nga gawas. No, para nga kampiyon din yung performance, mag-extend food supplement for men, mga K5 nga mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa may Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. No, barato gon ag syempre epektibo pa. No, si Dr. Robert Empinado, soin ninyo Avenue libre nga check-up Sunday to Friday. Pag hinambal libre na to, wat bayad ron? 8 a.m. to 5 p.m. Soin ninyo si Dr. Robert Empinado. Parang malang kasimple. Para makaman, masaira man ninyo kung ano yung status kinyong gawas, baga, kung ano kalala rin yung bagatian nga ron. No? Kasi matabangan pa it mga produkto nga mabakay sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Sa aton nga Christmas countdown, mga ka-K5, 80 días or 80 days na lang Pasko agon sa Pilipinas. 80 days, 15 hours, Pasko na sa Pilipinas. Kasi gro aton nga ilinadlaw, no? 100 plus para, pero makaon 80 days na lang magbago magpasko. Pasko nga literal mamagamaga. Para nga super El Nino. Ani tipid-tipid ka mo, ha? Magod kahit papaano, bisan may kabakag tat bugas ni kadaton sa lamisa naton. Agas tat bagong dagon. Tipid-tipid gid. Erin do anunsyo ko gobyerno ta. May gilang kunta kung tayo yun, randang ayuda nga ra. Diba? Kung uwa, ti gutom gid rabuton ta. So man aton nga Christmas countdown. 80 days na lang, Pasko na sa Pilipinas. Tanbay nuna sa 11 Mbps with K5 Romy Kahilig, ha? Sa mga wan aton, matalakay mangin pang headlines ng mga balita. Nuna ron sa 11 Mbps with K5 Romy Kahilig. Inyong karangan ang in-anchorman, magkarangan lawit Lunes. K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mabakal, sumangmuti ka.
5: So kagapon gin-discuss ta, kung ano ba lang advantage ang mga before you take your vaccination, your COVID vaccination, mag D3 Bio ka anay. Number one, it will prepare your body, no? Ang viral load mo manubo. Nga si D3 Bio may mga monoglycerides, mga medium triglycerides na gin-convert sa aton lawas, ginhimo monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ini sila tanan, ginapatay tanan klase nga virus.
6: Wala pili, Sir Boy.
5: Why pili?
6: Sir Boy, mostly nga ginabatyag, right after ka nga kan, na-vaccine ka is hilanat.
5: Hilanat, palakit lawas.
6: Siyempre gari ang immune system, kagaw mo yung pasalo mo.
5: Ang paghilanat mo, it goes to say nga active ang immune system.
6: Correct.
5: And recognize it ayon.
6: Buligi ang imo lawas. Buligi. Paano man D3 Bio?
5: Inong ka na D3 Bio? Anong bala ang D3 Bio? Paano ni siya bala makabulig si mo during the time na gid tapos na si mo vaccination? Paano bala ang D3 Bio makabulig si mo? First and foremost, buligan niya ka maghimo sa imo mga B cells and T cells through its vitamin D3 content nga gin-amplify sa extra virgin coconut oil. Uy, hindi niya na makita sa iba niya, ha? Ang D3 Bio lang yan may amplified vitamin D3. Why? Cause extra virgin coconut oil will promote better absorption of that vitamin. Madamo ang imo B cells kag T cells. But remember, there's another point. Your D3 Bio will support your body in the production of those B cells and T cells. Why? It demands energy. Not only energy para sa lawas, but your body will demand energy in making those kinds of cells. Your medium chain triglycerides in D3 Bio will increase your mitochondrial activity and even its size because para makihimo sa mga B cells kag T cells. So kampiyon, gingaan ka na B cells, gingaan pagatong para mag-imo B cells and T cells. Ang muna ang epekto sa imo gitawag nga D3
6: Aside
5: Bio.
6: Asa Sir Boy? Patyo na gid niya tapat ang ano, kwanto mo, attenuated virus.
5: Correct.
6: Magyan sa BCO nga ara sa D3 Bio, total patay na gid.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Kung sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Remember, ang balyati mapatay, paano na lang na iya maghimo ang aton, ang aton adaptive immune system sa gatawag nga antibodies. Remember, we don't need a live virus. All we need is the body parts of that virus. Ang muna na yung kalanda ni body cells, uy, makuha ko na protein, kimimo ko na hilo para si iya. Makuha ko na parties ang iya kamot, kimimo ko hilo para si iya. It doesn't need the whole virus per se. That's why damo-damo klase nga
6: vaccine. Ako na may mga vaccine nga, spike protein lang.
5: Correct. May alak mo niya mRNA. Ano na iya, kompleto nga virus, may hala ginatawag nga vector type nga vaccine. Mm. Nga mismo lain klase nga virus, ginbutangan sa parte, ginpaupdan sa kamot sang or other parts sang lawas ng COVID, ginsulod. Nga ah, cause ina nga virus ya, kilala na sa aton lawas, kaya yung patsyon.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Payo nang paninisis ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mapagats, mga buti ka.
6: Dapat before pa ka magplano, loaded ka na sa D3Bio, may TC. Para nga, preparado yung immune system. Siling ni Sir Kevin, dami kong makainom ka D3Bio. Ang epekto sa post vaccination, ang D3 nga ara sa D3Bio, siya tumabulig sa imo immune system to recognize maghimo siya antibodies.
0: Correct. Babakuron.
5: Meaning to say, mangin efficient.
6: Ang D3Bio, makabulig siya before, and after, during, and after. Tatlo ka phaser boy. Before, preparahan niya imo immune system.
5: During. Di siya mag-overreact?
6: Di mag-overreact. Kay i-regulate sa imo immune system. Then after, mahimo siya antibodies.
2: D3Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butka. D3Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog ina nga akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon. D3.

0: FM, your official news and music station.
1: 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roa City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sangay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Sa ikaayong lawas, programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information,

0: Rosa, Boy Zulweta, Kevin Higay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning, greetings of peace, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayong aga sa tanan, welcome kamo sa atong programa, informasyon sa ikaayong lawas. No, dali natong pag-istoryahan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga suplemento nga ginatanyag natong dali sa informasyon sa ikaayong lawas nga makabulig, pang-healthy sa inyo para malikaw kamo sa mga sigurado nga sakit nga makapalala sang inyo ginabatyag. Upod na

0: natin sa ato nga programa, Sir Kevin Bigay, kag si Sir Boy Soluta, ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Mga partners, before kamo maghatag sang inyong mga kuro-kuro about sining atong mga suplemento, ginaremind ko lang tagsa-tagsa, mag-take kamo DTX 500 adlaw-adlaw, Updantasing Mighty C, kag D3 Bio, of course, Clinicas Probiotics, para kita maging healthy. So, saluat, mayong aga mga partners. Sir Kevin, mayong aga sa imo.
1: Mayong aga, Engineer. Mayong aga, Sir Boy. Sa atong mga suki ng tigpalamati, Isil North, Isil South, Isil OFWs. Mga solid listeners naton nung nagapamati sa ato ng K5 solid supporters naton. Kag syempre, dapat Engineer, naka DTX 500 na sila. Para kampyon ang health sa ilang selula, no? Hubin ng ilang itsura.
0: Aha.
1: Kag syempre, naka Mighty C Alkaline Vitamin C para bakod ang ilang resistensya. Kag naka D3 Bio para protektado, batok sa anuman nga sahi, sa mikrobyo nga pwede magtugas ang impeksyon sa atong nga lawas. Kag syempre, ang nagapanami sa atong nga mood engineer, no?
0: Aha.
1: Sa atong nga gut health, ang Clinicas Probiotics.
0: Muna kinanglanon ta permi. Kinanglan healthy kita, kumplitos, rekados ang aton ng mga suplemento. Upod mo natin sa itong programa, ang isa ka makusog, dagko, galitik-litik ang mga persa. Sir Brad Paul, may aga Brad Paul.
2: May aga Engineer Ronnie Albao, may aga Sir Kevin, may aga Sir Boy. Kaysa itong mga tigpalamati, mga istorya na naman kita, Engineer, sa about sa ito ni Kayang Lawas. Paano tayo maamligan? Para sa inyo nga duwa, kung doon nga pag-istoryahan sa DTX 500. Katigulangon, katigulangon.
3: Expert
2: daw. Oo, karon.
3: I wanna learn from you.
2: Yeah. Ang ato istoryahan, ang mga tigpalamati, the blind engineer, sila gini ang ato nga gina-pirme, gina-laygayan. Kay, ang goal ta sa life is, bila bilog ka kabuhi, nagatrabaho ta, engineer mo.
0: Correct.
2: Maabot ang time nga ma-retire na ta. Dapat ma-enjoy ta itong retirement.
0: One-third ang time ta, tulog. Oo. Sir.
2: Iskwila ka para makakareer ka. Na pag may career ka na, maubra ka para kasupot ka. Yun din mo na-enjoy sa retirement mo na.
0: Correct.
2: So, paano ma-enjoy kung gablatian ka? So, subong pa lang, invest ka na sa health mo as you do with your finances. Para nga ang imo gin support sa bilog mo nga kabuhi, hindi lang magkadto sa bulong mo.
1: Ma-enjoy mo.
2: Ma-enjoy mo yan kaya wala ka blatian. Wala ka istoryahan, Engineer.
0: Sige, sige. So, makomentar gin, dugayom-yom gin si Sir Boy. Sir Boy, mayo nga aga.
3: Good morning, Engineer.
0: Okay, mayo aga.
3: Good morning, man, Sir Kevin. Mayong aga sa atong suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga, tanga. KSS Supporters X Low Labs, mayong aga sa inyo, kabay ba kampiyon kay naka DTX 500 ang gapahubin sa silulate mo na sloyan ni Sir JP Kron. How to maintain your young figure or the young state of your body, no? Biskan ka edad ka, no? Meaning to say, manapunggan mo ang natawag nga aging na paganagan mong epekto sila kung bastante ka sa antioxidant. And talking about antioxidant, wala na mas magmaskog sa DTX 500, your cell protector that basically protects your body from the foundation of its core, no? Kaya amo ng aton selula. No? So, kung gusto mo hubin ang selula mo, protektado kasi epekto sa imo bisyo, kag imo mga pulaw, kag mga stress mo dang nagapatigulang si imo, mag DTX 500. And of course, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Para makabato man sa ginatawag ng mga invaders, mga microorganisms like viruses and bacteria, which amo na storyahan ta karon na ang ginatawag nga chickenpox nga uso sa buong. No? So paano nato mapunggan ang chickenpox through living a healthy lifestyle and through supplementation. And of course, kung gusto mo kampiyon ang health sang mata mo, mag Eye Care Gold agabi ng Eye Care Gold. Damo na igosal sa ginatawag nga Eye Care Gold to maintain that 20/20 vision para layo ka sa mga ginatawag nga eye diseases. Ang Eye Care Gold rich in vitamin C, vitamin E, bilberry extract that works together to give you optimum eye health. Marisan sa ginatawag nga Eye Care Eye Drops, rich in hyaluronic acid that cleans and relaxes your eyes after a tiring day. And of course, kung tatangkaso, ubusin on kagilanat. Kag contra virus na dalas ang chickenpox, bag D3 Bio.
0: Okay. Okay. No, bala mo lang ko na medyo may edad ko na, sakit na imo nga tuhod, sakit na imo likod, kag iban pa. Pero solusyonan ini ha, dire naton sa talk ni Brad Paul.
1: Pero before ko, kay Sir JP, ang aton niya, to Petro Engineer. Oh, i-greet na dahil, happy Teacher's Day sa tanan niya mga manunudlo. Wow. No? Bulahan ng tanan niya mga manunudlo sa kalibutan niya. Nagahatag sa aton sa mga learnings, part sa aton nga growth. No?
2: Sila ni nag-shape sa future, tas kung what we are now, we owe it sa ila.
3: And of course, belated happy birthday sa amon as aton VP, no? kay Sir Ket. Ken, sir, happy birthday.
1: Happy birthday, Sir Ken.
0: Okay. Lai mo yung Sir GP, yung nagasuksok ba yung nga tudlo, blaw?
2: Ang ano naman?
0: Ang manunudlo ko, no? Yung nagasuksok, blaw, ba yung sa una sa
2: tipo ng Hapon? Isang different detour ang greeting sa mga maestra.
1: Maestra ka, maestro! Happy Teacher's Day sa inyo tayo.
2: Now, engineer, ang isa na sa mga signs ang katigulangon, engineer, sa focus ka kisa. Sa mata. Sa mata. Ang problema sa katigulangon, engineer, dira na nagasugod ang ti-imagine mo, Sir Kevin, pila ka tuig. Although your cells gakapatay, gina-regenerate, but there are cells in your body nga galawig ni saya.
0: Uh-huh.
2: Galawig ni saya. Oo. So, like your brain cells.
0: Okay.
2: Kung ano na iapagataho mo, amo gina saya, may aralan ta neuroplasticity, but it will never regrow, no?
0: Uh-huh.
2: Finding new connection lang na saya, pero... Amo na, so isa sa mga apektado is your brain. At ulitanan, wala kasang cells sa lawas nga hindi affected. Your skin cells ga-regenerate ini. Pero problema, ang iya nga matrix, do ga-pigaw na.
0: Okay.
2: Ang collagen niya do ga-pigaw na. That's why, ga-wrinkles ka na. It's not as elastic as before, no? So ina, mga hindi mo na yung mapunggan, ang aton nga skin, just like sa amon ni Sir Boy, no? Ga-kurinot yung amon kamot. Eh, minano mo yung workout, hindi may magdako ang imong inomoldi. Oh. Ang bababaw ya, namon ni Sir Kevin, pwede niya namon mapunggan. That's why...
3: Babaw pagid.
2: Pwede namon niya, kita mo yan, mapahugot namon niya. Malawas, ang wrinkles sa ari sa guya. Why man exercise?
1: So, ang punto ni Sir JP, wala sang may makalikaw sa
0: pagkatulang. So, ang pagkatulang.
2: Pero ang goal na ton, paano ta ma-delay ang aging? Pero kung iminano mo kainong titis 500, matigulang ka gimang.
1: Kumbaga, ang punggan ta di is ang biological aging. Ang chronological aging nga, hindi na niya mapunggan. Kung din ga edad ato niya, kung ano kalawig na tadiga tiner sa kalibutan, pero ang aton lawas yang edad sa aton lawas, kaya ta na i-delay.
0: But yung ano, sa subong, wala pa nakita ang fountain of youth?
2: Wala pa. Andiyan na ang aton nga, ang fountain ni Dr. Ramil Anay, ang aton kita sa rehan, ang tatlo takaprodukto will help.
0: Okay.
2: Number one, ang D3 Bio, nga permi gina-promote ni Sir Boy, will help in your brain aging, no? Dako mabulig sila kay healthy fat yun na siya. Of course, nga na-discuss pero ni Sir Boy, Sir Kevin, nga mga pag-clean up sa imo nga mga beta-amyloid plaques, mga latak sa imo nga brain,
0: cause
2: brain fog, dako mabulig ni D3 Bio. Subong man in general, aton nga may TC, as you grow old, hindi na mo naka-active ang imo nga immune system. That's why they are very prone sa ano ni sa simpleng pneumonia. That's
1: so,
2: why deadly
1: immunocompromised sila.
2: Pag may pneumonia, delikado ang mga elderly. Kita mo sometimes ang COVID, laban ka kaigo. These are elderly. Because ang ilang immune system is not as bakod as before. Kag subong man engineer, kita mo kung operahan ka ng tigulang gambas, hindi na lang pag-operahe, kaya ilang healing process, hinay na. So, dira nagasulod si Mighty C, ang aton nga vitamin C, nga makabulig isang dako, nga i-prime up yung hapon imo immune system. So, bung man si D3 Bio with our D3, nga ara si D3 Bio, could help sa pag-campion sa imong immune system. Now, ano pa? Ang DTX 500 ni Dr. Ramil, ang produkto ni Doc, nga ining DTX 500 will really help you general. Ang bilog gid yung engineer nga kag-Sir Boy, bilog mo gid yung alawas siya. Every cells that you have, trillions of it, buligan ina. Kag ini, there is no such thing as fountain of youth. Kadamo na sa mga Templars, ano pa na nga mga, mga harianon sa una ang mag-invade sa areas ng Israel, finding that fountain, finding that chalice, finding that cup,
3: finding that kung ano da nga mga spear of destiny.
1: Uh-huh.
3: Na yan. Ang ato ni Moon Engineer, food supplement na makabulig sa atong food. But silingon, waita na gina, baliwala ang food.
1: Okay.
3: Ang food engineer, kaon ka sang insakto, kaon ka sa mga maayong mga pagkaon. Again, hindi ka magka-diabetes in just one day, 2 days, 3 days, 1 month, 2 months. Lifestyle gina yan. Padayon ni engineer, consistent na yan nga abusar sa lawas. Tagtinuig, dekada na yan, uh-huh. That's why ka-diabetic ka. So, man, hindi ka man magka-heart disease, magka-plaque formation sa artery mo in just 1 week, 2 weeks, 1 year, tinuig niya dekada niya. Kung nga nag-high blood ka at the age of 30, iba si isang 12 years old, kasi kanya kaon sa mga mantikaon,
1: mm-hmm.
3: Ginapakaon kanya fast food ni mama mo, permi. Kung nga ang nagka-problema ka na sa imong obesity, because basi, may ka pa grabe niya nga surplus calories ni mo. So that's why food are good. Nutritious food dapat. And ang food kulang ni kung wala kita food supplement. That's why ang tatlo ka produkto na ginahatag naton. General approach ta ng engineer. General nga katigulangon. Kaya kung tigulang ka na damo, ganyan ang problema, mag-abot sa imo. Kung naon ito, minaka basic, palakit sa lawas.
1: Okay.
3: Palakit sa joints. Palakit sa joints. Hindi ka naman yung kagiho. Ting solusyon ni engineer, exercise, mobility, stretching. Ano yung itawag na, Sir Kevin? Ang aton bilang ginagamit, bilang stretching ta.
1: Dynamic stretching.
3: Oo, nga para nga maunat mo na ang range of motion mo, ma-maintain mo, uh-huh. No? Ma-maintain mo. And then, ang imo posture nga way gagakuko, no? Mm. So, may mga back exercises kita. Kanto ka mo sa RYU gym, no? Mm-hmm. Gitaon ni Sir Kevin, kumplito kita dira. Engineer, kaya ang approach si Doc Subong, hindi lang kumo, food supplement.
1: Lifestyle.
3: Holistic, Sir Kevin, ano? Lifestyle ang pinaka-importante. Hmm. So, basi may dugang ka, Sir Kevin.
1: Kay, siyempre, Sir JP, no, ang aton nga ROS or mga oxidative stress, bila, hindi lang tungod sa pollution, sa unhealthy lifestyle, sa pagkaon, kundi even ang sedentary lifestyle, no? Lalo na pag-involve ang imong inactive muscles, no? Ang imong muscles, hindi siya active. So, ang imong metabolism affected man sa pag- utilize ang ginatawag natin ng mga fats and energy natin. So, on the more kada ngayon active, nagakadula ang balanse sang ginatawag na free radicals kag antioxidants sa aton lawas. Kung inactive ka, the more nagastore sang ginatawag nga fats ang aton nga lawas. And sa pag-store sina nga fats, no, as part of our metabolism, nagaproduce ini sang damo-damo nga ginatawag naton nga reactive oxygen species or ginatawag naton nga free radical. So, ang aton nga lawas may araman sa ginatawag nga antioxidant defense, which is ang aton nga mga glutathione and some enzymes naton, no, glutathione peroxidase kagamong catalyst naton, engineer, involved man ina sila sa aton antioxidant system. Problem galing kung inactive kita, no, mas damo ang free radicals compared sa sininga antioxidant system. That's why we need our healthy diet sa pagkaon sa nga prutas, utan, para may extra source kita sa aton nga antioxidant. So, diri na nagasulod si DTX 500 sa aton nga healthy lifestyle. Siyempre, ang exercise, no, para ma-lessen ang ginatawag naton nga production sang reactive oxygen species.
3: Okay. So, amo na, engineer, ang dapat naton ay priority, no? Preparahan tang aton nga pagkatigulang kay eventually sukton kita sa aton nga pag-umbra, no? Hindi na magulat pa nga ang imong lawas sa ulihi mag-suffer sa imong mga bad decisions, especially sa imong health. Ang pagpadako sa lawas sa pus lang, umubin ka pa. Ang pamangkot when you reach 50, 55, 60, kamusta lang yan sa lawas. If you start nga muna nakadugay, if you start late na 60, kanto ko to sa gym, di na nakakuat. Pero kung nag-start ka, like bro, kay Kevin, Sir Kevin, mga 30s and early 20s, 30s, dako na yan ang muscle build up. Kay ang muscle maturity mo taas.
1: Pero hindi siya too late, Sir Jim.
3: Hindi too late,
1: no. Ang the best time to start was 10 years ago. But it is better to start today.
3: Today. Gusto. Okay, so, okay. Kung nag-60 ka, hindi pa man, Jack Torres, hindi pa man too late din. Pero, mabudlayan ka na. Ayaw-yawan ka na. Where after nag-start ka 50, ang balancer kaya 10 years ago, mas nami. Yeah. So, agalaan talaga, anta,
2: do not do away sa equation mo sa good health ang food supplement. Kinanglanon tagid na DTX 500, Mighty C and D3 Bio. Ah, kita niya, sa talk ni Doc with Sir Boy Solita.
0: Oh, ang ako niya sa swimming, Kuya Ya. Sa swimming, dala sa dalong tubig, ipitik-pitik mo lang imong atil, ang mga muscles mo nag-reactivate mo.
2: Pag swimming, lagi dyan lawas mo ya.
0: Ito yung oh. Para pang kan pa?
4: Slim ka.
2: Slim mo. Oh, wala sa man ha. Wala sa iya.
0: Wala.
4: Fairness na. True, but it works for you, engineer. Sige, ihon mo na.
0: Agani-gani.
2: Kailangan na engineer sa bong?
0: Mga, kwan lang, mga 5 years, kwan ko gulang-gulang sa imo.
4: So, pila ka na? 60?
0: Hindi ah! Hindi na. Si, nga 55 na Sir JP ah.
4: But ano namin ko ah.
0: Hindi mo 5 years. Gulang-gulang ko kay Sir JP. Ito si Sir JP, guru, mga 48 ni.
4: Ha? Huh?
0: 48?
4: Correct, no? Katulad sa talk ni Doc. Studyanta karon ang ginauso ng masakit na chicken pox. I thank you, Sir JP. Mm-hmm. So, very enlightening, deep na lecture mo. Ha? Namigid yaki
2: kapiparado.
4: Kapiparado. Being a health lecturer, you have the responsibility to provide that information, lalo na about aging. So, thank you, Sir JP. No?
0: And, okay, ang mga priority, ganyan ang mga topics sa mga ginasulod ni Sir JP.
2: Relevant sa inyo nga doon.
0: Relevant, ganyan sa
4: ito. Kita mo yan, when it comes to aging, kapatid ko yung kay Sir JP. I cannot say mo. How to prevent aging? Seriously. For a guy that age, what that built, can be that kind of lifestyle. Mm. That's ideal, no? Yes.
1: So ano to, Sir Boy? Chicken pox?
4: Chicken pox
1: or sulalob?
4: Sulalob? Kano? Batik bala ka mo nga usong sulalob sa buong? Ay damo gito o dila sulalob?
1: Truly God si man na, Sir Boy, sore eyes, no?
4: Sore eyes. Niki amo ni kani ang last time ang amon topic ni engineer sore eyes. Niko to may paaman ni chicken pox. Ini yung mga virus nga ini. They usually prolific ni sila sa amon ni klase nga kind of weather. Ulan init. Usually gagwa gini sila, no? And ini klase nga virus ini amon nga tawag nila nga varicella zoster virus, no? Ang varicella zoster virus ini part niya sa herpes virus family. No?
0: Uh-huh.
4: Ay ini sin
0: sa skin.
4: Ini sila kasulod ni sa lawas to through vapor, through secretion. Gasulod ni sa una sa imo respiratory tract kag na sa siya mature. No? Kag ini siya balo na matang chicken pox, ha? Gaano gagwa si di ka katol gabuan ka katol katol. Katol katol sa kabataan ni kun first nga atake sa ang ginatawag nga varicella zoster virus nga ginala sa chicken pox siya tag si imo.
0: Pero kung sir boy nang nakaagi ka na kuno chicken pox, hindi ka na ma kuan luat maapektahan.
1: Amo na siyang meat engineer no, sa chicken pox no. So ang ano daya ang responsible sa aton immunity against chickenpox isa nga aton nga memory B cells no or ang aton nga B cells nga kung na-expose ka na sa virus like ang sa virus ng chickenpox no ang imo lawas prepared na that's why taas imo immunity but it doesn't mean nga 100%
4: protected
1: hindi ka na magka chickenpox liwas
4: if your immune system weakens. Ining ginatawag nga varicella zoster virus nga ini might go out again because it never goes out from your body.
1: Example engineer no, sang time nga na-expose ka sa chicken pox no, sa person nga may aras ng chicken pox, nakipag-istorya ka to, nag-handshake ka sa tao nga may
4: chicken pox,
1: kag that time nga medyo galain imo matyag no. So immunocompromised ka, maluya imong immune system. So dako ang possibility nga magka chicken pox ka. Kumbagaya kung mayara ka na history isang chicken pox before, taas na yung resistance. But it doesn't mean nga 100% hindi ka na magka chicken pox.
4: So hindi maging kapante, no? Na, ay, nakagin ako chicken pox, ha? Biskan gailan at kung subong katang kaso ko, ay, meet ko to si Inday kay kailanan ko katuan. Basi, malaknan. Kadriga sunod ang natawag na D3 Bio ng Mighty C, no? Fortifying your immune system para hindi ka dali-dali nga malatnan chicken pox liwat. So, ang question, what if malatnan ka liwat? It could be, kung malatnan ka liwat, it could be
3: the same chicken pox pero less ng lesion.
1: Less virulent na siya.
3: Pero ang lain ni, once maininga Varicella Zoster virus nga ininga ga cause chicken pox, maigo sa medyo may edad na, it could cause something more a more virulent kind of disease. Ti amo na ni ang ginatawag nila nga shingles. Kaya ang shingles nga ini, amo niya ang delikado. That's why kalan langgid nga E45 tang lawas ta, of course by living a healthy lifestyle and having the right kind of food, and of course magditribayo gid kag magmighty C para in tip top shape ang imo immune system. Sa kabataan malapnan chickenpox okay pa na, may gani the earlier the better ambal nila, no, ambal sa mga health experts. Kung bata pa, para malatnan sa chicken, para matapos na, para makadevelop na immunity, hindi na malatnan nga may medyo
1: may... May ano ka, sir boy, natural acquired immunity.
3: May ara na kumbaga, your adaptive immune system has formed its own antidote or ang iya own defense against yung tawag niya chicken.
1: Pero gaanta na eh, sir boy, tips ato niya mga suki. So, paano kita or ano ang mode of transmission sang ginatawag nga chickenpox? Paano ini makalaton, no? Una is droplets.
3: Mm-hmm.
1: Laway, no? Magstorya ka mo da gatalsik ang laway sang infected person.
0: Sa ubo abi.
1: No, sa ubo pwede na siya engineer, pwede na siya makuha da ang chickenpox or direct contact, no? Sa especially ang rashes da, no? Once mapusa na ang rashes engineer, may ara na sa liquid, no? Or body fluid nga gagwa. So kung in contact ka da, uh-huh, pwede ka man malatnan, no? So, ang isa pagid ka information about sa chickenpox, ang iyang example, nag-ayo ng lesions, no? So, ara na manug-ayo na ang chickenpox, dira na siya mas virulent pagid, mas makalaton pagid ang ginatawag na chickenpox.
3: Aba nila, nga gadamo kitang katulaw kung may chickenpox ka. Kay
0: ito no, sir boy, no?
3: Ay, naiyak mo na pali na.
0: Pali na.
3: Na mo na delikado kung manugpali. Kaya mo nang pinaka-contagious nga
0: pa.
3: Nga ako, no, ang kakadasig mag-spread ko no sa katol-katol sa ginatawag niya. Or siyensya ni tawag sini. Ining siyensya mo ni sa katol-katol. This is the scientific name sa chicken pox. Nga ako, no, kakadasig ni siya maglapta. Kiway ni siya gagi sa bloodstream mo. So, hindi siya ma-check sa imo immune system.
0: Mm-hmm.
3: That's why galapta siya. This is how intelligent this virus is.
0: Sa outside lang sa imo skin na siya.
3: Gaspet na siya through the skin. That's why siya gaagi sa imo bloodstream.
0: Okay.
3: So hindi siya makita sa imo immune system. That's why hindi gin mapunggan ang pag-spread sa katol-katol.
0: Yung may isa doon may tubig-tubig sa kong
3: may isan. Tubig. Hindi niya kasi maara.
0: Ara, gadya.
3: Once ang tubig na mag-burst na.
0: Nag-butoy-butoy siya.
3: Oh. Butoy, magpali na. Amuna na pinakadelikado sa chicken pox. So, again, ano bala ang structure sang atong kontrasubong? Ang nami diya sa isil, kaya ginatanaw tagi diya kung ano bala ang epekto kaya bala sa ditribayos ini. Ang ini ginatawag nga Varicella Zoster virus or ang panggakos ang chicken pox is a lipid encased virus. Meaning to say, may lipid bilayer ni nga ginawasak sa ginatawag nga monolurin, uh-huh, nga makwa mo kung mag-inom ka ditribayo, kining lauric acid nga rin sa ditribayo, gina-convert niya sa aton lawas into monolurin, isa sa pinaka-baskog, pinaka-potent nga natural antimicrobial agent nga makita mo sa nature nga kaya-ya tapnaon ang iniklase nga virus para hindi na magbalik. Importante, hindi magbalik. Kaya kung magbalik ini, di na siya delikado. Because sometimes, it causes infertility to men.
0: Mm-hmm ba? Grabe, delikado.
3: Delikado. Kung mag-shingles ka, it could cause infertility and it could also cause a lot of things, lalo na sa mga lalaki, no? So that's why, putiktahan tang lawas ta, no? Mag-ditribayo. Lalo na kung uso ini mga viruses, mga bakterya ang ini nga gadalas ang masakit dun yung paglululan, kag sa mga mapaang mga adlaw, kalanan putiktahan ng ato lawas, mag-ditribayo your natural antimicrobial. Meaning to say, dala na da ang virus, dala na da ang bakterya, dala na da ang fungi, and even parasites.
0: May so, pamangkot doon siya, sir boy, madala ni sa kuno sa antibiotics?
3: Ang antibiotic is for bacteria. Ang
0: chickenpox
3: is viral.
0: At hindi niya pwede sa antibiotic.
3: But always, no, hindi tayo magpahakahaka regarding na antibiotics, magpakonsultahin ka mo sa doktor niyo. Kasi sometimes, ang antibiotic ni ginatag ni as prophylaxis sa mga doktor ta for other disease. Biskan virus na ginahatag ni nila para may ara na sila simple sa ilaya diagnosis, sa ila pagtuon, no? Ila na naiyakay, that's... Sila na yung professional da. Sila na yung, kumbaga, ang mandate when it comes to health ara sa mga doktor ta.
1: So, hindi sila basta-basta, Sir Boy, mag-take sang antibiotic. No?
3: Hindi.
1: Kaya base sa ulihi, problemahon nyo na. Nagtingala ka mo, pag-take nyo antibiotic, hindi na magana. Hindi na epektibo ang antibiotic. Kaya gali, naka-develop ka mo
3: resistance.
1: Antibiotic resistance. No?
0: Okay.
1: So, hindi ta napagulaton nga anuman nga outbreak da or kita mismo malatnan sang anuman nga sahi nga infection tuga sang mikrobyo mas nami gidya nga handa permi aton lawas. That's why importante gid nga adlaw-adlaw ka naga suplemento sang ginatawag nga D3 Bio. Kaya ang D3 Bio ano giniya nang best friend gini sa sang imo nga immune system. Kumbaga mo ni siya ang naga pamag-an kag naga protekta sang immune system, no? Kaya sa tion nga magpigaw imo immune system, si D3 Bio ang nagaprotekta sa imo.
3: Correct, no? As in all things, if gabuligay, ha? Malmag-an ang tanan. Ang immune system mo is the same. Once nga may bulig ni siya, even though kaya niya, pero kung may bulig siya, mas mag-an sa iya. That's why permigid mag D3 Bio. Basta problema sa mikrobyo, nga gadala chicken pox, o trangkaso, ubusipon, kagilanat, mag D3 Bio.
0: Kung may siyempre ka, Bing, kung gidya confirmed nga naigo siya sa chicken pox, kag gina-demand sa isang maestra nga pa-eskwilahon, okay lang na?
3: Pensyon yun ang maestra. Pensyon yun, o gaan sa ginatawag nga medical certificate sa doktor, nga hindi, kaya basi makalaton.
0: Okay.
3: It's all about informing.
1: Kaya nga ito niya mga school engineer, no?
3: Ito niya,
1: mayara na sila mga protocols on how to handle mga diseases like that. Kaya siyempre nga ito niya mga schools, ga-update man sa ilang na mga health protocols, ilabi na sang chimpo sang pandemic, no? So, amuna ka kwa na nga ton nga mga schools diri sa Bacolod.
3: Ever since dugay na niyan chicken pox and those health protocols sa mga eskwelahan ta has already been there. Kabalunan na sila yung imuon, lalo na mga health nurse, ang mga school nurse, mga school doctors din, no. Balunan ni sila yan.
0: At least may medical certificate kay kun ang estudyante nga ma'am, may chicken pox ko pero wala magali ti medyo
3: inaman ang engineer gatas.
0: Lain na. So dapat may medical certificate nga ikaw mismo.
3: Depende sa school policy.
0: Okay.
3: Depende sa school policy.
0: Sige. Padayon ta. Sining aton nga informasyon sa ikayong lawas. Istoryan ta. Ining pagtimlo sa aton nga lawas. Ito, of course. Ining chicken pox sa skin ini mo. So, dapat maligo kita. Adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Nga, Sir Kevin, yes. Anong may ara sa DTX Beauty Soap?
1: Yes, engineer, no, ang DTX Beauty Soap makabulig man sa mga skin lesions. Nga kung ilabi na kung ikaw may ara sa chicken pox, engineer, no? Kagang DTX Beauty Soap, namigin ni sa pag-prevent sang anuman nga sahi, sang skin diseases, tuga sang mikrobyo, engineer. Kaya yung DTX Beauty Soap, himo sa papaya fruit extract, guava leaf extract, Madrid de cacao leaf extract, kag virgin coconut oil nga nagapossess ang antimicrobial property nga ginaprotektahan ang imo panit against skin diseases nga ginatuga sa mga mga mikrobyo kaangay sang viruses, germs, no, or bacteria, fungi, no, sarang tapnaon sang DTX Beauty Soap.
0: May mga kilala ko bla, makadto na sa eskwelahan, adlaw-adlaw ka paligo, galing kay agi bla sa kwan, sa isa ka suba, ti dito sa maligo, wala mga pangabon, pukin nang lantaya, mangabon gitay adlaw-adlaw para matinloan ta nga aton skin, maproteksyonan gikan sa mga bakterya kag sa mga kwan sa mga pilas-pilas dira kung kaisa dira nagasulod ang mga mikrobyo, Sir Kevin.
1: Yes, engineer. Kung ano ka importante ang pagpaligo, dapat importante man, engineer, no? Ang pag-swipe to the right, swipe to the left sa klinika Dio Fresh, no? Para layo sa ginatawag nga body odor, para hindi ka maging virus sa susyudad, no?
0: Engineer.
1: So, ang klinika Dio Fresh, himo sa natural ingredients, no? May tatlo ka natural oils. may castor oil, may tea tree oil, kag syempre virgin coconut oil nga nagapatay sang germs nga nagatuga sa body odor. Kag syempre kung gusto niyo yung magputi inyo kilikili, may ara man kita Clinica Dioglow, no? Ang Dioglow naton is namin siya sa mga dark underarms. Kag syempre gina-address man ang body odor. So, duwaila pilian engineer. Pwede sila ka Clinica Diofresh kag maka Dioglow, no? Kag wala ni nagamantsa sa aton bayo, wala nagaputi-puti. Kag all natural ang ingredients.
0: Ang pinaka-importante kung agaya, kinanglan mga pigid.
1: Mm-hmm.
0: Sir Kevin, gapapin, adlaw-adlaw.
1: Siyempre, engineer.
0: Ako ya, ang DTX Coffee Mix.
1: Ang isa sa pang pinaka-ginakonsumo na beverage sa bilog ng kalibutan, engineer, ang kape.
0: Uh-huh.
1: Pero ang pamangkot de, ang imo kape, wala makabulig sa imo nga health. Nagahatag bala binipisyo, nagaprotekta sa imo. So dapat, dira pa lang, engineer, magpili ka sang kape nga makahatag sa imo sang binipisyo. Kag idara naton isulod ang aton nga DTX Coffee Mix, no? Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga bugana sa antioxidant, no? Ang antioxidant nagaprotekta sa aton selula against cellular aging, engineer. Kag sa oxidative stress nga pwede magatuga sa mga inflammation sa aton lawas nga later on base maga-develop into tumor or cancer cells. So, dira pa lang bawing-bawi na kita, engineer, kung ang aton kape, DTX Coffee Mix.
0: Nagakape ka na, nagadetox ka pa. Pero kung may mga bisyo ka, DTX Premium Coffee.
1: Mm-hmm.
0: Parang, like for example, nagapanigarilyo ka, pulaw ka, anami yung kape lang. Binigid siya ng ato mga call center agent, DTX Premium Coffee.
1: Kaya kung may problema, kasi mo blood sugar level, kampiyon gining DTX Premium Coffee. Kaya sweetener stevia, engineer, no? Ang stevia, isa ini siya ka natural sweetener. Kumbaga, ma-enjoy mo Japon ang kapait kagkatamis nga templada sang isa ka kape nga wala sang pagtaas sa imo blood sugar level. So, ma-enjoy mo gi Japon ang pagpangape maski diabetic ka, engineer. Kung ang imo kape, DTX, premium coffee. Pero kung gusto mo nami imo mood ya, example, studyante ka, platoon ka,
0: uh-huh.
1: Example, permi ka stress, dapat naka pre-bio coffee ka. Kaya pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics. But speaking sa probiotics, ang Clinica Sporebiotics, engineer, ang ginpabaskog naton nga sahi sang probiotic food supplement nga nagapastablis ang aton mood pinaagi sa pag panami sang aton nga gut health or sang aton nga probiotics sa aton nga chan para magnami ang production sa ginatawag nga happy hormones kag mga gut-derived vitamin B's nga kinanglan sa aton nga brain health to function normally, engineer, no? Kaga hindi lang kaya mo nang benepisyo ang ginatag sa aton sa Clinica Sporebiotics, protektado pata sa ginatawag nga constipation, diarrhea, amebiasis, or even ang colorectal cancer, engineer, pinagi sa pagpanubo sa mga carcinogenic agent nga ara sa aton pagkaon, no? So ginakaon na sa probiotics sa mga carcinogens para hindi ma-absorb sa aton lawas. Kaya ang may problema sa mga pabalik-balik nga urinary tract infection. So mag-Clinica Sporebiotics ka mo. 80 billion colony-forming units of good bacteria sa kada kapsula. Clinica Sporebiotics.
0: Ang kinanglano mo na ito, yung extend food supplement for men. Namin ni Sir Kevin, nag-improve sa circulation. Ang blood flow manami.
1: Mm-hmm.
0: Kag kung manami mo blood flow, dira makita nga nami man ang imo sexual performance.
1: Yes, may extra performance, engineer, kung may extra energy kahalin sa
0: extend
1: food supplement. Ang extend food supplement, himo sa duwa ka Peruvian herbs, makarut kag klabuwas ka nga bugana sa amino acids kag phytonutrients nga nagapadalhay sang sirkulasyon sang imo nga dugo para sa extra performance, extra energy kag extra quality nga performance, engineer.
0: Oo, no? Kag speaking sa blood flow, Sir Boy, ano ang ginagamit mo niya, Permi? Do Permi kay ga pala pamasahi, Permi?
4: Siyempre, engineer, kita mo ka. Amo na may ga pamasahi kuya once or twice or thrice a week kung pwede lang, no?
0: Mm-hmm.
4: Kaya kung kinamasahi ka,
1: gina-request gina ni Sir Boy nga balanyos kay Balintin.
4: O balanyos, in fact, kani may dala ko di subo. May dala ko di subo nga balanyos, ang DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. Kay kampiyon kiniyang hagod kag init kag relaxation nga ginahatag sa imo mga
3: mga tired muscles, no? Para ma-relax ka man, maanginangin sa kasukasuan mo habang ginanid ka sa DTX Liniment Oil, amat-amat na kwa ang kampyon di ang paaman, may ginatawag nga aromatherapy, kampyon to relax your senses, no? Lalo na kung gabyahihilo ka, gagalingin ang ulo mo, simut-simutan mo lang ang DTX Liniment Oil, amat-amat kwa ang lingin sang imo ulo.
0: So, sa uyab, sir, boy, namin mo na sa ikwan, imasahe sa uyab?
3: Pwede man.
0: Pwede man.
1: Basta medyo pala nakit lawas mo, engineer. DTX Liniment Oil. Kaya sakto ang init, sakto ang lamig.
3: Ang engineer niya.
1: Pagkakasang pala nakit sang lawas.
3: Hindi niya nga engineer niya, kung gusto niya sa uyab, itapos naman.
1: Sakit sa lawas
3: niya ginapangita. Sakit sa lawas niya ginapangita. Yan. Mag-DTX Liniment Oil lang sana, oil ng bayan.
1: Siyempre, engineer, sir boy, inatanan niya produkto sa Klinika de Alternative natibo sa rang mabakal sa mga nagapanguna nga butika nga lapit sa inyo lugar, kay syempre available man ina tanan sa branch sang Klinika de Alternativo Clinics, no? Wala ara sa ila lugar. Para sa dugang nga detalye kag address sang amon clinics, magbisita lang kamo sa amon Facebook page Klinika de Alternativo, or magpadala kamo dito sang mensahe kag ina aton sabton pinagi sa aton nga chat box, no? Kag syempre dapat, engineer, luwas sa healthy lifestyle, pero may kagakaon masustansya nga mga pagkaon. Dapat adlaw-adlaw gin nagasuplemento sang DTX 500 para protektado yung selula, kaghubin yung itsura, naka mighty C alkaline vitamin C ka para kampiyon ang resistensya. Kag syempre, para kontra virus, bacteria, fungi, or parasite, or anuman nga sa isang mikrobyo, mag D3 bio para dasig ka mag-ayo. Kag syempre, para nami imumud kaga nami ang imong gut health, mag Clinicas Probiotics.
0: Okay, sir boy.
3: Amo na, di maglipat, mag DTX 500, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, mag eye care gold and eye care eye drops, and of course, hap kunta tang kaso ubosip on kagilanat, layo ka sa sun eyes, layo sa chicken pox, mag D3 bio. Again, I just wanna greet a belated happy birthday sa ato na VP, no, kay Sir Kent Uy, no, the future, of Clinica and K5 News FM. Sir Kent, happy birthday ato.
0: Okay, now sa Tricia Clinica, mayong birthday man.
3: Tricia, happy birthday, no?
0: Happy birthday, ma'am
1: Tricia Tribulete.
0: Happy birthday, Tricia. Si Kuni Angilis, happy birthday, ma'am. Mirin Angdri sa Barangay 39, may restaurant sa da. Happy birthday, ma'am!
1: Again, no? Sa tanan niya mga teachers, bulahan ang tanan niya mga manunudlo sa bilog nga kalibutan. Happy Teacher's Day.
3: Happy sir. Teacher's Day, and thank you sa mga teachers, of course.
0: Okay. Ang ako naman niya, adlaw-adlaw, dapat it's a date nga mamati ika mo sa atong na programa, informasyon sa ikaayong lawas. Kay diritanan, ginahatag na to ng mga tips, mga health tips, pag health information nga makahatag sa atong pamaayong lawas. Now, in behalf ni Dr. Ramil Oy, ako naman si Engineer Ronnie Albao, nagasiling, mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
5: This is K5 News FM, your official news and music station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Gusto mo bala istorya nga kalanlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan.
7: makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan! Sa Kalye 5! Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
8: Wow!
7: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Kari na ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon.

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: Kakaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka, apang may pagtulunan. Rumbuhan!

0: Hawi na lang sa sweldo ko kada bulan. Bala niya wala bilin, basta makarinyo lang.
1: Ti, gaan mo ko na akong makarinyo ka?
0: Oo ah, kaanta ka 50.
1: Why? 50 mil o kung 50 pesos? 50 pesos?
0: 50 pesos.
1: Ano, lapit 20 mil ang malun mo tapos 50 pesos ang ihatag mo sa akon?
0: Ah, tanawon talang na akong ara na. Sa subong, buligi lang kami bala pang amuyo ni Kap nga mas mapospone para kami makaloan.
1: Hala, sadya-sadya, no?

0: Aring ballpen, Mr. President?
1: Eh, andai ka. Do, do kulur pula mening ballpen yang ginatag mo.
0: Ay, sorry, Mr. President. Nalipat ko.
1: Nano ka man imo, Yusuf Kastriban? Mapirma ko nga mangin layi na tapos pula nga ballpen na ihatag mo sa akon.
0: Na!
1: Ano matyag mo sini? Card nga pula ang isulat ko kay Filior.
0: Ay, dali lang kita. Mr. President, ari ang ballpen nga itom.
1: Ati, sigurado ka nga gaagid eh?
0: Oh, Mr. President. Abidala, di bilang palad mo bala?
1: Kaganoon mo.
0: Ikuris-kurisan ko, Mr. President, eh, para mabalaan mo nga gaagig eh.
1: Animal, dawin mo ano ba kuya nga sululatan ang palad ko ba?
0: Ay, hugay, Mr. President.
1: O ano?
0: Kaya pirmahan mo man nga manginlayi na ang 5-year term sa mga barangay official. Eh, sugot ka?
1: Ay, oo eh. Nga aming hindi ko magsugot. Kay magamit na panaya sa iban nga proyekto ang gastuhon sang kumilek sa eleksyon. Yusuf Castri, utok ba? Utok! Utok ang gamiton!
0: Mr. President!
1: Kung wala eleksyon, kundi magamit na sa iban nga mga bagay-bagay ang pundo. Ay, este sa aton nga proyekto sa akon nga pagservisyo publiko nga wala sang pagpakuno-kuno.
0: Kaya namin pamatian ba?
1: Kagsa na siling ko na. Basi kong mainit ko. Himuon ko na nagani nga wala na uleleksyon nga matabu ah. Para one to takan ng pungkuan na ibla.
0: Ni, pwede lang na ahaw?
1: Oo ah. Kay kita man ang baskog sa bilog na nasyon. Kita man ang masunod.
0: Wala.
1: Kag ako man, basi mainit ko. Kag hindi ko na... Ah, hindi na kuya magpanaog bilang presidente. Mauntat lang ko kung wala na may gagwa nga hangin sa ilong ko.
0: Hala, sadya-sadya, kid kali, no?

0: Confirm, good mek. Nga na, mek. Gabok ka lang tinigang. Ay, sting baba ni mabulak tayo, mek. Alat na, Lord, mek, oh. Natulogan di siya gali sa likod, mek, oh.
1: Ano yung maunta, mek?
0: Basyahan ta siya to, mek, mek, ah.
1: Mek, ano?
0: Ho, oh, mek, basyahan ta siya to, mek, para makabugtaw siya.
1: Mek?
0: Oo? Oh?
1: Ang mga sabit mo niyang among imo, mek, ba?
0: Mandali, Meg.
1: Pukawon ta si Meg, ah. Abot makabalik na ta sa atong klase, Meg.
0: Te, ikaw lang pukaw siya, Meg, ah.
1: Eh nga ako ni Kaya, Meg, ah.
0: Hadlo ko, Meg, ba? Siki, ganyan ko.
1: Hadlo ka, Meg?
0: Oo, oh, Meg. Ikaw, yahaw.
1: Ay, hadlo ko man, eh.
0: Te, pariyo man din tagal, eh.
1: Ayos to.
0: Hmm?
1: May napinsaran ako, Meg.
0: Kagano naman, Meg.
1: Into, on ta si Boy Bitsin, Meg.
0: Migo?
1: Oo. Into, on ta si Tantan, alias Boy Bitsin, Meg. Siya ang suguon ta nga pukawon si Mambrakday.
0: Di ko makakig si Ma Meg.
1: Undi si Titaya, kaya ang itudlo ta si Boy Bitsin.
0: Sakto ka matuod, Meg.
1: De, ano siya mo, Meg? Ulaton mo lang ko, di kaya ako lang tumabalik sa sulod. Tawgon ko lang si Boy Bitsin, Meg. Kagpagwaon siya sa classroom, pagsutabo na.
0: Sige, Meg. Di ba? Ikaw bala, Meg. Ang iyo, Bob, lang na, Meg. Maga muna, Meg. Sadya-sadya, gitin, no?

0: Ay. Daw na bad trip ko maritesa. Daw gusto ko maglingaw-lingaw. Ilaw ka bad trip to kay Marites. Ang mayo pa buksan ko lang akong radio. Ang vintage ng radio. May Bluetooth, may Wi-Fi, kag may solar. Pero gina-charge ko kung gabi, labi na gid kung sanag ang bulan. Ari nga kung radio, mawala na lang sa isa ka istasyon. Abe. I-turn on ko. Hayaw! Ba? Magamunin ang music kay DJ Sotab gini? Kay may paigot?
1: Hello mga pitalangga, kung nga mga tagpalabati.
0: Eh, siya gini, paktan ko gin.
1: Oo, paktan mo gin. Ako ini.
0: Abang, daw kasab tanay kami ah.
1: Ako ini, ang idol sang mga laon. Balo kag biniyaan, DJ Sotab.
0: Tab. Bawa ka iko-iko pang animalya o.
1: Today, subong adlaw, hindi buwas ha? Subong gidya as in subong.
0: Oh, subong man kung subong. Wala man ko na may gabay isda. Sadya-sadya, you know?

0: Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, saka sales rep.
0: So na,
1: magid ako sa akong body odor.
0: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
0: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag
0: naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
1: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
3: K5 News FM.
4: Shopping the lives of the Filipino.

0: Amo nang palanawan mo, Boss Roquette?
1: Oh, Boy Ramon. Laban-laban niya nga hindi madayon ang eleksyon.
0: Tuod ka, Boss?
1: Ah, na-drawing na naya nila.
0: At ti amo nang masubo, Boss?
1: Oh, nga man masubuhaw.
0: Hindi, kita ni Katilaw 20. Hindi gani 50 pesos nga may paaman nga bala ka stipler.
1: Ay ala.
0: Hindi kita ni Katilaw sang bugas nga pilit. Wala kita pang sumansuman sini.
1: Daw amo gisina.
0: Makasiling kita sini boss nga pigadugi.
1: Wow. Oh, pigadugin kay ti wala bakla na ibuto.
0: Ay, doy-hoy ni nga ito na baga, boss, kung matabo nga wala eleksyon. Mas nami iyang eleksyon niya, boss, kay para may hatagay rao.
1: Amo gani, Boy Ramon, eh. Hindi ka mag-asa pa. Ha, kay human na iyang eleksyon. Wala na na iyang eleksyon ng matabo. Hmm? Do, hindi mo pa pala abot ng lakat sang administrasyon nga idol mga president mo.
0: Pero sa banta ko, boss, ha.
1: Hmm.
0: Kung mabuspon kita man ang eleksyon, ang may sala sini kagbalasulon, kabalo ka, boss, kung sino?
1: O, sino man, abe?
0: Ang mga Duterte, Japon.
1: Yogs, wala klaro ng imuya, Ramon. Ngita to istoryahon mo.
0: Sadya-sadyahin mo.
2: Remix. Rizal, Rizal.

0: Oh, te ano? Okay na ta, amigo Bartol?
1: Daw okay naman. Basta may hatagay lang gani, wala gid problema.
0: Oo. Sugod subong hindi ka na magpa-under kay Kapitan Hugakom. Sa akon ka na.
1: Pero advice ko lang, amigo Norbing di Balunaw.
0: Kag ano naman ina, amigo ko nga Bartol?
1: Hindi tanay magsagad kalipot. Kibasi mayawan ta pangayo kayo sa mga tao. Magastuhan lang ta. Wala pa siguro kung madayon ang eleksyon o kung hindi.
0: Sa bagay, doon ba'y punto ka man?
1: Hindi tanay mamubod todo. Kay base kung lapit na eleksyon, mawad ang tablahangin.
0: Aho, nag-gets ko na ang gusto mo.
1: Manhirag taanay subong ah.
0: Wala gid problema, amigo Bantol. Basta, hindi ka na mag-upod pa kay Hugakom. Kay, mabinuligay kita iya, agud marusdak ang paginahom ni Hugakom.
1: Ayos, basta may lagay lang kaya. Ha? Kaya tanasaya.
0: Oo, kay kapilaya na kaginlampaso kada eleksyon. Wala kagid padaog. Wala kagid padaog sa iya. Bawes, subong! Siya naman ang lampasuhon ta dala pa ang pangmap.
1: Bah, sadya-sadya ino.

0: Dawon lagi ng duha taka classmate nga so tabaw.
1: Basi nagdate sila eh.
0: Ano?
1: Basi may ginhimo naman yung malain eh. Ano pa? Nanghindulaan.

0: Gits mo na, Eljan?
1: Oo, gits ko na. Din mo na natunan, man.
0: Basta lang, ah.
1: Kung hindi ka magsala, pero may kigalan to sa mga vlog ni Buboy Vlogs, ay.
0: Lain niyang ginalantaw, kuya.
1: Eh, ano man gali?
0: Paring Ado Vlogs. Maayo na yan si Paring Ado Iya Vlogs. Kaigatudlo na yan sa mga right manners and good conducts.
1: Aba, dood, ha?
0: Oo. Kung hindi ka magpate, hindi eh. Wala ta ka ginapilit, ha?
1: Nye, dosong good ka kita yun ba?
0: Hoy, do, hindi ka pa yan magpate. Ang dapat yan nga hindi kaya magpate nga may bukay nga ate.
1: Yee! Sadya-sadya, eh, no?
0: Wow!

0: Natin ang ating memoria
1: ng Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: K5 News FM.
3: Sharpening the lives of the Filipino.
4: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: oras sa K5 News FM Caribo alas 10 sa 2 itagahon.
1: K5 News FM, top of the hour news break.
0: Para sa ato niya, top of the hour news. Magatubang bilang testigo makaroon niya adlaw Oktubre 5 si Anti-Money Laundering Council o AMLAC Secretariat Executive Director Attorney Ronel Buenaventura sa Day 33 impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Matapos runa-delay karang pagpadayon ko Huwebes para tawaan ita nagakaigo karang oras ro depensa para makapahaom nakatagan nga isa lang it House Prosecution Panel si Buenaventura sa Senate Impeachment Court. Magalibot kararong anang testimonya sa Article 2 it Articles of Impeachment nga nagatalakay sa allegation it mga unexplained wealth at bukon it deklarado nga mga ari-arian aga makaduda-duda nga transaksyon sa mga bangko. Ginagauman nga igasugid ka rate official ro mga detalye angot sa bank records nga report halin 2007 hasta 2025 nga nagakonekta sa vice presidente aga ng asawa nga si Attorney Mance Carpio sa anda karang negosyo kapareho it ka Kange 88 Foods Corporation. At inyo na batyarong K5 Top of the Hour News. Inahatod gato ni DTX 500, the superior antioxidant. Para makalikaw sa nagkasari-saring masakit, kaparet high blood and diabetes, maginom it DTX 500. Ako si ka K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko, kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5.

0: Live News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: June 7, lot 57 akong edad. High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka.
2: Tumar mo sang DTX 500. Sa isang adlaw kapila ka magino.
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: Ano gid bala ang ara sa kada kapsula ni DTX 500 kun nga ini ang nanginhari sa tanan nga antioxidant if dugangan pagid sang Mighty C or Pure C nga available sa market. Istoryanta ang powerful antioxidant sang DTX 500. Upunta sa diskusyon si Dr. Ramil Uy.
4: Sobran na sa isa ka dekada guru Sir JP nga sige ko diwali sige lecture no sa mga katawhan. Kung anong benepisyo sa pagkaon-utan kag prutas at gulay pampahaba ng buhay. Wala pa ko sa radyo sang una Sir JP. Una ko na nanahambal about sa mga Pinoli compounds kag paano ini makabulig sa tao. The more nga nabaluan nato ang simple phenols kag polyphenols including sa ilang superstar the flavonoids no. The more nga na challenge ko kung itatabla sang ano sang high grade nga food supplement kung sino ang pinakataas pinakadamo ang antioxidant. Ang una kong research nami ko nung cocutin, ECA and selenium. Is amo na mga antioxidant mo ni duksa mo.
3: Oo, sang una mo na
4: magresita mi. Antaglami ECEs, vitamin A, C, E, selenium E, and selenium. Mga antioxidant na. Tugtog na diskubrihan na mong lumot, mga spirulina, mga astaxanthin. Basta na diskubrihan na mo ang pycnogenol. Pero sang na diskubrihan sa GP, sang duha ka scientist nga nakadiskubre sa panit sang tubo, nga mo isa sa mga pinakamanggaranon nga source ang polyphenols kag flavonoids.
3: Grabe no.
4: Suling ko wala na sang iban. DTX 500.
3: Amo na ginahulat mo.
5: The ultimate
4: dito ko nakasaling Sir JP at last nag-abot gid man ang super antioxidant nga ginapangita ko sa tinuig na
0: DTX 500.

0: 500.
1: Ang DSE or the Sugared Sugarcane Extract ang prime ingredients ang DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant units at 1.3 million in ORAC scale, Doc.
2: Correct, Sir JP. Imagine ha, ang taong palakaon, more than 2,500 calories a day, she or he needs 12 to 15,000 sang ORAC units sang ano.
1: Meaning the more kagali ka kaon,
2: the more nga exposed ka sa ano, sa mga cellphone, mga radiation, the more you need antioxidants para so, hindi ka magbalatyan, hindi ka dali matigulan.
1: So ang
2: pinuli compound, Sir JP, ang makita sa mga utanon ka prutas, sa hilaw, hilaw nga takway, hilaw nga lungbati, hilaw nga gabi, hindi. Pila sa mga biological activities ang pinuli compounds amo ang anti-carcinogenic.
1: Wow.
2: Ara na, no?
3: Anti-cancer.
2: Anti-mutagenic.
1: Hindi mag-mutate
2: anti-inflammatory. Hindi dali matigulang ang selula. Ara na tanan sa kwan. Ang pinuli compounds, taas-taas na katama sa DTX 500.
1: Grabe, no?
2: Especially kung parisan pag siya may TC. Kag ini tanan related sa antioxidant activities ang pinols kag flavonol.
1: Flavonol.
2: DTX 500, Sir JP, i-combine mo ang may TC or pure C. Pero Sir JP, sobra pa ang anti-carcinogenic properties sina. Kung pala inom lang sila, layo kas cancer. Kaso lang ang Pinoy, saan o mainom sang DTX 500 kang may TC?
3: Kung kamatsyag na.
2: Hindi, may cancer na.
1: Posto,
2: dapat, no? Before ka pa nag-cancer, inom ka na. Kag may mga anti-mutagenic properties ni sila. So, din pa ka mo, cancer prevention ang ginapangita mo. DTX 500 kang may TC. Gusto ka malikawan ang mga stroke, problema sa kurason. DTX 500 kang may TC. Tanan, mabuligan. Because DTX 500, puno sang antioxidant. Wala sang makalapaw nga klase nga suplemento when it comes sa antioxidant properties ining DTX 500 kag Mighty C. Once nga puno antioxidant ang imo lawas, layo kas balatian, dugay ka magbalatian, dugay ka magkasakit, dugay ka matigulan. Te, gahubin pa imo internal organs, hubin imo pancreas, imo nga atay, mahubin man, muna importante.
0: DTX 500!
4: Ako si Tumasol sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, andin siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka DTX
4: 500.
1: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
1: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
4: 3 times hindi.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Sean Sakali Watlan, 94.5 KFI, News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold, kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi, kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: With Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag sa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
2: D3 Bio,
0: ang D3
2: yung may Vizio,
0: ang Vizio
2: yung may D3.

0: dahil gobala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala gina energy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman ang ginahalina sang mga nagkalainlain nga energy.
0: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akon ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Pugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala. Pre, ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwaska. Garag kapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta bulang kape, pre?
5: Ah, apat gigasultada, pre? Biyag si misis, eh?
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin!
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika.
8: You're listening to 94.5.
9: 94.5
8: K5 News FM.
9: K5 News FM.
10: Hey, Five! Kalingawan time!
11: Sweet
12: Joe, Joe,
13: Sweet Joe.
14: Ya! May dugo sa tulo ko.
15: Hay amaw! Anong natabo sa imo? Abi, dala din ang tudlo mo kay supsupon ko na. Wow, ikaw malang bata ka mo. Wala kang nagapahimo yung... Ano malang nakapila sa imo?

0: News D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Ano ba lang inflammation? Ang inflammation is just like quarantine, pero sunod sa lawas ta.
3: Mm-hmm.
2: Kung gina-quarantine,
3: quarantine facility.
2: Kung gina-quarantine ang isa ka lugar, ano ginahimo? Ginakudalan. Ano pag ginahimo sa sulod? Ginabulong ang na-injure na part. Ano pag ginaubra kung gina-quarantine ka? Ginapangita ang cause sang infection, no? Or ang virus nag-cause na. Amuma na ang infection, no? Inside our body, ginakudalan sang aton immune system ang aton injured part, ang aton infected part of the body, ang lawas na nga part nga kalanlan ikuralan niya para hindi na maglapta. So, inflammation per se is good.
3: Di ba? Normal.
2: Normal.
3: May gahubag, may pilas, gulpi lang, ano? Gapula ang palibot.
2: Oh, correct.
3: That's
2: perimeter fence.
3: Inflammation process. Uh-huh. Sir, boya mo na eh. Kung vitamin D3 lang imo inumon, ang inflammation, sigurado gina, may inflammation gina ang matabo. Kaya siyempre, activate niyang kuan mo?
2: Ang imo immune system.
3: Pero kung may BCO ka, sir boy, may posibilidad nga wala inflammation yung matabo.
2: Correct. Or limited lang.
3: Limited lang. Especially, kung ang cause ng inflammation is kagaw. Kung ang cause ng inflammation is kagaw, kung may BCO, sir boy, nga ara sa D3 bio, wala na sang inflammation matabo. Kaya naman, pagsulod pa lang sa kagaw, neutralize na. Nga may inflammation pa matabo, kaya patay na ang kontra.
2: Patay na kunta, natap na ni monoglyceride, ni monolaurin, ni monocaprin, kag ni monocaprilin ang infection, no? That's why limited na ang inflammation.
3: Correct.
2: But there are there are other factors nga ga-trigger sang inflammation. Number one, obesity.
3: Correct.
2: Obesity basically increases the inflammatory rate.
3: Amo ni ang long-term inflammation niya.
2: Amo na tawag nga long-term chronic inflammation. Amo ni giniiwasan ta. Amo ni son nga ga D3 bio ta, iwasan ta ang chronic inflammation, ang dugay nga inflammation, ki imbes namin siya sa lawas, lain na siya.
3: Cause what? Create na siya sa mga madamo nga balatian.
0: Correct. D3 bio.
4: O si Karen, madamo itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 bio, kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
0: D3 bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika.
3: Boy. Inflammation is a secret killer. Lang tawab la, pakwai sang ano, sang mga inflammatory markers ang may cancer. Pero tikatas-taas ang kano na, sir boy.
2: Ang inflammatory rate, no? Tamo, markers ang inflammation.
5: Kung ang sobrab lang ang tambok na ton, ilo ba na ang ginatawag visceral fat, ginakabig gali sang aton nga immune system nga kontra.
2: Oo, non-self.
3: Kung amat-amat na matubo imuboy on, madako chance nga may mga inflammation sa sulod.
2: Correct.
3: So, sa mga boy una na da, amat-amat na inom D3 bio.
5: Oo, para magamay ang boy
3: para on. Makontrol ang mga inflammation sa sulod.
2: Correct.
3: The more nga dakoy mo boy on, the more nga damo imnon mo nga, no?
2: Nga D3 bio.
3: Para mag-init ang lawas mo, ikisa tamaran ka mag-exercise, at least makabuling lang, sir boy, kaysa wala exercise, wala pag ika D3 bio.
2: Gusto.
3: Pero kung may D3 bio pa ka, tapos ika-exercise ka pa,
5: kampiyon pagid.
3: Mas dasig ba tunaw ng mga visceral fats da ang mga buyon, sir boy. Ang chronic nga inflammation nga gakatabo sa lawas naton, it will lead to cancer, heart disease, brain inflammation.
2: Correct, that's correct.
3: Especially kung grabe ka, stressful ka, damo ka ginapalibugan. Ang problem, sir boy, is the more nga gaka-stress ka, the more ang imo ya kaon sa ano, sa mga bawal. Dapat ani paminsaron mo nga the more nga stress ka, the more nga makaon ka sa mga healthy foods. Damo antioxidant. Inom giga D3 bio.
0: D3 bio.
3: Sir boy, basta may mga TIS, mga inflammatory response ang gatambo sa lawas naton. Arthritis. Inflammation sa joints.
2: Indigestion.
3: Ha? Biska na ano, rheumatoid.
2: Rheumatoid arthritis.
5: Asthma.
3: May inflammation na nga gakatabo sa lawas. Sinusitis. Prostatitis. Sa mga kalakin anab lang sobra 3 times
5: sako
3: nga panghihi panahon sa gabi, disturbos katulogo na.
5: Basta prostatitis na.
3: Prostatitis. O inflammation sa inyong prostate.
2: I-detribayo
3: na nila, sir boy.
0: D3 Bio.
6: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Health News.

0: kabiliran na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 5 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, 11 Mbps, dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

0: mangin makaraman do atong dangatan kara sa ulihi o sa masunod nga mga anum nga bugan. Bangod sa epekto kurunday karang cyber El Nino. Iya sa atong karang nasyon ay dapat ro atong gobyerno, partikular atong karang Department of Agriculture, may mga ginahimo gon nga advanced alternative nga solusyon sa or mitigation sa posibleng pagtama ngara sa masunod nga mga inadlaw. Ay suno sa aton karang gobyerno sa nga pagtan-aw man, nagabot-abot akunot may kapin sa 700,000 metric ton is second half, meaning to say second half it second semester then fourth quarter nga raron. Pero maduga nga buffer stock it aton karang pagay sa aton kahalin, sa aton karang mga farmers, sa aton karang mga peaser folk, posibleng mapiktuhan drong kabuhayan itaton ka nga mga mangunguma in particular bangod sa grabe karakainit. E oron ay bisan iya sa probinsya at Aklan nga rahay o aton nga nga both western at eastern part ay I don't know kung may una pang kung may nagatanom pa ako may una mang nakatanom what a useless ito rupagay ay nagaduwa uta aga kung magbunga man siguro imaw ay tao kung may bunga pa nga niron o naga grabe rokat hilamon ay kuwang sa tubi, hindi ka man pwede makaabuno o matubi. Diba? Hindi ka man makaspray, ay kuwang man sa tubi. Ay, kung kita ron, sa bilog kita ang apektado kira. So, sa kabugusan, sa bilog ng Pilipinas, samakon mo 700,000. Nagkahuhat man siguro nga kwan, nga import. Import naton do 700,000 nga naman. May makita o man may una mang busa o man karang makakita o man. Sunod sa atong Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ay ko nagtaliwan nga rang mga Domingo o atong nga gobyerno ay naghimo itong dahil karang randa nga mga kwan naghimo sa lesson o mga previous nga itong mga nagkatabo nga mga El Nino agon nga nga mai-implement mamitigate ro posibleng epekto sa aton karang mga farmers. Agbukod farmers, kundi kita man mismo nga mga mamakay, ay tanan kita hagos nagkakaon ito nung dahil karang humay, bugas, di ba? Siguro, ibang siguro rin nga nag-diet, anang ginakaon ay tinapay. Pero house majority, 90%, kung aton nga mga Pilipino, 98%, ay nagkakaon na kita ita humay. Bagi tayong pamatsyek, abi, kung hindi ka tayong makakaon na nagpanggain, ting experiensyaan ninyo ron nga. Salamat na medyo nagkakunoy-kunoy ito. Ang yawas, gali, ay kuwang ating sa pagkaon. Nag-uusay, taring imong ugat, ay imong dugo it humay. Hindi siya nakakaon, kaon mga pagkaon nga iba, di ba? Yung tarato, abing ginsanayan, ang hasta kita nga nagbahaw, ginpid ka ito na eh. Ngani, ay, rayo, makasubong, apektado, gidro aton nga ultimo ginakaon niya sa Pilipinas. Dugangan pa abi it makarangat simpo nga ra nga nagbawas undo numero it atong gugta nga ra sa mga pananom. Ikabaabuon nga mga subdivision aron gin convert yon sa mga commercial, industrial, ano pa? Residential ganing nagabawas undo atong square meter ko atong gugta sa Pilipinas. Isa may pananom ka pa ay pilang pila lang mang ektarya na bibilin. Tapos tamaon pa kita kung daya kara. Sunod sa ito nga Department of Agriculture, may na ginatawag nga Project El Nino. So, magahimo sanda itong daya kara nga pag reduce kung mga output. Aga, siyempre, of course, no, ro, andarong ayuson sa rin rang mga harvest nga rang nabibilin pa siguro ron. Ay may unang ibang kondong nga nag-decline almost 5.2% ko previous suno sa runday karang nga aton nga Philippine Statistics Authority. Last year ko fourth quarter rong production palay nag-record no since 2012 arong Ilocos Region dong top producer nga 18.4% ay katong timpo matabing ito patat El Nino kita ay makarat abi ay makaraut agin forecast until 2027. So, gobyerno, may una nga 6.2 billion fuel subsidies yun man. assistant para sa mga farmers, fisherfolk, agriculture truckers. Ngayon ginapatumpod ko aton karon nga para pangbakay it nora mga ikon arayan ako nga komento sa gobyerno ay bisan to aton nga Department of Social Welfare and Development. Ah, nagapinanupod git kwarta makara kabaabo maya sa Region 6. Ah. Aman abit hindi kita magtanom itkuan. Dayang aton nga mga paaton nga nga kaganasan ho. I-educate mo naton daton nga mga farmers. Nga kuning kaso nga magpismakra in linyo, di ba, watubi, ano rin mga crops nga pwedeng gamiton nga itanom naton nga makatubo sa runday karon nga pagay sa runga nas nga ron. Di ba kabaabo, mais, di ba? O may mga variety mais nga pwede magamit. Ro, ayun na rin mais, pwede mo ta maubra rin nga humay, pwede mo ta rin nga sanlagon, pwede mo gaon doon ag imong ubrahon nga humay, abigid ko mga magagkit. Ay kanami pa sa humay doon. Di ba? Then, kung makabot matigugugan, ano man doon mga aton nga pananom nga mabuhi sa kaganasan nga hindi magumos makabot sa tigugugan. Ay tig dairo kugang makaray. Ayro aton nga mga farmers, actually may mga naistorya kita nga mga farmers. Randa gitang bang choice ba sa pagtanom, hipayay kita sa minatood. Dahil nag-hands up sanda nga hindi kita man na kami kantigo magtanom ko iba nga mga variety mga pagkaon nga ron. Bangod, huwag kita namun na-studyuhi ba? Huwag kami idea kung after 3 months, 6 months ay manamiro output o basi malugi kami. In short, rin ang ginakubaan, huwag sa natin ginatawag nga technical know-how. So, aton nga mga farmers, so anong do use ko aton nga mga kooperatiba? Ano do use ko atong Department of Agriculture ngayon ito sa mga tawanit seminar doon ay rato tabing obra kaya pinanupod ito mga sidling. Ano para kaya pinanupod una? Sidling malangani, binhi, o mga niro kaya nga rang mga bugo nga sa pagay, bisan abuno nga rin, what na shoulder ko atong gobyerno. Pero binhi nga rin, ipinit ano mga binhi rin after nga makaani ka o mga barite-barite. O hay, paano makasustain do aton mga farmers. Ang education kita ron, dahil makarado kuyang sa mga tood, attention sa atong Department of Agriculture, ay ron, ay paano ron, tinamangkit El Nino, di nagtiwangwang ra aton ng mga kaganasan. Pwede malamang tam nandun it, bagatong, mais, kamote, pa, dayang, ano parang mga tanong nga ni, balinghoy, pwede matamnan man it pakwan, di ba? O after 3 months, maka-harvest na, di ba? Maka-mitigate, hindi na kita magpinanupod dun sa aton ng mga farmers nga ayuda-ayuda kita, permi. Purong kita self-sustaining sa aton ng mga farmers. Turuan ito sanda kung paano nga mangin self-independence sanda nga in times of calamity, in times of disaster, in times of rainy season, in times of El Nino, La Nina, una, so on and so forth. Kanti ko sila mag-adjust kung ano akong pwedeng itanom as long as may akong ginatamnan. Una nga ganas or kabukiran. Ay, pero may kita nagasalig ang nagapakagubo. Pero term itong ginagamit. Total man na. Isang kinik man doon. Punduha. Pilang ano mga bugan, wawang buwan, sang dagon. Tawit subsidy. Ito yung daton permiya sa Pilipinas. Subsidy. Left and right. Ano ka tinamad yun? Daton yung mga ibang hood. Isang mga purpis yung makarang at simpo. One house na katrabaho ay nagasalig monthly. May purpis. Ay kung makaratong permi pamanaw nga rahay. Tawag ko na itong abuton. So rin nadlaw ka sa Pilipinas yung mga kakipipe. Hindi kita makatindog. Hindi kita magsalig permi sa gobyerno kita. Kung nga rin nga makataro gobyerno at ayuda once mo lang ron. O tanawat to sa mga driver. After ita ayuda nga rati, magtaas gasolina nga rati, ay may kunta, kurugin tao nga itong kabaabong atong kwartagid. Pilang malang aron ay 3 mil, mataas o 5 mil. O pilang bugan, base isang bugan yan ay, wapat isang bugan, ubos na. O ay after ka ron, makasustain ka pa baga? O ay usik kita't ibaon nga mga alternative dahil nga gamiton yun. Di ba? Ano repeating trabahuhon ko aton ng mga drivers? Di ba? Ano yung mga sitwasyon ba nga ginapananaw natin bukod nit puro tutan kwarta-kwarta kita permi. Permi kita sa ginatawag nga band-aid permi atong solusyon sa Pilipinas kra. O ba kita nagapungko baga agmag isip it magawig ano rong pwede naton himuon. Ngayon kita magbalik-balik permi sa makarangarang senaryo nga permi kita naga inusyo ita budget para itaukandag mo na. At kinatawag nga ROI ra. Agbukon at mangin productive permirong Pilipino kung makaraperming nagatanga kita sa gobyerno. Ngayon kung gintawa mo kapital doon, pauswag na lang kapital, nagpananom imaw, di nabuhi. O ibalik sa kapital ng gobyerno, at least, huwag ka tinagasaligon ngayon nagatanga ka, at least ay self-sustaining after pilang mas, bisa maghaba, pat pilang dagon doon linyong ray sa gihapon ay buhi gihapon sa nasa ng trabaho. Dahil, sa kahapon nagabaligya, nagatanom sa nagabunga man ang ginatanom, ginabaligya man, di ba? O, kung time will come nga, umukin rin tubi, umukin dong atong dam, bilog pang problema atong dam nga ramakara, karong nagabaho dong problema ko atong nga rang problema at niya, nagmabaho man budget man nga dapat, di? O mga budget kunta nga rang ipanopod natin sa tao ay ipaobra talang it mga project natin nga makakuan man, makataogit it sabat sa problema natin sa aton nga espesyaligid sa aton patubi nga ra. O hindi, makurap. Pero sa blood control nga to, nga ato ta, kabaabo ta, ha, kurap ta. I only in the Philippines matuod, no?
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Robby Kahiling, 11 Mbps.
0: May dahil gid nga agahon o pa otro adlawon sa aton nga mga suki, sa aton nga mga pinalangga karangatag pagamati. Iya sa kabugusan ko aton karang probinsya Taklan, Banwat, Kalibu, Western Visayas. Milog nga Pilipinas. Special non-working holiday. Kwan tanglira? World Teacher Day makara. Di ba ka? Pero abot ang nagkuhan pa man. World Teachers Day Celebration. Ngayon, bukong yamang it Pilipinas. Abot ang nagtagang rayang sa DepEd Memo Order Number 522 Series of 2026 kara. Abot ang kara pa man pangutana. Abong may nalipay, may naakig. Mga ginikanan, mga estudyante, mga teachers. Ano gid man uro order sa Memo 522 nga ra? Ay kita sa Pilipinas naga saumbaki baro kwan. Pero order ko aton mismo nga executive order ko aton nga mga alkalde sa DepEd Memo 522 nga ra mga kakipaib.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5.
0: Iba nalipay, white klase. Iba ginaugot. Nanot naman na, hay, sa ibang banwa, hay, wata klase, kaklase, tagapon mo lang kami makara. Ano, gid man ka maturan, matuhod, abi? Ito na, itong sayo rin doon, ha. Adlaw kita makara nga Lunes, pizza 5 sa Bugan, nga ita, Oktobre 2026. Ano raton karang mga mainit nga mga balita mga taupang doon? Nga aton karang pagkaistoryahan iya sa kabukusan ko aton nga pag-iliba kayang Lunes nga edisyon. Archdiocese of Kalibo nagpapagwagon ita pagkontra sa rantay karang pagpatindog nga ra ag pag-operate it casino sa may isla kat Burakay. Ayoy kahapon ay nagsimba kita ba ginbasa sa atong simbahan dayang rang ipapaguwa nga rang pastoral letter ko aton karang obispo iya sa aton karang probinsya Taklan. Ay sang isip ay okay man manaki okay man makon gihapon ay at least ay sa kabuhay nga panyimpo ay wa sanda nangin silensyo. Grabo gihapon nagapangkomento nahamat mo pa't amana kamo nagpapaguwa ko pastoral council nga rang agos nagtaliwan ta siguro may 2 weeks nagtaliwan nga gininagurihan yun dong kasino sa may isla Krat Burakay. Atong balikanda ha. Aran na yung arang kasino nga ra. Aga, abo takarang mga negatibo. May mga residente kita sa may isla Krat Burakay nga nagtauman ko anak karang litanya. angot sa Runday karon nga kasino, ano rong reaksyon ay ginapanawagan do aton kara nga local government kong Banot Malay. Ah, Mayor Fromy Bautista, parang gingulpi ang abimatood nga nakibot man nakita nga may unot ang kasino sa Boracay. Tago-tago pa ko ng taliwan nga 2003-2018. Herkam, nagulpit araton nga rang nagulpi kita nga may unot ang galing kasino gon, nagkabaw-baho ito pa man. Inaparawagan man ato nga provincial government o, ato nga Games and Amusement Committee. Ano rin mahimo ko atong gobyerno rin kara? Sa dugang gihapon nga balita, DepEd Region 6, may una ka nga pagklaro sa Runday ka nga memorandum order angot sa Runday ka nga pagsilbra nga nata World Teachers Day. Makaroon ka nga adlaw, hindi na aton ka nga kamano-mano aton nga Public Information Officer at DepEd Region 6 kay Sir Hernani Escular. Ipaklaro ta kung ano man dumertod-tod tabi ka nga kalagayan kung sa mga Tagalog ko aton nga mga public may suspension from elementary, may preschool pa up to pangita all levels, no? Sobra pang may bagyo sa kuana sa mga lugar, particular sa Kaliboy. Ag may reaction ha, may mga reaction nga mga teachers nagpaabot sa nat open letter particular sa Kaliboy regarding sa Runday karon nga kay supposedly dapat kuntareng adlaw nga ray para kunta sa mga teachers naton nga wonding sa tabuya mas stress ko anda karang trabaho ag dapat gina-honor naton. Pero may una tagihapon ki nga na-stress sa sitwasyon nga ra sa Runday karang World the Teachers Day. Bangod sa Runday karang mga mimo-mimo nga ra, mimo random order nga ra mga K-5. Ang kumayaton karang oras sa Chimpo, balikan sa Runday karang wapan na tapos aton karang nga pag-deklara nga ra it MKWD ha. Sa Alert Level 2, itaton karang o anda karang pagnabat level nga ra tubi sa mga depth wells na karang mga pumping station. Iya sa aton karang probinsya Taklan. Kaya payagunabir atong humay, atong bugas, pagay. Wakot makaon. Tapos dugangan ka pa, wakapat mainom nga tubi. Kaya atong ano, taraton karang padulungan man. Ha? Mamatay kita kara. Samtang sa dugang gihapon nga balita, kayang Kalibo Memorial Park ag Crematorium sa Barangay Mabilo, Kalibo. Daumrat economic municipal economic enterprise patayon nga ginabayaran sa bangkorong interest suno sa sangka negosyante o matod-matod na pundot ang nagihapon. Nagihapot na ako kung ano ro sitwasyon ko rin dahil nga ng atong crematorium nga ra ag Memorial Park nga ra. Aga medyo tapos na pamandore nga ra nga project. Siput yung taro tapos na kontraktor watad naga ubra garat ang ani nga wagi hapon matapos agwa naga operate so malugit ara aton nga rang atong munisipyo nga binaiktad ta Runday karang interest tapos ay wata naga operate Runday karang kon nga rang karang crematorium mga K-5
1: high speed na balita optic fiber na komentaryo kasama ang inyong ka K-5 Robbie Kahili 11 Mbps.
0: Dahil aton ka nga pag-istoryahan iya sa kabukusan ko aton nga pag-iliba. Broadcasting kita live iya sa aton ka nga broadcast center. Makita kita sa fourth floor. Ita Garcia Building 2 Capitol Site, Banwa, it Kalibo. Nag-broadcast kita man sa aton ka nga Facebook page, live program K5 News Kalibo. Pwede man kita masundan sa www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Pagkaiba man kita, itaton ka nga mga patrol, katon ka nga mga news team. Iya sa aton ka nga programa, pagbasyada man, kanda ka nga mga init na mga balita, mga impormasyon, updates, mga issues nga inasundan, iya sa kabukusan, katon nga pag-ililiba. Aga, siyempre, of course, pwede man kayo masundan sa www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Sa aton nga magmanghod unang nag-monitor sa nga mga transistor radio, digital radio, andang mga kaset, karaoke, mga cellphone. Pag-tune in yang sa 94.5 MHz FM band kayo nga mga frequency kayo nga mga radyo. O feel free rin kamo nga magpadaya kayo nga mga feedback, kayo nga mga mensahe, opinion, suggestion, kayo nga mga reaction, recommendation. Aga, siyempre, of course, so aton man nga pag-encourage, mag-like, mag-share, mag-follow sa aton ka nga Facebook page. Agod nga permit ka mong mauna sa mga balita. Atawan ka mo't notification sa mga nagakinatabo nga mga balita. Iya sa aton nga bilog nga Panwat, Kalibo, aga probinsya Taklan, mga kipay. Sa aton una nga mga Pilipino Aklan workers, sa aton nga mga OFWs, mga domestic helpers, sa aton nga mga seafarers sa abroad, da, sinman ka mga bahin ko aton kalibutan. What imposible makaranga chimpo bangod sa aton karanga social media, feel free ka mga mag-connect. Iya sa aton sa probinsya Taklan, sa aton karanga programa, mga kakipay.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang kakipay, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: By the way, bakit ako hilipat, ha? Nagatamyagi kita at happy birthday gid sa aton karang station manager. Nga birthday, makarang adlaw ng birthday. Si station manager Gloria Villas Manyong naga birthday makarang adlaw. Agka man naman kay Boss Kent Jeremiah Oy. So nga ni Boss Doc Ramil nga nag-birthday man kahapon. Happy birthday kids sa mga nag-birthday. Belated, nag-advance kinyo ha. Kabay gid nga always, ro always kid permi nga mayad rin yung gawas. Happy birthday kinyo tanan. Sana mabusog mo kami. Ribay malasing ta, ay akong tayo mabusog daron. Importante mabusog ka eh, mabudlay kong malasing aron, hindi ko ting kabangon ko nabi. Happy pamati manuna kay Sir Jose Nelson Delfino, long time no see. No red. Okay, sige, nagbubakasyon. Siguro nagpupahawai siguro si Sir Jose Nelson Delfino na sa Aklan State University Banga Campus. May lagi nga pagpamati una ha. Sa imo mga grupo nga naga-uilabas makarang apanyimpo, may lagi nga pagpamati una. Thank you so much yung suporta sa K5 News FM Kalibo. Ago naman kay Sir Edwin Aguelo na sa may Barangay Tagas sa Tangalan. Nag-monitor yun samtang nag-uilabas sa mga karanga panyimpo. Nag-papumati samtang nag-kaon-kaon na. Oh. Ag-happy ilabas kid sa mga nag-uilabas yung mga karanga pangurason na ano, panyong ginahugat. Ah, timpunda, urasunda nga kung gutom ka, hamat maghuhat ka pat alas 12, di ba nga? Ag sa mga nagatigang pagang, nagapreparar, o gagas kita, makagagas-gagas matagihapon doon. Sa mga naka-early pat na nakakaon, or hindi na pa magkaon, nagibusog-busog mata, white problema, piling ka mo magpupahuway, piling ka mo magpupangihaw. Sa aton nga mga restaurant gali ha, madad kinyo unang otradlaw sa mga aton nga mga negosyante, sa aton nga mga restaurant, mga baraka nga bukas sa makarang panyipog. Sa aton nga mga merkado publiko, sa aton nga mga talipapa sa Kalibo Shopping Center, at sa mga tindahan sa guwa ko aton karang Banwat, Kalibo, Probinsya Taklan, sa aton nga mga nagabaligat tinuga, prutas, biligat panakot. Of course, sa aton nga mga wet section, may ladkin nyo unang pagpamatigid. Kahapon na istorya nato kung nagtaliwan nga adlaw hay sa Kalibo hay kung gid ako na sama-sama gid asanda gid ay nangutan na kakon sa bilong negosyante mga san o gid man na kami ba makahalin kara sir ay kung makaroon makulong sama-sama ka mo hay base December pata ka mo makahalin pwede na ta makahalin problema hay kung bilog ta maghalin sanda ayaron taro ginapananaw kung atong munisipyo ay probably ba nga December or prior December ay karon pa sa makahalin tanan siguro gid kung makompleto kon. Sa aton nga pagpanumbalik, kro mga detalye ko aton nga mga ginpang headlines pagkatapos ya mang it mga reminders. Kindly stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong palulukan kung wala ko antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isang kabulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagkidyang akong panulukan. Ako na mismo nag-aambal. Epektibo gidya.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: payo.
1: Ako si Richard, isang tricycle driver ng galingin mo loko. Naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Payo ng paninisis ng Ditre Bayo. Tatlo kabisis sa isang kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: Ditre Bayo. Ang Ditre Bayo. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may Ditre. Mataas mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rica. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag-amargoso. Duwaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangod sa diabetes. Protectioni ang imo mata.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit tayo na kong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Pagsubong ka nami sa akong paminsaro.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya!
5: Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
0: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
10: Okay, padayin kita, yes. Atong karang pag ililiba, bago na itong karang si Kerondo Linyada ni Sir Hernani, ato na yung papaskugunda itong karang was wrong Mighty C Alkaline na Vitamin C. Hay makatawag kay Kerot Bulig, gabigid sa ato yung bibangor, nga medyo worry per me, ag per me gaoy adlaw-adlaw. Sa nakarang gawas, hindi ka mo mag-worry bangod drong vitamin C, Mighty C Alkaline Vitamin C, ay nagkatawagid pagpapaskog ko aton karang resistensya sa aton karang gawas kontra sa runday karang mga bagatian. Bangod nga runday karang vitamin C, ay makabuligid no, nga papaskogun aton karang immunity sa runday karang mga sakit. Ag manamit tara bangod nanasidig sa aton karang gawas no, ag alkaline base meaning to say nga wa ta nagasuab roaton karang atian the moment nga kita hay nagainom despite nga rangarahay mas lumbangod vitamin C mga ka K5 ginaminti na rong pH balance aton karang agawas agud nga ni nga makalukikaw kita sa runday karang mga stress sa aton mismo karon nga kabuhi mga ka K5 Mighty C Alkaline Vitamin C aprobado katon karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton nga butika iyaron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita-kita sa Rependers Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
10: Okay, sa aton karang pagpadayon, aton na nang nga abuton do Linyada. By the way, happy World Teachers Day sa aton tanan nga mga teachers no. Bukanyat makara nga mga teachers kundi sa mga teachers namon katong chimpo nga buhi pa. Mga teachers nga nag-retire, di ba? Nga nanging teacher both public and private sa college man, happy Teachers Day kay kinyo ha. Actually amon gid nga utang na loob kinyo or amon nga inagyan sa among kabuhi no dahil kung wag ida kamo ay wa man kami sa amon nga estado ka amon nga trabaho. Okay, ini kita magbuhay Iyon sa atong linyada no si Sir Hernani Esquilad aton karang Public Information Officer 6 at DepEd. May isang kailangan kitang clarification with regard sa nung karang DepEd Memorandum Order number 522 no. Ay medyo may variation abi sa ibang mga probinsya, municipality pero pagdeklara baga ag doon gusto ning paklaro ta kun ano gid man dong matuod kara kun why classy or may sulod ag may activities. Sir Hernani, mayong udto sa imo sir.
7: May ugto sa inyo, kagsana si Nini DepEd Region 6 Regional Director, Chris Vito A. Eco, nagatamiyaw kita, sinasimita mayong agas ka nun.
10: Okay, una na sir, happy World Teachers Day kids sa imo sir, ha? Kag sa aton tanan nga mga taga DepEd nga nagasilbra subong adlaw. Sir, gusto lang namon maklaro man diri sir sa amon sa probinsya ng Aklan, kag itong no, sa basis sa ibang nga bahin man ko atong probinsya ka syudad, ano gid sir bala ang orders ang atong DepEd? Ining 522 sir, ano ang ining pagsilibra subong adlaw, ano ang mga activities declare ba lang wala gid klase or may mga activities related gid sa aton non-academic sa aton nga mga school both public or mostly sa public sir?
7: Actually sa aton diri no sa bahin niya sang DepEd Region 6 no kahapon nagpagwa kita ya sang regional memorandum ang akong sabihin, no, naka-angklay na siya, anchored na siya sa Republic Act 10743, na akong sabihin, October 5 is National Teachers Day and special working holiday ini siya, no, sa bahay sa isang Department of Education sa Bugos, sa Lingapungsod. So currently, ang aton ng mga eskwelahan, no, kaina, we have observed no, that some of our schools right after their respective flag raising ceremonies naghimoy ni sila ng short Teachers Day celebration sila sa inyong eskulahan. Some maybe subungog to and some within the level sa nila sa inyong mga classrooms. But for a fact na we know nga may mga LGU kita nga nag-declare no, sang suspension of class in-person classes with regards to this World Teachers Day. And we respect ano kasabay sa isang DepEd but kung tanong sila naton there are some niyan no ngati may mga pre kuno may mga pre scheduled activities na sila kangay sinit sa may antike sa Bilison third cycle no sang mosquito spraying sang ila sila municipal health office agud nga prevent ang dengue so wala dito ya sang in person class and subong man dari sa Liganes Iloilo, may District Education Summit ang aton sininga municipality. So wala man sang in-person class ang aton sininga mga kabataan.
10: Mm-mm. So ang amon diri sa amon abi sir, may mga may of course sa kalibo in particular, may deklarasyon nga only suspension of classes but still ang non-academic activities, labi nga subong pag kung may mga program sila. Sa gihapon, padayon gihapon ang pagsulod sa mga estudyante. Pero may mga iban, mga 11 siguro ka mga kabanwahanan diri sa amon, deklarado sir nga wala gid sa sulod because of executive order. Sir, sini nga sitwasyon naton sir, pag-abot sini nga, ang ato nabing pagkabalo lang, pag-abot bala sang mga disaster, no, ay ang LGU pwede mag-supersede kag may discretionary power nga magdeklara nga wala klase pero pagabot sini nga mga amo-amo sir nga mga activities sini nga mga sang atong DepEd may ara gihapon nga papel ang atong local government unit nga intrahan gihapon ang mga mimo sang DepEd because example lang ining Teachers Day
7: actually nga atong diri sa regional level ya nga atong sina diri nga ginakuan subong no nga gina-reiterate diya sining RA 10743 sir no. And kung tanong sila natin, we work hand in hand with our local government unit. We respect man, no, ang atong sila mga local chief executive. Though I know no, nga ang atong sila guidelines, it's more on the disaster and other hazards and calamities no, sa atong sila mga school.

0: 7743. We know for a fact, Sir Romy, no, ati may mga nag-declare niya ng mga LGUs, not only in Aklan, but some areas here in the region. And ginkwa nato na reiterate natong sa concerning mga school superintendents through our chat group, no, with the regional director. So, ang RD natong mismo nag-share sining RA nga ninong sa atong sining mga school division superintendent. So, for a fact, we know na ti ang mga SDS naton nag-coordinate na, no, sa atong sining mga mayor. But mabalik ako gihapon, no, sa atong sining sa ako ng balkinan, no, si Romino, at we respect our local chief executives regarding this matter, no. So, currently, in close coordination naman niya ang atong sining mga SDS with them kung ano sining ang nagakadapat, no. But what is important here is today is a special working holiday, no, for in celebration sa atong sining National Teachers Day.
1: Mm-mm. Kag siyempre tanan sa public kay wagi klase, depende man gihapon na sir sa mga pribadong eskwelahan kung sila ay madeklarang wala klase, pero sa kwan sa public automatic na sir tanan.
0: Actually, usually wala na kita nag muna, no. I'm not speaking relatively about National Teachers Day na lang, no, but as a whole. Sabay sa isang DepEd, no, we are not suspending classes, no, unless otherwise may calamity kita yung nag-hardly stricken sa ato, hardly stricken area agad kita. That's the time yung mayara kita sang hinto. But on a default mode, automatically, no, every time mayara kita itong suspension of in-person class, gina-shift na ito ng mga kabataan natin sa alternative delivery mode. So, but silingon sina, kung may bagyo, may ulan, or anything, no, may mga suspensions, nag-shift sa EDM, but silingon, padayon ang pagtuon sa kabataan natin, na mulang na ugaling on a different modality, meaning hindi siya in person. Usually, it's modules sa side sa atong silingon mga public school learners.
1: Okay, sige. Sir, dugan ko lang, Sir Subong, no, kay may mga nabasahan man kita nga mga proposal, no, salin sa aton nga mga parents nga gusto nila kuntani, no. I don't know kung may ara nakaabot nga mga sulat or formal letter abi sa aton nga departamento, particular sa Region 6, nga ginaproponer nila nga bihay maghimo ng maghimo bala sang alternative naman nga mode of learning ang aton nga DepEd. Since nga medyo nag-amat-amat na sir, nga nag-grabe ang init sa aton nga palipot because of El Nino, may mga measure na kamo sir or plano or naistoryahan na ining problema nga siyempre sa ulihi pilang adlaw base kung grabe ng kainit kag hindi na makakadto sa school ang atong estudyante. May ara na sir nga kwan nga ginumpisahan kamo nga mga meeting nga posibleng himuon sini sa masulod nga mga adlaw.
0: Actually, kung tanawin sa inyo natin, sir, no, in terms of kung ano, onset sa El Nino, kasi even after sa region, we are aware man yati ang pag-asa sa region. Nag-discuss from time to time, no, sa forecast sa sining El Nino. And based sa sining mga previous nung observations and also mga nagkalanabo sa sining likban, it's the LGU, no, nga nag-determine kung kami, anong heat index, ano ka pa ang panahon natin the next day, kasi they have the RRM officials.
1: Mm-hmm.
0: And they have scientific basis, no, regarding that certain sining forecast. Now, kadungan sa sina nga recommendation sa mga the RRM council sa natin sining mga LGUs is ang pag-suspend, no, sang in-person class. Initial, I'm talking here about the previous sining mga cases natin nga tama kay init ang atong panahon. So kung once nga may recommendation ng atong sining LGU on the suspension of in-person class and shift to ADM, ginasunod din natin niya si Romy, no? But silingon, once magambal sila nga, tama kay init ang panahon buwas. Say for example, no, I'm not telling everyone nga buwas literally.
1: Mm.
0: But for example, sa forecast ng atong sining DRRM, sa data nila nagagawa, na the following day tama kay init ang heat index, kadungan sina is the shift to EDM man as recommended by the LGU and as based sa executive order na ginapagwa man sa atong sininga local chief executive. Kaya mo ning pamaagi naton, eh, na ma-ensure naton nga safe ang atong kabataan, hindi mamutang sa risgoang nila nga itayong lawas, and manikawan sila, no, sa epekto sa tuman sini kay init na panahon, the heat index kaya ang tama kay init na panahon nga dalaman sang gina-forecast, no, or gina-foresee natin na pag sulod doon sa El Nino verita atin sini sa Pilipinas and here sa Region 6. So, kung once may guidelines na from the LGU, ginasunod din na natin sa DepEd and we ship our learners automatically, no, sa EDM.

0: magsilikit ang EDM, it's either online, modular, or anything, no, nga pwede i-implement. But mayara man kita time, no, nga sang konsadiin, nag-recommend ya ang pilasin ni KLGU that classes can still go on provided ma-start as early as 6 and ma-end by around 10 a.m. 9 to 10 a.m. and then ma-resume naman sa hapon mga around 3 p.m. na onwards. Pwede man na siya. It will depend upon, no, sa sitwasyon sa atong sininga mga division offices and sa atong sininga mga schools. What is important sa amo niya, Sir Romy, is that number one, maproteksyon na nato ng ikayong rawas ang learners naton, and number two, padayon ng pagtuon sa natong mga kabataan.
1: Okay. Pero subong sir nga chimpo, ang istorya kita, may arat na sa kwan, diri sa Western Visayas nga naghimo sina?
0: So far, wala pa. So far, wala pa, no? Based upon ng monitoring with our DRRM, wala pa man sang LGU or any division or school, no, nga nag-suspend niya sa klase because natama kainit ang panahon. But we don't know, no, kaya we don't want man yati may matabo sa kabataan nato. That's why ginamonitor gin nato nini siya kiti kumbaga we make decision once needed, no, kiti amugin ang pinaka-importante subong is the protection of the welfare and well-being sa aton ng mga kabataan.
1: Okay sir, minsay lang sa aton nga mga teachers, mga parents nga nagapamati subong oras sir.
0: Oo, sa aton sini, no, nga mga teachers, today is your day. We are celebrating National Teachers Day, and we know for a fact, no, nga tanan kita nag-agigit isa sini ka manunudlo in one way or another while nga nag-eskwela kita. And without our teachers, wala kita subong, no. That's why today is their day, no. So ginahatagan natin sang emphasis gid nga ginahatagan natin kabilinggan ang inyong sakripisyo, ang pagpulaw bugtaw ninyo lamang ma-ensure, no, nga ti maka-provide kita sang quality education sa aton sini nga mga kabataan, makahimo kita, no, sang maka-impart kita sang positive traits sa aton nga mga learners, agud sini nga hone natin sila, no, agud sini nga maging successful kag maging better person sa aton sini nga society. Today, National Teachers Day, this is the day of our teachers, and we want them not to feel nga ang DepEd Region 6 ang yaragid sa ila, no, agud sini nga mag-support ka maghatag sang nagakaigo sini nga mga benefits na dapat natin ihatag sa ila, and subong man opportunities, no, for them to grow and succeed while they are teaching, no, sa atong sini nga mga kabataan.
1: Okay, with this sir, damo gi salamat kag always more power git sa aton nga DepEd Region 6.
0: Maraming salamat kag gamay nga adestra.
2: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
1: Okay, nabata ninyo si Public Information Officer Region 6, no, si Sir Hernani Esquilar, no. Ag doon na actually kung basihan ta nato matodro DepEd order with regard sa mga disaster ay discretion mo tatod power ko aton man nga alkalde, no, aton nga mga chief executive sa tagsa ka mga munisipyo ug syudad kung nakikita na nang may party si regaron sa sitwasyon, what that question dag even da aton nga ng ginister party sa El Nino, actually may mga proposal abi kara. Pero depende bang gihapon dun sa sitwasyon nato dahil kung mag-abot kay manud simpo nga grabe gid ka init ron ay siyempre pili mo ta mag-propose aton karon nga alkalde o magdeklara nga i-postpone ag maghimo ita ner mode of og natawag nga mga modular o online or asynchronous learning hay medyo may aton ta karon ay medyo may experience kita karon umpisa ko nag-COVID nito di ba nga ag nangin mainit man ko nang taliw ro aton abing atong dating nga school year di ba nag timing matod summer may klase ta to eh. So di ba kato nagkuan kita nag-adjust man kita ko aton nga oras man di ba so bukod mga yo galing ro aton man lang gid pangutan nga rang party kita sa makarang order nga ra syempre ribabi may mga dugan han ba naton nga may ginarespeto gihapon ko atong DepEd mata syempre may anda mata gihapon nga power man do aton nga mga tagsa ka mga mayor nga para kandahay ginatawon matat oras matulog simpo man, no. Actually kun ako nagatan-aw sa minutod batang istorya sa akong experience katong simpo during the Teachers Day may amo kita katong oras siguro may dayong oras siguro kami nga gintawan nga may among programa. Pero after 2 hours, matapos sa program, ay continue mo ito klase. Pero lang na sa kalibo, ay ginatawag kita ni Mayor, it, hay kagit, nga, maka, wabat sabad sa ginatawag nga pagkwan, no? Paghimo it mga, kung ano nga mga, kung mga, academic performance, at least nakapokus mo sa rowing activity. Then, di ibang, ibang matang banwa, gin, anda matang ginhimo, nga, walat klase, agod nga, makapahuway man, ro mga teacher, mga ka-K5. Okay? Sige, ah. Magpanumbalik kita pagkatapos ang kwatong karangang Mighty C Network News.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka,
3: DTX 500.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Istoryahan ta kun nga hindi ka mo kabata. Upunta sini nga diskusyon aton nga CEO Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility, gamay nga pag-recall sang aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kag sang antioxidant. Again ha, sa lawas mo may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, duwa ini. Amo ni ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? ROS kag RNS. Nga nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla mag-breathe in ka mo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kung ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tangke. Now ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga-turn into reactive oxygen species o kung ROS, we call that free radicals. Duwa naman ning free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Ini tanan, nagabulig man ni sa imo nga cellular function, pero ang sobra sini makadaot, makalain.
2: TTX 500.
5: 27 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
2: TTX 500.
4: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning ing resulta? Maimpotence ka bangon sang oxidative stress. Ma-premature ejaculation. Weaker erection. Paano nimo ina makounter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant. Mag-DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
6: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation gid man. Take note ha, kung ikaw si man, especially si man ka, ara ka na-sign sa engine or sa may kusina. Ito eh, grabe ang radiation da. Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ito yung init ka, gaka-cause gina sa ano, oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga seaman nga na-sign sa ano, engine room,
4: kusina,
6: sa kitchen. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sining mga oxidative stress. Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to ya preska nga prutas ya.
4: Correct.
5: Oo.
6: Dapat kung alam kaya magbalon ka kuan DTX 500. So dapat ya kung si man imubana niya way gid mo bata, di not all the time ari na di siya mo. Kinanglan niya pabalunan gid niya before pa maglakat. Pero kung wala gid man pag puli niya pagbalik pabalunan gid niya. Kadawa pag gid niya pinaka main nga cause ang male infertility. Ining gitawag pag abnormally shaped sang inyong mga sperm. Nga aga katabo na, it's also oxidative stress.
4: Oxidative
6: pala sigarilyo ka. Pala inom ka. Pala kaong katamis. Need mo gina nga ano, batuan. Kaya kung di mo ni batuan, wala pa problem kung di pa gin mauntatan mo yung sigarilyo. Ti balbali man ano eh. Kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo man bakal sa DTX 500. And aside sina, o sa una, wala pa madiskubrehan mo lang DTX 500. Ang ginaresita ko gin sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi nami ang ilang motility sa ilang sperm, pero may ikaw na sila ginapa juices. Anong ara sa
7: fruit juices and vegetable juices, phytochemicals and antioxidants.
8: Nga ara sa DTX 500.
7: Nga ara sa DTX 500.
2: DTX 500.
9: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! DTX 500!

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: K5 News FM.
5: Championing the lives of the Filipino.
6: October 4, 2026 sa Activity Center ng Robinson's Place sa bayan ng San Jose de Buena Vista, Antique. Nagkampiyon sa sekundarya si Maria Nina Leonor Taroja ng Concepcion El Casenas Memorial School sa bayan ng Tibias Vernier. First runner-up si Rangel Sabra Aquino ng St. Luke's Academy Incorporated sa bayan ng Valderrama. Habang second runner-up naman si Renzel Marquez ng Sibalom National High School sa Sibalom. Sa tertiary naman, nagkampiyon si Joseph Emmanuel Buenconsejo ng University of Antique Bachelor of Arts in Communication. First runner-up si Jennifer Abe ng University of Antique Taryulin Memorial Campus sa Tibiaw. At second runner-up naman si Julin May Fologoso ng University of Antique and the Prism. Samantala, nakuha ni Marquez ang Best in Clinic Endorsement habang si Taroja ang Best in Extro sa sekundarya. Sa tertiary naman, si Buenconsejo ang Best in Extro at si Ave ang Best in Clinic Endorsement. Ang anim na nagwagi ang magiging kinatawan ng K5 News FM Antique sa regional competition sa gaganapin sa Nobyembre sa SM City, Iloilo. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
7: Samantala, hog racers sa lalawigan ng Iloilo narawagan ng intervention dahil sa mababang presyo ng live weight. Tawang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
8: Humaharap sa ngayon sa financial disaster ang mga backyard at commercial hog racers sa Iloilo dahil sa sobrang mura ng bili sa kanilang buhay ng mga baboy. At kasunod nito, nananawagan sila ng intervention sa Iloilo Provincial Government sa pangunguna ni Governor Arthur Defensor Jr. at Department of Agriculture o DA Region 6 sa liderato ni Director Dennis Arpia. Dagdag pa, ang production cost nila ang tumaas sa 160 pesos hanggang 170 pesos sa kada kilo dahil sa mataas na presyo ng feeds. Ngunit nasa 130 hanggang 145 pesos lamang ang bili sa kanila ng mga traders sa kada kilo ng live weight. Umaapela ang mga ito sa mga alkalde na gamitin ang kanilang licensing powers upang ma-audit ang mga traders at isulong ang patas na baseline price na 170 pesos sa kada kilo. Umaasa ang mga ito na mapapakinggan ng concerned agencies at officials. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
7: Din Cagayan de Oro City Veterinary Office na nananatiling hamon ang kakulangan ng anesthesia. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 at sa iba pang detalye ng balita. Nagbabala ang Climate Change Commission o CCC na posibleng umabot pa sa 45 degrees Celsius o higit pa ang temperatura sa ilang bahagi ng bansa kapag tumamang posibleng Super El Nino sa taong 2027. Ayon kay CCC Commissioner Albert De La Cruz, inaasahang magiging mas kaunti ang pag-ulan at matindi ang kondisyon ng panahon sa panahon ng Super El Nino na posibleng makaapekto sa supply ng tubig, pagkain at enerhiya, gayon din sa kalusugan at kaligtasan ng publiko. Dagdag pa ni De La Cruz na nakabate ang babala sa mga

0: aral uko sa climate change kabilang na ang ulatan ng Intergovernmental Panel on Climate Change o IPCC at isang paralela study ng isang climate laboratory na nakabase sa University of Chicago. Ayon pa sa kanya, ang kasalukuyang target na limitasyon ng 1.5 degrees Celsius na pag-init ng mundo ay posibleng malampasan at umabot sa 2 degrees Celsius sa pagitan ng katapusan ng Pebrero at Abril 2027. Sinabi rin niya na ang region sa 1, 2, 3 ang kabilang sa mga unang lugar na posibleng makaranasa ng matinding epekto ng init ng panahon.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: Muling mga kay K5 balita mula Cagayan de Oro City Veterinary Office na nananatiling hamon ang kakulangan ng anesthesia. Balitang hatid sa atin ni kay K5K Buscaino.
2: Nananatiling hamon para sa Cagayan de Oro City Veterinary Office ang kakulangan ng anesthesia. Kinumpirma ito ni City Veterinarian Helen Antacandong na nagsabing wala silang regular na spay and neuter activity kada linggo dahil limitado ang supply ng anesthesia na dumarating sa kanilang himpilan. Ayon kay Takandong, kaunti lamang ang produksyon ng kanilang supplier. Mas marami ang nakarehistro at nagnanais na makapag-avail ng naturang serbisyo na naghihintay pa sa kanilang schedule. Samantala, nakatakdang magsagawa ng spay and neuter ngayong buwan. Ngunit para lamang ito sa naka-schedule.
3: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kay K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Apat na katao patay matapos bumangga sa puno ang sinasakyang truck sa Silago, Southern Leyte. Abang detalye ng balita, hatid sa atin ni kay K5 Carol Medino.
4: Nagdulot ng matinding pighati ang sanay masayang pagdiriwang ng kaarawan ng isang mag-anak nang sumalpok ang kanilang sinasakyang truck sa isang puno sa Barangay Tubod, Silago, Southern Leyte. Ayon sa ulat, apat sa kanila ang nasawi at 17 ang dinala sa Abuyog District Hospital para sa agarang lunasa. Ayon sa Silago Municipal Police Station, ang 21 magkakapamilya ay pawang taga-Abuyog Leyte at patungo sana sa isang beach resort sa Hinunangan, Southern Leyte upang ipagdiwang ang kaarawan ng kanilang kamag-anak. Pagdating sa lugar ng insidente, nagkaroon umano ng aberya ang makina ng truck at hindi nagumana ang preno ng sasakyan. Dahil dito bumangga ang truck sa isang puno at tumilapon ang karamihan sa mga sakay nito dahil sa lakas ng pagkakabangga. Patuloy naman ang sinasagawang imbestigasyon ng mga otoridad ukol sa pangyayari.
5: Para sa YTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: At motorista patay matapos bumangga sa sinusundang tricycle sa Capiz. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni kay K5 Roldan Villarreal.
6: Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang isang motorista matapos sumalpok ang kaniyang motorsiklo sa sinusundang tricycle sa Barangay Agkilo, Panitan, Capiz, bandang alas 2 ng madaling araw. Batay sa impormasyon mula sa Panitan Municipal Police Station, kinilalang nasawing biktima na si Elias Paulo, 33 taong gulang at residente ng Barangay Cugon, Panay, Capiz. Samantala, ang driver naman ng tricycle ay kinilala na si Elias Joe, 42 taong gulang. Kasamang pasahero nito na si Elias Lin, 46 na taong gulang na parehong residente ng nasabing lugar. Lumalabas sa imbestigasyon ng polisya, nakapwa tinatak ng dalawang sasakyan ng parehong direksyon mula sa Barangay Konsensya patungong bayan ng Panitan nang aksidenteng bumangga ang motorsiklo sa likurang bahagi ng tricycle. Nagtamo na malubhang sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ng motorista. Mabilis itong isinugod sa Bailan District Hospital, ngunit idineklarang dead on arrival ng doktor. Nagtamo naman ng mga gasgas at minor na sugat ang driver at pasahero ng tricycle na agading dinala sa Rojas Memorial Provincial Hospital para magamot. Kasalukuyan pa rin nagpapatuloy ang investigasyon ng otoridad sa nangyaring insidente.
7: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: Samantala, 85 years old na lola at 3 bata patay, 4 sugatan sa pagsabog ng granada sa Rojas, Isabela. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 John Chavez. 7.8 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na samsam naman ng PNP Dumaguete. Detalye ng balitang yan hatid sa atin kay K5 James Banduquillo.
8: Isang 35 taong gulang na lalaki ang nakinilalang bilang isang high value individual na ag naaresto sa isang bypass operation sa Porok Santol, Barangay Balugo, Dumaguete City, bandang alas 11:08 ng umaga noong nakaraang araw. Isinagawa ang operasyon ng City Drug Enforcement Unit ng Dumaguete City Police Station sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDAC. Nasamsa mula sa suspect ang humigit kumulang 1.15 kilo naghinihilalang shabu kabilang ang sachet na ginamit sa bypass pati na rin ang iba pang mga sachet at isang pakite na nakuha sa isinagawang legal body search. Ang mga nakumpiskang droga ay umaabot na sa standard drug price na 7.82 million pesos.
9: Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng PNP Dumaguete ang naturang suspect at mahaharap sa kaukulang kaso na isasampa laban sa kanya. Para sa MyTC Network News, ako si Kaki5 James Ditri Bayo Banduquillo. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balita mula Rojas Isabela, 85 years old na lola at tatlong bata patay, apat sugatan sa pagsabog ng granada. Balitang hatid sa atin ni K5 John Chavez.
10: Patay ang apat na katao, kabilang ang isang 85 anyos na lola at tatlong minor de edad, habang apat pa ang sugatan nang sumabog ang isang hinihinalang rifle grenade sa Purok Ranyag, Barangay Sinamar, Rojas Isabela, alas 9 ng umaga nitong Oktubre 4. Ayon sa paunang investigasyon ng mga awtoridad, naglalaro ang ilang kabataan nang mapulot nila ang pampasabog sa isang kanal kung saan pinukpok ito ng bato ng isang 8 anyos na biktima na naging sanhi ng malakas na pagsabog. Dead on arrival sa ospital ang batang nagpukpok ng bagay. Ang dalawa pang batang kasama nito at ang 85 anyos na lola na nagkataong naglalakad patungong simbahan ng madamay sa insidente. Kasalukuyang nagpapagaling sa magkakahiwalay na paggamutan ng apat na iba pang sugatang minor de edad na nasa maayos na ring kondisyon. Labis naman ang bigati ng pamilya ng mga biktima, partikular ang manugang ng nasawing lola na nanawagan sa nagmamay-ari ng granada na maging responsable at managot sa batas.
11: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
0: K5, muntik nang magsalpukan sa himpapawid ang isang C-208 patrol aircraft ng Philippine Air Force at isang Chinese J-16 fighter aircraft matapos ang di umano'y agresibong paglapit at mapanganib na pagmamaniobra ng Chinese military aircraft sa pinagtatalunang bahagi ng West Philippine Sea. Ay sa ulat ng Armed Forces of the Philippines, hinarang ng Chinese fighter jet ang ruta ng PAF aircraft at pumwesto pa sa tagiliran ito na nagdulot ng seryosong panganib sa kaligtasan ng paglipad. Sa pahayag naman ng AFP, nagsasagawa ng rutina maritime patrol ang PAF aircraft sa himpapawid ng Bajo de Masinloca nang makasalubong nito ang dalawang Chinese military aircraft kabilang ng isang J-16 fighter jet. Sa kabila ng insidente, matagumpay at ligtas pa rin na isa katuparan na mga tauhan ng PAF ang kanilang misyon.
1: MyTC Network News. MyTC Network
0: Mga K5, sa detalye naman ang ating balitang abroad. Isa ang patay habang dalawa ang sugatan sa insidente ng pamamaril sa downtown Las Vegas sa United States of America itong Biyernes ng gabi, October 2. Ayon sa pulisya ng Las Vegas, nakarinig na lamang ng putukan ng mga pulis na nakadeploy sa South Main Street at West Boulevard malapit sa pinangyarihan ng insidente. Dalawang biktima ang nagtamo ng non-life-threatening injuries habang isa naman ang naiulat na dead on arrival ng isugod sa paggamutan. Hindi patukoy ng kapulisan ang aktual na dahilan at motibo sa krimen, gayon din ang pagkakakilanlan ng sospek. Patuloy naman ang mga ito sa pag-iimbestiga sa naturang insidente.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Mga K5, Mike at K5, sumainyo ang kabuuan ng MRTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete at K5 News FM Rojas, ang tabayanan ang pagpabalik ng K5 Rex Santos Candos at K5 Alan Catala sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na isasyon, K5 News FM Philippines.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
12: Patayin kita, yes, aton kang pag-ililiba may 18 minutos yon. Rong nakataliwan sa oras nga alas 12, may dadgit kinyo unang pag-uilabas sa Gotro Adlawa, sa tanan na, at agabay ko tanga unan ka mo sa mayad nga pagkaon, makarang panyimpong ra, ha? Sa mga wa pa nakapreparar or sa mga wa pa nakakaon, hay usit pa maagi kon paano gun, no? Importante hay masudlan ta, mabudlay magmasakit, ha? Ikaw magtipid-tipid una, no? Wat problema ron, ka-diet-diet nga ron, basta importante, ha? May suod gihapot, tuntiyan, ay sa sobratang diet, basi kon mangin masakiton pa kita. Diba? So kung nag-diet, kaya nag-diet ka, may ginakaon ka gihapon. It doesn't mean kung nag-diet ka mo, hay, ini na ka magkaon-kaon. Ah, delikado ron. Bisa sobrang diet, nagmasakit ka pa, nagdubli pa rin gastos. Mainit, obviously, aton karanga palibot sa makaranga panyimpo. No? So, sa gihapon, hay abo gihapon nga tubi. No, aton karanga inumon, no? Ay bangod, bisan sa aton nga mga opisina, ha? Ginauhaw gihapon kita. Bago kita magbalik sa aton nga mga taupang doon, nakabatsyag ba ka mo? Ito rin ang medyo drain na drain kita. Magiging makaraka-chimpo nga ra. Asan kiri mo ang tikang-tikang bawa ginauhaw ka gon, nagapangato ka baga ag imong nanotisyahan nga medyo permit ang masakit ra imong atugan, no? So dapat hay mag-isip na kita ag permi buya kitang prone pag-abot sa ronday karang mga fracture. Asan kiri mo ang tikang-tikang saka-saka, hay permi ka ting nalilisa, permi ka ting nababali ag ra imong panit baga hay medyo magupsi. Raymong mata hay medyo kwan, nagapang gusok, ano ron? Nagaitom, ag amat-amat nga nagabawas imo karanga buhok. Ag kamanaman, may chimpo man nga nagaspend ka kay imong oras sa guwa. Ag kamanaman, nagasuksukat mga gambong nga kwan kita. Bisan mainit hay, nagasuksok ka gihapon. Naga-apply ka mat mga sunblock. Ikaw ba isang casino citizen nga gustong makalikaw sa runday kang exposure, sa runday ka nga init? Rahe mga sign galira it vitamin C, vitamin D deficiency. Waka mo nila nga magpainit dahil nga nga nakita ninyo ang nasairan nga posibleng mag-cause it sakit sa panit in particular. So kugan ka mo sa vitamin D. Rong clinical detribay nga sa nga superfood na supplement hay manggaranon da sa vitamin D level mga K5. Aktibo ra ag makataot ta beneficial sa aton karang may banghod nga may kugang sa vitamin D. Ro vitamin D abi aktalo vitamin D nga ra hay para man da sa atong panit. Haliman sa adlaw ra dapat gapainit man kita, pero provided ra ato nga pagpainit ay bukon it masadong mainit ug masakit. Mga gahon ra mga in the morning, first day in the morning. Dili no vitamin D. Pero kon sumobrot imo ag masakit yung sa panit, ay bukod at vitamin doon. ha, cancer tara imong abuton karakon, masubrahan ka, particular gid kon, kugang ka it vitamin D, ray imong gawas, particular mga panit, mga K5. Ray nga D3-bio, nga may vitamin D, hay, hindi sinyura para ma-enhance yung absorption ko aton karon nga mga, of course, no, atong tanan, nga sa aton nga gawas, no, pag-absorb mga vitamins, mineral, agon nga ni nga mangin, maginatawag kita nga bioavailability atong gawas. Nagasupport sa aton karang nga immune system, ro pagpapaskog ko atong nga tuan, overall wellness, agro manaba nga level at vitamin D. So, gaban abi pag manaba kita sa level vitamin D, ay vulnerable kita sa mga infection, mga bone-related concern. That's why nga sa aton nga mga seniors, no? Asal nga nagatumar kamot D3-bio, nga puno ra itong day karang mga active compound, ay magpupainit ka mo sa agahon kung kamo nagka-jogging aron magpupasilak man kamo sa kiri, no? Pag uminit, ay panago na yon. Ay gaban prone gid sa mga makarang klase nga mga sakit ag mga pagkalisa, pagkasamad, pagkasamad kung mga tugan, ay kunkuhan ka mo sa vitamin D, mga K5. Bisan bata pa ha, may una nga mga senaryo nga makaron. Bangod, kung wa kating kapainit, wa ka magkakaon ita, tama nga sa mga nutritious ka mga pagkaon, ay mauyar imo nga tugan, no? Mauya ag hindi kahayos, kung bukod flexible, ag kumbaga ay parang gutan, baga, no? Kung sa mga manok, mga kakipayb. So, kinangan natin doon, no? Ag, siyempre, asa di kara, nagkatauman, it essential nutrient para sa aton karon nga tugan, mga kakipayb. Rung nga D3-bio, nga may medium chain na fatty acid, may nakarang nga cold press extra virgin coconut oil nga nagasupport man sa efficient absorption at vitamin D3 para sa itong gawas agod nga makatrabaho imaw sa aton nga normal immune system, healthy immune regulation, mga ka-K5. Rong nga cold press extra virgin coconut oil ay may anak ka nga rong kapsula nga ra ay puno ra itong day ka nga BCO. And then, manggaranda sa medium chain na fatty acid, kapres kong lauric acid, capric acid, at caprylic acid, nga kilagid nga nagasuporta sa vitamin ag mineral absorption. Nagaprovide man it clean ag quick source of energy. Nagatao man it natural karang protective properties sa atong gawas ag nagatao gid it kabaskong rong lauric acid halin sa D3 bio mga kibay. Rayang-arang lauric acid ay abo ra sa atong medium chain fatty acid at D3-bio ag gina-convert na into monolaurin. Sa kaklasit compound ag sa pag-studio, ray nga monolaurin ay makadepensa gid sa runday karang microorganism sa mga makamagatay, makasagamad nga mga batian, trabaho gid akon aton nga monolaurin, mga kakipay. Ag runday karang monoglyceride man, nga monocaprilin, monocaprin, nagabulik man sa itong gawas sa pagresponde sa randay karoon nga pag, pagsamad nga sa mga lipid-coated ito randay karoon nga mga mikrobiyo nga. Nag-enhance man ko aton nga ketones, no? Rong D3-bio may anang ketones para sa pagtaot fuel para sa aton nga brain nga makatrabaho kung medyo drain yun na imong utok. Ay, D3-bio agad ma-enhance ro fuel. Taon na nito lubricant atong utok na mag-andar. Makapinino kita mga K5. Runday ka nga monolaurin nga related sa monoglyceride ay sangka, halin sa D3-bio ay ginametabolize runday ka nga ketones, no? Agon mangin source at energy ko aton nga brain yung nag-provide it glucose ag kama naman makalikaw, bawasan ng mga free radicals during metabolism, mga kibayb. Ang nag-support agad sa cognitive health and reduce oxidative stress sa aton karang gawas. So, Clinica D3-bio. Aprobado ka aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang butika ayaron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenros Building, Osminya Avenue, Kalibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
12: May dad gate nga pagkamatiyo na kay Sister Susan Flores, una sa Banot Leso, ginagreet na gate ko no, happy pamati o nasinong Efren, o Arapis, gabon ito na always, katon, kay auntie ng Dilia Salazar, at kay nanang Isteng Raymond, kay nanang nanay ng Mercedita Inaudito. Okay, sige. Thank you, guys. Ito na Susan, o nasa Junmer Pandisal. At kaman naman kayo ng Stephen, o nasa nakaranga panimagay, happy pamati lang makaranga chimpong ara. O naman kay bro, kay Sister Jo, no? Sana karon nga meet shop una sa Poblacion Leso. Sa mga kabindol, agrebester family, nga nagamintor, happy utro adlaw kinyo una, mga kakipay. Sa aton nga Leso Pinpiag, sa aton nga Leso LGO Kalino. Una, sa aton man nga, kuha na sa aton nga barangay hall ita Poblacion, kay Kapitan Pib, may dad nga utro adlaw man. Okay. May aton ka nga 28 minutos, rong nakataliwan sa oras nga alas 12, sa aton karang nga pagpadayon mga kaki 5, sa aton nga pagbalik indo na i-tackle ta raya nga rang din papagwa go na nga pastoral statement ko aton karang nga Diocese of Calibo regarding sa randay karang pagbukas ag pag-operate it casino sa may isla Karata Boracay. Rupangutana nga ni Karahay, ano rong papel ko aton nga LG Umalay? May una ba sandang papel nga mapundo ronday karang pagpatindog it casino dinu pangutana ay bisan katong chimpo that was 2018 kun di kita magsaga 23 o 18 kabaabo kita ang oposisyon bisan daton nga sangko ng bayan may mga oposisyon may mga letter of resolution nga gin address sa pagkor di ba ka? Imauro naga tao ita lisensya sa runday karang casino ato nga Philippine Gaming and Amusement Corporation no, tama ag kama naman ro aton nga mayor malay kato naga opponent man kato pero nangin issue kato simbahan nangin mainit katong simpuron no di ba ro pagpabagabag even datong nga provincial government naga pamagabag pero nakibot nga nakita nga kung ang taliwan katong dinomingo ay may inaugurasyon ta natabo. Ag mismo sa itsura ag picture, nakita naton do aton mismo alkalde it malay together do mga kwan nga ra rang mga Chinese siguro national da nga harunita natindog ko tagidro casino ro construction actually may natabo nga sinilit pagpamuno, I think, sa Boracay, inaway na sa Boracay. Nga ato na istorya sa construction worker nga inay mo nagatrabaho sa construction casino. Nga ra?
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy, Kahiling, 11, Mbps.
12: Pero samtang gina-construct, huwag kita kabati kita kara it, mga permit abi nga nag-agi sa aton nga sangguniang bayan it malay. Ag sa aton nga provincial government nga abi nagataw iba ita information and dissemination ay para maka-addo man kita to, di ba? Huwag kita kabati. Nakibot kita ngayon unaw tang inauguration nga ginhimo si Mayor Promi nga harun yung taginabuksan yung tarong kasino nga ra ag subject kita for operation mga K-5. Balikan natin da ha, ay sabilo itong karang ginahuat ka to, kabuhay tangan ni bago nag-response to aton nga kwanay, ratong diocese of Calibury ka ra. Nga dapat ay before pakunta sa opening o bago or sa timpo pat nagakonstruct ay dapat nangin masangag o taratong simbahan. Dapat may mga reaction yung takarang nagkatabo. Nakibot kita eh. Tapos ito eh. Ha? Makaka-operate ito eh. Nagmupulatas na nag nagpapaguwa kandang karang pastoral council. Nga tama man kunta. Gina, katong simpo abe eh. Tao, wakitaghamba yan. Nga makarang simpo ay nangin pase buro atong simbahan. Pero katong simpo sa mga dating nga mga obispo, dating nga mga pare katong in charge ay nangin proactive tas na pag-abot sa istorya nga rin kinatawag nga we're talking about morality rin karay. Ha? Tama ginan ba ayahan nga magbutang kit kasino sa Boracay? Ha? May una nga rin kasino nga mamintok atong ginabagabagan. Pero rin kabaw-bahaw gara. Ano? Kabaw-bahaw mo niya kwarta mga kakipay? Balikan natin na pagkatapos siya mang itugang pa nga mga pahanom-dom. Kindly stand by!
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
13: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Kontakt ko si Borge. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.

0: 天龙一度高
1: GTX 500，
0: 我是 healthy 嘅 type
1: GTX 500，
0: 行 GTX 500，
1: 行咪 matas 嘅 antioxidant，
0: 啱啱啱啱，
1: 行那个天龙生意冇阿太
0: ，master 天龙阿太
1: ，happy 嘅 luna
0: GTX 500，master
1: 李卡
0: epic
1: tempo
0: GTX 500，DTX
1: coffee mix，
2: Eric ladies mas matas nga ako nga sugar na batyan ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape hintilawan ng mani nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
1: DTX coffee mix
3: mabaka
1: sa mga butika
0: DTX coffee

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman. Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong detail 1. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Namugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Cell.
7: Pabakal sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C.

0: Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
1: Patayin kita, Yeston, ka nga pag ililiba maya 38 minutos yon doon nakataliwan sa oras nga alas 12. Sa aton ka nga pag patayin mga kakipay, balikan taron dahil karang pastoral council it aton karang simbahan nyo, no? Nagmugakaon atong simbahan ni karah. Saron dahil karang pagpatindog nga rat hotel. Ara ako nga gin tanaw, nga rin dahil yung hotel nga rin kabubaho, tagliran, yung Caban Hotel and Casino Boracay na ikaw nabiray hotel da at the same time hay casino nagbukas ra ko kanyo na kunang taliwan nga September 16 inikamay sa may barangay Yapak Boracay dayrong first hotel casino sa Boracay nakato kita rang gina openeran kita opener kat may mga bisan nga yung mga junket casino nga toy grabe ro pag opener ko atong simbahan tapos herkam rayang arang approximately 2,000 square meter nga ra, magbaho no, nga Fagcor License Casino, nga may 23 hectare golden TW development. So, nag-operate, makara, aga sangbuganan nyo mo sa may, sa September, sa October 16, sangbuganan nyo mo nag-operate mga K5. Now, rara itong ginahuat makara, nga huwag kita mako nag-urusaro simbahan katong chimpo. The moment pa nga nag- ayang-ayang man nga waman it ginatawag nga mga intelligence report atong simbahan nga makasugid o ginhipusan nga hindi tabi makasayid abi imposible man siguro una-una nag-aagi man dun sa aton nga sangguniang bayan nag-aagi sa aton nga local government ino na aton nga itratar kon ano no trabaho at gobyerno lokal ikara pag-abot sa permit nga at pagkor kaya bayang punggan it alkalde, munisipyo ta Malay, ronday ka ng kasino, hindi. Or, base gusto man ko aton nga mga local official o na sa Malay, ha? Arang kasino nga ray, kabubaho ka rong kitaon mga kakipay. Ha? Darong pangutana ni kara. Now, balikan ko ane rin suwat nga ray, kahapon, sa kahapon, Domingo ay, tanan naton nga mga simbahan, iya sa aton sa bilog nga Aklan, ay ginbasa ra, no? Ay kahapon ko ni nasairan, ay nagsimba ka ko kahapon, ay ginbasa man ko aton nga pari man. Aray nga pastoral statement nga regard sa opposition nga rasa, ginatawag naton nga kasino sa Isla Carta, Boracay. Okay, basahon ta rin arang sugata, Diocese of Calibo, a pastoral statement of the Diocese of Calibo on the recent opening and operation of casino in Boracay. The Diocese of Calibo reiterate its consistent and firm opposition to gambling and express its deep concern over the recent opening and operation of casino in Boracay, Malay. Ay tama mataron dahil nga ning consistent ever since ko that was 2018 kundi ako magsaga nga may proposal nga ni katong magbukas it casino sa Boracay. Grabe katong pag pag-tackle man iya sa kahanginan pag gabi ka turo mga oposisyon no? LGU provincial government simbahan wagid mo dayon to ratong-atong kasino siyempre pag-abot sa mga ginatawag nga morality gambling ra ay rustat simbahan nag-aupo na rin mga K5 we make this statement not out of hostility toward any person, business or worker, but out of our pastoral responsibility to uphold the dignity of every human person, the welfare of families, and the common good of our communities. So bukod naman na it, ramong suwat nga ra, ay tamaon, gidron dapat nga tamaon, kundi tamaron, haman naton, responsibility kong simbahan in terms of morality, nga dapat i-correct, dapat magpanindugan sanda, agharon nga nila ng suwat nga ra, no? Boracay is a precious gift entrusted to us. It provides a livelihood to a thousand of families and welcome people from many parts of our country. and the world. Its development should therefore be measured not only by economic activity and revenues, but also by its effect on human life, family relationship, the poor and vulnerable, and the moral and social fabric of our communities. Pinag-isipan ninyo, ano kakatabo sa Boracay, Makara? Ha? Wow, tari nga lang ginabaw katong simbahan, ha? Nga para sa human life, family relation, the poor and vulnerable, moral and social fabric of our communities. Haman, puro kwarta ro Boracay ginistruyahan ta. Ha? Bisa na tong gobyerno, kwarta-kwarta ro ginistruyahan. Nagalinaway na sa Boracay, bangod kwarta. Ha? Puro kwarta. Nga nisunong sa tong simbahan, ha? Bukod na tayong indicator sa sukatan. Because nga nag-unwad, abo nga turista nagasugod, abong kwarta nakita, abong economic activity, hayro Boracay, hay doon doon atong parameters, mga kakipay. Bukong tama na tamo sunod sa simbahan doon, road development, kundi kung paano nga wala nakataot epekto sa mga tao, sa kabuhi tao, wala nakataot kasamaran sa pamilya, mga pobre, mga manaba nga mga sektor ko atong komunidad, atong moral bilang mga aklanon, mga Pilipino, bukod apektado. Ayan mo kita sa ulihin nga, ato taman sa Boracay to, kabaabo tong kwan. Hamad ginahambal nga moral. Rusugar, immoral, bisan katong timpo pa sa Biblia, sa timpo pa ni Jesu Kristo, immoral doon. Rusugar nga ron. Now, kung may sugar nga ginatawag, kabaabo ron ginatawag nga implikasyon sa ulihi, sa bilog naging faktor, droga at prostitution.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
1: Tawan ko sa kering elaboration ha. Ay abi ninyo, pagsuga ordinary, ay kababo rong prostitution ton. Abong prostitution nga kakatabo. Drugs. Agbasi ro natatabo nga tong tag mga incheck atong yan sa Pilipinas kato, tag mga online atong gaming atong ginbakas na i-torture ng mga Pinoy, bisan dang grupo, matabo, mabasi matabo man sa Boracay ha. Oh, wakit tagahamba ko at patapos, pero sa base sa ronday karang pastoral statement karang kong simbahan, madayong mra kung intindihon, ag kung ginaintindi ko aton karang local government, kung banwa karat malay. Okay, next. The church and the gambling. The Catechism of the Catholic Church in paragraph 24.1.3 teaches that games of chance and wagers are not in themselves contrary to justice. However, it warns that gambling becomes morally unacceptable when it deprives a person of what is necessary for his own, her own needs or for the needs of others. It also gives this serious warning. The passion of gambling rest become an enslavement. Tama ron. Ay abon karang mga nagkutaw ka ng kabuhi, abong nagbuo kong kabuhi, abong pamilya nagkasamad, abon mga ginpatay, gintorture, bangod sa sugay mga kakipay. Ano nga nito kakipay Fred? Tagratong sa Manila nga to kay Gugu, kay Gung ato? Di ba online ko naman to? Halipat yun ako ng word. Taka itong mga suga-suga nga itong mga online gaming, mga platform nga to, di ba? Kay Go nga to. Dayar anang resulta karon. Bangod sa runday karang kasino-kasino nga ra. Rin doon ginumpisahan. Di ba ka? Ay, kaya nga nagin Pugo. Pugo nga ron ay kasino man gihapon doon. Abi ninyo bukon. Kasino man gihapon doon. Abi ninyo bukon ha. Oh, tapos ay sa Boracay taro yung arang kasino ta. Uwang abit pangan nga Pugo ay. Pero sugal kasino man gihapon. O man gihapon pinagkaiba ron. Ginadayo man gihapon doon. Nauri ka ra, matol sa simbahan, wa tama na kami naga bukod ako tama na kontrary ron. Pakabot sa ginatawag ng hostisya. Rus pag sugal, matod kung kasugal-sugal ka, watat man imbo, watat nagkatabo matod nga pagkasamad ko imong kabuhi ay what a problema. That's part of sport man abi for install o ama hampang-hampang man kita galing kon aron ta ko masubrahan yo ta sipre gagamit ko at kwarta ay madiprive imong ikaw mismo abi ni morong kay ginatawag nga game of chance di ba game of chance it is because nga gawat ka malang kung madaog ka o maperdi ka hindi ka rin imong kapalaran ngayon kung milyones imong ingastos naghuhat ka man kung dumao ka at milyones, di ba nga? Manami, taron. Pero pangutana, hay, bukot tanan nga oras, hay, chance mo. Kaya nga ginatawag nga game of chance, hay, by chance rin mong pagtama, mga K-5. Ha? O, pinadaog ka man at milyones, pero the next day around, ha? Nagkautang ko at milyones, mga K-5.
0: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K-5. Romy Kahiling, 11 Mbps.
1: O kung nagkautang ka, siyempre, hindi kong kabayad. Problema on doon. Agmay kung takautang yang, ay paano kung mag-ubra ka pa't krimen, magpatay ka pa, mag-hold up ka pa. Dahil kinangin mong bayaran, rin mo nga tong pagkautang ay gusto gini mo nga makabawi gid sa imong hampang. Ngani, abutang mangin epekto. Bukod niya mag-ibang tao, kundi mangin man, ikaw ag mangin sambilog ka ni karon nga mahambay naton nga alipin yun. Bukod alipin at suga, kundi alipin pagid utang mga kakipayb. Diba kung magumus ka sa utang, ang hindi kong kabayad, alipin ka. Agbasip rin para sa ulihiro mangin kabangdanan ko imong kamatayon, isalvage ka rin ito yung mga imong inutangan ay Nikon kabaya, di ba? Tapura sa rang pugo nga. Abutan nagkatabo nga makara. So naila ka mo karon sa Boracay nga makaron sa ulihing nadlaw. Aton nga mga opisyal nga ra. Magkamatay man sa kalibutan dai. Pero gamanan nagasunod ta karay. Duin taro gakabudlay sa ulihing nadlaw at mga ulihing tubo. Okay. This teaching remind us that the issue is ultimately about human freedom, responsibility, and the proper use of material good, money intended for food, children's education, medicine, household expenses, saving livelihood, should never be sacrificed to gambling or to hope for an easy money. Tama. Bisan nga ni makarang chimpo nga sa aton nga rang ano, aton nga rang bugang, nga mismo na tood, rubuga nga ron, bukod at manami kung taron. Galing niya nga sa ngayon nga gin-legalize kong gobyerno sa mata it tawa illegal. Pero sa mintood, sa mata at Diyos, what at bukod at kwan doon? Gambling gihapon doon, gagamit at kwarta eh. O bisan legal makaruso do robugang. Abo gihapon nag-inaway. Minangani nga nalulungon sa utang ay online sabong nga mga K-5. Di ba ya? Namungin papundura dahil nga nga abong nagka-access sa online sabong. Abong naging natandaan nyo itong nagkaduga nga itong mga sabongiro. Ha? Do you know, nagkakautang, mga tayupi-tayupi yon. Ay sa utang-utang ay gusto nga kanya-kanyang magdagaog sanda. Kwarta gro, bottom line gihapon. Doon nagkakamatay, nagkaduga, kaso makaroon doon. Di ba ya? So, ginasakripisyo abong nakasakripisyo, pamilya. No? Atong mga unga, atong pangabugian ay gubaon nun siyempre ay kung nalulungkong sa sugar gubaon ni mong bisan ni mong rin mo nang nabilin nga brief nga piling baligya basi baligya mo pa ay wakon it kwarta wakot makaon tanan balik sa pordoy masubra ka pang tinamaan it mangigbangho atong mga squatter nga rang what na istaran yes doon kakatabo mga kakipay sa sugar nga ra abi ninyo ha doon ag aron do gusto nga about simbahan mga K-5 nga tanan na ginasakripisyo because of easy money pero sa pagiging easy money nabubutang sayang aga ang kabuhi itaw mga K-5. Our concern is also about the concrete consequences doon nga ni that gambling can bring to individual families and society. Gambling can lead to financial distress and debt. It can consume resources intended for basic family needs. So, mismong imong ginatimuon kunta, ano ba yan, sa mga sugaro, sa mga sabungiro, inugbakaw at bugas, dayon pa sa bugangan, ay kuno, ay magduble, ay pagbalik, di, gampusan ka kaldero ni misis mo. Ay perde yun sa bugang. Abot ang kilala karaya sa aton sa aklan nga makararang kabuhi. It can contribute to conflict between spouses. Ay naon doon. Away, bugag, broken relationship, neglect of children, and serious cases of other forms of social harm. Haroon yun doon, siyempre, tanan yun. Balte, kundi imong ugugon. Isipan mo, ako ni propiedad, abo pa rin utang. Tinusoon mo baro bilog ng kalibutan, mga kipay. Kaya alipin ka, timatod, sugat ah. Din, grabe ta. Okay. We must therefore look beyond the economic benefits that a casino may bring. We must also ask, what happened when family savings are lost to gambling? Tuod, yung kinago mo, naubos to gastos. Sugar, what happened when money meant for food, education, or medicine is gambled away? What happens when a parent becomes enslaved by the hope of winning back what has already been lost? There are not merely economic questions. There are questions about human dignity, family, and the common good. Our appeal to government. Kasawang hay, wag itap oras. Balikan tara mga kipay ba? Ay aton karang awhagon da aton nga local government. Awhagon ta aton nga mga official iya sa Malay. Kung ano ra ng reaksyon di kara. Ha? Aton nga provincial government, ha? May wakit na kabati, mahipos ha. Ha? Wag mang kita nagaduda. Okay, bago tayo mag-unhook, yes, atong karang pag-ililiba, o sa mga nag-smokers una, ha? Ro pag pinag-reliyo, himataas yung risiko sa rundahit karang cancer, ha? Abo nga mga hayos yun. Kung sino makita, study, abo nga mga komplikasyon rin karang pagpanag-reliyo, bangod nasama dyan sa daga, kurundahit karang sigarilyo. So, tata natin da, ha? Dapat aton gid nga hagung atong gawas. Ag sempre of course dapat inom kita DTX 500 agud kita hay mangin malimpyo gid. Kun indi man ikaw pagpanagarilyo sa gihapon i-sustain dong DTX 500 kay may 1.3 antioxidant. Million ang makabulig sa aton karang gawas agud protektahan kita sa runday karon nga mga critical mga sakit nga posibleng magtama katon adlaw-adlaw. Aprobado katon karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton nga butika sa Clinical Alternative and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenors Building, Osminya Avenue, Kalibo, Aklan. Balikan ko inagar ha. Hindi kita makamove on sa rengrang kasino sa Boracay nga ra. Ako kakontra kita sa milo kakontra pag-abot in terms of morality ginang ra. Hasta lang kita rikara sa itong pagpanerbisyo makarang adlaw at Lunes ng edisyon. Abo nga salamat kids yung karang pagpamati. Sangan ko atong mga partner technical, atong mga broadcast engineer K5 Fred Batoy o aton nga sulumintigal yung makara. Si K5 Fred Batoy. Sangan ko atong station manager K5 Gloria Villas Manyo nga naga-birthday makarang adlaw. Ag siyempre ko atong nga CEO ag President Doc Ramiloy. Ako sa gihapon si K5 Romy Kahilig nag-aywan kaya't may dahil nga hapon. Standby sa masunod nga programa Secret Memories with the Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Kadto ta sa mga added benefits, Sir Boy. Mm-hmm. Isa sa rason nga gainom ko D3 Bio, Sir Boy. Especially morning, wala ko gakaon sa akon nga breakfast. Mm-hmm. Hindi ko na mayo kay wala ko nung pagkaon yung brain. Paano wala pagkaon nga brain nga may ara ko ya D3 Bio?
4: Correct.
3: Oh. And that D3 Bio, ang ketones nga ara sa D3 Bio, amo na ang ma-provide pagkaon sa akon nga brain.
4: During the morning.
3: Kag the only food nga less ang free radicals.
4: Lata. Ang free radicals.
3: Tinloan pa niya ang mga amyloid plaque da. Mm-hmm. Isa pa gid, nga nga wala ko ga pamahaw para hindi ta magdako, sir boy. Okay. Hindi ta magtambok. Puto sang medium chain triglycerides ang ditribayo. Kaya siyempre may aras siya kuhan mo extra virgin coconut oil. Mm-hmm. No? Kag makabulig siya nga mag-lose weight. So meaning pa, kung may MCT ang isa ka food supplement nga aras sa ditribayo, sir boy, ginastimulate niya ang mga leptin, mm-hmm. mga ghrelin, mm-hmm. kag cholecystokinin. Ini nga mga hormones amo ning ga control sa imong ops, untat ka na kaon, gutom mm-hmm. ka na. Ops, puno ka na. Hindi na ka pwede. Kaya nga man, amo na ang gininom mo. D3-bios.
4: D3-bio, no?
5: Yes.
4: For ketogenic diet.
5: Yes. Huh? Another benefits ang D3-bio, sir boy, no? Ginapromote niya ang apoptosis, ang cancer cell. Mm-hmm. No? Sili mo hindi ka dyan maglala o kung hindi magtubo ang cancer. Mm-hmm. Sa tuwing nga lawas, basta nang
3: D3-bio. Dali mapatay ang cancer.
5: O dali mapatay.
3: Kung palainom ka D3-bio.
5: Kag at the same time ginapadamo niya aton nga NK cells ako natural killer cells oh. No bala naman kita kung anong ginapatay sina including na ang ginatawag cancer cells
3: ang lauric acid sang D3-bio ang gasiminto sang cancer cell
6: D3-bio
7: ako si Gabriel nagalibog na ako ng ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise ilawan ko inom ang D3-bio with BCO buwex ko pa lang ang pag-inom nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo naglagamay ang akong nga buyon
6: D3-bio ang D3 yung may BCO yung may D3
8: ano ginaobras ang lauric acid una gina-coat niya ang mga cancer cells. Pagkita iya nga may cancer cells, pag inom mo D3-bio, siya nito yung manultol, sir boy, iya ni palibutan, not just one cancer cell. Damo blank cancer cells, sometimes hundreds of thousands ang cancer cells. That's why damo, dapat ni D3-bio, gininom mo, sir boy, kung may cancer cell ka na.
3: Correct.
8: Pero mas nami, ga prevention ini si Doc, kay bisan pa wala ka pa cancer cell, if may ara ka to isa nga nag-mutate, kag nagmango nga cellula, ikaw coat niya dayon kag ang nami pa sir boy ginatrap niya ang free radical sa sulod
4: uy
8: causing cancer cell death
4: kung hindi kagwa ang free radical sa sulod sa cancer cells
8: amo to mapatay siya mismong free radical
4: free radical kigin potos siya ni lauric acid niya ka D3-bio mapatay si cancer cell and that is proven by research and studies no by NCBI that lauric acid has the ability to coat cancer cells bali gina-inhibit niya ang cancer cells to release free radical sa sulod sa cell, amun, mapatay siya.
8: Siyang bali, Dr. Melblad?
3: Sir boy, hindi na madala sa isa lang kasof.
4: Correct.
3: Ang sigi-sigi lang.
4: Continuous.
3: Before ka pa magka-cancer, inom ka na D3-bio. Meaning pa, di ka gusto magka-cancer.
8: Ang bali, Dr. Mel, sa inyo, it only lasts 8 hours. Ngayon, nag-inom ko ligad si Mana. Puhay ko na isubong.
4: And D3-bio, has another weapon against cancer. Cancer cells does not have the ability to use ketones as a source of energy. Glucose lang niya mausar nila.
3: Hindi nila paborito ang ketones, sir boy, sa cancer cells.
8: Correct. Baralan niya to.
3: Mapatay na lang sila.
8: Hindi kasulod ang glucose eh. Ginapalibutan niya eh.
4: Kabalo naman kita kung ano katakaban sa cancer cells sa glucose. Damo-damo ba ang cancer cells to accept glucose as a source of food? Pero kung ketones, kinag D3-bio ka, ketogenic diet ka pa, hindi nila kaya i-process. Nga cancer cells has the inability, wala sa ability, maghimo another kind of mitochondria to process ketones. Ang normal cells lang may ara sina. So, kung gusto mo pagutuman ang imo cancer cells, ang imo tumor, mag D3-bio ka.
3: So, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3-bio, gusto mo nga hindi ka magka-cancer.
8: Amo na
3: nga, tingala ko sigo inom D3-bio, sir boy.
8: Mm-hmm.
3: Kaya hindi ko gusto yan magka-cancer.
4: Correct, no?
3: Mati bulsa ko, hindi ko gusto makancer. So, dapat ya, kung may cancer, agin man siya, sir boy, go for a ketogenic diet, then damoa inom sang D3-bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3-bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
6: D3-bio! Ang D3-bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
10: Mga butika!
6: D3-bio!

wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw.

0: May kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagaan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The pages of love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The pages of love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drive.

0: nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care

0: sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapagon niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: Hood Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa extend food supplement for men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
2: K5 News FM.
3: Reopening the lives of the Filipino.

0: Nak, pasensyahin ang anay ning allowance mo, ha?
1: Nay?
0: Sige lang, nak. Ah, kay aga pa man to si tatay mo naglakat sa banwa agad magprindas ang sing-sing ko. Ay, diin maayo kung tabuon mo na lang to siya, nak. O kung ipadala na lang namo ni tatay mo sa Ilonggo Lulier.
1: Nay, okay na ni ah. Paiguon ko lang sa isa kasi mana.
0: Ay, hindi, nak. Ah. Kulang ginaiakatama, kabalo ko. Kabalo kami ni tatay mo kung daw ano kamahal dito sa syudad.
1: Nay, okay lang. Madala ko na karon bugas, ah, 5 kilo. Kag, mabalon ko na sang uga, ah. Okay na, nay.
0: Oo, man gani, nak. Ah. Pero ang mga alamutan mo yan sa eskwelahan, project mo da, pamahaw mo, plite, o kung ano pa da. Sige lang bala, nak. Ah.
1: Sinanay bala mo.

0: Kalamit sa pinakas nga uga ba eh. Namit pag initani kung may noodles.
1: Zed! Wala ka sagwa! Nara ka diya ka sa kwarto ha?
0: Ba? Si Anilit. Nasigil ko pag inang pagkaon.
1: Zed! Uy! Kapanago ka daya ha? Ano na uya ka?
0: Ha? Wala ah.
1: Bukod na yaon say mo. Kanamit ka rin sa sudaan mo. Ginatago mo lang.
0: Hanilet, kukwani. Nahuya ko na magsabay sa mga boardmates ta.
1: Ay nga, mahuya ka. Puro man ta di mga pigads.
0: Siyempre no. May huya man kuya bala.
1: Ay sus ah. Ay, huo gali. Wala ta klase ka ron sa second kaglass period ha.
0: At, ti, matuon ta eh.
1: Ano nga matuon man? Malagaw ta bala? Sige lang tayo tuon na tuon niya.
0: Ay, alang-alang ko bala, Let. Kiko ko ng allowance ko yung daan para lang giniya sa pangadlaw-adlaw ko nga balon eh.
1: Ako bahala ah. Sige na bala.

0: Ay!
1: Grabe! Ay! Kakapoy, gid sang nagaway ta sid ba?
0: Gani?
1: Kapisalawas ko.
0: Ginkapoy, gid ko balahan ni Let.
1: Ay! Tumatulogan mo ko sa kakapoy ba?
0: Same ta, Let. O te ano, sulod na to sa kwarto mo ho ka magtulog.
1: Ako lang to galing isa. Kaya ang upod ko nagpuli, tapos buwas pa siya sa aga mabalik.
0: Ay, tood ka? At the same ta eh. Kaya ang upod ko man di sa kwarto, nagchat man siya nga, hindi ko lang kuno pag-ipadlak ang room. Kaya basi kaagahon pa siya kuno mapuli di sa boarding house.
1: Ati kong amo, dali na lang ko matulog sa tupad mo si Da.
0: Oh, ano? Ay, hindi ko iya.
1: Ikaw pala. Kabalo ko, hindi ka man mang chancing sa akon kay tiagi ka man.
0: Ano? Hoy, ang baba mo hanilit ha?
1: Hoy, di bala tuod.
0: Ha?

0: Oh. Hindi. Diyos ko. Ano hindi man? Si Hanilet naghahako sa akong kag... Kag daw naghublas siya?
1: Zed? Nagbugtaw ka?
0: Oh, Hanilet? Nga-hublas ka?
1: Ay, Kwan, naghublas ko kay Kainit Bimong. Hindi man kasama ang electric fan di sa sulod.
0: Diyos ko. Basi kun...
1: May natabo sa aton? Wala ah. Kung may natabo, te, tali na ba siya ganun man eh, di bala?
0: Hanilet?

0: the food superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
9: Nagkapanghita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
10: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kumpleto sa mga suplemento.
12: Clinica DTX 500.
13: Clinica D3 Bio.
14: Clinica Sport Bionics.
15: Mighty

0: Tinak, kamusta ang pag-eskwela mo?
1: Okay, ginay. Wala sang problema. Nagatuon gid kuya bala mayo nay.
0: No, maayo gid nak. Uy, hindi lang anay magnubya-nubya na ka. Tapusa gi anay pagtuon mo. Maluoy ka.
1: Ha? Oo nay.

0: Zed, pwede ta ka-talk?
1: Ay, pwede gid, ah. Nga man, ha? Abi, dasiga lang kayo, mapaiskulahan na ta.
0: Zed? Zed, nagabusong ko.
1: What? Hala? Ti, paano na lang na kayo nag-eskwela ka pa yung adaan? O ti, babalon mong lubyo mo, eh?
0: Ikaw ganing din pabalok ko kay... kay ikaw ang amay, sini.
1: Ha? Ha? Oh, Diyos ko! Oh, my God! Hoy, hoy, ha-anilet. Nugay ka gani, ha? Nugay ka gani lahok sa ako sa amo, sina, ha?
0: Tuod na yan, Zed. Nadumduman mo nga nagtulog ko di si mo. May natabo to sa ato na
1: doon. Hindi, tuod yan. Wala sa may natabo sa ato na, Anilet. Uy, Anilet, kabalo ka naging balanga agi ako.
0: Oo, oh, agi ka. Pero lalaki ka man giyapon. May Zed niya. Ang tinugay niya ang ginabusong ko niya. May budget ka ko niya ni tatay.

0: Ikaw galing nagtandog kag nagpabusong sa bata ka?
1: Sir, hindi na matuod nga ako ang amay sang ginadala ni Hanilit. Wala sa may natabo sa amon, sir.
0: At ikaw nga mo, sino galing nagtandog sa bata ko? Tama mo? Imposible na!
1: Sir! Sir, agi kuya, sir! Wala ko yung matandog si Hanilit.
0: Bagi-agi lang, guro. Baw kung wala lang ko nagapugong, kinuga na na ka mo. O galing kaniwang sa imo eh. Ang imuunta na lang, istoryaho ng mga ginikanan mo. Subong mismo, makantuta sa inyo. Hanilit!
2: Tay?
0: Gagagagig klase, babae! Nagputoy-putoy kami ni nanay mo. Mapabusong-busong ka man lang galay. May pangawala ka lang namun yung paswila.

0: tuto said, tani nagpabalo ka sa amon nga makadto ka mo di sa balay upon sang classmate mo kag sang tatay niya?
1: Husto si nanay mo. Tani, nakadakop ko sang Bisaya nga manok.
0: Oo man.
2: Ay, hindi na kinanglan, pre. Kay damo man ko Bisaya nga manok. Inapangawat lang gani.
1: Ay, tuod ka pare?
2: Oo eh. Pero ang kanto na mundi sang anak ko, kundi kung paano tani sulbaron ang problema.
0: Problema? Nak, said, ano nga problema ang ginawa ka ni pare ano ganito, pre? Alan mo, pre?
2: Morito.
0: Morito. Ano nito?
3: Nay. Tay.
1: O nga, gulpi ka lang yan nag-hibihaw, lumaw-lumaw mata mo.
4: Tita, nagabusong ko kag si Isidrong amay.
0: Ano? Ay, mo Diyos ko, hindi ganit ka mo maglahog-lahog sa amo sinahato.
2: Ah, wala nagkalahog ng bata ko, Mare. Gipabusong sang bata mong bata ko.
0: Ay, mo Diyos ko.
2: Hindi pa ganit siya mag-ako kay agyesa ko no eh.
0: Sir, ano ni Sidman?
1: Toto, Isidro. Matuod ba lang ginapanghambal ni Parimorito?
3: Tay, hindi na yung matuod nga ginpabusong ko si Hanelet. Wala sa pinatabo sa amo niya, Tay. Kagpaano ko siya mapabusong kay Agi ko yan, Tay? Agi ako. Amo pa na gani ako. Ang iyako ko sa inyo, Tayiga, agi ako.
1: Ano?
0: Diyos ko.
1: Ay, mata ni.
2: Ote, ano ni Pareman? Kinang lang, ginya nga ipakasal sila ng duwaya.
3: Hindi ko yan magpakasal, Tito. Hindi ko. Hindi ko yan matuhon. Hindi ako. Kag hindi ako ang amay sila sa ginabusong ni Hanile. Tungon, agi ako. Agi ako, Tito.
4: Ano kayo?

Grabe ang kakibot nila ni nanay kag tatay nga may ginpamusong ako. Kag grabe man ang kakibot ni tatay tungod nag ako nga agi ako. Ang problema ko gid kay ginapilit gid na hanilet nga ako ang amay sing iya ginabusong. Akoon ko wala ko gid siya ginhilabtan. Oo, nakatuparay kami, tulog, pero wala gid sang may nagpatunga sa amon. Sa subong, nag-eskwela gihapon ako kag amuman si Hanilet, bisan pa nga dako na ang yatsyan. Nakatalana naman ang amon kasal, pero daw maisol gid ako kay kahibalo ako nga hindi ako ang amay sang iya ginabusong. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Isidro.

0: Kinahanglan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sa gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasakang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, derigium, astigmatism, kaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at lahang I Care Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. Ingwintay

0: 23 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainlain nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di pre, musta bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
6: Miss si Alana Pacardo

You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan? I remember the days when you're here with me. Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories. Secret Memories. Kasama si Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 44 minutes after 1 in the afternoon. Welcome ka na sa Monday edition ng ating programang Secret Memories ka-K-5. And napakinggan mo na rin ang panibagong kwento ngayong edition sa ating segment na Pages of Love. At yun pong natungayan ang kwento ni Isidro, mga ka-K-5. Ito yung ating bidang karakter na malamang sa malamang ang kanyang nararamdaman sa mga oras na ito ay natutorn. Hindi torn between two lovers, kundi torn sa kanya, ka-K-5, na magiging desisyon. Kasi regardless siguro sa kanyang pipiliin, na parehong hindi niya gusto. Hindi niya gusto sanang umamin, hindi niya rin gustong may akuin. But then nalagay siya sa sitwasyon kung saan, kung ano yung mga bagay na ayaw niya, yun pa talaga ang mga pagpipilian. Napakinggan mo itong ating kwento ngayong hapon, ka-K-5. Malamang isa ka rin sa mga maaawa dito sa ating bidang karakter. Maaawa na medyo matatawa sa nangyayari sa kanyang buhay. Kasi naman, alam mo sa sarili mo, ka-K-5, na wala talagang nangyari. Di mo rin gusto just in case na mayroong nangyari. Tapos, di mo rin gusto mismo yung taong yan. Kasi iba talaga ang bet mo. Pero pinipilit pa rin na ipaako sa'yo, ka-K-5, ang mga bagay na hindi naman bunga ng iyong kakisigan. Pero kidding aside, naniniwala tayo, ka-K-5, na meron pa rin naman na legal remedy para dito sa problema ng ating bidang karakter. Kasi personally, ka-K-5, naniniwala rin tayo na ang pagpapakasal ay kusang loob yan. Hindi yan sa pilitan at hindi bunga ng pananakot, kaya sige, go na lang. Regardless of the gender. Kadalasan sa mga ganyang kwento, yung madalas na pipikot, madalas na pipilit, mga babae. Pero regardless of the gender, kahit lalaki ka, may karapatan kang humindi at tumanggi, ka-K-5, lalo't ayaw mo naman talaga. May karapatan kang tumanggi na manatili sa isang kasunduan, o kaya naman mag-commit sa isang pagpapakasal, pakikipagkasundo. Diba? Lalo't sabi nga natin, di mo naman talaga bet. May right ka naman siguro na huwag pumirma kung ano man papipirmahan sa iyong papel, o kaya naman dokumento na inline sa mga kasunduang ganyan. Pero syempre, hindi naman tayo inline sa mga works na ganyan. Kaya nga sabi natin, for legal advice, ka-K-5, dapat pupunta ka talaga sa mga proper authorities. At sa mga prosesong ganyan, naniniwala tayo na matutulungan tayo ng PAO. Public Attorney's Office din. I believe sila yung makakatulong, lalo na doon sa mga nagigipit na mga ka-K-5 po natin na less in life. Yung walang kakayahan na mag-provide ng sarili nilang mga abogado. Eh, syempre na andyan yung PAO. Tutulungan kayo sa mga legal na remedy. On the other hand, mga ka-K-5, dahil sa kwentong yan, ready na ang ating tanong. Naway, ikaw ready na rin. Ating question of the day ay, ano nga bang rason para magpakasal? Kasi buntis na. Di naman siguro, kakaloka ka talaga dito sa Pilipinas kapag ikakasal, matik yung mindset, oy, baka buntis na yan. Eh, kasi matanda na. Kumbaga, hindi nilang maging happy. Meron at meron pa rin talagang side comment, ka-K-5, kapag usapang kasal. Again, ang ating tanong, ano nga ba ang rason para magpakasal? Ang inyong makasagutan, mari nyo pong isend sa ating comment section. In a while, po-post ko na po yan sa Sweet Terry, K5 News sa FAM Kalina. Para siguro kung ikaw ay kahalintulad, ang pinagdaraanan doon sa kwento ng ating bidang karakter, malamang ikaw magpapakasal dahil sa takot. Takot kasi ikaw ay napikot, ikaw ay pinilit, kaya kahit hindi bet, sige na lang nga. Pwede din, dala ng pressure. Pressure sa edad, pressure sa timeline, o pressure sa mga nakikita, naririnig at nangyayari sa iyong paligid, kaya go. And of course, eto naman siguro, maraming a-agree ka, K-5. Nagpapakasal naman ang ilan dahil sila ay nagmamahal. Nagkakagustuhan at handa na pareho. Yun lang. Yun na siguro yung pinakamaganda, pinakamasaya at nakaka-inlove naman talagang face, ka-K-5, ng mga ikakasal. Yung pinaghandaan, yung ginugusto, yung minama. Tara. And yung ilan naman magpapakasal para hindi na daw magparinig. Nagsama na siguro sa kakaparinig, kaka-shared post. Nangyayari yung mga ganyan usually kaka-5 kapag matagal-tagal na. Sila yung mga nasa long-term relationship. Tapos, syempre, yung isa dyan, kahit hindi pa kayo dalawa kaka-5, mayroong isa sa inyo na parang naririndi na rin sa pressure at sa mga pangungulit ng mga tao around you kung kailan pa. Lalo kapag nanonotice nilang matagal-tagal na kayo. Tapos parang pakiramdam nila iwala kayong plano. Parang gusto nilang unahan na kayo. Ay, yung isa rin dyan, tamang parinig na rin. Anyway, 1:49 ng ating oras. And again, ang inyong kasagutan sa ating katanungan of the day. Mari pong i-comment sa aking page. And well, ipopost ko na po yan sa Sweet Terry K5 News FM Cleveland. And for now, tuloy po natin ang ating musikahan. Hanggang alas 3 na naman tayo magkakasama at magkakarinigan. Ay, huwag ka na maglilipat pa ng radyo. Manatiling nagkatutok sa istasyong may puso, ang K5 News FM.

0: lokal na kamo.
1: Sa DX 500, kay namigit ingi sa aton nga lawas. DX
2: 500! Sa mga kautoran namon, don't forget nga inom gid sa nagakinahanglan nga suplemento kay masugot kag sa indi, amala na yung makabuligid sa imo'y kayong lawas. Now, kadto kita sa Talakayan. Dumduman mo, sir boy, nga humbalong ka sa nanay mo, tatay mo, biskan lulo kag lula mo, kaon utan. Mm-hmm. Higop sa baw.
3: Mm-hmm. Tulo, luha mo po kaon kagid.
2: Mga nga mga bata mo sa unan, no? Biskan na humbal nga kaon kautan, daw hindi gid yan nami, kaon utan.
3: No?
2: Now, anong behind? Nga ang masiling imong lulo, lula, tatay, nanay, kaon kautan. Because of the antioxidants sa mga utan.
3: Mm-hmm.
2: Antioxidants, di ba magbalatian ka, baklan ka rin prutas. Mm-hmm. Apple ang uso, kag saging.
3: Apple kag saging.
2: Ang muna sa una. Mm-hmm. The reason behind is the antioxidant. Nga apakaunong kasi na, para dali ka mag-ayo. Kay once nga may gakatabo sa lawas nga mga oxidation, tuktokon imo lawas, tuktokon imo selula, dali magkabalatian.
3: Mm-hmm.
2: Dali mapatay ang imo selula kung kulang na antioxidant, sir boy.
3: Correct.
2: Nga ang may DTX 500, sir boy, kaya mga bata di na magkaunutan.
4: Hindi na magkaunutan.
2: 5 na lang DTX 500.
4: Plus, para dasok. Kinanglan nila kinilo-kilo, lodok nga utan.
2: Mm-hmm. Gani.
4: Kaso, kayo isa, may ara na kita sa DTX 500, ang makuha nila sa pila ka kilo nga utan, makuha nila sa isa ka kapsula. DTX
1: 500! Gina Canon. Ang ginibadya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, bati namon nga may DTX 500.
5: Isa ka pila ka maginan?
1: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan.
5: Subong kamusta?
1: O, ay, niko ginibadya at maskin gamay. DTX
2: 500! Imagine, kung gainom ka DTX 500, mas nami pagi nga nagakaong kautan.
3: Ay, kampiyon.
2: Nagainom ka fruit juices.
3: Uh-huh.
2: Gainom pa ka sang DTX 500. Ginbatuan mo ang mga epekto sang oxidation nga gakatabo sa imulawas.
3: Mm. Correct, no?
2: Ano, imulawas, wala oxidation. Samantala ang mga tubo na, mga salsalo na, sila lang tuktukon. Tuktukon man niya itong lawas. Bangod sa aton bisyo. Biskan, wala pa ka bisyo, sir boy. Matuktukon niya po ng lawas. So, amo na ka-importante, nga permi na mong ina-introduce nga mag-inom ka DTX 500. Ang purpose na, para mag-support.
3: Mm-hmm.
2: Support sa imo.
3: Correct.
2: Kisa, hindi man tanan panahon, magkakaon, giga kompleto. Ito, global sa mga fans, sa World Health Organization, at least kaon ka 15 to 20 ka klase nga gulay.
3: Mm-hmm.
2: Kaon ka at least 10 to 15 ka klase nga prutas.
3: Mm-hmm.
2: Hindi mo na makompleto sa isa kadlaw sa
3: imo.
2: But if you have this food supplement, nga puno sang antioxidant, antioxidant man lang ng arada, like sa akon, ang makaya man lang ako, duha mo lang ka pruta, sir boy.
3: Mm-hmm.
2: Binya sa aga, nga may luya.
3: Mm-hmm.
2: Karot sa, ang juices ko ha, karot sa gabi, nga may luya.
3: May luya.
2: Amo lang na. Kung may saging, may apple, amo lang na. Di ka kompleto. Din ko gabawi, sir boy. Inom lang ko yan, DTX 500. Oo, amo lang na. Dara lang ang sikrito. Kay once nga, ga-inom ka na, at least may nag-support sa imo.
3: Correct.
2: Iba man gid ko may support group, sir boy. Lantawa bla, sir boy, no? Kung ano ka-importante nga mag-inom ka DTX 500. Bakal ka isa ka kilo nga amarguso.
3: Mm-hmm.
2: Then, mga pulo ka kilo nga kwan, tubo.
4: Kung magpangos man sila, Dok, tubo, ang tamis lang nga parte nila makuha.
2: Oo, oh, hindi nila
4: hindi
2: makuha.
4: Hindi man nila mausang ang pait nga parte.
2: Amarang bintaha kung naka-DTX 500 ka, likawi ang dali nga pagtigula.
3: Mm-hmm.
2: Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo atay.
3: Mm-hmm.
2: Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo pangkreas. Kag sa tanan nga mga organ. Kaya ang tanan nga mga organ mo, once nga healthy na, ang magwa sa imo guya, magwa sa imo lawas, healthy sir boy.
3: Mm-hmm.
2: So, isa lang sa sikreto para ma-maintain ang iya pagka-healthy, hindi dali ang matigulang. Kaya matigulang, ginman ta, pero hindi lang dali.
4: Hindi lang dali. Okay. Hindi timprano.
2: Amo na ka-importante nga mag-inom gig ka, DTX 500. Gagasto gani mo kamusang mga wala pulos nga mga pagkaon.
3: Mm-hmm.
2: Why not nga mag-invest sa nagakaigo sa imo ikayong lawas. Inom gig DTX 500.
5: Imo pangalan na partner
6: Dennis Antonio.
5: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test. Pinatong score gani?
6: 470.
5: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, two times a day.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?

0: kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Secret Memories with Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: Yeah, right. Secret Memories pa rin ang inyong pinapakinggan. Yeah. Oras po natin, it's now 2:14. And kamusta naman yung mga kaka-K5 po nating walang pasok? Yeah. Walang pasok dahil today is Teacher's Day. Yeah. Araw po ng ating mga butihing guro. Yeah. Ay, yung mga estudyante, malamang sa malamang nasa kani-kanilang bahay. O kaya naman, kung may mga program, special occasions, celebrations, ganyan, nandoon sila. Alam mo, ilan sa mga nakakamiss na pagkakataon sa buhay estudyante kaka-K5 tuwing sasapit yung mga ganitong Teacher's Day. Kadalasan talaga hindi nawawala yung mga pag-anap, yung mga pa-eksena. Na andyan yung mga pagkakataon na syempre bilang estudyante as a form of appreciation sa inyong guro, naghahanda ka rin talaga para sa mga gifts and surprise. Hindi naman na ano yan required. Pero syempre, yun yung majority wins na tinatawag kaka-K5. Kung ano yung napagkasundoan sa inyong classroom ng kapwa mo mga estudyante rin, doon ka rin. Doon ka rin na papanig. Kaya yung ilan, nagsasagawa sila ng mga pa-surprise, may mga nire-ready silang pag-gifts. And minsan, sa sobra nilang paghahanda sa part na yan, nakakalimutan nilang palitan ang script. Kumbaga kaka-K5, memorize na ni Ma'am Sir yung kanilang mga system na kunwari ipapatawag sa faculty kasi sabi may mga nag-aaway daw. Tapos kapag pinuntahan, syempre hindi naman talagang nag-aaway kundi may mga pasabog sila. May mga pa-surprise sila. Doon usually na nami-melt si Ma'am o si Sir. Tapos kailangan niyang masustain kasi ihahambing kayo sa mga naunang years. Kapag hindi yan nagawa sa mga susunod na taon. Sharing. And of course, ngayon, modern na kasi. Kaya kung dati ay idinadaan sa mga pa-letter. Diba? Love letter. Hindi lang pala kay crush yung ibinibigay. Pati rin sa ating mga teachers. E ngayon, ano na sila? Online posting kaka-K5. Gamit ang kanilang mga social media accounts. E nagpo-post sila ng mga appreciation para sa kanilang mga guro. Bukas na daw ulit magiging pasaway. Magiging matigas ang ulo itong ating mga estudyante. Kaya bukas na rin, magiging dragon si Ma'am o si Sen. Nag-i-evolve pala. No? Nag-i-evolve, depende sa treatment. Kaya nga sabi natin na usually may mga ano rin may mga pa-program. May mga pa-program, kaya kahit hindi ideklara na walang pasok kaka-K5, kaya rin na rin. Parang walang pasok na rin yun. Kasi may mga pa-dance, may pa-sing. Ako ano man yung nilalaman ng mga programa kaka-K5, ang mahalaga, walang pasok. Diba? Buhay estudyante, happy-happy, no? Ang ilan naman, ito yung pinaka-iiwasan, ang bagay. Yung alam mo sa sarili mong kuripot, kaka-K5. Yung niminsan hindi ka mauto sa mga ambag-ambag na yan. Pero syempre, required kang mag-ambag. Kahit kapos, na-appreciate yung mga ganyang effort. Yung mga thoughtfulness na mga ganyan. Na kahit tinitipid mo ang baon mo, o kaya naman kung ano lang ang meron ka, nagpo-provide ka pa rin, nag-aambag ka pa rin. As a form, again, ng appreciation. At syempre, dyan na ay hindi rin nawawala yung mga favorite part. At ilan sa mga pinakapaboritong parte ng mga ganyang eksena kaka-K5 ay yung kainan. Salo-salo sa classroom. Hindi lang natin naalam kaka-K5 kung hanggang ngayon existing yung mga ganyang system, mga ganyang ganap. Kasi before, ganyan na ganyan yung mga nakakaugalian. Ganyan yung tradisyon. Ito yung mga salo-salo kaka-K5 na kahit wala kang ambag, pwede kang kumain. So, kaya naman, ambag mo, kain mo. Masasarap alalahanin na kahit hindi para sa'yo yung event, ikaw yung nag-i-enjoy. Speaking of pagkain, mga kaka-K5, dahil sa daming classroom ang iyong naikot, sa daming food ang iyong natikman, at nakain today, baka maghalo-halo na yan. Tamang paalala, siguraduhin kaka-K5 na palaging happy ang iyong tummy and healthy ang iyong digestion. kadalasan nako-compromise yung mga ganyang sister kapag palagi na lang paiba-iba ang iyong pagkain, ibang oras, iba't ibang level, iba't ibang dami at iba't ibang uri. O, diba? Puro iba-iba ka kayo. Iba. So again, para papanatili po natin na palaging happy ang ating mga and healthy ang ating digestion. Araw-araw ka rin dapat umiinom ng Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, mga ka-K5, ay sagana sa probiotics na makakatulong po sa atin mabalance ang good bacteria sa ating mga tiyan. Nang sa ganon, mapanatili po natin ang pagkakaroon ng healthy digestion. At para din, happy lagi ang iyong tummy. So again, ka-K5, try mo na ang Clinica Spore Biotics. Maraming nyo yung i-check kung available sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong lugar. At kung ikaw dito lang din sa bayan ng Kilibo at mga kalapit na bayan, maaari ka naman magtungo sa Raventors Building, Smania Avenue, Barangay Estancia, Kalina. And still, nag-offer po tayo ng free consultation. Kaya sa mga gustong makasiguro ng kanilang mga iniinom, ginagamit ng mga produkto at suplemento ay po pwede. At angkop sa iyo, kakaiba. Oh, go na, ipa-check, ipa-consulta. Ganyan din kung ikaw ay may mga iniinda at may mga karamdaman. Bukas po ang ating clinic, Sunday to Friday. Nagsisimula ang ating clinic hours. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon. 2:19 ang ating oras. In a while, magpapaalam na po tayo dahil final hour na natin. Kaya sa mga hindi pa nakakasagot ng ating katanungan of the day, para doon sa ang mindset, yung mga nakasunod-sunod sa kanilang timeline ka K5 ay pagpapakasi. Pero hindi pa ma-define. Anong rason? For what? Eh, kung wala daw rason, wag na. Sharing. Asha, sige. Go na. Sagutin mo na ang ating katanungan of the day. Ano nga bang rason na para magpakasali? Ang ating katanungan ngayong hapon, ka-K5, in line yan sa ating kwentong natin. And of course, later on, babasahin po natin lahat ng inyong kasagutan. For now, back to the music muna tayo. Kasakasama niyo pa rin.
0: Sweet Terry!

0: sa show sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sang mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: GTX 500
1: ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo atay, happy kanunay.
0: GTX 500
1: masaligan, epektibo.
0: GTX 500.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: epektibong.
1: Mighty Safe. Mabakal sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibong.
2: Extend Food Supplement for Men.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum

0: Sira talaga itong memoria.
1: Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: PDX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
1: Babakan sa mga butika.
4: DTX.

0: Coffee Mix.
1: TGX Coffee Mix.
2: Mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty

0: Sweet Terry.
1: Yeah, right, Sweet Terry pa rin ang inyong kasakasama sa final hour ng Secret Memories. And as promised, bago tayo umexit ka K5, bibigyan po muna natin ang final take, ang kwento ni Isidro, ang ating bidang karakter sa segment The Pages of Love. Ang kanyang kwento at ang kanyang problema ka K5 na medyo komplikado. Sabi nga natin kanina, parang kung ikaw nakikinig sa kanyang kwento talaga, parang maaawa tapos matatawa. Kaya naman tatawa muna bago maaawa. Kasi kung ano yung mga bagay na gusto niya K5, doon pa talaga siya nalalagay. Doon siya nalalagay sa mga sitwasyon na anuman ang pagpilian ay parehong di niya benta. Pero tulad rin ang sinabi natin kanina mga K5, sa mga kalintulad na problema, sa mga kalintulad na sitwasyon, kung ikaw man ay nakakaranas ng same situation sa ating bidang karakter, mayroong legal remedy sa mga problema ang ganyan K5. And of course, para sa mga legal advice at legal na mga process, go for someone na capable na magbigay ng mga ganyang serbisyo. Sabi nga natin, for those, especially for those who are less in life, malalapitan ka K5 kung ikaw ay nagigipit at nangangailangan ng mag-a-appear before you. Buka sa pawa, mga public attorney's office sa K5 na makakatulong sa iyo. Sa part naman natin, yung kaya lang nating ibigay kasi is advice. Yung advice na unsolicited. Alam mo, isa rin kasi tayo sa mga firm K5 sa mga desisyon na walang dapat idinadaan sa sindapa. Walang idinadaan dapat sa takot at syempre sa pamimikot, sa pamimilit. Hindi tayo pabor sa mga ganyang eksena. Alam mo kasi may mga iba-ibang definition, may iba-ibang meaning o kaya naman na reason sa usaping pagpapakasal ka K5. For some, may mga subtle lang sila na meaning ng definition o kaya naman na reason sa pagpapakasal. Pero may ilan din naman na deep ang kanilang understanding at kinakapitan na para sila ay mag-settle down. Siguro para sa ilan, ready na sila, nasa edad na sila, mahal naman nilang isa't isa, tapos may mga ibang reason pa. And on the other hand, meron din naman na masyado nilang vina-value ang pagpapakasal. May mga pinaglalaanan silang tao, sitwasyon, kahit oras at araw pa yan K5, may meaning ang bawat eksena sa kanila. Sa usaping pagpapakasal. Kaya, syempre, kapag ikaw ay napasubo sa mga sitwasyon na kailangan mong magpakasal, just because may nagsabi na kailangan mo silang panagutan. Kahit sabi nga natin kanina, ay di naman bunga ng iyong kakisigan K5. Talagang matutuliro ka rin. Matutorn ka rin kung ano ang iyong susundin. Sigaw ng puso, ng isip, o sigaw nila. Sigaw nila kasi tinatakot yun. Pero sa kabila ng mga definition of terms nila K5, pag hindi mo talaga gusto, then don't. Diba? Maging firm ka rin, ha? Tayo naniniwala na ang bawat isa po sa atin ay may karapatan. At sa mga nagigipit na ganyan, sa mga pinipikot na ganyan, regardless of the gender K5, naniniwala tayo na may karapatan din silang humindi kapag hindi nila gusto. At hindi bukal sa kanilang kalooban. O sa iba naman, yung mga K5 po natin na medyo nanggagamit ng pagkakataon, ng tao, ng sitwasyon, K5, naway huwag ka nang manggamit pa ng iba. O kaya naman mga aagrabyado ng iba. Kumbaga, may mga gagawin na umiing eksena para panindigan yung mga karutan. Charing, karutan talaga. Pero kung hindi yung karutan, ano yun? Charing again. Ako K5, hanggat maidadaan sa mabuting usapan, idaan mo na lang sa mabuting usapan. Kasi habang nakikinig tayo sa kwentong yun, parang yung katapat lang netong ating bidang karakter, manok. Manok na native. O, tapos inuman, tapos solve na. Carry na, sila na. Kakaloka yung mga ganyang eksena K5. Though siguro sa mga ibang areas, mga ibang pagkakataon, nangyayari pa rin. Pero hindi kasi basta-basta mapipilit ang mga taong may karapatan. Lahat nga may karapatan, so lahat yan. May karapatan humindi rin K5. Hindi ka naman siguro produkto para i-barter-barter na lang. Know your rights. dyan papasok yung importance ng pag-aaral ka kay Five. Mag-aral kang mabuti, mag-aral kang maigi para hindi ka basta-basta mapapa-agree sa mga sitwasyon, sa mga pagkakataon, at sa mga kagustuhan, kasunduan ka kay Five na hindi talaga pro para sa iyo. At hindi mo rin talaga gusto. Na idadaan lang sa mga pa-agree, sa mga pag-yes, dala siguro ng power nila, tapos convincing power din ng mga umaari. Pero hanggat may tama sa iyo ka kay Bay, hanggat may karapatan ka, paglaban mo. May ganun. Wala ka na kasing ibang maibabala kundi ang tapang na lang ka kay Bay. So yung tapang gamitin sa tama. So 52 ang ating oras. Maraming maraming salamat po ha. So walang saong pakikinig at pakikibahagi sa ating programa Everyday. Sa muli, magkakasama at magkakarinigan tayo bukas, same time and same station. And again, this has been your DJ Sweet Terry, wishing you all a great Monday, everyone!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makakas, makabuti ka.
1: D3 Bio, kontra kay TV, no? Ano pala ang TV? Ang TV gabing halit, no? Ang TV has been there for the longest time, no? And ang tao, ever since ang tao naging infected, ang tao naghimo sa mga vaccine, naghimo sa mga antibacterial drug against this bacteria. Pero ang TV maalam kasi nga bacteria, sa dugay nga usasang tao, sa bulong against TV, ga-adapt man ang TV. That's why may antibiotic resistance ang ginatawa nga TV. That's why yung iba nga biskan ga therapy ni sila, gakadto na sa mga DOT centers ta, gina gabalik gapon ang TV kay pigaw. Ang immune system, isa na na, pigaw ang pagpatay sang bakterya.
0: D3 Bio.
1: Ano bala ang epekto ni D3 Bio upod sang iya extra virgin coconut oil nga may mga medium chain triglycerides nga ginahimo sa mga monolaurin, monoglycerides, monocaprin kontra sang ini klase nga bakterya. Oops, angkot ka mo. Diba ang D3 Bio antiviral specialist? Pero ang D3 Bio is also an antibacterial specialist.
2: So kaya niya ang kagaw sang tibihon.
1: Talungon ta ang kontrata subo.
2: May nabasa ko, researcher boy, na ang mga tao nga pala kaon sang butong paglubi, layo sa TV.
1: Kung kakaon sila butong or gausar sila oil aling sa butong, no? Or lana, no?
2: Ini subong niya, aranas D3 Bio.
1: Ay, nasa D3 Bio.
0: D3 Bio.
2: Pag pala inom ka D3 Bio, especially madugangan mo sang mighty sir pure sir boy.
1: Correct.
2: Dako ang kwan, makabulig niya sa mga may mga TB. Biska naga maintenance ka sa imo da nga mostly tag 6 months nga medication ay.
1: 6 months na, sir.
2: Oh, 6 months.
3: 6 months.
2: I-add on mo ang kwan, D3 Bio. Tungod kay ang D3 Bio sa ginasiling na, pero tikataas ang iya nga antibacterial properties. Kaya niya i-fight ang TB nga ara sa imulawas.
0: D3 Bio with Visio.
4: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabuti ka.
1: Ano bala ang inatawag nga Mycobacterium tuberculosis? Amo na natawag nga bacteria sang TB. Ini siya may ginatawag may lipid envelope membrane ni siya. Kabalo naman kita tanan. Nga si D3 Bio. Once gani lipid encase ang membrane sang bacteria, sang virus, and even fungi, patay ka kay D3 Bio. Research shows ang DOST sa Department of Health that extra virgin coconut oil is very therapeutical against TB. Paano na na-prove na ang research nila? Nangatag sila bulong, ginupda nila sang extra virgin coconut oil, mas dali nadula ang bacteria load sang bacteria sa imo baga. So, ang TB ini nearly kills 1.4 million people each year worldwide. Sa aton di sa Pilipinas, around 2019 na data, it's 27,000 plus. So, kung ikaw subong may latent TB, kumbaga, may TB ka, pero huwag pa nagwa, no? Ha? Kitungod sina, nga ka-D3 Bio ka.
2: Pagaluya yung immune system, dira katak yun, sir boy.
1: Correct.
2: May kuhan ganing statistics nga 1/4 na sa world's population may TB.
3: Grabe, no?
2: Grabe.
3: Grabe, no?
2: Pag may HIV ka, 20 times ang posibilidad mo nga, no? Magka-TB, siyempre weak na immune system.
3: Weak na immune system.
2: Wala kulba, sir boy. Kung may HIV ka, may HIPAA ka, kung D3 Bio, lampor na sa tanan, sir boy.
3: But, yeah.
2: Tanan nga kagaw, iya na nga matamaton, kuhan, patay. Kung wala gid kay nagbakal D3 Bio, pangayo lang dahon kapayas imo tupad balay. Ang duga sang
3: dahon kapayas
2: dako makabulig sa may mga TV, sir boy. Amo lang na agwantahan kapait.
3: Maulo upload kag kapait.
2: Kay way makay nagbakal. Kontaka na lang sa kapait sang ano, sang dahon kapayas. May mga research sa dahon kapayas paano makabulig sa mga kagaw sang may ara TV. So kung nagainom ka sa mga medication, pwede mo na i-add on. Wala contraindication. Wala problema, sir boy. Kung wala kayo nagbakal D3 Bio.
1: Correct.
2: May nagbakal ka D3 Bio, ma-D3 Bio ka na lang, lalang magwanta ka sa pahit.
0: D3.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Malakas, mga butika.
0: D3 Bio.
2: Health News.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News

0: ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang maskin pampaskog nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3 Bio.
2: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay saman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.

0: Mahigko pala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina energy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: CC, Alkaline, nga Vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahangina, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magabaho.

0: Lucas ang klinika de alternativo medicina and wellness center malapit sa inyo lugar.
1: Pre Tonyote, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
3: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend food supplement for men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
1: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, apat gigasultada, pre? Biyag si misis, eh?
3: Extend food supplement for men.
4: Tikasin!
3: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa Neurobiotic Syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
5: Ni si Alana Pacardon Marapa.
6: Ko si Joshua Darin Villavior.
7: Ni si Kirby John Panes Agraban.
3: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
8: K5 Galingawan Time!
9: Pa, humana desisyon ko. Gusto ko ng mga buhay nga ko na lang.
10: Bawanak! Sigurado ka na sina?
9: Oo ba eh? Nako!
10: Ate, mayunak ah. Suportahan na mo ng desisyon mo ah.
9: Nice siya pa! Naimos ko na gamit nyo! Pagnalayas na ka mo to!
8: Hey! Five! Galingawan Time!
11: Kaaga pa mati ka sa K5 News FM!
12: Ako galing si Aikal Diyoso. Umpisa nga K5, pinamati ako sa anda mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premis sa launa sa balita.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM!
13: Wow! May puso!
14: Ang kampyon nga istasyon,
15: K5 News FM!

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
3: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
2: Mga duha pa kasi man, kapin.
3: Pila imong na inom DTX 500?
2: Pag-yod ka sub.
3: Duha na ka stop?
2: Yun
3: sa amin yung pag-inom.
2: Tumultag og gabi eh.
3: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
2: Oh.
3: Pila na may sugar ni Moron?
2: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
1: TTX 500.
4: Tapos si Jean Paul Generoso. Masa may kabala expose sa taong nagapanigarilyo? Ang inyo kaingod balay, inyo bana, inyo utod, inyo tiyo, inyo amay, nagapanigarilyo, anong delikado sa second hand smoke? Storyanta ina karon, kaupunta sa diskusyon Doc Ramil Uy aton CEO. Istoryahan ta ang isa ka bisyo nga makahalit indi lamang sa lawasang nagasuyop. Kundi kalakip man ang makahaklo sang aso sini. Ang pagpanigarilyo ang isa ka bisyong addictive kag destructive sa mga cells.
5: Kada to Exor GP siguro mga sobra 100,000 ka Pilipinos ang gakapatay bangod sa balatian, bangod sa pagpanigarilyo. 21% sini ang kadamuon nagkapatay ahalin sa mga lalaki nga Pilipino nga bangod sa tobacco smoke. Madamo nga naghaklo sang second hand smoke kaglaban sini wala pa ya gainom dito 500, wala may TC. Kaya nga, wala sila antioxidant, Sir GP. Haklo lang, haklo ah. Wala inom DTX 500 kag may TC, wala sila antioxidant.
4: Ang asusang sigarilyo, ang may ara sang masobra 4,000 ka mga identified ingredients, including nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrogen cyanide, trace metals, kag madamo pa nga mga carcinogenic compounds.
5: Kung delikado sa mga nag-smoke, mas delikado ang sikanan smoker. Hindi ba sa basta ng mga toxic chemicals ang mahaklo mo, Sir GP, sa sigarilyo? No? Kung kinanglan mo mag-DTX 500 kag may TC, nga wala ka bisyo, mas nagid nga kinahanglan kung gapanigarilyo ka or mas masami may tupad ka nga gapanigarilyo.
1: DTX 500.
6: Si Edwin Grace Paglumutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1.

0: 500.
1: Now, ang lain pa, ang paghaklo sa second hand smoke, inabala ang aso sang tupad mo nga nagapanigarilo. Ini ang may carcinogens nga arsenic.
2: Grabe, arsenic poison.
1: May polonium 21, bensin, may lead, may formaldehyde. No? Ang pamangkot kapila ka maghaklo sang sigarilyo halin sang pagkabata mo. Halin sa bana mo, or halin sa utod mo, halin sa migo mo. Mm. No? Ang question, kapila man gagainom di TX500 kag Mighty C or Pure C para maprotektahan ang selula mo?
2: Correct.
1: Especially ang baga.
2: Oho. So, no, sa Center for Disease Control and Prevention or CDC, secondhand smoke kills more than 42,000 non-smoker each year.
1: Kung may budget ka sa sigarilyo, dapat may budget ka sa DTX 500 kag Mighty C. Ang muna dapat na himuon. Now, hindi pa ulit ang tanan, Sir JP. Ang adlaw-adlaw ni mo mga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang amat-amat nga mag-repair sang damage nga nahimo sa secondhand smoke sa imo nga mga selula while protecting it from further damage sa padayon nga paghaklo mo sang aso. Ang endothelial cells, Sir JP, amo ni ang nag-release sa mga substances nga nag-control sang relaxation kag contraction sang heart. Kag so, iniman ang nag-release ang enzyme nga nag-control sang blood clotting, immune function, kag platelet. Amo na nga importante ang role sang endothelial cells and then gub-on lang sa secondhand smoke, dapat ya proteksyonan mo gamit GDT X500 kag Mighty C. Lantawa blas, Sir JP, sa balay nyo, aga pa ni Garilus tatay, padarilyo mo uto, di mo tiyo, aga pa haklo mo ng secondhand smoke, sakay ka sa jeep, tupad mo, aga pa ni Garilyo, sulod ka CR, bawa si Garilyo, kadtukas ka piyan, may atuman.
2: Oh.
1: No? Meaning, halos oras-oras expose ka sa carcinogenic compounds.
2: Mm.
1: Halin sa sigarilyo. So dapat, adlaw-adlaw mo proteksyonan ang imo nga selula gamit ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: DTX 500!
3: 27 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
3: High blood gid ko, magasuka ko, kasun akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500?
4: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Kila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
0: DTX 500! DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy!

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon niya mga tagpalabati, suguran natong subong sa pagsipad-sipad. Ang bagong kasaysayan sa atong drama sa kahaginan, inyugit bakuhaan sa leksyon, niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan,
1: pili ka mo!

0: Ay, managat ka pa nga do ka madlos man isang hangin, ho? Ay, hindi niya karong kabayad kung madisgrasya ka.
1: Ay, kung hindi ko karon maglakat gang, wala kita sapon eh. Wala ta nga daan sang bugas. Wala man sang kalamay. Kagmantika. Kag isa pa, hindi ba lang ako ang nagpasimpalad sa lawod kung medyo naglain ang panahon?
0: Ay, sige ah. Halong kagidga, ha?
1: Sige na, malakat na ako. Sabi, dali, di bala. Baby, bihalong anay, baby. Pampabuhinas lang.
0: Ikaw bala mo. Duwala kaya bala imong ginakapoy sa butang ina.
1: Ay, sus.
0: Kagabi, antis na magtulog, nakaisa ka man. Antis nagbangon, nagkalit kapagid.
1: Oh.
0: Subong ang panulok mo sa akong to. Tukahalang po naman.
1: Ay, nahanong kumanay mo man. Kabalo na gid siya nga abunan ang nagatag pwersa sa akon, bro. Abunan ang nagatag sa akon sang inspirasyon kag kalipay gang.
0: Wala sang problema gang. Wala man ko nagapanginti basta amo na.
1: Ay, uti ano? Dito ta sa kusina gang. Kay posible kun makabugtaw mga bata. Baupulos pa dad babae nga daan sila eh.
0: Oo ka. Sa kusina lang kita maisa.
1: Ha?
0: Agod pagkatapos, palakat ka na dayon palawod.
1: Okay. Sika. Sika.

0: nakakaninog. Kayo si mama kasi papa ang gagawad, oh. Sige na nito po yung kaning tugan mo. Kasabat pala, ah. Balik na pala tulog. Dugay-dugay, wala na, oh. Oh, wala na, oh. Wala na, oh. Ano ka, bati ka? Wala na gauyo ka gagawad, wala na.
1: Oo, tuod, no. Linog lang gid ko, ro. At sige na, mabalik na lang tatulog. Kulbaan ko ba?

0: ano na yung opisyo mo man?
1: Katalaka mo!
0: Nalilalampos mong gamit da!
1: Sabad!
0: Katalaka! Sabad! Sang ano? Hmm, Rima, pag hinugay gani sinuplada ha, imbis kaayos ang mudo ko, subong tagubon mo pa ya. Ay, ano yung problema mo?
1: Abi ko maghibag ka mo, dito ka mo sa layo. Dito say goodbye-bye, oh. Hindi nga dili ka may susunod.

0: palay. At hagod, bala ka tama.
1: Ha? Uy, ala. Nabatian siguro nila kaina ay. Ay, ikaw man imo ya Rima. Eh, kung ano normal ang inaiya sa mag-asawa? Eh, sa pilakadlo ma, intindihan mo gid na ah.
0: Kabasto sa inyo pala ah! Wa-
1: ah! Ay, ikaw maldita nga bata ho.
0: Oh. Ay, umi pa yung okiga niya.
1: Ay, kay man, iningsing ong-ong ho. Oh. Ay, pertigid ka mahiligon sa kwan. Pag hindi man ako makapangindi sa iya kay basi sa iba niya papangitaon ang ininga butang balhaw. Ay, mas hoben niya daan siya sang sa ako ni. Kagkapisan sa iya katama. Bisan pa nga, ikaduha ko lang siya nga bana. Kagpadrasto lang siya sang duha ko ka mga bata sa una ko nga bana. Pero wala siya nag-iisip. Nagapatay-patay siya ubra para may isagod sa amon sa mga anak ko. Kagkabigon ko gid ini nga isa kadako nga utang kabalaslan sa iya. Kag para sa akon, dibuhinas gid ko nga ako ang ginpili ni Ong-Ong. Dibuhinas gid ko.

0: the food superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food superman for men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, Gid, ang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sang hapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.

0: Waps? Nano ka? Na nga, Dok, eh. Na pa nga nagkakusmod ka lang, ah.
1: Ay, nabuisit ko sa balay, ah.
0: Nga, manaw.
1: Hindi na lang ko pala pagpamangkot, ah. Bala, Rainer, kito masuka ko. Kinaluod ko, nagpala ni Dok, palahibo ko.
0: Wala. Grabe ba? Daw kaluluod ginaguro mo? Kito masuka ka? Naluod ka? Kaga, nagpala ni Dok, palahibo mo?
1: Kaluluod, gid, eh. Mga wala pa sunaid, balahaw. Tani bala, kung magbinasto sila, ay tagutaguon man nila, ay.
0: Ay? Ay, abot ko na na niya. Oh, abot ko na na. Naka-witness ka na asang sambuhay.
1: Ah, ipusad at lang baba mo?
0: Normal lang na iya, guwaps. Wala sila gani ni Wangga kagwanggo. Kapila ko na gani sila yung nadakpan, eh. Pero ti, amugin na niya. Normal na yan sa mga mag-asawa.
1: Hindi kadya eh. Amo na gani sa iba nga countries, kasuhan kami sa gobyerno kung wala kami yung separa nga kwarto sa mga bata.
0: Hmm?
1: Ang ginatawag pala yung privacy, Rainer.
0: Uti, sa iban man na iyang country. Pero sa third world countries, pareho sa aton, wala na naiyagi na sapak. Pero guro, namig na mo.
1: Isa kapag idno?
0: Uy! Uy! Kabite man ang tampa mo sa akong ba?
1: Kay bastos ka mo!
0: Sorry lang. Abi mo, inabala nga butang? Among naya ba lang nag-hugpong sa mag-asawa?
1: Ay, abot si mo, Darainer, ah! Mambay kapag id? Sige, baliwag kita pa, unta ko
0: bala! Ay, hindi na, guwapsa, hindi na!
1: Ha?
0: Kasakit bala!
1: At ihipos ka da! Hipuso mo na ba?

0: Hoy, preong ong. Hoy, damo is damo.
1: Bigor J. Jutay lang ah. Ano, mabakal ka?
0: Oo. Pong.
1: Mario.
0: Be? Uy, salakot gili. Oo, kanami kay Club Aspa. Eh, gaya ko nabi balisin, be.
1: Ay, ah, oo. O galing, wala ko sang dalang saludan eh.
0: Eh, wala problema. May plastic ko rin nga dala, oo. May, nanaw.
1: Ay.
0: Oh. Ay, labay man ang liakon, Migo.
1: Oo. Oh.
0: Kamusta man ang pangabuhi sang nanalo sang salaguron sa iban?
1: Oh. Oh, kakun. Wala sang problema, Mega. Palangga ko mga bata, Migo Arje. Ginakabi ko na sila yung akon di dyang mga anak.
0: Baumayo eh. Hmm. Nami kay puro bayi, no?
1: Oh.
0: Kaga mga guwapahon pabla sa mga kabataan ni Rosana. Do mga turok ka. Kalagba bala sa ngamimilo kag katangos ang ilong.
1: Umig. Ka mga guwapa tuhod. Guwapa man habis siya sa wahon eh. Kagi ganit na sang queen sang una sa fiesta sa barangay Meg, sang ubin pa siya.
0: Gani, no?
1: Hmm.
0: Abi mo, Meg, kung mga katubo-tubo ko lang subang bata ni Rosana, eh, sino na gani? Si Rima na? Pangaluyagan ko na, bro.
1: Meg, abi, dala na ding plastic mo. Kay malubog na ni Kron ng isda ko sang sige mo, istorya.
0: ay, oh, gali, no? Oh, ari, plastic ko. Oh. So, di lang na.
1: Okay.
0: Ay, pre, wala ka man gabatsyag Malaysia sa duwa mo ka manak. Ka mga gwapa nga dahan eh. May mga lawas pa blao.
1: Anay ka ba lang eh? Daw sobra-sobra na nang imo ha?
0: Eh, wala man ang Malaysia sa ako na. Ano ka man imo man? Ano aw? Ha? Ano? Sinto ka?
1: Taha, ay lang tabala mega. Iba si Balakaroon. Masumbagdan takaw.
0: Hiyoga mo eh! Kung wala mo lang kunaunahan, diskarte kay Rosana, ako tani subong ang ginatawag nga papas ng duwa ka mga bata.
1: Oh.
0: Buinas ka lang. Buinas ka lang. Abi. Ang isda ko ba yan?
1: Hindi na! Hindi ko na kinailang kwarta mo. Dito ka bakal sa iban, Meg.
0: Gago yun!
1: Isang pakatawag sa akong nagago, ha? Kay pakanunta ka sang isda nga may himbes. Dilawi ba lang? Dilawi, Miguel!

0: Okay man ng mga bata ni Kumari ko, ho? Ay! Oy! Oy! Noki! Nano, nano ka? Nga nagadalagan ka gidaw?
1: Ha? Si Titongong? Si Titongong?
0: Ha?

0: PTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batian ko ang Detex Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: PTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: PTX

0: Ano pang ginayahan ng matabo sa kagayunan niya to? Mga abyan, sunagin niyo sa pagpamati ang makahalawat hawat niya kasumpun sa atong drama sa kaginan. Ngayon makuhaan sang pagtulunan niya ginating uluhan.
1: Rehas! Sa kasaysayan, pili ka mo!
0: Ginsulat kas direksyon ni Nelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Potenya, kagini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga kinapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: with Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500. Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: So good lang nag-inom ka,
1: DTX? DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom, DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan taron. Ang number one ng problema sa mga babae, the most prevalent health issues ang babae ining myoma. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala ang myoma? Kag paano makabulig si DTX 500, Dr.
3: Ramil? Si Mighty C. Now, actually kung pala inom giga antioxidant, palakaon ka prutas, palakaon ka gulay, layo sa imo ang chances nga matubuan sa myoma sa GP. Kay nga man, pag puno ang lawas ang antioxidants, pag pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, malayo ang abnormality sa imo hormones. Kag indi basta-basta magtubo ina ang mga bukol. Ang myoma, Sir GP, isa na ka-abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod or palibot sang uterus sang babae. Good thing lang kay 95% sini
2: hindi siya cancerous.
3: Hindi cancerous pero disturbo eh. Imagine way pakabana gabusong kalan taon. Dako diyan.
2: Dako na ya.
3: So pero ini ang posible nga mga dako kag ipiton yung iban kan. Isa na da sa simptoma sa myoma, dugay-dugay ihi.
2: Ihi. Kay bladder mo ginaipit,
3: ginaipit niya. So kung dapat babae ka, kinahanglan mo gid ang damo nga antioxidants. Kinahanglan mo ang pag-inom gid sang DTX 500. Kaya yung pinakadamo nga antioxidants nga suplemento so far nga nadiskubrehan sa market, ha? DTX 500 kag Mighty C. Kay once nga damo ang antioxidants, layo na ang pagtubo sa cancer GP, ang mga fibroids da. Ang prone sa pagtubo sang fibroids, malayo katama kung puno sang antioxidant ang imo nga lawas.
2: Lawas. Oho, pero sa mga lalaki man da, ha? Bangod nga wala ka mo uterus, you are prone sa prostate cancer and BPH, benign hyperplasia, no? Gadako ang imo nga prostate gland.
3: Oh, natapos disturbo sa katulugon.
2: Usto,
3: imagine
2: ka ihi
3: 3 to 10 times
2: kamangihi
3: ngi sa isa ka gabi. Imbis enjoy ni mo tulog, hindi lang amo na rason, Sir GP. Nga aga inom gi ko adlaw-adlaw sang DTX 500. Adlaw-adlaw Mighty C or Pure C. Kay di ko gusto nga maproblema ko sa akong prostate.
0: DTX 500.
4: Ako si Laylay De La Cruz, ga star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
2: Ano ang imo ginabatyan?
4: Taas ang akon nga sugar, 375.
2: Sang nag-inom ka, ma'am, DTX 500, pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
4: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong 165, sa dugo ko man 120/80.
2: Subong pila na lang imo nga blood pressure?
4: 120/180.
2: Wala ka maintenance?
4: Wala na, sir, kundi DTX lang.
0: DTX 500.
3: Ang problema, Mr. GP, ining mga myoma or fibroids, usually wala simptoma. Matingala ka lang agad ako na tiyan mo. May ara gani, Sir GP, nga ang myoma ga-prolapse sa ilang akwan, sa ilang vaginal canal. Tingala ka, gasakit mag-contact si ano?
2: Mister?
3: Mister?
2: Myoma na gali, Dok.
5: Kananan, pa-check up, gid.
2: O, sambali, Dok, wala sang simptomas. Eventually, matuhaw gid man ang simptomas.
3: Kung
2: no?
3: Dako na.
2: Kung dako na. Oh. No, by that time, dako na myoma.
3: Actually, ang pinaka-common lang, ining ito ag dysmenorrhea. Ikuan mo na.
2: Absence of blood.
3: Poy, absence of blood. Tapos,
2: aminorrhea.
3: Tingala ka, dugay-dugay ihi ka, wala mo ka diabetes. Wala mo ka dapat ka bala cancer GP, ah. Kung gainom ka DTX 500 kag main si adlaw-adlaw. Kaya nga man, siyempre, ang imo silila protektado, hindi na magtubo nga abnormal. Kaya nga man, puno sa antioxidant, oh, may pambato sa mga gabuang buanga silulada. Amo na ka nami kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C. Hindi lamang cellulas ang pre-productive organ, kundi ang tanan nga cellulas sa imong lawas, halin sa imong mata, pakantos pinakapunta sa kamalagko sa imong atiil. Protektahan ni DTX 500 kag Mighty C. Even your blood and immune system is made up of cells. Ang pinakadako gid nga factor nga dapat i-consider sa nga may mga mayuman is oxidative stress. Sa ginakaon gid, Sir Boy. Tamis, mahilig soft drink,
2: added sugar,
3: mga added sugar, cake, mga pastries, mga mantikaon.
2: Abaw!
3: Grabe, kontra-kontra ginaya. Kaya nga man, gatuga na sa mga hormonal imbalances, maguba ang mga selula, kag mag-trigger sa pagporma sa tumor. Okay lang tani nga yung mayuma, hindi mag-tumor. Pero 95% safe ka lang pag mayuma ka. So, importante nga, inom gid DTX 500. Inom gid Mighty C or Pure C.

0: FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, alas 4:29.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.
2: Grabe po.
3: All right!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador.

0: Grabe po.
1: Happy Teacher's Day, mga hakepo. Ay, Teacher's Day, maharon nga adlaw, galing. Katapusan nga adlaw, mga K5, pagod nga aton karang i-honor. Panginbulahan, ro aton nga mga ulilang, ulirang guro, mga K5. Aton nga mga teachers. Ay, kung uwa ko na teachers, mga K5, uwa man it doctors, what engineers, uwa it iba po ng mga professionals. Kung why teacher, haywa man it teacher. Diba? Diba yung mga estudyante gina-idolize nanda ro anda karon niya teacher, that's why gusto man nanda, ah, magbahaw man na ako. Mabahaw niyan. Ah, mag-college man na ako. Ako man na nga bugo niya kuruso ay teacher. Dahil idol ko mana si teacher Kwan man nga to. Mabuot ama na to, bukod ama na to, e-terror. May namat nga teacher, mga K-5 nga mapintas. Ka-teacher baga nga may pagka-sadista. Pero yun nga ron na ginakubaan at mga estudyante ron. Kapin pa kong gapit lang sanda mag-halin itanda karang grade. Ay, salamat mana, grade 4 yun man ako. Nikon mana, ma-maestra mana, sikon mana na to. Nikon man mana, ma-maestro mana to. Kapintas na mana, magain man at batasa. Pero gaban mga K-5, mga teachers nga ron. Ay, sanda ron do ginakabig naton nga second parent. Sandarong pangaywa nga ginikanan, magabot sa eskwelahan nga magadisiplina, itrundayang mga bungko nga unga. May namat ang mga teachers nga roandang mga estudyante, yung mingko barkada, gatananda. May teachers man nga mahugod magturo. May teachers man nga tamad magturo. May teachers man nga favoritism. May teachers man ang neutral. Tanan yung mga estudyante na, ipalangga na. What pili? May naman yung teacher nga, ay, my teacher, ako dati partner. Sabi kita to sa pagka-kurakot. Pero happy Teacher's Day ka na. Grabe ato, kapapotocopy kami dati mga K-fan. Dati ro, photocopy, patay tig salapi kung short, ag tig piso kung long. Permit ato imog pina photocopy. Tapos ay anat ang sukot paman kamon karon tig 20 peso. Tapos ay apat nga panig ba tig 5 peso gidaro anang photocopy. Tapos ay permit anang may agamutan. Dati galitik ko tang ugo kung paano ko hambagon kay nanay may agamutan yung matawa paman makon kami kwarta. May namatanang mga teachers nga mga mabuot anang. Sa ita nanda karon dandang may estudyante hay daya karang less fortunate. Sanda ro gataot bagon, ginabakgan nanda it mga gamit. Doon ba mga K-5 ay kanya-kanya man ang man kunoron. Malas mo kung magdo ka sa teacher nga mga it batasa. Ay teaching is the most noble profession kuno mga K-5. Pero anyway, ay happy Teacher's Day sa aton karang mga ulirang teachers. Kabay pa, mga K-5, nga mabawas-bawasan yun ro inyong nga load. Grabe ta, no? Kalisod man mana maging teacher, makarang apanyan po. Hay. Kabot, aro mga ginapinaubra. Ay, yan eh, wang matasan na nasi-stress, no? Anong wa mana, stress yun, agad yan ni mana. Daling, hay, no choice ka ka-K-5. Then, doon mo nga ginpili nga profession, yan eh, hay, pang tawanan mo. Aga obrahon sa kuto bit ikasara. Kaya ni makarahay nagtaas-taas yung sweldo it aton yung mga teachers. Kabay pang mas magataas magin. Ay nano man abi ro ibang nga mga loan firms. Ay what pahuway andang pilinanaw karon sa mga eskwelahan nagmag inoffer itrundaya karang nga loan sa mga teachers. Ngani ay kung ikaw man abi ga kinahanglan ka man matuod. Hindi ma-loan ka man dayon. Ubos yung dayon ni mo to ta loan ro imo nga daya karang as well do at bilin. May teacher kami dati. Aba na na mga K-fan. Class manahay, kung gusto nyo mana it ballpen, papel mana, may baligya mana ako iyagod, hindi mana kamo magawa. Hindi mo masayran kung may malasakit ro teacher o negosyante nga teacher. Ha? Grabe. Well, aton kira kapag panamiya pag-abi-abi man sa mga suki naton yung mga tagpagamati sa 17 ka mga kabanwahonan, 327 ka mga kabarangayan sa kabugusan niya, probinsya at Aklan. Good afternoon, mga hakeyman. Welcome kara sa aton yung pagpangalagad, El Castigador. Broadcasting it live sa 4th Floor Garcia Building 2, Osmeña Avenue, Estancia, Calibo, Aklan. Babatingan sa live programs K5 News Calibo sa 94.5 sa inyong mga radio dial. Hindi magkalipat, mag-like, mag-follow, mag-share. Ito ato niya official Facebook page, K5 News sa FM Calibo 94.5. Pwede man ninyo ma-download mga K5 sa Play Store. Type ka mang K5 News sa FM.
0: Grabe!
1: Aga, pwede ninyo ron ma-install sa inyong karanga mga smartphones. Well, sa gihapon ninyo karanga kubos nga lagad, inyong Castigador. Ako si K5 Gloria Villasmanio.
2: Castigador.
1: Magaililiba kita mga K5 basta alas 6 karaita kahapon anon. Para sa aton niya nagapangunang mga balita, aton nagapangunang mga headlines. Bagyong Choy 1, isa gagawin ka super typhoon, samtang sa Guwait, Philippine Area of Responsibility. O kaya manggali, abi ko kaina, hay may thunderstorm, ay nagdagugdog mga K5. Partner, ina sa akon nga opisina good nga hindi yun maghugat si K5 Archel Barl Tason. Ano yung mga partner? Ina sa akon nga opisina, check lang daan ang pangagan dayon bing. Good hindi mga maghinugat. Sapi akman kira nga bahin mga K5, kaya kira nga mga toda makaron, iga patawag sa hearing, angot kira sa plano nga e-trike sa Banwat Kalibo. Ay manami matana matuod kung may e-trike mga hakipan. Ay ano ron imaw ning environmental friendly. Pero dapat ha, hindi pag i-face out rong rayang mga tricycle. Ay kanugon man. Para sa natabo baga sa Islat Boracay ka to, naging controversial pero e-trike kayo mga gihapon na himo. Ay e-trike man gihapon. Kamahag na pamando anang karon nga battery kung magpailis ka. Baway malugi, takararo mga gasolinahan rundun hay. Ay kung halimbawa bibana, maging e-trike tanan. Ay di, ay purut at tanan disaksak. Kuryente man dahin kararo gamahal. Ay sa ibang apungsod mga K5, amat-amat yut anas ang daigto nga nag-innovate. Gaban itong mga sagakyan karin pa kung mga high-end garahay. Pwede sa gasolina, ag pwede sa electricity. Ay kung maging may e-try kita sa Banwat Kalibo, maan namin matahunta ron, galing haiming ko magastos. Magastos para sa mga toda. Anyway, may igapatigayon pa man karon nga hearing. Kung ano kararo, andang mapagkasunduan mga kakipan. Ay base sa mga nauna naton karang nabuong impormasyon, rong raya karang planong i-trike sa Kalibo, ginpahayag nga hindi man anay pag i-face out rong raya karang mga tricycle nga di motor. Pamat ani man na pwersado pa man na ro bisan akon man ang tricycle man nga to nagaburo-buro man na to. Pwersado mataman na to. Ay tanawon naton ron rong daya karang igapatigayon nga hinunanon. Sa ito nga, ita mga transport groups. Aton kira nga sanggunyang bayan, ita Kalibo, mga hakipan. Kung mapatuman rong raya, kira nga e-trike, iya sa aton nga Banwa, ita Kalibo. Sa piyakman kira nga bahin, update man sa lundaya nga natabo nga pagpamako ito ho, sa Banwa, Itlazo. Ay kahapon, o paadlaw kara ita Biyernes, mga K5, nagpatigayot interview si K5 Sandro Zalazar. Sa bahin ito aton kira nga Lizo Municipal Police Station. Kagin pahayag nga limang kagagakinan. Rong ginaimbestigahan makaroon ag posible nga responsable mga K5 sa pagpamakol sa rundaya kira nga daywang kamangagagaki. Rong ginapahayag kira nga rason mga K5. Ay bangod yamang sa masangag kuno nga tambot siya. Pagkain na nga ni Matuon maghambag. Galing ko amat baga nga partner ho. Kapin pa kung nagpupahuway kaot imo mga hakipan. Tawag lang kung na-experiensyahan man ninyo ro. Ay gulpi ra yun may maaging motorsiklo nga rang grabit. Anang open muffler. Ay kung mamugaw-mugawan kat imo ka makahambag kamating Matuon. Ay manunggap galakunta man na. kinabit ginabubayluhan patana ninyo ita muffler may explanation karon rumi ka mga mekaniko eh kung ina-open muffler ko no hay nagadasig ro dagagan which is suno sa mga mechanical engineers mga K5 bukon arot minatuod parehas man lang gihapon ron galing Masangag at agaling Imaw ay di ba garong raya nga mga open muffler nga ra hay ginadakop ra galing ro aton kara mga K5 nga pag implement ita rundaya kara nga layi kontra sa mga open muffler nga ra hay bukon abit consistent ano kugang ro tawo kugang sa oras tiempo lang gid kara ro kumbaga hay pag panakop ay ko nagtaliwan nga dagon may rundaya kara nga mga tag-iyat motorsiklo nga may mga open muffler nga ra mga K5 rungging pangdakop iya sa banwat kalibot. Diba, naging ano pa nga nito eh, gin-cover ka to ro, pagpang-yupi, pagpang-wasak, ito nang daya nga mga open muffler nga. Pero di gid ana gihapon maubos-ubos. Kapo manabis ang tangagutsan matuwid ay. Pwede man sanda magpaandar it andang motorsiklo nga open muffler kung tiga alas 11, alas 12, eh, kung amat waon mat bantay. Kung din kapin pa ko sa mga baryo-baryo mga katinahin. Pero iba ta karon kapin pa ko nga daya kara nga mainito ni tuwo. Kasangag man ay nga tambutso man na, raman mo bakugon ta man. Ay galing hibo kon tatraso na biron mga K5. Pwede man abi ni mo ron i-report sa pulis o kundi nga ni hay ireklamo mo sa barangay. Ay di ikaw ron nagpamako, ikaw makaron dumakasuhan. Lima sandara. Ano karon ro posibleng kaso kung seryoso ay di physical injury. Serious physical injury. Ikaw para makasuhan, ikaw para mapiansa, ikaw pa kararo makulong. Ay nga ni mas iad karon mga K5 hay. Videohan or picturean buon do plate number ag i-report sa kapulisan o ireklamo sa barangay hindi baga kamo una magmeter mga K5. Ay tanawa karon ay inyong habako. Hindi, kamo kararo makasuhan. Sa dugang naton nga balita, harapagin mga K5 o Hepe at Ibahay PNP kay Sir Francis Andrade. Ana kara nga ginsabatrong aligasyon. It ginapahayag mga K5 nga tanom rong ebidensya. Sa rundaya kara nga ginpatigayon nga drug bypass operation sa Banwat Ibahay. Daywa ka mga persona rong raya kara nga natigayon nga maaresto mga K5. Aga may akusasyon sa bahin ni Taton kara nga Ibahay PNP. Nga rong mga ebidensya kuno nga to ay tanumtana. Ay bago man magpatigayon it operasyon ro aton nga ron nga mga operatiba mga K5. 2 to 3 months man karon ro andang ginapatigayon nga monitoring. Para masigurado gid nga ikaw bagahay nagadusot illegal nga droga. Hindi ka man pag i-operate ito ato niyang katapot ka pulisan kung uwa ka hamon ito nga nag-engage ka sa rundo yun karon nga illegal nga hilimuon. Doon niyang abiron, doon ato niyang ginahambag mga K5. Sayo yun naton sa ato niyang kogalingon nga bawal rong pagdusot illegal nga droga. Pero iba karon abo gundong nabaton man niya chance ah. Nakaangkon it plea bargaining pero nagabalik man gyapon sa pagdusot illegal nga droga. May ano una mga K5 bangod nga madali una makakita at kwarta. Bangod nga problemado ka naiisip ngo mga ro illegal nga droga. Makabulig kimo agad nga mas olbardo imo nga problema. Which is aga mga K5. Unang-una, ato nga ginahambay karon nga once ikaw magsugod sa runduyon karon nga bukot mayad ayad nga hilimoon. Kahoyanan ron, itbilog ninyo nga pamilya. O bukong niyak imo ron, naman na ilak at imo, tagon ka nga adik man na si Kwan mana nga ron. Ipos-ipos siyang mana ron, na imaw mana iya ron do bantog mana nga nagaduso man at illegal nga droga. Hanggang man niya hindi himonitor din it mga polis. Ay syempre, no, aton yung mga polis, may andaman doon yung mga intelligence report. Bago sa na mag-conduct it operation, nagapatigayon sa daron it monitoring. May andaron yung mga asset sa lugar, mga kakimoyga. Nani, kung waka matimo nag-engage sa mga makaruyo na buhaton, sayod mong batas imong kogalingon, nga waka rikaruyo nag-intra, na hindi ka mating karon pag i-operate. Ay, kung indakpan nyo nga ni Rayo na etano man or ebidensya man nga to. Ay, doon yung abiro, nagtao ko at imot kahuyanan sa imong pamilya. Yun na ako niya ginambag nga may kilaga ako dati na kumbaga partner hay wa gid imo gina-expect nga maging drug surrender tagal ini. Kadrato nga to nga mga oplantokhang ni dating pangugong Rodrigo Duterte. Number 2 tagal imo sa listahan. Itron daya kada nga gina-monitor. In fairness matakana ay nag-surrender mataimaw. Pero ana tapaman niya mga unga ato puro tatanan mga maagam. Then isipon ninyo mga K5, isipon yon makapilang beses. Di bali ta una nga nagabaligya ka una itwa mata sa pag underestimate ha. Ita trabaho tunong daya nga mga manugbalot abot and the horn nga income. Oh, di bali ta una magabaligya ka una it mga uga una. Baligya ka una it mga isda. Ano pa, baligya ka una chicken skin. At least tayo marangal, taro ibong nga trabaho. Bisan mag-construction worker ka una. Mahagod pa man makararo, sweldo at construction worker. Pilagot ang makararo, maso na yung madya 700, yuta na.
0: Grabe po yun.
1: Tapos dupi yun, ay 500 o 600, yuta hingan do sweldo.
0: Alright!
1: Ay, at least tayo marangal, no? Bisan pa una, mabutit Sabado, ag mag-ininom ka una. At least tayo halinta na sa limpyo, ro imong nga kwarta. At kesa nga mag-engage ka sa illegal nga droga, ay mapriso ka pa. Matao ka ba't kahuyaanan to sa imong pamilya? Ay kung nagtinguha ka ting sa imo karon nga kagalingon, isipon ba naton mga K5 rong mga tinaga nga ginhambay dati ni Congressman Carlito Marquez. Ako man na pobre man ako dati. Galing igapati ko na imo mga K5 nga what ginagaid sa kapobrehan minaton. What ginagaid sa kapobrehan kung ikaw ay mayad nga tawo, butanan ka. Nagatinguha ka para sa imong kaugalingon. Bali, tao na nga magtiis ka. Ay, din nga na ginahamba nga sacrifices are always rewarded, ma. Yeah, diya. At least ay nagtinguha ka ting, nagtiis ka ting bago mo mabuuro ka dagagan. Kasi nga, ina ka mag binarkada ka o maimplubansyahan ka. Try mo man na, Raya, manapreho, manapreho. Then, about mga magugang barkada-barkada, mas gabing magaga, mga hakita. Ay, sinabi, nagahalin rong ruyon karon nga mga bukot may ayad nga influensya. O, sinagahalin sa bad influence. So, syempre, sa barkada mo nga bad influence kimo. Then, do ginhambag nga, bisan sang kiri, gataro imong amigo, mga hakita. Bisan sang kiri, gataro imong amigag, amigo, sang kiri at ang friends. At least ay mga mayad ang atawo. Kasi nga kabaabo rin mong barkada, kabaabo rin mong kumpare. Ay puro man sandatanan may mga sabit, puro sandatanan may mga bukon it malami kimo nga implications. Sa imo nga character, ay hitapnan kagid imo karon. Then to ginahamba nga kung rong kamatis ko no, ay bisan ano man ron kanami, ag kagambo-gambo ro, anang ka na katambok-tambok ra anang bunga, ay haluan mo kung noron itunot, magunot ron tanan. Tapnan kagid karon. Kani ay sa mga bagong nga henerasyon makaron, mga K5, pilion nyo ro inyong ginaibhan. Pilion nyo't mayad ro inyong karang nga ginabarkada. Na may natabing mga inunga nga ginapabayaan tat andang mga ginikanan, wat at pakaalam ko. Kagi natutuki ro andang mga unga. Kani tama mataro ginhambal nga ro ni daya karang APPO spokesperson, Ma'am Aubrey Ayon, mga hakim. Nga mabaho the role it mga ginikanan. Sa pag-develop it character it anda karon nga mga unga. Kung rugini kanan matana hay mayad mataro pagdisiplina, mayad ro pagpabaho sa anda nga unga, ay syempre gabaho mataro unga karon nga butana. Pero kung rugini kanan wa na ginanatwa turo anang unga, permi mo to sa sugalan, anang mister permi sa inuman, ay ano ro magiging character it anang unga? Ano ro magiging attitude? Ay syempre ro unga nga ron mga K-fan. Ana karon nga do ginatawag bang environmental influence. Ro anang nakikita sa sugod it anang nga bagay do man karon do anang na-adapt. Para sabi mana mag-asawa perming nagailinawan. Ginasakit patot mister do anang nga misis. Ay syempre nagatanom ron sa isip it unga violence lagi. Tandaan nyo ro nga Raya karang unga nga tong mga minor de edad nga tong nag pamaril to sa Zamboanga mga hakita. Pag sa Tacloban pag ay isang bilog ka to ay broken family. Do yun ro, ginahambal nga hindi gid ka mo magpadagadala. Sa aton gara nga dugang nga balita, standby mga K5, si K5 Sandro Zalazar may update sa Nundaya man kara nga ginpatigayon nga drug bypass operation sa Banwat Ibahay mga ka-K5. Rong Raya nga daywang ka mga subject. Iga pa idagom ko sa drug test. So kung magpositibo sandara, ay daywaro anda karon nga magiging agot do bangon nga kaso. So user ka gon, pusher ka pa. Doon na buo naton karon rong dugang nga mga update samtang Department of Education Region 6. Pinapahayag mga ka-K5 nga posibleng mag-adjust it oras it kasi bangod man kara sa El Nino. Pero kagooy kara matuo dayrong raya nga mga nagakaedad gon nga mga teachers. Base baga ma-heat stroke. Kababo pa biman ang ginabitbit nga ron nga mga libro. Aga, syempre mga estudyante naton mga ka-K5 hay ro aton yung mga public schools. Agos kagabanan mga ka-K5 hay puro electric fan. Wa man kita yat di aircon nga mga eskwelahan gid. Ay kung private man na ron. May na matanang di aircon karon mga ka-K5 hay galing ay huguyapon yung anak. Ay kung masyado mainit, syempre gabi naktas para mga estudyante o ma-dehydrate o ma-suffocate. Ay dayar o ginapamantaw makaroon it Department of Education. I-adjust rong oras it klase. Ay bangod nga may super El Nino patana kita. Di patana ra matapos-tapos. Bisan pa nga Burmans, ay Burmans mana, malamig ang simoy ng hangin. Ay anot agali. Ng bukon agali. Ay super El Nino pat ana galing habili.
0: Grabe boy.
1: Alas 4:52 mga K5 braton karang oras. Sa aton karang pagbalik iga check naton rong report at aton yung mga K5 patrol reporters kay K5 Sandro Zalozor aga K5 Velro Squad pagkatapos gamang ipilang ka mga reminders. Stand by.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Boyd C.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
1: Paano si D3 Bio makabulig sining insulin resistance? Meaning pa, si insulin hindi nakasulod sa imong cellula. Amon ang talakayan naton upod kay Sir Boy.
2: Thank you Doc Ramil, no. Ini nga insulin resistant
1: amon. Ilalahon guro nato anay si insulin Sir Boy.
2: Ano ba lang
1: si insulin?
2: Ang insulin is a kind of hormone.
1: Kung no? Sa central siya ang track.
2: Siya ang track tagadulong. Kung sa central amon siyang tracking, ang glucose ikarga sa tracking. Ang tracking
1: dulong niya to central.
2: Dulong sa central.
1: Ang central amo ang cellula.
2: Amo ang cellula.
0: D3 Bio.
3: Kung, no? Kung sa amo niya Doc sa laboratory si insulin niya daw abridor. Kumbaga ang selula sarado. So para kasulod da ang kalamay sa sulod,
1: upod na si glucose kag si insulin.
3: So masulod na to si insulin, iatus lokon ang selula para abrihan.
1: Para ipasulod niya si
3: ipasulod si glucose gamit ang mga glucose transporter nato.
1: Masiling ka glucose mga pagkaon sa imo selula para may energy ka. Glucose. Tanan nga gingkaon mo, mahimo na siya nga glucose. Gusto ka magpadamo glucose mo, kaong kadamo, kanon.
2: Correct.
1: Anong nakatabo kung may insulin resistant?
2: Kung may insulin resistant ka na, hindi na pagkilalahon ni cell si insulin. Kung hindi inakilala si insulin, hindi niya madulong ang glucose.
1: So ang matabo, matiyog-tiyog na lang ang imong insulin?
2: Matinil na lang si imong
1: dugo.
2: So mataas ang imo blood sugar.
1: Kag mataas imo insulin?
2: Correct na.
1: Anong rason behind, Sir Boy, nga ang may resistance, hindi na makayabi si insulin sa imo cellula? Ang isa ko sa mga nabasan, sobra ni mga tambok.
2: So belly fat gid, no? Ang bal nila, the larger your waistline, isa na nakasign.
1: The shorter your lifeline.
2: The shorter your lifeline, but it's also a precursor or it's a sign that your cells are already insulin resistant.
0: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
1: Take note sa mga medyo gadako-dako na ang buyon. Dason ko noon ni mga balatian is
2: insulin resistant.
1: Diabetes.
2: Insulin na
1: insulin resistant.
2: Pag diabetes na, ang insulin resistant, nag-develop na diabetes, then bungkit urot ka na, no?
3: Okay, mga complications.
1: Di paano makabulig si D3 Bio, da?
2: Ang ginaibra ni D3 Bio, kikunol na. Kunol na ang imo cellula sa insulin, wala yung nag-acceptar. Ginagaan choice ang aton cellula to have an alternative source of energy, which is medium chain triglyceride.
1: So meaning pa, ang una mabulig di D3 Bio, kung hindi ka sulod si glucose, iba ang masulod, Sir Boy.
2: Correct.
1: Ang ketones nga ara sa D3 Bio.
2: Nga kikibiskan mo ano mo kakaon.
1: Wala na sa D3, Sir Boy.
2: Ha?
1: Wala na.
2: Oh, wala sa Boy.
1: Kung mainom ka D3, wala na ketones. Pero kung D3 Bio, may ketones na.
2: May ketones.
1: So, meaning pa, if you have insulin resistance, makabulig ang D3 Bio as your source of energy.
2: Correct.
1: Ang isa pag-isa basahan ko, Sir Boy, the MCT of D3 Bio, nga hindi mo na makita sa plain D3, ginakorrect niya ang imo cellula para makilala na dayon niya si insulin.
2: Liwat.
1: Kung ang imo being mga cellula, Sir Boy, nabuta sa mga toxin, nabuta sa mga higo, nga tambo, kung maagihan na sa MCT ni D3 Bio, iya na tinluan. So meaning pa, ang D3 Bio, it will detox also your cells.
2: Correct.
1: Tanan nga mga lagdo da, toxin da, ginabuligan man
3: maganda
1: niya.
3: Maganda shower siya, Doc.
1: So, in short, Sir Boy, ang target amoni. Kung mayara ka insulin resistance, grabe na gid pagtambok mo. Grabe na ang imong issue sa pagtaas ang blood sugar. Isa sa mga i-consider mo, paano mangin sensitive ang imong insulin. So, D3 Bio, makabuligid sa amuna nga solusyon. Pag-exercise, nami tulog, amoni ang mga the best nga kwan. Kag ang maayo nga pagpili sa imong ginakaon.
2: Correct.
1: Damuon gid ninyo inyo antioxidant, damuon nyo inyo fiber. Because fibers, isa sa makabulig para hindi magbaha ang glucose sa imo bloodstream.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doko, naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio!

0: Bali kita mga K5 sa aton nga pagpangalagad El Castigador impunto alas 5 aton karang oras. Iga-check anay naton si K5 Sandro Zolozor update sa Rondaya karang ginpatigayon nga drug bypass operation sa Banua ita Ibahay. Sa aton nga line number 3 si K5 Sand standby.
1: K5 News FM Kalibo Live Report.
0: Sa kampiyon nga balita K5 Sand with your report, go ahead.
2: Ninahugat lang K5 Blue Rondaya karon nga resulta ita drug test ita daywa kara ka mga subject no nga nadakpan sa ginpatigayon nga drug bypass operation alas 7 kabi no sa bahin kara ita barangay poblasyon sa Banua iti Bahay no matapos ang dara kaina nga ginapaidayom no sa ordinarya sa atong karang crime lab unit sa Capiz agud nga ipaidayom sa nasambitan karon nga drug test ang samakal nga ni ay ginahugat yun lang Rondaya karon nga resulta suno sa atong karon nga pagtawag sa Ibahay Municipal Police Station. Kung atong nga matandaan, rong subject nga nga nag-iedad 18 aga 20 anyos nga residente at nasambitan nga lugar ay natigayon no nga madakpan kay Pablo matapos nga nira nga madakpan no sa pagbuso it daya karon nga illegal nga droga particular nga nadakpan no sa pagbaligya it dried leaves marijuana na kung sa siin nga ni ay sa pagrikisa no sa sambilog karang subject ay nakumpiska man do sambilog pagid sang putos nga dried leaves marijuana nga nakasud sa plus adekan nga papel nakaputos si papel aga kama naman na recover dong 1,200 pesos karang bypass money K5 Blo. So nung ngani sa aton karang hepe no it Ibahay Municipal Police Station kay Police Major Francie Andrade gin kahapon sa anda karon nga operasyon gintinguhaan pa it dayak ang mga subject punta na makapagagiw baga kay K5 Blo kat makatunog sandang aron sa karang transaksyon ay police yutana ugaling ay wa sa gihapon sandara nakapalag kay palibot eh napalibutan gid aton karang tropa ita pulisya aga natigayon gid ang madakpan tong daya karon nga mga subject ba K5 Gloria samtang sunok man sa aton karon nga impormasyon nga sanggulan yut asandara nga ginamonitor no itandang ita aton karon nga autoridad base man doon sa daya karon nga intelligence monitoring ita aton nga Ibahay Municipal Police Station, agud nga masayuran baga nga nag-engage sa daya karon nga illegal nga aktibidad rong nasambitan karon nga mga subject. Agi ka tunga ni KBA ay ito undon na tigayon to sandara nga madakpan K5 Blo. Sa makaroon abi ay siyempre sa ano matanong kinamatarong baga it na mga subject nga nga magpamalibad no hugot nga magpamalibad nga anda harong daya karon nga na-recover kanda or nagaduso no sa raya karon nga illegal na droga ro nga nasambitan karon nga subject K5 Blo. So sa makaroon ginahugat lang ro resulta ag posible sandara nga magapangatubang no sa kaso karang paggapas ita RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang sa dugang naton nga mga balita no sa makaroon padayon pa nga ginaimbestigahan no ita aton karon mga awtoridad ro nga natabo man ba kay Pablo nga aksidente sa may bahin kera ita National Highway ita Osmeña Avenue sa Barangay Linabuan Norte iya sa aton karon nga Banuat Kalibo kahapon ay makaron padayon parang ginabugong sa ospital rong pareho karang nga driver ita motorsiklo aga tricycle nga naimbulbar sa nagkarambola baga tatlong ka mga bihikulo sa nasambitan nga lugar kay Pablo at base nga ni sa nagaguwa nga investigasyon it aton nga Kalibo PNP ginabaybay it daya karon nga tricycle nga ginamaneho it 29 anyos nga driver ng highway paadto sa direksyon it daya karon nga Banga kat gulti at ana na sunggaban no it daya karon nga sangka motor star nga motorsiklo nga ginadaga ita 24 anyos nga driver nga residente ang ani Raymao ita barangay Cerudo sa Banua Matbanga.
0: Bata patagali ra K5 Sand.
2: Roger, K5 Blo, aga base nga ni sa CCTV footage, taton man nga pag-secure ito sa area, K5 Blo, aga kama naman sa ipag-investigay, taton nga kapulisan, nag-agaw italinya, rung daya karon nga motorsiklo, nga nasayuran nga ni, nga wak man na itmatbe, kung nga lisensya, aguna imaura sa influensya, it makahigil.

0: kay Roro tricycle nga ra K5 San private ra eh.
1: Roger no, K5 Blo. Wala mention abi sa atong turn nga Blato report kung may mga daya or may mga passenger
0: abi raw
1: may sakay rong daya karon nga tricycle. Agahat pa ngayon mag-angkon ipakasama ra na UP gitag na wasak.
0: Oh, wasak gid ay.
1: Karon nga atubang sa may ano na kung baga ay kung sa mga sakyan bumper abi sa karon nga one windshield.
0: Grabe ta, madasig gitag nga mayad anang padagagan. Makit-an man sa CCTV K5 Santo.
1: Roger no, K5 Blo sa pag-check nato CCTV ay ma-assess naton nga madasig. Pero nga daya karon nga pagpadagagan agahat pa nganin ang angkon ito sa Maran rong magtimbang karon nga pareho ka lang ang bihikulo kay Pablo nga yangani no sa gihapon sa kustodiya it aton ka lang kalibo PNP para man tos naga kaigo nga disposition sa makaron ay ginahulat parong decision it magtimbang ka lang ang parte kung magpasaka bagay kaso kontra sa daya karon nga hilong ka lang rider nga ras nga nangin kabangdanan nga ni ita nasambitan karon nga aksidente K5 Gloria. Samtang sa aton ka lang ang mga dugang nga mga balita no K5 Blo ay sa aton nga update ito sa bahin kara ita leso man kay aton mandang agin na follow up kahapon hindi magnaba no sa limang katawot ana rong responsable sa pag pangbako sa daywa kara kagagaki sa may barangay Silakat Nunok no nasa aton tornya Banwat Leso takna alauna rong pang orason kahapon kara K5 Blo. Sa ano abi sa aton karon nga impormasyon sa lima karang kayakin anti-radio sa bilog kara kay minor de edad 17 anyos K5 Blo agharang ani no suno sa aton karon nga pag-interview kay police major Destrel Tortuya aton karon nga hepe at Leso PNP sa aton karon nga pag-angot na sayuran nga rong daya karon nga mga involbado hay po pareho man sa dara nga mga residente ita nasambitan karon nga lugar ag nagkumpisa abira rong daya karon nga insidente kung aton nga matandaan hay bangod yamang sa daya karon nga naka open muffler K5 Blo nga motorsiklo nga gin bumba-bumba ba gin revolusyon kita gin puga ba K5 Blo ay natamaan matana nga una rong daya karon nga kaya kinan ag syempre na ano siguro na hangit na
0: oo, akin. Ay, kay... siyempre, medya road dating nga bereng kanda karon K5 San, ay minko ginagarit-garit ba, sanda?
1: Roger, aguna pa sa idagong ita makahigilong man karang influensya, ita makahigilong ilim no, nung daywa karang ka biktima K5 Blo, nga nagapang idaron nga ni ita 33 at 39, pro daya karon nga daywang ka mga biktima sa kahit daya karon nga motorsiklo. Ag hatungan eh, doon, ay syempre naaking sandaron doon, daya kaon niya mga akayakin anya rarason nga nag-angkon ita komosyon sa magtimbang karang aparte nga naulit na nga ni sa pagpangbako sa daywa kara. Insigida matang nga gindispondihan ita atong karang mga otoridad aga gilayon nga ni nga gindaga sa ospital ita yes, sa atong karang provincial hospital rong daywa kara ka biktima aga kulingi gin-refer matasandara sa outpatient department ay sa makaroon nga ni do kaso hygiene refer sa aton karon nga barangay justice system aga para no sa anda karon nga pag ayos ba pagaregla
0: ano anay i-settle anay sa barangay kung masettle
1: kung masettle ag kung hindi mag-settle kay Pablo ay ibalik matasagi hapon sa aton karon nga Leso PNP para man tawaan it nagkaigo karon nga action o kung kaso por kaso na magpasaka if daya karon nga kaso abe rong daya karon nga mga biktima ay sandat abe ro na ano yan eh, na sakitan ba si Pablo ay sandat ro na dinahan sa rayang insidente aga nagpanawagan ro aton karang tagatapan ita Leso PNP nga hindi man ibutang sa kaugalingon naton nga alima rong batas ba kay Pablo o kundo siya ay pinamalang man nga magtawag sa aton karon nga mga otoridad ay ro aton nga otoridad in sigida matayagi ro nga magresponde kung may una abimana nga mga maguntad na aksidente o kung insidente sa within sa nasasakupan itlaya karon nga Leso PNP agud nga matawaan tananda san daw ta bahala magtaoy nagakaigo man karon nga action ba K5 Blo no kapareho abi ita daya karon nga insidente nga andaman karon nga gindespondihan K5 Gloria. So far dun do aton karon nga mga report no natipon aga aton karon nga pag-check iya sa aton karon nga area with the K5 Pinesta Chica. Ako man si K5 Santo Salazar para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan.

0: 日本民生百乱 K5 News FM。
1: K5 News FM 강병원 Report。
2: Thank you so much kay K5 Sandro Salazar sa anang karanga balita. Aron matana gani ang revolution mo tanay ko. Oh, ay kapin pa hay open mapler masakit na sa dugunggan mga K5. Ay doon yung abiro na isanda toro nagpamako kay di isanda kara mga K5 brong makasuhan. Oh, si Bagyong Choi Wan ay ginhambay it pag-asa mga K5 nga sangka super typhoon samtang sa Philippine Area of Responsibility. Raya ay ginpasaka sa super typhoon samtang padayon nga ginabantayan sa guwat aton karang nasyon kaina mga alas dos mga ka-K5. Sa weather bulletin it pag-asa nakitaan rong sentro't bagyo sa nasidlangan nga bahin it aton karang nasyon. Magyambag kara ita pag-asa DOST nga Visayas aga Luzon, Mindanao ay tanan mga K5 maka-apekto itrundaya karang ugan aga pangidlat ag pangdagugdog. Magalandfall sa Pilipinas si Bagyong Choi Wan kung si Inro ana karang true o anang ikog mga K5 ay magadagat magagumon nga kalangitan nga may kalat-kalat nga pag-ugan ag thunderstorm sa Visayas ag sa Mindanao. Indo na aton karon nga i-check rong latest nga bulletin update maghalin sa aton nga pag-asa DOST. Huwag nga masayuran naton mga K5 kung ano kararo dagagat daya nga panyimpo naton. Si K5ville, aton man karang i-gacheck sa anang balita sa line number 1. K5ville, standby.
1: K5 News FM, Kalibo Live Report.
2: Sa kampiyon nga balita, K5ville Rose with your report. Please come in.
3: K5 lo uwa ko nagpasaka ita kaso kung dahil karang 94 anyos nga biktima sa day ka nga tapo nung stabbing incident ina sa may bahin ka ita Banwa ita Makato no particular kay ina sa may likod itindahan at tapo kung day ka nga incident bali kahapon na last dos ra ita pang okasyon kay Fire Gloria ya kun si nga libasi sa aton ka nga update no ay after ka nga magatubang sa aton ka nga kapulisan kudaywa ka mga involved ra ko aton ka nga suspect aga biktima nga actually magkaibahan min kasanda sa natabo nga inuman no may inuman na bigay five no hapon Domingo kaya naginom-inom ko dai karang daywa ka mga involved aga siguro may wa paginidihan nga kung ano nga mga istorya kay five no ya inagaw man sa dai karang influence ita alak kay una gid na gagawa akong dai karang mga istorya kay five no sa akin ko tadayin ka kong mga topic no
2: na uungkat kay Fiveville kat mga tinago utang ato sa mga baol.
3: Oo, yes, kay Fiveville Gloria aga ako amat pa mga politika pa ako mga history at kay Fiveville Gloria
2: sanda sa politika
3: gumaagam ka so dito natabo nga siguro may wapag-intindihan sa kung dahil ka nga daywang nga kay Fiveville Gloria natabo kong pagbuno bukuman gilid sa mabahugid no kuha na ka nga ang naangkon nga last ko sa dahil ka nga left hand sa aton ka or waga nga lima itaton nga biktima nga gagiman nga ginrespondihan ka itaton ka nga MDRMO pakato kahapon K5 Gloria so matapos nga mag-atubang sa aton ka nga kapulisan no wa mataman na abot sa puntong ma-file ita kaso kung dahil ka nga aton nga biktima nga actually magka baranggay man kasanda K5 Gloria taga-kahilo kasanda pero nag-adtugang ko aton nga biktima kay siguro nga niya siguro invite mataman mo kung nga mag-inom-inom K5 Gloria ito kay basis sa aton ka information ay payaw manana K5 Gloria kung dahil ka nga aton nga suspect. So, mayad kayo naintindihan na pag-abot sa atong otoridad, aga ako nga may wawon nagpasaka pa. Ita, nagkakaigo nga kaso ko aton ka nga biktima K5 Gloria aga gintawan man lang man ita first aid, no? Ita aton ka nga mga rescue team. Kwa nagkaka nga naangkon nga last ko, no? Nga minor man lang man sa nagkaka nga waga nga alima K5 Gloria. Samtang sa Banwa ita banga no nag-update ng kita K5 lo angot sa kung dahil karang gin-arresto ng wanted K5 Gloria sa dahil karang kaso ng statutory rape inasa atong karang nga banwa itaba nga kunsi nga ni base sa atong karang nga update no haya ongoing ta ko pag asikaso sa papeles itong dahil karang 21 anyos na dahil karang akusado nung konsiin niya ni Residente Manraita Banwang nga banga kay Fire Gloria na aresto ka imaw ko October 2 ina man mismo no sa Banwang nga konsiin niya ni Haya ginaresto kaya pinaagi sa warrant of arrest sigin issue itatong karang Regional Trial Court Branch 3 no sa Kalibo Aklan ko September 29 kay Fire Gloria so base sa ating karang information no action ni Kaina ay ongoing kung pag-asing kaso sa kundekarang mga papeles at atin niya akusado bago ka imaw no, nga i-remit no, kung na si Inra Imaw wak makakalabit info kung si Inra Imaw iga sugod niya pasilidad kay Private Law kung sa ARC o kung na BGMP no, so atin ka nga iga update sa makakunhaya pangsente pa nga una sa atin ka nga lock-up cell ita pa nga PNP kung nasambit niya kang akusado kay 5 Gloria. Samtang dugang natin nga report man, no, may ginerespondihan kita kaina kay 5 Glo nga sang ka minor man lang man nga vehicular accident ina sa may bahin ka ita Capitol sa likod nga kunita atin sa kang Capitolio kay 5 Gloria nga kung siya nga involving kung motorcycle aga tricycle nga kang biyahe nga publasyon nga kung siya nga ni base sa atin sa kang initial inyong information actually ay pag-abasit atin sa kang kapulisan kay 5 Glo sa lugar kay nagka ano mataka iglo kung magtimba nga parte no kung dahil ka nga driver it aton nga motorcycle a driver it tricycle nga King 5 Gloria nga waon man nag-abot sa punto nga daghon pagitsanda iya sa aton karang kalibo PNP kay ito pang sa lugar nagka-reglo na sanda ka sa anda karang level no King 5 Gloria so kung makita natin sa litrato kung dahil karang nasambit nga motorcycle na masunod basket abira sa pindi kay 5 Gloria ay na UP gid ah na deformed ako ana sa mga basket ni Rasa Trinte ay umigo or sumunggab sa likod nga portion it daya ka kang tricycle no kason nga na damage yung daya ka kang basket it motorcycle K5
2: wa matatsugod ro basket K5-in
3: uwa ako K5 lo wa tangani K5 Gloria aga doon na ang kong ilastro it driver nga it motorcycle isa may tuhod na ka kang right nga or tuong nga tuhod nag-angkon ita gas-gas K5 Gloria at actually gin na ayos-ayos lang man ita driver nga ka ita tricycle ko anak ka kang likod nga portion kay ko anang plate number na UP man K5 Gloria so gin
2: ay ganipis malang abiro plate number
3: di ka kong gita na igo kung dahil ka kang printing na portion ita motorcycle kay base no, sa ating ka kang pag-usisa sa area nga pasugod imo sa din nga kong nga iskinita kay 5 Gloria dito kami sa area aga sakto nga una man kung dahil kaya nga tricycle ay I mean, nga motorcycle so sumunggad ka imawa na
2: kasi yun dato nga ginahamba kay 5 Ville sa mga dahil mga vehikulo nga wa nagadistansya
3: Yes,
2: ay maprino ron it golpe pero imo karon nga ginasundan ay sa LTO ron ay dapat ay 1 meter kating karon nga nagadistansya kung si zero visibility ron agkong maugan di ba ka 3 meters
3: Yes, sakto gid kay 5 Gloria. Siguro panaligma ta kay the area bin ka matuod man bukman gid masyado nga
2: abong sa traffic,
3: abong sa lakyan, hay pero hay ko amat may duma tricycle nga biglang liko man. Di man naton ma sayo ka dabi ko anda man ka nga
2: pamana. Golfing prino man.
3: Yes, kay 5 Gloria so naga gunta dumo kayang klase nga aksidente. So bisan gin ano gin ang respondihan ka at atong nga kapulisan no kay sa damat mismo do drivers natin o nag-settle no sa dayagrang na sambit nga accident. Minor man lang man ko na ang kung nila
2: buwa man malasing rapadagagan na medyo wa may nga ni narinding
3: wa man kay 5 Glo akang ang duwanan nga basket nga nga what's so good nga putas kay 5 Glo o na UP o dayagra nga na ang kung nila kasamakan it motorcycle kay 5 Glo actually nag-adto man gagi ko anak kang parents ito nga gagaki nga nga rider kay 5 Glo baka nga usisaon man ko anak nga sitwasyon na K5 Gloria. So far, no, kayo na itong mga balita na natipon niya sa aton kang area, mga makakunya pang okas ng K5 Law, pamanit mga mabahugan nga incidente respondero aton kang kapulisan ka mo naman pag-check sa pipila sa mga municipal police station K5 Gloria. Kung natong report with K5 Kenneth Lachica, ako man si K5 Bill Rose Kuala pa ka sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko at kalingawan sa kalibong K5 News FM.
1: K5 News FM Kampiyon Report.
2: Thank you so much kay K5 Valrose Kuala. Sana man karang balita. Alas 5:20 mga K5, aton nga oras.
4: Grabe po.
2: Alright! Oras natong ginahatod di DTX Coffee Mix. The healthy coffee nakakapikagon, nakadetox. So, DTX Coffee Mix mga K5 na may chia seeds, di sugar sugar cane powder extract. May ampalaga leaves ay nagabulig sa aton nga digestion ang sa aton nga metabolismo. Nung DTX Coffee Mix, nagatap na man at Parkinson's disease. Kaya yung organic coffee nga manggaranon sa fiber. Nagasunog it LDL cholesterol mga K5. Aton nga natural ro aton nga pagniwa. Nagadetoxify it mga higo sa aton nga kagawasan mga K5. Ang DTX Coffee Mix ay mabakay naton sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia, Calibo, Aklan. FDA approved, GMP certified, halal certified, associated ron sa USAID, sa RTI, at sa AUN. Rong social pero barato nga kape. DTX Coffee Mix. Aga, syempre rong DTX 500, the superior antioxidant. Rong DTX 500 nga nagabulig agud nga madugangan ro aton nga happy hormone mga hakay. Ginapabata ro aton karang nga selula agud nga malikawan naton ro pag-angkon it sakit nga cancer. Parme sa mga K5 naton ginahambal nga hindi kita magpina-stress mga K5. Mag-inom it DTX 500. Agod nga tap na on ro oxidative stress ag makaangkon kita at manami nga tulog. Ro manami sa DTX 500 gina-regulate ro aton nga blood sugar level agod nga hindi maglapot ro aton nga dugo para man sa mas manami nga blood circulation. Malikawan rong hypertension, alta presyon, ag high blood pressure DTX 500. So, DTX 500 nagaprotekta sa aton nga taatay, nagaprotekta man ra sa aton nga kidney. So, nakaroon nga kapsula mga K5 ay himo sa tinuga. So, DTX 500 ay vegetable capsule, nani ay liver and kidney friendly. FDA approved, GMP certified. Mabakay naton sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia, Calibo, Aklan. Aga, syempre para sa mga senior citizens, sa mga working moms, sa mga ulirang ama, mga kalita. O para sa mga teachers naton. Mga teachers naton, mga K5, mag D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Kung gina-permi kang gina-tonsillitis ka K5, mag D3 Bio. Parming gasgad o imong tutunlan ay bangod nga nag-ilinugtas ka. Klinika D3 Bio. Pagwas nga imaw ay antiviral, antibacterial, antifungal specialist ka K5. Rong Klinika D3 Bio manggaranon sa vitamin D3. Ginabuligan na nakararo aton nga tugaan, aga ginabuligan man ro aton nga mga joints o aton nga mga kasukasuan. Especially sa mga senior citizen o sa mga nagkakaedad yun. Para mas madasig naton ma-absorb ng mga vitamins and minerals ka K5, maghalin sa aton yung ginakaon, mag-inom at Clinica D3 Bio. Kaya ay manggaranon sa fat-soluble vitamins nga nagabulig para mas madasig ma-absorb ng vitamin B, vitamin A, vitamin C, mga ka K5. O pagkakaon ka man na ita biyawas. Bayawas. Roguava ay manggaranon sa vitamin C. Agrosaging manggaranon sa potassium. Maro yun dapat kunuro aton nga ginakaon kung ikaw ay may problema ka sa tugaan. Aga syempre ay pwede mag-inom it almond milk. Diyo mahag ang galing. Ay mag-Clinica D3 Bio mahagin. Prevention is better than cure. Aga syempre rong Clinica D3 Bio nagabulig para matap na rong UTI. Matap na rong anuman nga sahi karat infection, kaparihit pneumonia, lung infection, bacterial infection, rong UTI o sa mga permingin na dysmenorrhea mag-Clinica D3 Bio. May medium chain triglycerides o kon MCTs nga kilagang nagapatay it mga mapanamad nga mga viruses. Kaibahan yon ro flu virus ka K5. Rong Clinica D3 Bio sang ka-gel capsule nga aprobado't FDA ag associated sa USAID, sa RTI, ag sa AUN. Nabakay naton ron sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Balding Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aklan. O so yun naton si Doc Robert Impinado. Aga, syempre, hindi pagkid magkalipat, tara mga K5, brong aton dapat nga ginainom nga vitamin C. Dapat alkaline-based vitamin C. Banayad sa tiyan, bangod nga himo sa pure nga alkaline. Maging protektado kita mag Mighty C, nagabulig man at collagen production sa aton karangagawas. Agod nga malikawan naton rong iron deficiency, malikawan naton rong anemia mga hakipan sa mag Mighty C. So, Mighty C ay nagabulig para mas madasig mag-ugat ro aton nga mga nina. Kung bago ka una nga opera, ay bukon rat ka parihot, ordinaryo nga ascorbic acid ka K5 or vitamin C. Ro Mighty C ay alkaline-based, ngani ay banayad imaron sa tiyan. May problema ka sa ulcer, sa hyperacidity, nakubaan ka mag-inom it vitamin C, mag-Mighty C. Tangod nga alkaline-based vitamin C. Maskin pabasko nga alkaline-based vitamin C. Aga, Mighty C, maha K5 ay nagabulig man para maging manami o aton kirang atulog, para malikawan nato nung hypotension, malikawan nato nung kakugangan sa iron, mag-Mighty C kita. Ro Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, makitaan ka K5 sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo, sa Tabok it Pag-ibig Farm. Sa Tabok it dating Garcia College of Technology, kaiping na nakaroon ka K5 by Philosis. So yun yung una, romabuot, rogwapo, maputi, ag mahumot. Kasi Dr. Robert Impinado, ag syempre anang mabuot, ag gwapa man, nga misi si Ma'am Abigail Impinado. Sa mga senior citizen, hindi ka mo maghuya-huya, mga K5, mga mapinalanggaon, asandaron sa mga magulang. Wakamot kwarta, libre una ro konsultasyon ka K5. What bayad una karon do konsultasyon? Gamit ro mga makabago nga teknolohiya. Nani ayaw pag tinaguag, unro imo nga masakit, hay bangod nga nagatipid ka. So yun do, problema katon sa Pilipinas, mga K5, hay ro aton nga healthcare system. Ay bukon pat mapag-on nga mayad, ay abo-abong kurako. Nani ro mga pobre, kung magmasakit, ay walat anag pa ospital, walat anag pa check up, ilagagi ro consultation fee, 500 pesos. Tapos ay, kwan ka malang manmana ito, ng check-checkon malang maning turo imo nga likod, pagwa mo rayon, 500, yung taro bayad sa doktor. Ay may matakunta ro doktor nga mga mabinagakon, matangarangon, mga mabuot, matana nga doktor. Gambay matasandaron ito, ayaw gun. Ay kung doktor nga, daya ka ng gapanagakman. Anak kayang to nga EBP, ay 500, yung tarayon paggawa na. Ay nga ni, mga pobre sa Pilipinas, mga ka-K5, ay wawot anak gapacheck up. Paano ang mga nababatsyagan, ay wawot anak gapacheck up. Ay nakubaan tama ospital, bangod niya kamahay-mahay, mga K5, magpa-ospital. Sa ibang nasyon, kung ikaw tayo senior citizen, may andat ay ito nga mga caregivers ng gobyerno para sa mga senior citizen. O libre rubugong, may pension pa. Kaya ka ito, do pension nga ron nga tig 1,500, noot pangani kung hindi pa matao sa sangbugan. Ay masubo-subo pa karon, papilahon pa ito si Lolo at si Lola. Okay, bago tana, ay nagkakadismayo ta, may namatay nga nito sa Metro Manila. Senior citizen, ha? Nagpila, mga K5, sa 20 pesos nga ron nga bugas. Okay, ay namatay ta imaw. Ay binawian tatugam nga kinabuhi, ay samtang nagapila, may nag-agit ato nga motorsiklo, hinapit si Lolo nga to. Hindi, ay tigpo, tara pagtubo. O, iba man, nga panupod itig 1,000. 1,000 man lang man. Abutan pa it otro adlaw ro lola ag lolo igto hindi pa maka ilabas. Ang gina high blood yun it hinugat it 1,000 nga ron nga abo-abo pat anang requirements bago nanda itao ro ruyon karon nga 1,000 ma walang gahambang nga hindi nyo lang doon pag itao. Ugot ba ga tanaw naton mga hakipa. Makaron ta kita sa Pilipinas. Abit ah. Dapat ay ruyon do tutukan itrundayang nga mga nagadagagan nga mga politiko. Ako ano andang ginapangako ay aton sa nang sukton. Say ka mo, ro numero uno mga K5, basic at ara sa akong observation. Numero uno nga kinahanggan naton sa Pilipinas nga tapnaon, unang-una korupsyon. Once nga matapna ro korupsyon nga ron, ro aton nga ginabayad sa mga taxes. Ro kwarta para kay Juan, para kay Maria, para kay Pedro, mataot aron mga K5. Ro problema naton basura. Basura. Mga senior citizen, aton nga edukasyon mga K5. Tandaan ko dati ro ginhambal nga to ni late senator Miriam Defensor Santiago. Nga kaya ko no, wa na ila ro mga politiko nga ra nga mag-agam ro mga Pilipino. Siyempre, kung mas maburo maagam, antiguhan yung sandaron magpili it kung sinuro dapat agangay nga maging leader. Ay, paano nga ni kita makapili? Ay, wa man kita't mapilian. Kita't mapilian. Ay, sanda-sanda man lang man gihapon. Ay, kahit mataro ibang aron, ay nga ni ko, no, ay pilion lang naton karon kung sinuro Lizard Evil. Kung sinuro maayad-ayad it batasan. Bawa man na, dato man ang politiko nga to, ay kurakot to. Ay, ruin mo nga pilion, ay kat kurakot man, pero sangkiri ang magkurakot. Huwag ka man mapilian eh, parehas malang sanda. Di bali, datong mana nga to, ay nagakurakot man na imaw, ay gatao matarayon imaw mana sa mga nagakinahanggan. May minko, makay Robin Hood, baga nga ron mo. Nga nagapanakaw, di ba si Robin Hood, nagapanakaw, tapos ginataon na rin sa pobre. Okay, taron? At least ay bisan paano ay ginabalik na bagaro ibang nanang kinupitan. Ay nga ni Ruiba, ay wawot anaga pa konsulta. Magmahag tabi mana. Maman man na lula, wakati mo man na nagsugid man nasing masakit. Ay ging tinagol at takit, lula nga to ay nakugbaante mo ma-hospital, gastos ko man abi mana. Kasi mana, ito pa mana kung mamatay. Sabi bungon ka pa ay dugang para imong masakit. Kung sa'yo nanda nga wakad kwarta ba o po pabayaan kang igto karon sa ay tao lamang. Ay nga ni mga K5 ko, ano yung mga nababat siya gan? Hindi nyo pag tinaguon. Oh! Agto mo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, libre. Ay nyo nga ron niya kwarta, ibaka nyo at prutas at tinuga ron. Ibaka nyo at inyong vitamin. Alas 5:30 aton karang oras sa aton yung pagbalik mga K5 dugang naton karang atago pang doon pagkatapos gamang itpilang ka mga reminders stand by.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sing isang kabulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang Superior Eye Formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: tayo.
1: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Nanggalingin mo doon po, naibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Painom po ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo kami sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mataas mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga-kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rica Epic Table.

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: HTC ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon sakit ko na kon ulo. Ti inom ko may HTC alkaline vitamin C.
2: Pag subong kanami sa kon paminsaron.
0: HTC mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: TTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap, mabakas sa mga butika. Extend food supplement for men.
8: Ako si Mark, sa tuod-tuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila paghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: Nagapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
0: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, Klinika Sport Biotics, Mighty

0: sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
1: Si Alana Pacardon Marapa.
2: Ko si Joshua Darren Villavior.
3: Ni si Kirby John Panes Agravante.
0: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. El Castigador.
4: Balik kita mga K5 sa aton yung pagpangalagad El Castigador, alas 5:40 ro aton karang nga oras. Well, sa aton kinakara nga mga listeners nga wa nakahingagaw na sa pag-explicar mga ha-K5 ni Ibahay PNP Chief Francis Andrade, ay may mga netizen makaroon o may mga nagakomento nga rambaga nga tanom rong ebidensya sa ginpatigayon nga drug by bust operation to sa Banuat Ibahay. Kung nagtaliwan ka nga gabi, mga ha-K5, ginsabat ra ni Sir Francis Andrade, mga ha-K5, aton ka nga pamatian.
5: Bali ma'am, kabi ma'am, mga honor about mga 7 PM ma'am,
4: mm-hmm.
5: Nagkasaid bypass operation sa atong Ibahay PNP,
4: mm-hmm.
5: Naging resulta nga ni ma'am sa magnagagawin niya pagtakop sa daywang katinuga po sa pagbaligya illegal drugs, mm-hmm. O nagmariwana mismo po.
4: Okay. Sir, sinuro atong karanga mga subject, sir?
5: Daywang kapano ma'am, hindi ka magtaos ko taning
4: yes, ma'am. Yes, sir.
5: Medyo pa makanda,
4: yes,
5: respeto, makanda.
4: Yes, sir. Ano mga pang-idaron lang, sir? Mga pang-idaron, sir? Kung taga si Insanda?
5: Mga 18 to 20, ano mga edad kira, ma'am.
4: Okay. Paano natin sandala, sir, na monitor nga naga-engage sa illegal nga transaction, sir?
5: Yes, ma'am, no. Atong operatiba, kitabi, ma'am, iya sa pati-bahay, bago pa lang, ma'am, 2 weeks pa mong kita iya.
4: Yes, sir.
5: Pero, according sa monitoring itong mga intel operatives, mm-hmm. Iya sa Ibahay PNP, mga 1 month nanda na monitor ma'am ro, pagbaligya it, pagbaligya yung mga tinuga ma'am, mm-hmm. Iya sa Ibahay po, ito po, illegal drugs po.
4: Okay. Ano ro mga na-recover natin, sir?
5: May mga na-recover ka na ma'am, daywang kaputos nga marijuana,
4: mm-hmm.
5: And then may ratong bypass money na-recover nga Rwanto nga bypass money,
4: mm-hmm.
5: Tapos lighter,
4: mm-hmm.
5: And then my cellphone po nga na-recover po.
4: Okay. Sir, do ano nga ra, ro 1-2, pila ro anak kong takarang nga baylo, sir, nga kwan, nga marijuana sa transaction?
5: Sang kaputo, sir, anak karang pan, ma'am, eh. Ro, anong baligya ay 1-2 po.
4: Ah, okay. Sa possession, sir, aside sa mismong transaction, may ana pagid nga sa possession nga na-recover kita?
5: May wala sa kaputos, ma'am. Kaya dahil yung kaputos sa binakabi na atong recoveries ng mga tara niya marijuana,
4: mm-hmm.
5: Sa putos sa bypass po, sa putos po sa
4: possession
5: po.
4: Pilaan ng ano kara, sir, mga estimated value abit na recover naton?
5: Mga kwanta, ma'am, kung 1-2 apiro sa bilo, galos mo mga gayo, ma'am, ro, baligya, ro kabaho itatong kwan kabo itatong bilo, ma'am.
4: Mm, okay. Sir, do aton yung subject, 18 at 20, mga bataon pa ta, sir, sanday sinoro aton nga, aruanda nga, I mean, no, nga, parokyano ka na, sir?
5: Yes, ma'am, halos maanda mo naman pang daron na nakarang mga parokyano, ma'am.
4: Mm-hmm.
5: Actually, ma'am, kung na-notice po naton sa mga haladakpad niya sa Aklan,
4: mm-hmm.
5: Especially sa marijuana na ra'am, ma'am,
4: mm-hmm.
5: Ay, halos mga bata po.
4: Mm-hmm.
5: Dahil nga nilang mga patanong labi na ra'am, ma'am, akaroon na biyan na yan sa nag-umpisa una sa marijuana.
4: Okay.
5: Then sa uli, magiging sabon dahil ang nang nagamit.
4: Okay. Mga ano sandala, sir? Nag-trabaho na or nag-eskwela pa?
5: May isang bilog mang nag-eskwela.
4: Mm-hmm.
5: Isang bilog ay medyo mag-eskwela pero matrabaho po.
4: Okay. Nga taga-una man sa Ibahay, sir?
5: Yes po, ma'am.
4: Say in particular sa Ibahay, sanda, sir?
6: Galing po, ma'am.
7: Do ato niyo subject. Nga, do ato niyo subject. Anong residensya po?
6: Ah, poblasyon po, ma'am. Poblasyon po, ibahay po.
7: Ag poblasyon man ato niya transaction, sir, no?
6: Yes po, ma'am.
7: Sir, may una nga, syempre di mawaga, gidaro, may naga-allege nga haraw man mana, hay planted guman mana, agar may mga na-recover. Ano ro aton nga protocol, abi, sir, no? Para sa kasayuran, itanan, ag transparency aton nga operation, sir.
6: Yes, ma'am. Di nga ni, tuloy may nabati ang ating gabi, ang hinaing itong mga pamilya.
7: Yes.
6: Bago man yan ni, kung sigo-sigundo sa dangkibahan, andang mga pamilya na rang atakpan, kumapati siguro ako nga sa itandaro kinaubre, andang pamilya na rang.
7: Yes.
6: Pero kung inuras, kung mga pilang uras, kung nalala ko amat, gawin na nakita rin ng kapamilya na rin, eh, siyempre hindi, ma'am, bisan nga, ka-CR nga nila, iba nga nila, sa CR mo sa magamit eh.
7: Okay.
6: Oh, so, pa, hindi na pwede nung mahambawin niya, kilagang-kilagang nanda.
7: Yes.
6: May ito pa nga nga singkit ka, diin ka. Ako nga nalang guman ko na rin, naigwa ka inom.
7: Yes, oo. Oh.
6: Napak yung ani, nung mga kundo, yung mag-guman ko no, nakainom. Oh. Eh, baka rin malang manakainom ron.
7: Oh.
6: At makakunan, ma'am.
7: Nakainom but, during sa operation, sir?
6: Oo, nakano may mga ilong sanda.
7: Oh, okay. So posible ka bi, sir, based sa monitoring nato, nakainom sanda ba si kun nag ano patasan, nag session patasan dara, sir?
6: Ah, din ma'am Rodi at ma'am Bag, siyempre po kumong kami kay bahay kami, ma'am.
7: Yes.
6: During the basta according kung kanda ng aktong sanda sa birthdayhan.
7: Okay.
6: Inuman. I think hapon petas ng pisa o gahon pa gininom. Ay, ito yung ato niya, initial na pag-istorya na katanda ka di po.
7: Sir, sa bagay luhanan, de karang nga illegal drugs, agatong karon nga by basmani, may una nga resistance, sir, sa tungat atong operatiba at mga subject nga ra?
6: Yes, ma'am, according ma'am, no, sa atong operatiba, ang tangka pang magdayagan doon mga tinuga na ra.
7: Uh-huh.
6: At kung makita natin na maraan ng mga sikikabi, ibabong gas-gas, kasi nag-dusumusan na kami.
7: So may gagsanan pat ang natabo, sir?
6: Yes, ma'am. Gagsanan pat ay may yan eh, takpan sa natin yung trupa natin dahil ato matang trupang nakaapan ito, nakapalipot, ay medyo abu-abu matakabi eh. Kaya takpan ko nara, ma'am. Diba, at gabi nga eh, kita ko nero mga kami, mga gas-gas, talang tuhod, ay nagkados mo yung maw.
7: Okay.
6: Talang siko.
7: Sa part itatun nga tropa, sir, wa matat may na-injured?
6: Awa man, ma'am, wa man po.
7: Okay. So ano ro, ano background na ka na, sir? Dati na nga na-engage siya dara sa illegal nga droga or related sa mga nauna na mga nabayba, sir?
6: First time ko na nang kinderong sa illegal drugs po.
7: Ah, okay. So ano ro disposition na karan, sir, sa filing it kaso sa Daywa nga ra?
6: Ay, yes, ma'am. No, ito nga ni ma'am, kaya na pagpanaog na ako na mga 5:30 o 6 ay.
7: Mm-hmm.
6: Kapag nakabalik na ni ma'am, di aliging pa drug test, pa nakabi ito mamay. I don't know what happened sa pod. Pero initial nga information is medyo pabuhay abuksan to ato niya mga PNP personnel at pati atong mga gindaga ito kabi eh. Kaya ato niya crime lab medyo na, kaya nag-delay at napagbalik yan, ma'am.
7: Oo. Si in na to naging pa drug test, sir, sa Rojas or Iloilo?
6: Rojas po, ma'am, Rojas.
7: So Makarnhay, waiting kita sa results, sir, no? Ag para sa pag-file ikaso Karakanda, sir.
6: Yes, ma'am. Pumatapos man ito, ma'am, pag-drug test ka na pag-examine at mga drug items sa ilito. Bakit hindi na o inaagad at ma'am, pero dapat ay hindi na mag-uwang ito resulta, ma'am.
7: Okay. Sir, imong mensahe bilang bagong hepe no, sa atong karang ibahay PNP, ag dati man yan nag-buyot kid sa kampanya kontra sa illegal nga droga nga, sir. Imong mensahe sa mga pumuguyo na sa ibahay, sir.
6: Yes, ma'am. Sa atong mga tagaibahin nun, no, atong mga kapulisan, na iwan man na ila, mas dakupin. Ban, mga drug pusher kung tanara. Problema nga, yung atong naisip, yung sige na paboran natin, hindi ka mahit natin niya, ibahay. Ilang pabayaan natin sa dara, nga magpinaligya iya sa ibahay, ay hindi natin sairan kung sino-sino rato na sa sublyang. Masi mga sublyang atong naisip ang ka-adik, tartanaw ka atong nga ga kwansan taga halos yun yung siya taga rotan ako ato na
7: demonyo
6: o aswang ay kung ato pabayaan iyara sa ibahay ay kapulok man siguro kung man siguro safe pro ato yung mga tao at ang naga huwag engage sa illegal ba droga ang magtikang-tikang sa karasada di mo lang ato na kwan so kung kinaklaim man da nga wako na sa nagabaligya hindi patunayan na sa korte may korte man kita eh ato mo lang sa kapulisan ay kung kabaligya ka tingay dakpon yung may tingamon So dapat kung ta sports siya munta ma'am.
7: Mhm.
6: Pabaya na mo sa namang buligya, kung hindi sa napupundok nga baga na mo sanda, pero pais man da kami nga magtapopanda.
7: Yes.
6: Mhm. Dili lang man mo nga kani. Ubo mo kat ginapan karon mabaw na kini na promote kita. Boleh nga ni wa kita na promote na dimot pa kani kita. Ning dinakop nga droga eh. So pero kamon bisan na dimot ta kami ay prangko mo lang man para kamon. Prangko ay rangko mo lang pwede kamon buon at anytime makikitar kami magiging mister na lang kami
7: yes civilian
6: so wa kami kaya gabot kundi ramo mo lang kung tayo doon maging maging safety at atong niya lugar hindi mo lang atong gina wala mo kita ginadakop nga wag ha hindi sa uligan ito
4: oh nabatian mga K5 si Sir Francis Andrade o aton kirang hepe at ibahay municipal police station. So, tama man, makaroon man lang man, may korte man matuod, pwede man pa matudan, igturon mga K-5. So, libre man daw gina-offer nga abogado itaton nga public attorney's office. So, basta may imong certificate of indigency. Avail kahit libreng abogado at gobyerno. Alas 5:50 aton nga oras, ginhambag makaroon ni Lacson Gali mga K-5 nga bukas rong raya karang majority. Sa uman nga paghahali ni Senador Loren Legarda, o ba, mahalin nyo man mo sa majority? Ay ginambag kina ni Lacson nga bukas rong majority mga K-5 sa posibilidad nga uman nga makaibahan si Legarda sa anda karang grupo. Kung siin gina-istoryahan si Gon nga raya ay may posibilidad pero dapat mag-ulianay sa Pilipinas si Legarda. Ang grabe ro pag pakikipagbato ni Legarda nga to sa 18 Marines nga tong saga-saga ro pahay. Ay si Legarda mga K5 sa France imaw makaron naka medical leave imaw ra bangod nga may anak kuno nga autoimmune disease. May kaso imo ra nga graft ug plunder kay bahan do ana nga unga nga si Batangas representative Raya karang Leandro Leviste. Hasta makaroon, huwag hapon ni makapaliwanag sa Department of Energy sa anang atong solar. Alas 5:51, roatong karang aras. Be, kumauli si Legarda, abe. Thank you so much, kids, sa aton karang mga partners sa field. Siyempre, sa aton karang mga reporters kay K5, Sandro Zalozor, K5 Valro Squal, aton yung navigator, K5 Kenneth Lachica. Aga, hapala sining una kay Sir Junicio Placido. Gapamati ko nung kay Sir Tristan Wyatt Gulay. Aga kay Sir Jose Nelson Delfino. Happy Teacher's Day ha, sa aton kirang mga teacher. Partner natin sa technical side, broadcast engineer K5, Oliver Kahilig. Sangagan man, itamon niya President at CEO kay Dr. Emil Itang Uy. Ako rin yung karang naging alagad inyong castigador. K5 Gloria Villas Manyo, para sa kampiyon niya balita. Servisyo publiko at kalingawan sa kalibong. K5 News of Fam.
0: TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TJX 500.
8: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
9: Sugod lang nag-inom ka
8: DTX 500.
9: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
9: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
8: 3 times hindi.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500! DTX 500!
9: O si Jean Paul Generoso, istoryanta ka ron ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga discussion si Dr. Ramil Oy.
0: DTX 500.
9: Isa sang mga manami nga stress reliever is music. Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamatik at sa tunog sang tubig gatubod no sa stream. So yung mga Japanese mahilig sina therapeutic na no.
10: Music therapy.
9: Mm-hmm. Music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol ka bi.
0: DTX 500.
9: You know what? Ang aton longgan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate especially ang aton nga eardrum no. Naga-vibrate na sa any sound nga batian nga vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas fluctuation sa imong sugar. That's why kun nubo man blood sugar mo o kun ini ba lang hypoglycemic way kabi ka kaon, gabagting na Mabagting na sanay kung stress ka mo man na, no? So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imong blood sugar levels. Duwa ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan, yadtong nagligad nga 2008 kag 2013. Naibaluan sini nga ang sobra katas nga blood sugar sa dugo ang nagadamage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
10: PTX 500.
11: Ako si Herminia Titong, 53.
12: Pilang imo blood sugar sang una?
11: Sobra 300.
12: Sang pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
11: Nagainom ako sa gabi 2.
12: So apat ka kapsula sa isa kadlaw.
11: Oo.
12: Ano na kadugay ka naginom?
11: Mga sobra na isa ka bulan.
12: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
11: Oo.
12: Anong resulta? Pila na?
11: Sobra na lang 100.
10: PTX 500. TTX 500! TTX 500!
13: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
9: Husto.
13: Pero may mga tigulang na hindi bungol.
9: Oh, araman.
13: The reason one is, taas ang antioxidant.
9: Oh.
13: Pero may mga bata, nga mas bungol pas tigulang.
9: Aha. Isa
13: meaning pa, wala na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
9: Husto.
13: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
9: aging.
13: Of the reason. Wala na gabase sa edad.
9: Pag edad mo, abito ka din.
13: Kay mayara mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. Mayra man 70 years old.
9: Hubin pa.
13: Like in general ba?
9: 70 na pero daw 60 lang.
13: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60. So diri nagpabalo nga kung puno sang antioxidant imo lawas. Hindi dali basta matigo lang imo nga organ.
9: Correct.
13: So kung pabungol ka, way kag inom antioxidant.
9: Oo.
14: Kag hindi ka dasig mabungol ah. No, especially kung exposed ka blood permit sa loud music.
9: Amo man na, isa man na.
13: Excessive noise exposure.
9: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Inisinggit sang misis nato.
13: Para di magubay mo ang longgan, layas ka. Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detex ka para may panglaban ka.
9: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman dito ka sa dalom, purting makina, gawad sa bangko, the more ka mag-detex, mag-MITC.
14: Correct.
9: Amligan ng inyong pamatinan.
13: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalonggan. Kung naka DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalonggan is kung may measles ka, mumps, that's viral infection, gubay mo ka na, pamatinan.
14: Ma-infect ang dalonggan mo, inablang gatulo na.
9: So ini ha, simple
13: meningitis.
9: Lang. Meningitis. Meningitis, isa man, maka-affect sa imong...
13: inflammation sa imong brain.
9: Example, wala ka gidya balatian, but old age will eventually destroy your ears.
13: Kagrabe kita diabetes sa Sir GP.
9: Grabe kita.
13: Amo na ang rason. Before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar nga among rason nga nagkagubang ang imo nga palamatinan.
9: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan naton ang aton nga dulongan.
10: DTX 500.
15: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar pagpa-check ko sa doktor 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom mirong inom ko. Isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Yeah. Muna gin 2 times ko. So 136 na lang ang sugar ko.
10: DTX 500.

0: sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:03.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 Evening Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Headlines, balitang lokal. Balitang lokal. Limang kamangyayaki responsable sa pagpangbako sa Leso. Rason, masangag nga tambot.
1: Headlines sa atunya balita nasyonal. AMLAC official, ginsugtan niya tumistigo sa bank records na Daisaro Duterte aga ng asawa.
0: Dugang headlines, balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
0: Ligarda, welcome sa Senate Majority. Kung makauli sa nasyon, suno kay Senador Lacson.
1: Headlines sa atin niya, balita international. Spain magapatawag its snap election matapos mapiyarderong housing measure.
0: Dugang headlines, balitang international. Flavio Bolsonaro, nagpanguna sa unang round at presidential election sa Brazil.
1: Headline sa atin niya, balitang negosyo.
2: Balitang negosyo.
1: DIR, nag-digitalize at records at mga wapa na bayaran nga buwis.
0: Dugang headlines, balita sa patagat negosyo.
2: Balitang negosyo.
0: DA nagpahaom it mas mabaho nga food buffer bangod sa threat at Super El Nino.
1: Headline sa atin nga balitang sports, Carlos Yulo, Juice Yape, agi ba pang Asian Games medalist, may mabaton nga insentibo.
0: Dugang headlines, balita sa patag itinampa.
2: Balitang sports.
0: Pilipinas nagapabilin nga powerhouse sa MLBB. Filipino coach nagabulig sa Myanmar.
1: Headline sa atin nga balitang entertainment. Marian Rivera ag dinistrilyo ginkilaga at Golden Screen Awards 2026.
0: Ag mga ina it atlet ang Sanday Baterbonya ag Yulo unang nagkita sa Quezon City.
1: Maayad-ayad nga gabi Banwaid Kalibo. Maayad-ayad man nga gabi probinsya Taklan. Good evening Western Visayas. Welcome mga K5 sa ato nga pagpangalaga D3Bio Evening News. Adlaw kita makaroon it Lunes, itcha 5 sa bugat Oktubre dagon 2026. Ginatod katon it DTX Coffee Mix, DTX 500, D3Bio ag Mighty C, rong mas ginpabaskog nga alkaline based vitamin C. Live magaling sa Broadcast Center at 94.5 K5 News FM Kalibo. Kamiro inyo nga mga newscaster. Ako si K5 Gloria Villas Manyo.
0: Aga kuman si K5 Sandro Salazar.
1: Sa detalye at aton yung mga balita. Una kita mga K5 sa aton yung balitang lokal.
2: Balitang lokal.
1: Kulong sa lakap cell at Ibahay Municipal Police Station rong Daywang ka mga gagaki matapos nga maaresto sa ginpatigayon nga drug bypass operation kabi-i sa barangay poblasyon Ibahay. Rong mga subject sa edad nga 18 at 20 anyos nga parehong residente at nasambitan nga lugar. Sa interview at K5 News of AM kay Police Major Francis Andrade, kapit Ibahay PNP ginkumpirma kara nga sangka sa Shea it ginadudahan nga dried marijuana leaves rong habakag at mga operitiba kabaylo it 1,200 pesos nga bypassed money. Dugang pa nga sambilog pang sa Shea it kapareho nga droga rong na-recover sa body search. Suno kay Andrade ginhana pa it daywa nga tumakas kat makatunog sa polis. O nakatunog nga polis Rwanda karang nakatransaksyon pero warayan nakapalag sa kapulisan. Nasa yuran nga sa sangbuan yon nga ginamonitor it otoridad ro mga subject nga sa illegal karang nga aktibidad. Gin paidagom sa drug test ro mga suspect ag nakatagan ang pasakan it kasong pagbayular sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Dugang detalye sa tunga balitang lokal. Mahaba parong proseso bago maisa katuparan ng posibilidad at electric tricycle o kon e-trike. Sa Banwat Kalibo, suno kay sanggunin ang Bayan Member Ronald Marte. Suno kay Marte, igapatigayon man o committee hearing kay ibahan ng TODA Land Transportation Office, Traffic and Transport Management Division, Municipal Planning Office, Traffic Division, ito yung PNP, ag Office of the Municipal Mayor. Agud nga istoryahan kung pwede rong e-trike sa sistema, itpang publikong transportasyon, ag kung paano raya ipatuman. Kakip man sa posibilidad o paggamit it e-trike sa mga barangay, a rent-to-own scheme para sa mga tricycle driver nga kung sasiin. Malabo nga i-face out rong presenteng nagabiyahe ng mga tricycle.
1: Sa Sa piyak man karang abahin sa dugang naton nga

0: Talia sa balita lokal. Haomrong Department of Education o kon DepEd Region 6 nga magpatuman it mga pagbago sa klase. Agod maprotektahan rin kayong gawas it mga estudyante kontra sa grabing init it El Nino. Sa interview at K5 News of Am Kalibo kay DepEd 6 Regional Information Officer Hernani Escolar Jr., ginhambag ka rang nga pag-asundo ni ahensya rung anuman nga rekomendasyon it mga local government unit kon LGU base sa forecast it DRRMM offices. Kaibahan sa mga tikang posible sigon nga obrahon ay rong paghalin sa ibang modes of learning at pag-adjust sa oras at klase kaparihuman it mas timprano nga pag-umpisa sa agahon at mas ulihin nga schedule sa hapon agud nga malikawan rong grabe ka rang sidlak itadlaw. Ginpunto man ni Eskolar nga tinutuyot DepEd nga alagaan rong kaayong gawas at mga learners samtang ginpasiguro na na nga magapadayon rong anda ka rang pag-eskwela. Sa makaroon uwa pa, ita LGU o eskwelahan sa Western Visayas, rong nagsuspende it klase bangod sa tuman nga kainit, pero haumsigon nga maghimo it insigidang desisyon rong ahensya kung raya hay kinahanggan.
1: Katapusan nga detalye sa itong balitang lokal. Hindi magnaba sa limang kamangyayaki rong responsable sa pagpangbako sa dayong mga biktima sa Barangay Silakat Nunok, Lezo, Aklan, aga-agit Oktubre 4. Rayagun hamba ni Police Major Dexter Tortuya, OIC, at Lezo PNP kung sa siintanan sigon niya embolbado ay sa legal nga edad ag residente at nasambitan nga lugar. Sunok kay Police Major Tortuya, nag-umpisarong insidente bangod sa masangag at ambutsot motorsiklo at mga biktima. Ngauna sa impluensya, ita makahigilong nga ilim nun. Nag-angkon at diskusyon sa parte at mga rayas na sa, nauli sa pagpanakit, rason nga mag-angkon man at mga tama sa itsura ag urong mga biktima. Sa makaroon gin-refer sa Barangay Justice System ng kaso para sa posibleng pagsaayos ito parehong panig agin kasong hindi maresolba sa barangay. Posible raya nga ibalik sa Lezo PNP para sa nagakaigong aksyon.
2: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
3: Wow! Alas
0: 6:12 aton karang oras. Oras ka K5 hatod kato ni Prebio Coffee, Prebiotic plus Probiotic agmay malunggay. Ag DTX Premium Coffee nga may Stevia Agaricus Mushroom. Tanan mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Balitang National.
4: Balitang National.
0: Ginsugtan in Senate Impeachment Court tama karon nga Lunes si Anti-Money Laundering Council o kon AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura nga tumistigo angot kara sa mga bank transaction ni Vice President Sara Duterte ag anang asawa nga si Manasses Carpio. Suno kay Senate Impeachment Court presiding officer Francis Cheese Escudero. Bukod it absolute rong confidentiality at bank records. Gabigon kung may legal nga proseso ag partikular nga subpoena. Unagon nga ginkontra it kampo ni Duterte rong pag-atubang ni Buenaventura bilang witness sa impeachment trial.
1: Dugang italya sa itong balitang nasyonal. Ginatod katon it D3 Bio, the natural antiviral, antifungal, antibacterial special.
2: Balitang National.
4: Balitang National.
1: Welcome sigon si Senator Loren Ligarda nga umanya mag-intra sa Senate Majority Block suno kay Senator Panfilo Ping Lacson. Apang sa pihakara ginhamba ni Lacson nga kinahanggan anay nga makabalik sa Pilipinas si Ligarda bago umanya makaibahan sa majority. Mabuhay gon nga naka-medical leave si Ligarda ag presente nga nagapabuong sa France bangon sa kondisyon sa baga ag autoimmune disease. Nagapangatubang imaw sa mga reklamong plunder ag graft kaibahan ng anang unga nga si Batangas First District Representative Leandro Liveste.
2: International.
0: Ang sa aton nga balita international, ginahatod katon mga K5 Eat Extend Food Supplement for Men nga may makarot at clavawaska para sa mga mag-asawa nga nalisdan makaangkon itong nga mag-extend food supplement for men. Kaya mga K5 nagabulig sa fertilization, erectile dysfunction at mga gagaki, mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Balita International.
0: Magapatawag si Spanish Prime Minister Pedro Sanchez it snap election matapos mapierde sa parliament rung anang resolusyon nga solusyonan rung housing crisis. Kasunod rayat mga protesta sa bilog nga Spain nga dagat pagtaas itupa ag mga eviction kaibahan rung kaso itsang ka 87 anyos nga lola nga napilitan nga mag-evacuate matapos magtaas rong mabaho nga renta. Inapatigayon rong eleksyon sa November 29 nga mas timprano kaysa nakatagana nga general election sa 2027.
2: Balita International. International.
1: Dugang Italia sa itong balitang international. Ginatod katon it might see rong mas gimpabaskog nga alkaline vitamin C.
2: Balita International. International.
1: Nagpanguna si right-wing candidate Flavio Bolsonaro sa unang round at presidential election sa Brazil matapos makabuo at 47.3% at boto kumpara sa 45.16% ni incumbent president Lula da Silva. Bangod uwa at kandidato nakabuo at outright majority, makaangkon at runoff election sa Oktobre 25 sa tunga ng Bolsonaro ag Lulia. Sa rekon nga Flavio, hayunga at dating Brazilian president nga si Jair Bolsonaro, nga presente ang nagaserbe at rekon nga 27 years nga pagkakulong angot at hana nga kodita matapos mapierde sa 2022 election.
2: Pagitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Ag sa aton nga balitang negosyo, hatod gaton ka K5, ita Clinica Deo Fresh. Para sa fresh nga pamatsyagan, fresh nga hugom, Clinica Deo Fresh.
3: Wow!
0: Nung organic nga Deo Roll-On, nga may VCO, wag vitamin E, nagkapakinis, nagkapaputi sa aton nga mga kilikili.
2: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
0: Ginapabaskog it Bureau of Internal Revenue kon BIR ang pagpangulikta it unpaid taxes sa pamaagit bagong nationwide system para sa centralized tracking it mga delinquent tax accounts. Sa Enhanced Accounts Receivable Management kon e-arms, masubaybayan man rong mga propiedad nga na-seize, habaligya o na-forfeit bangod sa awa na bayaran nga buwis. Gapatigayon ng sistema sa September 21, 2026 at tinutuyo karang mapadasig rong pag-monitor, verification ng settlement at tax liabilities, kaibahan rong tax clearance application.
2: Balitang negosyo, negosyo,
1: negosyo. Dugang Italia sa itong balita sa patagit negosyo.
2: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
1: Nagapahaumgon ng Department of Agriculture it mas mabaho nga supply at pagkaon bilang pagpahaum sa posibleng epekto ita Super El Nino. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ginapagapad parong rice storage capacity at cold storage facilities para malikawan ng kakugangan sa supply. Nagsakagon sa 365 ng aktibong bodega at National Food Authority maghalin sa dating 300.
2: K5 News FM.
4: Yan ang radyo ko.
3: Wow! May puso.
2: Balitang Sports. Sports. Sports.
0: Ang sa aton nga balitang sports, atod gato ni Klinika DTX 500, may ampalaya leaves with the sugar-sugarcane extract powder para malikawan ro type 1 at type 2 diabetes mag DTX 500. Aga, syempre, rong DTX Beauty Soap, mga ka-K5. Rong DTX Beauty Soap, nagka-top night early signs of skin aging, nagabulig man, agod nga sukan, rong anuman nga sahi karat skin diseases. Organic ag antibacterial soap, DTX Beauty Soap, mabakay naton sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Balita, sports, sports.
0: Makabaton it cash incentives, maghalin sa gobyerno rong mga atlitang Pinoy nga naguli it gold medals or iba pang medalya. Sa 2026 Asian Games, alinsunod sa Republic Act No. 10699. Sa Idagom Itlayi, mga ka-K5, 2 million pesos rong insentibo para sa gold medal, 1 million pesos para sa silver, ag 400,000 pesos para sa bronze. Kaibahan sa may pinakamabaho nga babaton si Carlos Yulo, nga nagdaog it daywang ka gold medal, ag ginagauman nga makabuog it 4 million pesos. Samtang si Jose Gabriel Derek Yape, na may sangka gold at sangka bronze, ginagauman niya magabaton, it 2.4 million peso.
2: Balita, sports, sports.
1: Dugang Italia sa itong balita sa patag, it hinampas.
2: Balita, sports, sports.
1: Nagapabilin nga nagapangunang nasyon sa Mobile Legends Bang Bang rong Pilipinas, pero amat-amat nga nagabang rong Myanmar sa international e-sports scene. Mabaho nung naging papel kara at Filipino coach nga si Mark Neil Marvs Luz nga nagbulig sa Yangon Galacticos nga ma-develop rong sariling identity team. Sa 2026 mid-season cup sa Paris, umabot sa grand finals rong Yangon Galacticos kontra sa Team Spirit nga naging kauna-unahang Myanmar team nga nakasood sa major MLBB championship final maghalin ko 2020.
2: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment.
0: Ang Tag sa atong nga balitang entertainment, balitang artista, mga ka-K-Fine. Din awardan sa Marian Rivera ag Din Estrillo sa Dekada Awards 2026 at Golden Screen Awards nga ginpatigayon ko Domingo. Ginkilala si Marian bilang Best Actress Honoree para sa pagganap nana bilang Teacher Emmy sa award-winning film nga Balota. Personal mananang ginbato ng award ag gin-offer raya sa mga nagpati sa pelikula ag sa anang mga katrabaho. Samtang daywang tropeyo matarong na uli ni Din Estrillo bilang two-time Dekada Awardee ag Best Actor Honoree para sa anang pagganap sa Green Bones ag Felix Manalo.
2: Balitang Entertainment. Balitang
1: Entertainment. Ag para man sa katapusan nga detalye tag panglaga D3 by Evening Newscast.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Sa unang kahigayunan, personal nga nagkita sanday Rovelin Baterbonya ag Angelica Yulo nga parehong nangin sentro at atensyon bangun sa mga kontrobersiyang kinakasangkutan it andang mga unga nga atleta. Nagkita rong daywa ka mga ina sa Sangka Restaurant sa Quezon City kay bahano andang mga kakilaga. Pareho matanandang nga ginpakigbahin sa Facebook rong mga litrato it andang pagkita.
0: Alas 6:20 mga K5, aton karang oras sa dagagan na nait aton niya panyampo. Check na aton niya pag-asa DOST mga katika. Sa pilang ka mga news ang public affairs program lang ita K5 News FM. Alas 6:21.

0: ho, Merry Christmas!
1: Advance Merry Christmas, mga K-5. We have 80 days to go na lang before Christmas.
2: Ang inyong nabatian, Roma Nagapangon nga balitaan sa aton yung pagpangalaga D3 Bio Evening Newscast sa Monday Edition, October 5, 2026. Inatod ka ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Agmay TC, rong maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C. Sa mga dugang nga balita, mag-like, mag-follow, mag-share, itaton niya official Facebook page, K5 News sa FAM Kalibo 94.5.
1: Agin ni bagalipat nga sundan kami sa aton niya official website, www.k5newsfmkalibblogspot.com. Ag sa itong mga social media accounts, YouTube, Instagram, TikTok, ag X account. Ag sa mga gusto man nga makitaan rong mga nagapanguna ng mga tourist attractions, iya sa itong bilog ng Binche at Aklan, bisitahon nga mga rong biyaheng K5 Aklan.
2: Sa nga ganit bilog ng website, K5 News sa FAM Kalibo, sa itong nga partner sa technical side, broadcast engineer K5 Oliver Cahill. Sa nga gan man, itamang nga president ag CEO kay Dr. Emily Itang Uy, kami rin inyong mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villasmanio.
1: Aga ko man, si K5 Sandro Salazar.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo,
3: K5 News FM.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayong din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, kag sa tanan nga mga suki naton sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mga tanan? Isa ka malipayon nga bag-o nga tuig sa inyo tanan. Dako ang aton pagpasalamat sa Dios nga sa diin kita. Iyang ginatipan kag ginabantayan sa sini nga tuig 2025 kag ginpakamayo sa tanan nga mga pagpakamayo nga physical, mental, spiritual, kag financial. Amo na nga hindi tagid pagkalipatan ang pagdayaw saya, pagpasalamat kay dako kag damo ang aton nga mga pagpakamayo nga aton nabalaan nga iyagin bubo sa aton. Amo na nga kamusta ka mga tanan? Sa kabalo kita nga ang bag-o nga tuig. Kabalo kita nga ang bag-o nga tuig nga manugabot. Pero way pa kita kabalo kung ano ang mga matabo sa palabuton nga mga inadlaw sa mag-abot na naman nga 365 ka mga adlaw sa tuig 2026. Muna nga sa sining mga tinuig, sining mga tinion, sa sining tuig. Sige hapon, 2025, kabalo kita nga parte kadamo ang mga nagkatabo, nga mga nagkatabo sa kalibutan, bisan sa aton nga nasyon, mga daw hindi mapaktan nga mga kakulba sa kaangis na tabo nga mga linog sa ilain-lain nga mga lugar dayon bagyo nga dako o damo katama ang mga nahalit nga mga properties nga damage kabuhi nga nadula. Pero biskan sa sinang atanan sa gihapon kita nga ginhatagan pa sa Ginoo sang dugang nga kabuhi, dugang panahon, dugang aton kusog, kabay pang aton gamiton inisya sa mga bagay na mahamuot gid siya sa aton. Amo na nga sa sininga tiyon, sa gihapon, padayon unta ang aton nga mga pagtuon sa iyang mga pulong, agod nga malipay man siya kag tani man ginapinsar ta pirmi nga makabulig sa pag-uswag sa aton espiritual nga kahimtang. Kaya sa pirmi naton diri ginaliwat, importante katama ang improvement, development sa aton spirituality. Kay diri lang gid nakadepende ang tanan nga pag-uswag sa kalibutan. Kay bisan damo ka kwarta, kun wala ang espirituhanon nga pag-uswag, wala pulos nga man. Kay hindi malipay ang Ginoo. Kung bisan damo ka tama kwarta pero nalipat ka naman sa iya, ay kung magapangabay kita sa iya pagkatapos dayon nalipat man siya sa nalipat man kita man sa iya, ay di kung kita man malipatan niya o bisan hindi malipatan kay hindi magin magkalipat ang Ginoo. Pero kay hindi na isabto ng aton mga pangamuyo, ay di pwerte na aton ka subo. Disappointed ta katama. Kaya nga man, matingala kita nga sige kita pangamuyo, pero wala man ginsabat. Di ba? Sige, so muna nga, sa sini nga mga tinion, hindi tagid pagkalipatan. Tani, nagapamalandong kamo perme. Now, ang aton nga pagapamalandongon subong sa aton nga pagtuon, aton dumramon ang kadamaan sa bilog kalibutan, amugin na permi dayon ang Happy New Year, isa kamalipayon nga bagong tuig. Pero antes kita magpadayon sa unahan, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, lumulog sa iyong banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. At kami po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyong kagandahang loob na sa taon pong ito, 2025, kami po ay lubos niyong iniingatan. Kami po ay nagkaroon ng karagdagang buhay at lakas at nakapagpatuloy sa kabila ng maraming mga pagsubok, mga kahirapan na dinanas sa buhay. At sa mga sandali pong ito, kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa bilang pong ito, K5 News FM Philippines,
At higit sa lahat ang CEO Rocamilo Oy at pamilya, gayon din sa mga kawani. Nawa, kami po ay lalago sa aming paglingkod sa inyo. Upang sa ganun, di namin alam ang inaharap sa darating na taon, 2026. Di namin alam kung ano pa ang mga trahedya na magaganap katulad sa naranasan namin sa taon pong ito. Subalit, ang alam lang po namin ay kung kami ay laging nakaugnay sa inyo, kami po ay hindi ninyo pababayaan. Nawa, ang mga pagpapala na aming kinakailangan, hindi mo ipagkait sa amin, kundi aming matatanggap at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. At nawa, mabigyan man kami ng ibayong karunungan na maunawaan namin nawa ang inyong salita at may apply, may sasakabuhayan upang sa ganun. Kayo po ay malulugod sa amin at kami ay inyong patnubayan, gabayan, iligtas mula sa lahat na napanganib at kapahamakan at makapagpatuloy sa paglingkod sa inyo na may katapatan hanggang sa wakas. Itong lahat ay may samatalangin sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, ang aton nga tun-an, mga katuran, ay ang isa ka malipayon nga bagong tuig. Muna nga, kalabanan sa aton, maghambal kita nga ginapangamuyo ko sa imo ang isa ka malipayon nga bagong tuig. Amo na ang aton pangaba, aton pangabay sa Dios. Muna nga, sa hindi madugay, suliton sa malayo kag malapit, sang maginikanan kag mga kabataan, mga utod nga lalaki, kag babaye, mga kakilala, kag mga abyan. Sa isa ka kalibutan kaangay naton ining panamiyaw sa bagong tuig, daw mas nagakaigo pa sang sa malipayon nga Christmas nga bag-ulang nagalanog gikan sa bibig, pagkadto sa bibig. Di ba? Pero nga kung kisa, maghambal kita Merry Christmas sa nagligad tong mga inadlaw, December 25, before December 25, damo naghambal nga Merry Christmas. Dayon, paglapaw sa among tuig, mugya.

Nga ang kung kisah, hindi talang ni mabantayan. Damo ang nagakalipay, pero damo man nagakasubo. Nga nasubuan sila. Nga wala sila mag-merry. Nga wala sila mag-happy. Happy New Year. Bangod kay sa tag sa kakamot, may mga luspad nga mga naong. Mga kilay nga nagakurba sa kasakit kag pagulikid. O kung mga porma nga nagaduko sa edad. Amot na malon nga, kangay sa mga tigulang na, labi na kung bedridden, labi na kung may balatihan. Ang balon mo pang happy, nga way naman sila nga ni kalipay, bangod kay tigulang na. Dayon, pwerte ka damo ginabatyag, depende sa lifestyle. O kaya, kamot nga nagluspad, nga luspad. Pwede wala narugo kay damo galing balatihan. Or, labi na kung mga pariente, mga mahal sa kabuhi, bago lang nga nagpahuway, ginpapahuway sa Ginoo. Malipay ba na sila? Amo na nga, sa ginhambalan naton, hindi ginamalikawan. Either sa ginakabig man, ginsaulog, sa bilog nga kalibutan ang Christmas, bisan hindi magit December 25, ginbata si Kristo, huwag magkita ebidensya sa Biblia. Kay natigulang na kumasa sa Biblia, wala ginasya. Wala. Pero, bangod kayo ng tradisyon, okay lang. Pero aton liwaton, kung kisa ang aton pagsaulog, daw, pasta na lang ha, kita nagapatuyang sa aton kinalipay. Nga kung kisa, mga kalipayan nga hindi nalipay ang Diyos. Kita pwerte kalipay, mga tao nagsinadya, kalipay. Pero bangod sa pagsaulog nga hindi amo, nga wala malipay ang Diyos. Amo na nga, damo ang dapat ta ikonsidera kung kita mag-abot man ang Christmas or mag-abot man ang New Year. Now, bisan diin kita magliso, mahimo nga makita ang panapton nga sang paglalaw. Ang mga nagaantos, ang mga ginakabalakan, kag ang mga tigulang hindi na mahimo nga magmalipayon. Sa madamo nga panimalay, may bakante nga pulungkuan. Nga bakante, bangod kay nagtaliwan na ang nagapungko. Ginpapahuway na. Ang isa ka pinalangga nga bata, kung kisa isa ka bana o kagamay, nga ang iya presensya, nagpahalipay sang nagligad nga pistahan sang Pasko kag bagong tuig. Pero wala na sa sirkulo, hindi nakaupod sa pamilya. Ang isa ka malipayon nga Pasko daw isa na kapagyaguta sa sinang namatyan nga pamilya. No, tuod gina siya, hindi lang daw. Kundi mangin isa ka pagyaguta biskan pa amo na siya ang Pasko or amo na siya ang bagong tuig. Wala na gid sila kalipay. Kaya nga man, wala na dira ang ilang mahal sa kabuhi. Amo nang kita man, pinsaron ta na pirmi. Kaya amo gali na ang pinaka-importante nga aton nga binagbinagon, pinsaron ta. Kaya basi nga kita man sa pag-abot man sa tiyon nga kita naman ang muna papahayon. Ang nabilin, wala gid sila kalipay. Bisan ano mo pahambal nga kalipay. Apang bisan ano man ang mga kabalaka kag mga kasubo sang kabuhi. Bisan ano man ang mga sayop kag mga kapaslawan sang nagligan. Ang malipayon nga bagong tuig, kung ginahambal subong isa ka ekspresyon sang gugma o kung pagtahod, nagakahulugan sang sing makalipay sa dalunggan. O, tuod man siya kung nagakahulog sa dalunggan nga nagapamati, malipay siya. Basta kay, ang ginahambal naton nga malipayon nga bagong tuig, halinggit sa tagipusoon. Nga man, kay bisan nga nasubuan sila, mabuhinan, malipay sila. Labi na kun, ano ang imo nga ginahatag sa ila nga makapalipay sa ila tagipusoon kag sa ila paminsaron. Amo malang nang kinahanglan, labi na sa mga nasubuan katama, kay may mga nanamatayan o may mga nagabalatian, tapos wala na kwartang inugbayan sa ospital. Mamana ang pinaka pa problema kung nagbalatian dayon dako na kayo ang billing sa ospital. Pero kun ikaw nakahatag man, nakabulig man sa ilang kakulangon, amo na malipay sila.

bisan pa nga arat sila sa tuman nga kasubo. Kag bisan pa nga hindi bala nga ining may nayuhon nga mga handom masami nga ginakalimtan sa paghambal. Dawano kasonson nga napaslawan kita sa pagdalasang ila importansya sa adlaw-adlaw nga pagkabuhi, kagani sa pagbulig sa ila katumanan. Ang panamyaw sang bagong tuig, masami nga ginamit lang sang indi sinsirong mga bibig, gikan sa mga tagipusoon nga indi magbiya sa isa ka makagod nga pagpahamuot, agod nga maka mapahalipay ang iban. Ang mga nagagabaton sang mga regalo kag mga pabor, kada bagong tuig, madamo ang nagabaton sini subong ila nagakaigo. Nagabaton adlaw-adlaw sa mga bugay sang langit, silak sang adlaw kag bulan, pagkaon kag panapton, mga biyan kag puluyan. Tanan nga wala, matalo pang dan, apang wala sing bili nga mga bugay sang kabuhi, nalipatan nila ang mga pag-angkon sang manughatag. Kalimti nga ang Diyos nagbilin sa ila sang palanoblion sa iya mga imol kag si, nga si Kristo. Ang kamahalan sang langit nagapakilala sang iya kagulingon sa nagaantos nga katawhan sa persona sang iya mga balaan nga mga tao. So muna nga dako gid kalipay kaangay sa Amon Busing. Bangod siya kamaluloyon kada Disyembre, nagashare gid na siya sa tanan nga mga sakop sang iglesia nga iya ginapamimruhan, ginapasakupan. Kag nagahatag man bisan pa si indi membro sa mga empleyado nga tanan sa sininga K5 News FM kag sa isa pa ka klinika alternatibo sa bilog nga Pilipinas, sila nga tanan malipayon nga man kay ang halin sa langit nga pagpakamaayo ginashare sa tanan ng mga tao nga nakita nga nagakinahanglan. Amo na nga mga kauturan, dumdumong tapirme. Siling sang aton maluwas, ako ang imo abyan. Pati ka namin, no? Samtang ang imo aparador, ginasuplayan sang malahalon nga mga panapton. Ambal ni Kristo, wala ako sing komportable nga panapton. Ang butumbalon din rin ako ni Kristo, amo nga ang kahimtang sa mga imol nga ara sa palibot naton. Nga samtang ang aton mga aparador ginahasuplayan sa malahalon ng mga panapton, parti kadamo daw hindi na magin magamit ang tanan, pero sa kay Kristo nga mga imol, ambal diri wala ako sing komportable nga panapton. Samtang nagakisanadya ka, ginagutom ako. Samtang ikaw naghuyog sa kalipayan, ako nagamasakit. Isa ka ng muluong kagwala ginaatipan. Tuguti ang mga luyang or luyag makaangkon sang isa kamalipayon nga bagong tuig nga magpangita sang kadungganan kaghimoon nga malipayon ang tanan nga mga regalo sa palibot sang Dios. Pagatipan sa mga mas nakinahanglan, kagdalhon sa Ginoo ang ila mga halad sang pagpasalamat, ang ila mga halad sa sala kag ang ila mga halad nga kinabuton. Ripasuhon naton ang aton kagulingon nga dalanon sang nagligar nga tuig, kag ipaanggid ang aton kabuhi kag kinaiya sa talaksan sang Biblia. Ginpunggan bala naton sa aton maluluyon nga manugbulig ang iya ginapangayo sa aton bilang kabaylo sang tanan nga mga pagpakamaayo nga iya ginhatag. Napabayaan bala naton ang pagatipan sa mga imol kag sa paglugpay sa mga nagakasubo? Yari niyan ang trabaho para sa aton. Ano ang butang balon? Kita, puno kita sang bugana ng mga pagpakamayo. Pero sa palibot naton, may nang kinahanglan nga kung kisa, wala lang kita pakialam. Daw wala lang sa aton. Hindi malipay ang Ginoo nga hindi naton ma-share. Kaangay sa ginikinahan sa Ginoo. Nga tani dalunta ang mga halad. Ano na mga halad man? Kung nagasimba ka,
kundi in kaman nga simbahan. Hindi gid pagkalipat sa halad. Hindi na maghalad nga daw halos nang naghatag kita pero grudgingly. Ano na? Daw wala ka malipay naghatag, napilitan lang. Ah, hindi man malipay ang Ginoo. Ano ang point diri? Kay may mga simbahan nga ginatipon nila mga halad agun man makabulig ang simbahan sa mga ara sa palibot nga mga imol nga nagkinahanglan gid sang bulig. Amo na nga naghalin na siya sa mga miyembro nga naghatag kag pagkadto man dayon sa mga nagakinahanglan. Amo na nga sa madamo nga ginahatag sang Dios sang iya mga dulot pinaagi sa bugana nga kamot. Maghimo bala kita sang katumbas nga mga pagbalik? Ang iban sining mga tao sang yara sa kaimulon matutom sa pinakagamay nga pagsalig nga gitugyan sa ila. Mas madali nila nga ipanghiwala ang ila mga kagulingon sang mga kasulhayan o kunbisan ang mga kinanglanon sa kabuhi sang sa indi nila pag-ibaliwala ang ila mga halad gikan sa bahandian sang Ginoo. Gin padyaan sang Dios ang ila katutom paagi sa kauswagan. Apang karon may pagbag-o nga nag-abot sa mga nakabaton sang iya padya. Ang ila mga kinanglanon nagadugang sing mas madasig sang sa ila kainitaan. Kagwalaan na nila ginbalik sa Dios ang bahin nga iya dapat. Tamunin pinakadakong problema. Kay nga man, imbis nga ginpakamaayo, ginbuganaan sa Ginoo, may ara na siya pag-uswag sa kabuhi. Dayon, bangod sa damo naman sila ginadugang, nga bisan hindi kinahlanon, pero ilaman na gustuhan, ginbakal, bakal dito, bakal diri, waldas sa ilang kinitaan, ang natabo, nalipatan na nila. Wala nila mahatag balik sa Dios ang para sa Dios na nito. Sa totoo lang, hindi man na kinanglanon sa Ginoo. Anuhan man na niya. Di ba la? Pero, ang nagakinahanglan dira, kay ginbalik sa Dios dito na dalon sa ilang nga simbahan, kung ano man nga simbahan, kangay sa amon nga simbahan. Gingamit ko lang na alimbawa. Yamon ginasiginahimo nga aman. Agod nga kung may direkta ka man nga ginahatag sa imo nga mga ginahatagan, ginkaluyan. Dayon ang simbahan man naghatag ka man, ang simbahan maghatag man dito sa ila nakita nga mga imol nga nagkinahanglan. Kay kun hindi kita maghatag, mangin kaangay kita sa kay Judas. Nga man, ganigin palambo ang amuman nga espiritu sang pagka mahamkunon nga nagapamatuod sang pagkaguba ni Judas. Naguba si Judas sa pagtuo bangod sa iya nga kapag ka maham kunon delikado katama. Ano na tabo kay Judas? Ibaligyan niya ang Ginoo sa perti kabarato. Dayon, bangod kay dito siya nakakita na ginulusol na siya sa ulihe. O sinuman basuro niya, iya lang kagulingon. Ang natabo pa kay Judas, naghikog. Nag-self-suicide na, diba? Nag-suicide siya. Nagpakamatay. Ano na nga kita, tandaan ta na siya. Ang kadesa sa aton magdala sang aton mga kalag sa buluhaton. Tanaw naton kung nadala naton sa Dios ang tanan naton ng mga halad. Himuon naton ini para sa aton kagulingon bilang isa ka individual. Mahimo nga nangin nabayla, ano na, nakalipat-nalipatan sa nagligan na tuig. Kung may nalipatan man kita, dublihon ta. Dublihon ta, ihatag ta, subong. Kay wala kita kay balo kung saan o kung diin. Apang kita nakasiguro nga mahimo ta ang aton obligasyon sa bugos naton nakatungdanan. Sang una, nalipatan ta sa miligan nga tuig, dayon sa palabuton nga tuig, umanang sa sining nga tinuig o sa sining nga tuig. Importante nga dalon ta sa Ginoo ang nalipatan ta nga mga halad. Tapos ang aton nga kadasigon sa pag-alagad, ano ginabala kita kadasig sa espirituhal nga mga hilikuton sa simbahan, importante katama nga aton may tiyandihan. Kaya nga man, ang Dios naghaabukbo sa aton suno sa labing o sa pinakamaayo nga nakita niya para sa aton kag sa pila sa mga sanga sang iya hilikuton.
Kung bisan sinon sa aton na mga kauturan, nagapamatuod nga napaslawan siya sa paghatag sa Dios ang mga butang nga iya, kung wala man ginabinagbinag sing maayo ang mga kinanglanon sang mga imol, o kung gindumilian ang bisan sino nga tao sang iya nagakaigo, ginapabayan naton nga kita dapat makaintindi nga isa ni siya kasala kag dapat kita magahinulsol sa tubangan sang Ginoo, kag magbalik sing apat kapilo. Alakah daw si Nicodemo, umuto ang desisyon ni Nicodemo, ano ni ano gali si Sakyo, kambal niya kung may ara man ako nakawatan o may ara man di ko nahatagan sangin kinahanglan, akon ibalik ang apat kadoble. At bagrabi no, magbalik siya sang apat kapilo. Amo na kita kung kita tutong, kung kita nag-aalagad nga sincero ang stricto nga pagkatampan sa Dios kag sa mga tao, amo lamang ang makatungman sang Dios nun nga mga kinahanglanon. Dumduma nga kung gindaya mo ang imo isigataw sa negosyo, halimbawa, o kung sa bisan ano nga nga paagi ginkuha mo siya sang iya kagulingon, o kung ginkawatan mo ang Dios sa mga ikapulo kag mga halad. Lakip na ton riha. Initanan na rehistro sa mga libro sa langit. May salabton kita sa paglabot sa tiyon. Si Kristo manukot na. Kay kita, nga man, kita nangindalok. Madamo ang nagakasubo sang ila pagtalikod. Sang ila kakulang sang paghidait kag kapahoyan kay Kristo. Sang ang record sang nagligad nga tuig, nagapakita nga ginpain nila ang ila kagulingon gikan sa Dios, pinaagi sa ila pagbiya gikan sa Espiritu nga integridad. Kun ila matutom nga usisahon ang ila mga tagipusoon o nga aton tagipusoon, kun aton buksan ang aton mga mata sa pagtanaw sang pagka makagud sang aton mga motibo niyan ang aton pangamuyo mangin. Tugaha sa akon ang isa ka matinlo nga tagipusoon o Dios, kag baguha ang isa ka matarong nga espiritu sa sulod nako. Amo ni mangin pangamuyo ta kaangis pangamuyo ni David sa Salmos. Importante kayo kapitulo 51. Ang Dios ang kilalan sa aton nga may putli nga tagipusoon kag matinlo nga mga kamot. Tuguti ang mga nakahimo sang sala nga maghatag sang pamatuod sang ila panginulsol, paagi sa pagtinguha nga maghimo sang bugos nga pagbayad. Tuguti sila sa ila pagkatapos sang kamatayon nga maghatag sang pamatuod sang isa kamatuod-tuod nga reforma sa kagpatuod gid nga magaagom sila sang paghidait sang langit. Muna nga makuturan, importante katama na aton inisya maintindihan. Kay hindi kita makanigar sunod sa balaan kasulatan, sunod sa Biblia, tanan naton hinimuan mayara siya rikon sa langit kag paglabot sa tiyon sa panahon nga ang Dios maghukom kita kada isa sa aton magasabat sa aton mga kakulangon pagalagad sa iya. Sa aton wala paghatag sa parte nga para sa Dios, kag sa aton nga wala paghatag igtalapungod sa mga imol. Huwag naman kita sing timpo sa gihapon aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagi na may pinon Diyos, muli kaming dumulog sa banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patawad at gabay. Sa mga sandali pong ito, kami po ay inyong iniingatan ng lubos sa taon pong ito at maraming salamat po sa inyong paalaala. Nawa, kami po ay maggagawa ng isang bagong resolusyon ng aming buhay. Sa palapit na taon, nawa, kami po ay mababago at lalago ang aming paglingkod sa inyo. At patawarin mo lamang kami sa aming pagkulang at pagkasala. At pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, magpapatuloy nawa hanggang sa susunod na mga taon. At pagpalain mo ikis lahat ang CEO Rocamilla Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na proteksyon
Gayon din sa lahat mga kawani, kami nawa ay maging tapat sa inyo upang maging karapat-dapat pa sa inyong bendisyon. Patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis ang pangalan ng Jesus. Amen.

0: Tricare Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi gagkatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag eye care gold capsule ka. Ang eye care gold capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye care gold capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mankala adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsalon ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.
3: Mabuti ka. Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
4: Magandingin pala ang imong nga uhaw.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhaw.
3: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imong blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.

0: o si Barangay Kagawad Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
3: O si Karen, kadang mong isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal
4: sa mga butika. Okay. So, katuta sa mga dugang ng mga benepisyo kung ikaw naka D3 Bio.
5: Sang 2003 boy, pa ko sa pharmaceutical, nakibot kami kay ang akon so naginakiri si Profloxacin, no? Fluoroquinolones nga third gen. May isa ka kumpanya nga nagwa ang ilang pinaka super antibiotic, one dose kills all. Isa lang ka dose. Patay tanan, galing bakterya lang. Bakterya lang yung mapatay. Sino mo, grabe. Grabe
4: so, na competition ni. Ang penicillin, ang umulan antibiotic na sikat sang una.
5: One dose kills all. Pero, ang nami sa D3 Bio Engineer, duwa ka mga super elusive nga mga kagaw. Bakterya kag virus, kaya niya. Ano sa virus ang pinakagrabe nga hindi mapatay-patay? Hepa B virus. Ara lang si imo. Once ka may Hepa B ka, budlay gidya kakson.
4: Hasta mapatay ka lang.
5: Hasta mapatay ka si Doc. Amo nang iyang experience, ginamanage nila.
4: Hepa C. Grabe na mo.
5: So, kaya ni D3 Bio. Latent TB mycobacterium. Ara lang ka tiner si imo, hindi mo kakas-kakas. Kaya ni D3 Bio. So, pag ino mo D3 Bio, less worry ka na sa Hepa B, less worry ka pa sa TB.
4: Or even HIV.
5: Even HIV. So, Butsilingon, engineer, assured ka, nga kampanti ka, nga buligan ka, including sa pandemya, ni D3 Bio. Hindi mahimo na ni plain D3, engineer.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Kwan? Kuya Ma, D3 Bio ko.
5: Rason?
7: Kung gabantay ko sa isa ka TB patient. Cause why? Kag para sa akong pasyente. According to studies that was made in the United States of America, taking lauric acid coming from extra virgin coconut oil niya na kay D3 Bio reduces the bacterial load of Mycobacterium tuberculosis by 46 to 100% against TB. So, kung ako may neighbor ko nga TB hon, hindi ko gusto malatnan ang akon pamalay, baklan ko siya D3 Bio.
4: Kag mainom ang ka D3 Bio.
5: Pag inom ka man D3 Bio.
4: So, muna na ka nami, Sir Boy, kung naka D3 Bio ka, perte. Grabe na ang TB. Daw, na-immune na lang ganito sa term nga TB. Kaya halos TB, damo na ta TB hon sa palibot.
2: D3 Bio.
4: Liwat, ang permi na mo ginabalik-balik nga ang mainom giga D3 Bio because of the MCT nga i-convert ni siya sa imong pancreatic lipase into monoglycerides. Importante yung pancreas. Kaya kung wala pancreas, guro, utang man ni monolaurin mo. Because of pancreatic lipase, gina-convert niya ang imong mga MCT into monoglycerides. Amo na na si monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ang nakanami lang sini, kung ma-convert na nato into monoglycerides, grabe ang epekto sa imong lawas. Tanan nga magyan sa dugo nga upod ang monolaurin, upod ang monocaprin, patay kagaw, Sir Boy. Kag dira pa lang sa tinae, patay ang mga bad bacteria. Hindi ka pista ang bad bacteria, galumpat-lumpat ang imong good bacteria. Then, ma-function sang nagakaigo. Kag manami nga function ang imong mga good bacteria. Correct. Ano ilay mo on? Himos la sa mga gut-derived nga B.
5: Vitamin Bs.
4: Importante na.
5: Gut-derived hormones, serotonin.
4: Gut-derived hormones, serotonin.
5: Dopamine.
4: Dulong niya to sa kwan?
5: Sa imo brain.
4: Sa imo brain. Kag precursor para nga ano, mag-produce ang melatonin. Nami tulog mo. Ang mga importante, ang mga kabintaha kung gainom ka sa ano, sa D3 Bio. So, dapat inom ka gidya D3 Bio. Kaya kung wala ka gainom D3 Bio, mamiss mo ang damo nga mga benepisyo si Sir Boy.
5: Correct.
4: So, iba gidya nga kung mag-inom man lang ka plain nga BCO, pangita ang BCO nga may vitamin D3. Kaya nalawig nga nag-combine sila, ang lawig sini na ganami sa Sir Boy. It's D3 Bio. Ang muna ka nami kaputin sini nga klase nga food supplement.
5: Correct, no?
4: So, liwat, no? I-combine gidin nyo ang mga tatlo ka powerful namon nga food supplement. It's Mighty C or Pure C, DTX 500 kag D3 Bio. Kung may amo ka na adlaw-adlaw, kampiyo na. Kompleto na yung food supplement.
8: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalipo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Si Papa ay na!

sakalye kung saan walang masagan ng trip. Unlimited ang tawanan, kulitan at mga pangmalakas ang sound trip. Mag-ready na sa gabing puno ng ating

7:20 ang ating oras. At syempre pa isa magandang gabi. Metro Calibo Provincia ng Aklat Western Visayas. Kapiling nyo na naman ang inyong Papa A sa ating programang Tambayan sa Kalye 5 on a Monday today. October 5, 2026. At para sa ating Christmas countdown, mga kaibigan at mga kapatid, we still have 81 days more to go bago sumapit ang araw ng Pasko. Kumusta naman ang inyong uso pa ba ngayon? Parang hindi na masyadong uso, no? Kaya man na dating September pagkataan ay nag-decorate at mga Christmas tree. Puno uta at mga Christmas lights o mga kabagayan. Nagapagasikatan nyo't abaga. Itanda karon nga mga nag-igpat-igpat nga Christmas lights sa makaron mag-uli akot gabi. Medyo wagid akot masyadong nakikita nga may nagabutang it Christmas lights nga kaparehas mana dati nga ha. Depende sa imuron nga kamanggaranon. Kung manggaranon kay puno gid it Christmas light pero imo karon nga bagay. Diba ga? Sa panahon makaron, medyo siguro kung magbiyahe ka man at kalibot o balete, mga sangkabagay, ginang siguro rin mo nga makita nga may Christmas light or mga daywa. Do Christmas light pa nga ron, kat do yun man, do Christmas light nga tatlong dagon yun tari solar manabi mana, wow, tatukas-hukas ah. Diba ga? Bakit kaya ganun, no? Habang tumatagal, parang hindi na masyadong excited yung Pasko. Yung mga tao, di ba? Hindi na masyadong excited sa selebrasyon ng Pasko. Ay kita dati kat mga maisot kita, dayagid aro most awaited time of the year. Ginabagbantayan na to. Ay siyempre, makapamaskwa kita, makapanukot kita sa aton karon nga mga uncle, auntie, especially sa aton nga mga ninong, ninang. Ba, kasadyaw ta ka tumakabatong ka man at 50 nga malutong. Di ba ga? Makaron ah. Ba, surahon ka patawan mo siyang gatos. Ba, si minimum na makaron sa mga ninong at ninang ay 5 gatos yun siguro. Di ba ga? Katotana yung makabatong katsang gatos, akwan kahot imo, galante kahot imo. Eh, siyempre, katopamat ato nga panahon. Di ba ga? Pero doon natin permi nga ginahambag, no? Hindi ba natin paglibakon aton karon yung mga ninong or ninang? Kung medyo sangkiri, arong taunan dahil ba si nagakalisod man, at least tayo nagtinguha. Di ba ga? Nga magtao. Andaw taron nga preference eh. Kung pilaro andang nga ita o pasaga mati once again. Ro blessing nag-aabot sa mga tawo nga may mapasinaga maton nga tagipusuon. Diba ga? Anyway, sana naman ay sangkatutak na mga blessings ang dumating sa inyo habang papalapit na ang Pasko para naman merry talaga ang ating Christmas. At happy ang ating New Year. Merry na! Happy pa! Diba? And speaking of blessing, kahapon na bihay na itihan ako itang pis-pis nga ra sa ugo mga ka-K5. Again, post na ako ni Maswerte. Ako, no? O, taya ko no ako sa STL. Di, nakanti ko magtaya sa STL nga ron. Gataya ako ay sa Lotto gatay. Ambahon ko at akaroon nga lucky pick. Toad Gilmanay, sa Pilipinas, mas karaniwang pinaniniwalaan na suwerte ito, lalo na kung bigla kang naiputan ng ibon, parang unexpected blessing daw. May ilan ding naniniwala na maaring may darating na pera o magandang balita. Ay may nag-comment ito kaina, sigurado ka man na papaing nga iti man na to itpis-pis, ginhugo mo man na, ay, what am ako na kung home gun? Akon ang ginsamitan.
Ay nako, pero syempre, ro swerte nga ron mga K-5 gaabot aron sa mga tawo nga mga mahugod. Pero bisan sa mga tamad kong amat, may swerte man gyapon nga nagaabot. Diba? Pero kung gusto mo nga intentional ro imo karon nga pagpangabuhi sa kalibutan, pag ginabay naton nga intentional, hay wakat imo nagahugat it swerte. Ikaw ta mismo nag-ubrat dagan. Wow. Para ikaw hay pagaswertihon pinaagi sa pag-grab at mga opportunities nga nag-aabot sa imong kabuhi. Grab nang grab lang ng opportunities mga ka-K5. Maman doon sa mga kwan, sa mga raffle nga ra, diba? The more entries you send, the more chances of winning. Imaman sa kabuhi, the more opportunities you grab, the more chances of succeeding in life. Amen to that! Yan ay kami mga oportunidad nga nagapanuktok sa inyo karon nga pirtahan. Ay dapat i-grab agin ninyo. Indon ka mo magpa-arte-arte pa. Diba ka? Mahambag ka mo ngayon. Next year lang mana. Mili ka bigita makarno. Delaying tactics. Ay, naga lang mana. Next month lang mana. Ako maghugod ah. Pag-abot next month. Pag-abot next year. Wah, gidit na tabo nga paghugod. Diba ka? Pero importante, tabi, hayro decision ni mo makaroon. So, let's act swiftly. Especially, kung may mga blessing nag-aabot ka aton, hay, kumbaga, aton nga i-maximize. Strike while the iron is hot. Diba ka? 7:26 ang ating oras. Ang programang ito atin po sa atin ang aking paboritong kape, ang Clinica DDX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ang ating Clinica DTX Coffee Mix, meron pong Ampelaya leaves, chia seeds, and the sugarcane extract powder na tumutulong pang linisin ng mga toxins sa loob ng ating katawan. The healthy coffee, dito ka na. Shout out sa Family Pilayo, ang Feliciano family na karon sa Balete. Magandang gabi. Kay Mama Bibing, una sa Ujong. Pero may good nag pamati sa ato nga programa. Si Claire Hanson, wa man nag-absent, nagaka-late yang. Pero never absent si Claire Hanson. Mas abo para attendance ni Ma'am Melda Baez, ni Mama Bibing, ag ni Claire Hanson. Kaysa sa akong yung attendance riya sa K-Pime. Si Sir Rosa Nelson Delfin, kumusta? Diyan sa AC Banga. Si Ian Ray ay nagapamati man sa nakaroon nga radyo. Ian Ray Gonzale loves ko. Yan. Yung namin ito, taray mo nga pangalan nga sa Facebook ah. Shout out kay Sir Ian Ray. Wat ako kahapit o nakaina sa inyong karinderiya, sir ah. Masako abi kita nga ra abaw masako pa abi si Sir Don Loy Genobella Gayola ay nakaantabay po sa atin sa ating live streaming diyan po yan sa kay Cuyapo Nueva Ecija. Check nyo po ang kanyang Facebook page, meron po siyang mga handicrafts diyan na gawa sa mga bote. Ayan, ginagawa niyang arts pan display especially ngayong kapaskuhan, pwede nyo pong isabit yan sa inyong mga Christmas tree or pwede ninyong gawing pangregalo. Diba? Maraming pagpipilian dyan, ha? 7:29! Tuloy-tuloy muna ang ating tugtugan at dahil ilang araw na lamang Pasko na, it's 81 days before Christmas. Eto, at magpatugtog muna tayo ng awiting pampasko dito lamang sa Kampiyon na Istasyon. Ako si Papa A. At ito, ang K5 News FM.

0: pa ni Jowo.
1: Let's tambay and chill sa tambayan sa Kalye 5.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibuatlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butika. DJX 500.
1: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DJX 500. Mabali sa mga butika. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Sa Rica Epic Table. DTX 500.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: DTX.

0: ka. Matsoy ride man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tiga. Ma-joyride na ta.
1: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
0: Kakitiya?
1: Siyempre. Naka-extend ko ya.
0: Basta sagad nga driver. Extend lover.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
0: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance

0: memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Spore Biotics, naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Abangan sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Biotics. Mighty C.

0: si Papa Ena.
1: It is now 7:52 on the clock. Kapiling pa rin ang iyong Papa sa ating programang Tambayan sa Kalye 5. Oy, Happy Teacher's Day pala sa lahat ng mga guro, ha? Ako dati din akong guro. Wala lang, share ko lang. Oo, kasi binabati ako ni Ma'am Terry Jane Verka. Ayan. Happy Teacher's Day din, Ma'am Tere. At sa lahat ng mga teachers dyan sa Altabas National School, my beloved alma mater. At kung saan nagturo ako ng mga 5 years din. 5 years ba? Oo, mga ganon. 5 years. Kay Lizelle Casong Delphine, nakaantabay sa atin ang Delphine family na karon sa New Washington. Magandang gabi. Kay Rizelle Cebuano Flaviano, shoutout Manay Idol sa Guangco Balete at si Nanay Didang. Shoutout sa mga taga Guangco Balete. Especially kay Russell Flaviano. Ha? And shoutout man, una kay Ashley Takod, kay Ashley Ann Takod ng Permiga nagapinamati sa Usman Malinaw. Kumusta taon ba yaro mga amigo ag amiga na ako noon sa Usman, ha? Shout out ko no kay Kurt Ivan Torado sa Takod family, Santiago family. Good evening. Ang oras na, that is now 7:54. That time check's brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C para healthy ang body. Mag Mighty C.

0: Vizio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makatats,
1: makabuti ka.
2: Nga abala, nga ang D3 Bio, ginatawag superfood supplement. So, Dr. Mil, ano nga ang special ang D3 Bio?
3: Ha? What makes cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio nga special? Lantawa, binabi nyo kada bi supplement kung may ara ba extra virgin coconut oil? Lantawa, binayin yung mga supplement do kung may ara ba medium chain triglycerides? Ang MCT, ang monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin, nga ara sa D3 Bio, wala na sa iban nga food supplement. Makita lang ni mo na sa D3 Bio, the potent antiviral, antibacterial, antifungal nga klase nga suplemento, sir boy.
2: Correct, no? Sugod pa lang, pag tumal mo sini, pag buka mo sa D3 Bio,
3: patay ng kagaw.
2: Kagaw, nangigakos ang ginatawag nga dental caries or popular known as tooth decay. Ginapatay ni MCTs nga ara kay D3 Bio. So before mo siya tunon, ginpalibot-libot mo lang na, pati pa mga bacteria that causes bad breath, kayang-kaya, may mga fungal infection kasi in my mouth, kayang-kaya man ni D3 Bio.
3: So moving down to your stomach, pag sulod sa D3 Bio, pagkanto sa imutian, ining extra virgin coconut oil mga makita mo sa D3 Bio, ginapatay niya mga bad bacteria sa imutian. Like E. coli, di ang extra virgin coconut oil sa D3 Bio, gabulig mo na sa production sa imo chloride, no? Para magbalanse sa imong stomach acid. Kag, ang nami gidya, may mga H. pylori bacteria sa imo tiyan, sir boy, para ma-prevent ni mo ang mga hyperacidity, even stomach ulcers.
2: Grabe, no?
3: So, ba, pag-agi sa imo isupagos, kung anong kaya niya hapitan tong kagaw, patay. Pag-abot sa tiyan, atopagin ang kagaw, patay. Tungod sa medium chain triglycerides, nga hindi mo ginamakita sa iban nga suplemento.
2: Wow, no?
0: D3

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio,
0: yung may Visio.
1: Ang Visio,
0: yung may D3.
1: Mabagat, mga buti ka.
2: From the stomach, it will go to the major absorption center of our body, which is our gut, our small intestine, particularly the duodenum. Ano ginaobra to? Medium chain triglycerides, no? In the form of caprylic acid, caprylic acid, and lauric acid. Inisya becomes a potent antifungal, antibacterial, antiviral agent. MCTs pa lang na, ha? Patsyon niya to mga yeast, mga bad bacteria sa imo chan, para tubo nami ang tubo sa imo bacteria, good bacteria like probiotics. But until siya magsulod pagkita sa imo portal vein, ang inimobrahon niya, pad namiun niya pang absorption sa imo fat-soluble vitamins nga hindi matawaran ang beneficyo sa lawas. Way labot na macro and micro minerals like calcium, phosphorus, zinc, potassium, all of this, ginapanami ang absorption ni D3 Bio.
3: Pag-abot sa tinay engineer, bubuan na sa imo nga kuhan pang creatic lipase.
2: Correct. Ay,
3: ang isa sa ilang fatty acids, mahimo na nga monoglycerides.
2: Correct.
3: Ang lauric acid, mahimong monolaurin na na.
2: Correct. Kaga amon isang potent nga antiviral,
3: yes,
2: antifungal, antibacterial.
3: Malibot-libot na sa imo dugo, engineer, ang monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin.
2: Correct.
3: Ang monolaurin, it takes 8 hours. Nga libot-libot na kung sinong maagyan niya nga kagaw, patay, engineer.
2: Patay.
3: Tikay walo lang ka oras siya nga malibot-libot. Ano imoon mo? Inumliwat eh.
2: Sinitribayo.
3: Ang monolaurin, it will turn to ketone.
2: Ay, usarong pagid!
3: Usarong pagid niya yan!
2: Pagid, bayad na bayad
3: and
2: ka.
3: And that ketones, pinaka-importante sa mga tao nga may edad na, sa mga tao nga may ara Alzheimer's disease, mga tao nga may mga dementia, mga tao nga may mga anxiety disorder, may mga epilepsy. Take note, mga ginikanan, namigid ang D3 Bio when it comes sa brain degeneration. Eh?
2: Wow, no?
3: Oh. Grabe, no? May antibacterial ka pa, may antiviral ka pa, pagkatapos, kaunon pa sa imong brain para mag-nourish imong brain, din ka mangita siya ng suplemento. Di kung gainom lang ka nga plain nga D3, D3 Bio ka na lang. Amo ni nga wala sa plain nga D3, sir boy.
0: Correct. D3 Bio!
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin mundo ko, na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio!
0: Yung may Visio!
1: Ang Visio!
0: Yung may D3!
1: Mabagat sa mga butika!
0: D3 Bio!
1: Health News!
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

0: si Papa Aina.
1: 8:23 on the clock, second hour nating programang tambayan sa Kali 5. Oy, once again, ha, happy happy Teachers Day sa lahat ng mga guro. Kapin sa mga mahugod ng mga teachers. Ag mga teachers may nakaroon yung mga inspiring stories sa nakaroon yung kabuhi. Ag saan ng pagiging maestro-maestra sa nakaroon yung mga estudyante. Konting trivia lamang mga K-5, hindi pare-pareho ang date ng Teachers Day sa buong mundo. Sa Pilipinas, October 5 ang World Teachers Day, pero may mga bansa na may sariling Teachers Day na ibang petsa. Ayun. October 5 became World Teachers Day noong 1994. It was established by UNESCO to recognize the important role of teachers in society and education. So maraming bansa ang sabay-sabay na nagse-celebrate ng Teachers Day sa araw ng October 5. Sino ba ang teacher na pinaka hindi mo makakalimutan? Diba? May iba't ibang reason kung bakit hindi natin makalimutan ang teacher na yon. Maganda kung dahil sa mga magagandang dahilan. Pero hindi natin may pagkakaila na meron din namang mga hindi ka nais-nais na dahilan. Narito ang iba't ibang uri ng teachers, mga ka-K5. Unang-una, the strict teacher. Isang tingin lang, tahimik ang buong classroom. Yan. Sila yung may authority talaga, kinakatakutan. Pero at the same time, pinaka-respected din most of the time. Kasi ang stricto na teacher, sila talaga yung mga nagtuturo. Diba? At talagang masasabi natin na yung kanilang binibigay na grado ay base talaga sa mga scores mo, sa overall performance mo. Bukon baga itag maestra man ang gatanda at asa. Tanda sa langit ko, no? Sinanda. Diba? Meron din namang the mother-father figure na teacher. Kaya nang tawag sa mga estudyante, hay nak! Diba? May mga nak shit sanda. Hindi lang lessons ang tinuturo, pati kumain ng tama, umuwi ng maaga, at mag-ingat sa buhay. May mga advices baga, ang ginatao ka rin sa andang mga estudyante. Mga pwede mo mapangayuan it, laygay. Dago man do laygay kon. Sa mga times nga may problema ikaw, mga teachers mga madali mo magapitan, madali mo masugiran it problema. Diba ga? Meron ding the funny teacher. Kahit boring ang subject, naging comedy show ang klase dahil magaling ang kanyang mga banat, mga pick-up lines. Meron ding mga the storyteller, mga historians na tinatawag. Bakit? Dahil sa isang simpleng topic, ang daming kasamang kwento mula nung elementary siya hanggang college kami tama na ka to, ay bago tama na kami makasuji sa kwento, nagbaktas pa tama na kami mga 5 kilometro. Pero amo niya tama ng bagon ka to, ay 5 centimos. Diba ka? Oh, swerte tama na ka mamakala. Kama mahilig magkumpara. Oo. Agasan naman ron ro mga may ano kung mabatian na ro familiar nga apelyido ay kano ano mo man si Kwan nga raw estudyante ko man ron dati man tamanay kagam-agam tamanay mo tog kabot-bot ikaw tamanay ay makaroyan git ano grabe git sa pag kumpara kapin pa kung medyo pasaway ka abi man ay kumpara kat imo may mga makaroyan gid mga K5 nga ro andat aman nga mga older brothers or sisters say grabe ta sa kaagam grabe ta katutom sa pag-eskwela pag abot sa anak karon nga manghod ay grabe man sa kapasaway. The exact opposite, may mga ganun talaga kaya hindi maiwasan na nako-compare kapin pa kung nagaugta shot again si ma'am or si sir. The surprise quiz teacher, 'di ba? Sila yung mahilig magpa-surprise question pala, hindi lang nakapag-prepare ng topic na i-discuss. Nagawa ko na rin yan dati. Kapag hindi talaga ako nakakapaghanda ng aking ilalesson, kaysa naman sa magmukha akong tanga sa harap na hindi ko alam ang sinasabi ko, mag-quiz na lang tayo. Diba? Pero mayroon naman ako na, sige, tawaan ko kamo at 15 minutes nga mag-review, anay ha. Ba, man. Ginapatay, taglido oras. At syempre, after it, quiz, checking para yun. Ubos na sang oras. May mga chill teachers din tayong tinatawag. Sila yung pa-chill-chill lang. Relax lang sa classroom. Pero kapag deadline na, kinakailangan submit mo yan sa tamang oras. Diba ka? And meron ding tinatawag na motivational teacher. Sino sila? Sila yung laging may life lesson pagkatapos ng discussion. Madalas sabihin na, punta man na class 8, grade ro nag-define kinyo. Pero importante tama na, hay, at least may inyo manangan natunan. Ano yun ba yan? And then, the teacher na hindi makakalimutin. Hindi man maalala ng estudyante lahat ng lessons, pero maalala ni teacher na naghugam ka at ballpen. Madumduman na nang nagtawa yung math assignment. Di ba? May mga teacher sabi na lilipat as anda nga mag pasubmit at anda karon nga assignment nga gintao. Di ba? Ay, may una ka mang classmate ka bida-bida, ma'am, may pasa man na naman namong assignment. Kinapaipusan nga ne. Di ba? Yun ang ilan sa mga... Meron pa. Sila yung mga heart trap at mga masasabi natin na habulin ng mga teachers, mga guwapa at mga guwapo nga mga maestro, maestra. Kapag naman makaroon na buot ang mga bata ng mga teachers. No? May una man nga mga teachers nga mahabag natin nga multo. Tagbigla kita magpakita. Isa naman ang mga teachers nga rin nga, bisan mo ba ta-discuss ay, may unat ang ginapa-exam. Diba ka? Tapos sa exam ay, puro sa 9 bonus. Eh, sir, waman naman na ha-discuss. Yan ang ilan sa mga uri ng teachers, mga ka-K5. Ang ating mga guro, hindi po sila perfecto. May mga problema din sila sa kanilang buhay-buhay. Kaya minsan, kailangan din ng tamang pangunawa. Diba ka? At naman nga intindihan ko, amat ay masungit. Suplado-suplada man ng mga teachers, and not all the time ay sa good moods. And kasi tao man naman sila, may mga problema man nga ginaatubang. Alright? It is now 8:31 on the clock. Let's have the song came from Yang Constantino. Dito lamang sa kampiyon na istasyon, si Papa A. At dito ang K5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Kabalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drug.

0: nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mapakas-

0: anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabatay ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong detail 1. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mugs 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
1: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500. Klinika D3 Bio. Klinika Sport Biotics, Mighty C,

0: Si Papa ay na!
1: Oras natin, it is now 8:50 on the clock. 10 minutes to go before we hit the hour of 9 o'clock. At oras na rin para ako'y pansamantalang magpaalam. Maraming salamat sa pagsama sa akin for the past 2 hours. Programang Tambayan sa Kalisi. Ah, nauto, nagalaraton karang live. Hello, gali. Kay Mark Charwin Diaz. Pa-shoutout kay Ma'am Jonna Diaz. Agroberto Diaz. So, nakaroon sa barangay Magpagong. Shout out! Kumusta goon sa Diaz family? Good evening ha, sa Magpagong Batan. Si Ma'am Nerna Taplera, si Rudo ay nakantabay din sa ating programa. Magandang gabi! At syempre, happy happy Teacher's Day din sa aking, isa sa aking favorite teachers dati, si Ma'am Norma Alba. Sambil ako dito sa nagsalig sa akon nga leadership skills. Hambagin mo ka akong dating magdigagan ako president at STEP or Students, Technologists, and Entrepreneurs of the Philippines. Tama ba? Naka-reserve pa, naka-receive pa ako award ka to kay ano, kay dating presidente anay PGMA. Oo. Lalang, share ko lang. Thank you gada, Ma'am Norma Alba. Si Tristan Wyatt V. Gulay, nakaantabay rin po sa ating programa. Magandang gabi. Sa lahat ng mga nakatutok, magandang gabi sa inyong lahat. At syempre, bago tayo tuloy magpaalam, maging kaibigan na sa Facebook, hanapin lamang Papa A, Angelo Cortez. At syempre, follow rin kayo sa K5 News FM Kalibo 94.5 para sa kampiyon ng mga balita, drama, serbisyo publiko, kalingawan sa probinsya Itakgan. Aga, syempre pa, mga ka-K5. Aroatan ka rin nga programa hitod ka ito ni Klinika DTX 500 Disappear Antioxidant. Merong ampalaya at disugard sugarcane extract, tumutulong upang maprotektahan ang ating mga cells laban sa cell damage. Para sa healthy na pangangatawan, huwag kakalimutan, Klinika DTX 500 ang iyong kailangan. Kirigits tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa kampiyon na istasyon, ang K5 News FM. Ako si Papa A. Magandang gabi!

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Princess Chia Consular, taga si Julie Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako gatig sa TTX 500. Taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sa TTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadulaan na ang pagpalanak isang dughan, pagpalang guto, kagpag dasig makapos.
3: Anong advice mo sa wife pa naka-try sa TTX 500?
2: I-try nyo get kay naamigid ang epekto, hindi ikaw mong inolesol, proven and tested.
1: TTX 500.
4: Istoryahan ta subong adlaw ang isa sa leading causes of premature death sa bilog nga kalibutan, ang Big C or cancer. Kaupod ta sina karong diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO
5: sang nanligad nga Tuig Sir GP, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million
4: grabe
5: nga bag-o nga kaso sang cancer sa bilog nga kalibutan. Kag ang nagkalamatay sa cancer, Sir GP, sobra 600,000 halin sa Amerika. Amo na ka prevalent sang cancer sa Amerika. Ikabalo naman ta ko anong mga pagkaon sa Amerika, Sir GP. Waitos lagi inom detox 500 ya.
4: Amogit.
5: Wait, okay, no my TC. Nga man, siyempre, Plaka and Carney. Kag ang ila diet kalabanan highly processed foods. Amo na, Sir GP, nga kung dito ka sa Amerika, amo nang nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement. Kaya kulang sila.
4: Dito.
5: Gulay kag prutas.
4: Of course.
5: Kaya nahadlog sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang makaprevent
4: sa cancer.
5: Wow. That's why nga sang sagay nila ka-research, agud may baluan ang pinakamataas ng antioxidant na diskubrihan nga ara man galanggali sa panit sang tubo.
4: Dok Ramil is talking about DSE sang DTX 500, Sir Boy. Ang desugared sugarcane extract halin sa mapait nga bahin sang tubo nga sa karon ang pinakamataas nga ORAC value at 1.3 million antioxidant units ara sa DTX 500.
1: DTX 500.
6: Si Catalina Habagat sang Puro Kantabo, Barangay Kamingawan, Kabankalan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag domicho may naga ano na hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX. Inang pulo ka bilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw. Two times ko, tagda duwa-duwa ka kapsul, morning, oo, duwa-duwa ko. Dason inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo gate. So buong gimintinans ko, nagit sir ka namin-amit, nagit sa akong nga mata.
1: DTX 500!
5: Stretta, Sir GP, kung nga nagatuhaw ang cancer, kag paano makabulig ang DTX 500, kag may TC, kung adlaw-adlaw kag inom. Ang cancer, isa na kabalatian kundiin, ang selula mo, nagatubo, hindi mo makontrol. Kag nagalapta na sa iban nga bahin sa lawas mo, partis lawas mo. Siyempre, ang aton lawas, may ara trillion of cells. Kung hindi ko magsala, Sir Boy, more or less 37 trillion. Kag ang cancer, ang pwede makasugod lang, bisan isa lang. Sagit lang, mga corrupted cells, kag mag-mutate siya. Pag once nga mag-mutate, the abnormal, then it will divide faster than normal cells. And it will making another copy of itself. Now, take note, wala ini nagkakapatay through apoptosis. Or cell death.
4: Wala siya. So, continue sa ka-tribe.
5: Swerte ta, kay nakilala na tong DTX 500 kag may TC.
4: Of course.
5: No? Nga available kag mainom, at least kampante kag protektado ang ato nga mga cellulas lawas. Imagine kung wala gigaya gakaon utan. May lang may DTX 500 kag may TC, Sir Boy.
4: At least makasupplement sa, no?
5: Hadlock kita sa cancer, Sir GP. Especially kung ara na. Pero, wala kay ginahimo para likawan ang cancer.
4: Amo na.
5: Ara na sa palibot mo ang kuan, ang bulong, utan, prutas, pero hindi magkaon. Sana na magkaon utan kag prutas, may cancer na. Sana may inom DTX 500 kag may TC, may cancer na. Before ka pa magka-cancer, inom ka na DTX 500, inom ka na may TC, inom ka Pure C. So makabulig sang dako to fight cancer formation. Do the research. Kay ang free radicals among nagaguba sang genes kag DNA. So ang DNA amo nang instruction kung ano ang seal ang iya nga obrahon. While ang genes naman ang tawag sa gintingob ng instructions. Para masabapos, libro ang genes, pages ang DNA.
4: DNA. Do isa sa kalibro ang genes, no? Mga pahina ang DNA.
5: Sila ni ang gamando sang klase sang cell kag magproduce ang true cell division. Growth rate or how fast it can multiply. Sir GP. Kung wala ka gayon ng DTX 500, wala ka gayon ng MITC kag Pure C, wala sang makabulig kag magprotekta sa imo selula sa sulod sang lawas mo.
4: Husto.
5: Ako yung advisor, GP, ha? Advice lang na mo, likawan ta nga magka-cancer. Believe me, daw kaangay lang na sa death death sentence ang cancer.
3: Ikamatay
5: mo gid na ya. So join the fight against cancer. Start it with your family. Kag siyempre sa kagalingon mo. DTX 500 kag mighty si kada adlaw and be cancer free.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
7: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
8: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
9: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
10: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
8: Hindi lang gani carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
8: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon, kumalot, galingin dayon ang akong ulos.

0: sa ikaayong lawas.
1: Mga suki na ton, nga tagpalamati sang mga informasyon sa ikang lawas. Oy, by the way ha, kinanglanggid magpabakod sang aton immune system. Ang aton nga threat sa aton nga health ara sa gihapon. May mga nagakalamatay, may mga asymptomatic. That depends how well is your immune system. If your immune system is good, wala sang masakit nga makaperdi sa imo. Malatnan ka man, dasig ka lang mag-ayo. Dugay ka man mag-ayo, asymptomatic ka man. Not like kung compromise ang imo immune system, kangay kung may diabetes ka, may sakit ka sa heart, may sakit ka sa liver, may sakit ka sa lungs. So nami, three approach naton. Mag, Mighty C or Pure C, ang alkaline ng vitamin C, kampiyon pagpabos ang immune system. What else? Mag D3 bio ka, agod nga ang imo immune system. Hindi na gani kinanglan, bengod protected na ang kada selula mo sang monolaurin nga nagapatay sa viruses. What else? Ang DTX 500, agod nga ang imo nga mga organs, hindi madamage sang oxidative stress, kag hindi kadali magtigulang. O si Jean Paul Hinoroso, istoryahan ta karong pirmi kabla nagasuka-suka, pirmi kabla ga taas imo acid, basi ila-ina-ina. Kaupod na sinakarong na diskasyon, aton CEO si Dr. Ramil Oy, Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Solweta. Dok.
2: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
1: Ano bala ining Zollinger or Zollinger or Zollinger? Ellison Syndrome, no? ZES nga balatian. Usually ini siya ang nagakosang grabe nga production sang stomach acids, no? Again, sa digestion nabalaan ta na nga ang imo nga stomach acid, ang imo pang enzyme sa liver, ang enzyme pa kun diin nagalin, no? Like pancreas, ini siya ang nagatipon dito sa duodenum, sa small part sang intestine, the upper part, which is dira gid siya ang main stage sang digestion. Ang imo stomach do gina-prep bilang ni askayme ang imo nga ginkaon, pero the main absorption and complete digestion, it will happen in your small intestine, labi na sa first portion, which is the duodenum, and then the ileum and jejunum. Now, ining Zollinger Ellison, isa ini kabalatian where ang imo sini nga symptoms, taas permi ang imo nga stomach acids. Permi ka gasuka-suka,

0: nan mean to say cancerous kag ini siya ang nagalapta sa imo nga atay kag sa lymph nodes malapit sira sa imo pancreas or sa imo nga duodenum. So but silingon ini siya is something serious, no? So ang ini nga cancer ang ginatawag naton gastrinomas. Kag ining gastrinomas nagakos nga magdamo ang gastrin. Ang gastrin nga hormone kung magdamo sa imong atyan nagakos nga magtaas mag overproduction sang stomach acid. So again, basta gani tumor ano ginhalinan nagcorrupt nga DNA sang imong selula nga instead magreplicate siya mag mitosis sang husto nga cells lain nga cells cancerous cells ang iya nga gin himo. So that's why protektahan nato ang aton DNA sa aton cells. Paano? Dapat magpataas ang antioxidant doksam, magkaon sang utan, magkaon sang mga prutas, magkaon usually ang bali Dok Ramil hindi pagpatam iluto mas may pang half cook bala ang utan gali Dok Sam, ano?
1: Half cook oh.
0: Or steam mo siya abi, no?
2: Steam. Lunch lang.
1: Oh, lunch.
0: Lunch lang.
1: Oh, mga half cook bala para or raw.
0: Oh, raw kun as long as pwede mo kaonon raw, take carrots.
1: Para no? Dasig magguwa sa aton nga tinay. Blokang kapag nanan sa mga tumor or mga bukol sa aton nga tinay, Sir JP. Tungod sa pagkaon nga dugay magwa sa aton nga tiyan. Kinapay, karne. No? Gatinder ka na sa lawag sa aton nga tiyan.
0: Amo na. So dapat magkaon ikaw sang mga healthy nga food. Kaguno ay kapanahon nga magkaon sinin, kagway ka man baklan, kami mga pesticides, mga ibang kisa. Mag-take sang DTX 500. Correct. Kung oxidative stress lamang ang istoryahan, why na sang pinaka-kampiyon nga magproteksyon sa imong selula, kundi ang DTX 500 nga bangod ini, ang may DSE. Ang importante sa DTX is ang iya nga DSE, Disulfide Sugarcane Extract.
2: Ang iya nga pagkataas ang antioxidant.
0: Taas-taas kayo yung antioxidant.
2: Masugot kag sindi ang tao nagkabalatian because of kakulang sa antioxidant sa ginakaon.
0: Husto, Dok Ramil.
2: Hindi mahilig magkaon prutas, hindi mahilig magkaon gulay. Magkaon mang gulay, isa lang kaklase. Duha, di anong antioxidant nga kaon mo? Sa prutas naman ti o kilantani kung taga bukid ka kay damo to prutas sa bukid
0: Hosto.
2: Sa syudad ka yawan kaya bakal yan
1: oh, kamahan
2: way katanom. So it's all about antioxidants gyapon para gusto ka nga magnami ang imo nga ikayang lawas, hindi ka dali magtigulang, hindi dali matigulang imo selula. Tungod kay kung bastante antioxidants ang imo nga mga selula, hindi na basta-basta awayon sa mga free radicals nga galibot-libot sa imo lawas, especially sa mga palibot nga mga free radicals. Ayun. Sa una mga sikat ang mga taas antioxidant, turmeric, mga cinnamon, kung kadto ka sa Amerika, mga berries, mga taas antioxidant, pero minaginay-encourage sa mga scientists, kaon-kaon sina, para nga hindi dali magtigulang, hindi dali magluya, hindi dali magtigulang ang mga organo, ang mga organs mo, mga hindi ginyo paglipatan, iupod gid sa inyo mga suplemento ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang purpose nila to add your antioxidants in your body tungod kay kulang japon ang inyo nga mga antioxidant.
0: So kung hadlok ka sa tumor, cancer, mga bukol-bukol, you take DTX 500 every day and Mighty C alkaline nga vitamin C or Pure C.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Now, ang baho ilok, ti dapat habunan mo gini sang Santon Plus Herbal Soap. Kag may ara sang advice si Sir Boy sa mga baho ilok.
2: Dapat
0: Sir Boy.
2: Maligo daan.
0: No.
2: Kalaway mo na hindi maligo, Sir Boy.
4: Kabun nga epektibo, gin, no? Santon Plus Herbal Soap with VCO, no? Antifungal ni siya, antibacterial, antiviral. Anong buot silingon sina? Kung ang imo baho cause ang mikrobyo, most likely cause gina sang mikrobyo, kakas na tanan, no? Ang nami pada, hamis ang imo kuya, no?
0: Ay?
4: So ang imo mga
2: bahala po Bracer Boy, basta hamot lang lawas, hamot ilok.
0: Plus yung table ka.
2: Oh, ano man damo ka kwarta ba ka ilok? Ay, sugot pang ka Sir Boy. Ako sugot gyapon ko kay damo kwarta. Pagkalo lang ko klinika diyo, Fresh.
4: Ano mo ko nalimtan mong klinika diyo, Fresh?
0: Tani lang baho na lang ko ilok ba para mag big time ko ba?
4: So dapat no, mag klinika diyo Fresh dayon tapos ligo sang Santon Plus Herbal Soap, mag klinika diyo Fresh with VCO 48 hours
2: Sir Boy,
4: of fresh.
2: Amo ni Sir Boy, ang pigado, ang imol, pag hamot ilok, mahambal gina sa abahalan lang pigado kag imol, basta hindi baho ilok. Di ba siling man ang mga raro nga baho ilok? Ati, bahala baho ilok, damo mong kukwarta ya.
0: Abot ka man to, ilok, huwag ka man kwarta.
2: Pero it's all about klinika diyo. Regardless kung anong status mo sa community,
4: proper hygiene.
2: Proper hygiene ang kinahanglan.
1: Yes.
2: Pili ka sang habon, ti Santon Plus Herbal Soap, kag, siyempre klinika diyo, Fresh Boy.
1: Tawas paligo.
2: Importante gina. Proper.

0: kalanggin nato ng Klinika Dio Fresh kid with VCO na. So hindi man adlaw-adlaw nga malipatan mo nag ano ka deodorant. Ang Klinika Dio Fresh 48 hours of freshness, meaning to say, bisikan duwa ka adlaw, okay pang imo ilok. Kay may VCO, no? Gapaputi pa, may vitamin E, gapadamo sang glutathione sang panit sa ilok, that's why gapaputi siya.
1: Sige. So sa circulation, hindi ka mamalipat, dapat lang lang exercise kid to promote circulation. But if you don't have time for exercise, you take extend food supplement for men. The best sa imong circulation. Yes. Don't worry, it's natural. No, from Clavo, Huasca,
2: and Balanyos, Maka. Ah? Balanyos, no? Santon Plus Herbal Oil.
3: Para namin circulation. Pamasage gid once a week. Kay inisya nag-promote sang anti-aging. Gainom ka dito X500, gainom kasi mo Pure Sure Mighty C, tapos gapamasage ka gamit Santon Plus Herbal Oil. Kampiyon nga mga kombinasyon, Sir Boy. Hindi kadali magtigula.
1: Husto. Alright, sige.
3: Pero kay engineer, may sikrito pag
1: sikrito.
3: Dapat niya hubin ang manog masads. Sir Boy, among gina. Hubin ko na ang manog masads, Sir Boy. In general pa na niya.
1: Ginotikan ko ni Boy.
0: Amun na ang sikrito ni engineer, kay na migit to ng pamasaj. Ang sikrito to da ang Santon Plus Herbal Oil, no? Kay gatag ni siya sang init nga sakto-sakto lang.
3: Hindi ang manog
0: masads, mayo nga baho, no? So may aromatic therapy ka man, no? Of course, kang ambalindok ang gamasajin ko, no?
3: Importante, early morning dapat ya medyo mainit-init ang tiyan to warm up your body. Importante na, Sir Boy. Kinanglan alaba bang mga insikya, mga Chinese.
2: Siyempre
3: kay bugnaw ilang lugar, especially northern China. Healing na sila sa mga tsaa, painitan ginan nila that yan. Ang purpose na, Sir Boy, para nga ang blood circulation ganami. Aside nga, amo nang pinaka the best. So we recommend ang pag-inom sa ang DTX Coffee Mix, no? Ang DTX Coffee Mix nami gina siya nga klase nga kape. May kape ka na, may naka-detox ka pa.
0: Kung gusto kaya magupod pang api sa akin, mag-DTX Premium.
3: Sir Boy, yung mga ano,
0: kung gusto kaya mga pangapi upod sa akin, DTX Premium, kung nahuyunan ko, good, no?
1: Big time, good, ha?
0: Ang DTX Premium with gano, no? Gano mushrooms are rich in ergothionine. Ergothionine is a kind of antioxidant that stays in your body and basically refreshes your glutathione. So, kung gusto ka magpaputi, kag-social ang kape, mag-DTX Premium ang kape nga manamit na ga-detox ka pa.
2: Ang antioxidant, Sir Boy, anti-cancer pa.
0: Anti-cancer pang ergothionine.
2: Oh, mushroom.
0: Alright.
4: DTX 500. Ako si Herminia Titong, 53.
1: Tilang imo blood sugar sa una?
4: Sobra 300.
1: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
1: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
1: Ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa kabulan.
1: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
1: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
5: DTX 500. DTX 500. DTX 500. PUC, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako pala si Ray Relota from Sananget. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Nung umpisa, nakainom ako ng PUC. Wanda yung pakiramdam ko, tapos hindi ako na mabilis mapagod.
5: PUC Vitamin C. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Sige, istoryahan ta. By the way, to make an introduction, ang kapabakod sa doc na kilala, ang kapabakod sa simentasyon, kabilya mo. Pero don't you know, ang kabilya, ginatakod, ginataod, inasang gamay ng alambre. Ang gamay ng alambre, ang katakod sa kabilya, kita mo na ginahigtan. That's correct. The purpose of collagen. Ang collagen daw binder, ini, amon isang basic structure sa mga tendons, ligaments, connective tissues. Istoryanta, paano mapabakod ang imong nga collagen with D3 Bio? Sa talk ni Doc, ni Sir Boy Zulweta.
7: Talk nito.
0: Thank you, Sir JP. Kisa, pan may tumapilas, dugay mag-heal. Dugay, basi diabetic ko. Basi, ano pag sa gani ni, ang akon platelets, jutay. Pero kis,
3: or kulang ka.
0: Kulang ka sa vitamin C, no?
3: Pure C, kag vitamin
0: C. Kung may C, kag pure C. Kaya ang collagen.
3: Ang likod gali, Sir Boy, sa mighty C, kag pure C, ang likod siya na gali, the collagen.
0: Collagen.
3: Kay boost niya ang collagen. Nga umuto tani ang das para dasing mag-ayo imo nga mga
0: pilas-pilas. Ang collagen sakto pag ang bali Sir JP. Pero
2: edad mo 30, ga kuno na siya, ga deplete na ang production.
0: Deplete, correct. Oh, gahin na. That's why kailangan kagin mag-supplemento Mighty C and Pure C, no? Or Super C para magdamo imo collagen. But wait, ay di tree bio gili makapabulig man, no? Magpadamo sa imo collagen. Bali ang unang epekto sa D3 Bio, it could be topical, meaning to say, kwaon mo ang D3 Bio mo, buslutan mo kamay, i-apply mo sa imo pilas, may antibacterial ka na, may antiviral agent na imo pilas, dasig pa ang collagen production. Nga, Sir Boy, what makes D3 Bio extra virgin coconut oil produce more collagen in the body? Number one, D3 Bio, because of its extra virgin coconut oil, will increase zinc absorption in the gut. Zinc is one of basically the material, the raw material in producing collagen, no? And of course, ano pagiginoobra ni D3 Bio? It improves because may vitamin D3 siya na may ang pag-absorb sa ginatawag nga calcium sa lawas. Kung tam-an kadamo free calcium sa imo blood, collagen production is affected. That's why ang calcium dapat sa bone lang, no? Hindi siya dapat ara sa galibot-ibot sa atong lawas. That's why calcium should be deposited in the bone, and D3 Bio helps you that because D3 Bio does not only improves the absorption of fat-soluble vitamins, it also increases the absorption of micro and macronutrients in our body, including zinc and calcium, which are both gapikto sa collagen production. Kailangan na sa atong collagen
3: aside production. Sa collagen production, Sir Boy, pwede mo magamit topical ang kuana, D3Bio. Kaya nga man, ang pilas, hindi basta-basta mag-ayo tungod sa kagaw. Bula nga, hindi mo maano, basta-basta mapatay, Sir Boy, sa guwa.
0: Exactly.
3: Kung imo ipatuluan sa D3Bio ay mga pilas, dasig mapatay. Either ang kabangdanan sina sa pilas mo, mga kagaw, or special ang punjay, grabe, dugay-dugay, mag-ayo.
2: Fungus.
0: Your tissues will only repair itself once na patuan na ang infection. Meaning to say, tapuson anay sang lawas ang kontra sa infection.
3: Kag amo pagkayo
0: niya. Ano pagkayo niya? Hindi sa kaubladungan, no? Kung hindi na na magkugan na siya po, may na sa sulod.
3: So nami nga himuon, Sir Boy, may nung siya D3Bio, tapos parisan niya may TC or Pure C.
0: Kampiyon.
3: Tapos patuluan pagid niya ang sa guwa.
0: So may solusyon na, no? Mga suki.
2: Ang namin sa conserva sa D3Bio kay sa ambali blaser ni Sir Kevin sa ligad may aras ang ferulic acid. Ay, nga gina-stabilize ang vitamin C sa lawas ta. Ang vitamin C mo na nagabulig para magdasig ayong pilas tayo.
0: Ferulic acid is a kind of antioxidant found in D3Bio. Ano ang ubra niya ni? Ginahugasan ang mga other antioxidants like vitamin C and glutathione. Bali gina clearly what ang oxidative stress. Ka-familiar sa statement? Because amo man ang ubra ni glutathione sa vitamin C. So, ferulic acid plus glutathione and mighty C. Ha? Galibot-libot lang, gabuligay sa simulawas. Giving you a lower free radical level sa imulawas, so that's why dasig man ang imulipair.
3: Kaganak na namin, Sir Boy, once si kainom D3Bio, siyempre ginabos niya ang production sa collagen. So hindi ka dali ya magkuani, magtigulang eh.
0: Correct.
3: Yeah. Aside nga nag-inom pa ka sa imong antioxidant nga D3500, i-boost pa ni D3Bio ang imong collagen.
0: Collagen?
3: Mas ga dugang, mas ga hubin ka.
2: Correct.
3: Amo lang gusto ko, Sir Boy, mo.
0: Correct.
2: Okay, ang aton nga
3: D3Bio, may ara vitamin D.
2: Oo.
0: Vitamin D.
2: Tapos nagapadamo sa aton nga collagen.
3: Oh. So tapos ang absorption sa calcium nami.
0: Nami.
3: Kaya siyempre nag-combine na mo.
0: Combine na,
3: oh. Ang BCO, kag D3, maabsorb makompleto ang calcium absorption, nami ang imong mga ano, ang imong mga tulan, tubo, ang imong collagen, ang cartilage mo, nami ang production, wala arthritis.
0: Talking about antioxidant, no? Magli ko to kay Doc Ramil. Kung gusto ko maghubin, you take DTX 500, Mighty CN Pure CN D3 Bio. Kina sila, may synergistic effect. Not only in your skin, in collagen production, but hubin man sa sulod. Importante, hubin sa sulod. Kikun hubin ang internal organs, ang imo mga internal system sa sulod, most likely sa gwa, makita na hubin ka man sa gwa.
2: Balo ko i-combine man sa Serbo yung DTX 500, D3 Bio, nami ang aton nga atay. So kung nami ang aton nga atay, makita na sa aton nga skin eh.
0: Hamak mo, Doksan, no? Makita mo, gid, no? Ang zinc is an innate antioxidant. It's a natural antiviral agent man sa aton lawas. It lives within our cell. Basically, zinc is also one of the raw materials of our cell. Because of that, nga pa, nung naging raw material siya, because it produce collagen. Collagen is the most numerous kind of protein sa aton lawas. It only, kapadyutay lang, kung mag-edad ka na 30. So when you come to age, kita mo, mas dasig ka na mag-wrinkles. Kaya ang collagen production after 30, ganubo na. That's why you need supplementation of vitamin C. You need supplementation of DTX 500. And of course, the effect of D3 Bio regarding the absorption of vitamin C and zinc that affects collagen production. So that is the effect of D3 Bio regarding wound healing.
5: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsanon.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isang ka-full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Pure C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Palita kay Thanos, tagabgaigan niya. Trangkaso bay ako, tapos napilahan ako. Sinyo makos Pure C. Ang mga darwa kaadlaw, nakabangon ako.
5: Pure C. Vitamin C. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Apla si Riri Lota from Sanangit. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Nung umpisa, nakainom ako ng Pure C. Wanda yung pakiramdam ko, tapos hindi ako na mabilis mapagod.
5: Pure C, vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Si Lauric Acid,
3: di ba mo na mo, di ba Lauric Acid? Simintohon niya ang imo nga cancer cells.
0: Sir, han yung mga membranes na, no?
3: Para hindi na makakuha mga
0: nutrients
3: halin sa imo nga lawas. Di pag siminto, di patay ang cancer cells sa ditrebayo. Di hindi pwede ang balon mo sa lauric acid. Nga simintohon man niya
0: ang pilas.
3: Para
2: nasig magay.
0: Ang iyaya pag siminto sa atong pilas is to improve collagen production, meaning to say, dasig ang pag-repair sa atong pilas.
3: To combat infection.
0: Combat infection. So pagpagpartulo mo sang extra virgin coconut oil nga din sa D3 Bio sa imong pilas, ano matabo? May anak kanadaan.
3: Inside and out, sir, buya.
0: Inside and out.
3: May D3 Bio nga gaupod sa dugo, pakadto sa pilas mo nga mano, ma-combat infection, mayara pagid ka sa guwa.
0: May external effect pagid. So, hindi mo na yung makita sa ordinary nga vitamin D3, no? Hindi mo makuha yung ordinary vitamin D3 kag iputang mo sa pilas mo, kaya maayo na. Extra virgin coconut oil improves wound healing around 30 to 50% faster.
3: So, kung ang imong mga wounds is gangrene because of diabetes, makorek, mangyapo na. Kaya gainom ka DTX 500, gainom ka D3 Bio. Kagainom ka alkaline nga vitamin C. sumakuri kaya po na Sir Boy kung ina nga mga pilas is caused by diabetes.
0: Diabetes, no? Mm. So that is the effect of D3 Bio regarding wound healing. Ang D3 Bio hindi lang para sa sulod sa lawas. You could use it topically, kwa kagunting, kwa kasang dagom, tos lukon mo gamay, apply it in your wounds, no? Para dali mag-ayo. Cause extra virgin coconut oil for many years and for many centuries has been used by traditional medicine in treating wounds. Gadali pa, hindi pa ma-impactar because of the antibacterial and antiviral and antifungal ability of MCT. So, medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, nga ara sa extra virgin coconut oil.
3: Kaya ba, Sir Boys, ang nadiskubrihan ko ang suplemento ng D3 Bio, naghatag sa akong kumpiyansa or trust. Mm. Hindi ka mahadlok sa mga viral infection. Mm. Kita mo, kisa kung ako lang pagustuhan, Sir Boy, hindi na ako mag-mas-mas. Ah,
0: no.
3: Siyempre kung may kumpiyansa ka na, ngayon, ang gainom ka di tribayo mo, nga kaya nga i-fight sa ano, sa kagaw. Kaso kaya yung gobyerno na to nagtudlo nga mag-mas,
0: pinasunod na lang to. No?
3: Pero sunod balay, wala na mas. Ah. Sunod sa ano na, sa mga kagrupo, wala na. Kaya kita yaga pati nga, amo na ka-importante ang di tribayo sa aton kabuhi. Yeah. Basta importante, Sir Boy, pag may hilanat, may sugod ng ubo, may sugod ng sipon,
0: ditribayo mo na.
3: Every 4 hours, ditribayo mo na.
0: Ditribayo na.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Machiklis na ta?
0: Machiklis na ta, no?
1: Ang ditribayo na hindi mahimo sa vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara ka mo daga bulutoy, punggod, gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies o ginalantaw ko, it will help treat acne. No? Bangod sa iya sininga, antibacterial effect.
3: Antifungal.
1: Antifungal, antibacterial, antiviral. So, nami siya sa mga acne.
3: Pangkuan lang overnight.
1: Buhuan mo lang gamay. Duot mo lang sa simo sining acne. Kampiyon.
3: Natural pa.
1: Natural pa. So, ay ka problema. Hindi
3: aside,
1: ka
3: aside siya nga ibutang niya, inom gitsya.
1: Inom pagit. So, doay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No? Araya, pwede git ang D3 Bio. That's why ma-D3 Bio na kuya, Sir Boy.
3: Siling ni Sir Kevin naman ni, ang extra virgin coconut oil para sa D3 Bio, importante git sa mga immunocompromised individuals.
0: Correct.
3: Nga, Sir Boy. Number one, ang mga immunocompromised individual, niblang hina ng ilang immune system or mango ng ilang immune system. Di siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amuna na itong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number two nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sa imo nga immune system. Kaya that MCT, special the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, Sir Boy.
0: Correct.
3: May forces na nga gauna before ang immune system matake. So, nakasiling ko nga, mas kung kinanglan nun sa bata, may edad, mas kinanglan nun pa sa mga tigulang ang D3 Bio.
0: Correct.
3: Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pagin niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Musiling ang BCO, ay kulabot sa imo da immune system, mauna na ko diya. Especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos.
0: Himos na lang.
3: Himos na lang. At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
0: purpose.
3: Like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No. They have also a group
1: engineering battalion.
3: Engineering battalion. Ang ilaobra yan, hindi pang tiro. Gasiminto sila ya.
0: Same
3: sa aton lawas. Tungod kay ang imo nga D3 may BCO, may extra virgin coconut oil, sila na tumauna.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ako, Sir Boy, namian ko sa D3 Bio, compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio, may BCO ang D3 Bio. Ang namian ko is, ginapromote niya ang production sa imong mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, matkaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan.
2: May plima.
1: Naputos na tong bakterya to.
3: Ginputos na to. Pagwa na.
2: Ginapagwa niya.
3: Natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-D3 Bio ka kayo man. Ginakuan niyang production sa imong mucus to trap sa tanan ng mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary canal.
1: Sa baba pa lang. Ha?
3: Sa baba pa lang. Wala na sa D3, ara lang gina sa D3 Bio.
0: Correct.
3: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-D3 ka nga plain or D3 Bio ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga nami gin sa D3 Bio, Sir Boy. The hyaluronic acid of D3 Bio nga kaya niya simintohon ang cancer cells.
0: Okay. Mm-hmm.
3: Kung may cancer cells sa imulawas nga wala pa magdamo, matamato na niya siminto, Sir Boy. Sa dara nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong alawas kung masiminto na siya?
0: Mansa,
3: so once nga good man siya, patay. Yeah. So it will promote apoptosis. Amang namian ko sa D3 Bio, kay kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero kung D3 Bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, ma-direct pakanto sa iyong mga cancer cells. Mm. Simintohon niya, ano pang awayon sa iyong mga kwan? Mm. Wala stress ang
2: iyong
3: immune system.
2: Hindi na sa mga active system, ng cancer cell.
3: Bio, kasar boy.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
10: Ako si Kizaya, 23 years old.

0: Care Drops.
1: Para sa epektibong nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gihunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ata. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores.

0: April Payo.
1: O si Karen, damog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
1: D3X 500.
2: Ako si Albert na taga-Dumaguete.
3: Ako po ang akong mga TL o mga pamukit. Iliho.
2: Napagadungan na po sa D3X 500.
3: Akong gindubol dos.
2: Mga kakapsul sa buntag.
3: Mga sa gabi.
2: Wala pa'y bulan.
3: Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot.
2: Epektibo kayo ang D3X 500.
1: D3X 500.
0: Mabalit sa mga buti ka.
1: Mataas ba lang ang Ibu Blood Sugar?
0: D3X 500.
1: Ikaw ba lang ang may diabetes?
0: D3X 500.
1: Ang D3X 500.
0: Ang may powerful compounds.
1: Ganagapanupo.
0: Kagakontrolar.
1: Sa Ibu Blood Sugar.
0: D3X 500.
1: Masalikas.
0: Epektibo.
1: D3X 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.

0: Food Supplement for Men.
1: Usi Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, kabasa na naman?
2: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon. Kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advance.

0: trend sa mga kababaihan.
1: Sforbiotics.
0: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
1: Sforbiotics.
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sforbiotics.
2: TDX Beauty Show.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikodang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, tegalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Bionics.
10: Mighty C. DTX Coffee Mix.
11: Free Bio Coffee.
12: DTX Beauty Soap.
13: DTX Herbal Oil.
14: Clinica Deo Fresh Roll-On.
15: And many others.
16: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
17: may free checkup ka pa
18: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
19: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
20: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
21: Miss Alana Pacardon Marapa.
22: Ko si Joshua Darin Villavion.
23: Ni si Kirby Jo.

0: daw.
1: At kung si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
3: Mga buti ka.
4: Nga abala, nga ang D3 Bio, ginatawag superfood supplement. So Dr. Ramil, ano nga ang special ang D3 Bio?
5: What makes cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio nga special? Lantawa binabi nyo kwa dabi supplement kung may ara ba extra virgin coconut oil. Lantawa binay nyo mga supplemento kung may ara ba medium chain triglycerides. Ang MCT, ang monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin nga ara sa D3 Bio, wala na sa iban nga food supplement. Makita lang ni mo na sa D3 Bio, the potent antiviral, antibacterial, antifungal nga klase nga suplemento, Sir Boy.
4: Correct, no? Sugod pa lang pag tumal mo sini, pag buka mo sa D3 Bio,
5: patay ng kagaw.
4: Kagaw nangigakos ang ginatawag nga dental caries or popular known as tooth decay. Ginapatay ni MCTs nga ara kay D3 Bio. So before mo siya tunon, ginpalibot-libot mo na ta, pati pa mga bacteria that causes bad breath, kayang-kaya, may mga fungal infection kasi in my mouth, kayang-kaya man ni D3 Bio.
5: So moving down to your stomach, pag sulod sa D3 Bio, pagkanto sa imutian, ining extra virgin coconut oil mga makita mo sa D3 Bio, ginapatay niya mga bad bacteria sa imutian. Like E. coli, di ang extra virgin coconut oil sa D3 Bio, gabulig mo na sa production sa imong chloride, no? Para magbalanse sa imong stomach acid. Kag ang nami gidya, may mga H. pylori bacteria sa imong tiyan, Sir Boy, para ma-prevent nimo ang mga hyperacidity, even stomach ulcers.
4: Grabe, no?
5: So, ba, pag-agi sa imong supagos, kung anong kaya niya hapitan tong kagaw, patay. Pag-abot sa tiyan, ato pagin ang kagaw, patay. Tungod sa medium chain triglycerides, nga hindi mo ginamakita sa iban nga suplemento.
4: Wow, no?

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio,
0: yung may Visio.
1: Ang Visio,
0: yung may D3.
1: Matatags, mangabuti ka.
2: From the stomach, it will go to the major absorption center of our body, which is our gut, our small intestine, particularly the duodenum. Ano ginaobra to? Medium chain triglycerides, no? In the form of caprylic acid, caprylic acid, and lauric acid. Inisya becomes a potent antifungal, antibacterial, antiviral agent. MCTs pa lang na, ha? Patsyon niya to mga yeast, mga bad bacteria si imo. Chan pa tubo nami ang tubo sang imo bacteria, good bacteria like probiotics. But until siya magsulod pagkita sa imo portal vein, ang inimobrahon niya, padnamiun niya pang absorption sang imo fat-soluble vitamins nga hindi matawaran ang beneficyo sa lawas. Way labot na macro and micro minerals like calcium, phosphorus, zinc, potassium, all of this, ginapanami ang absorption ni D3 Bio.
3: Pag-abot sa tinay engineer, bubuan na sa imong akuan pang creatic lipase.
2: Correct. Ay,
3: ang isa sa ilang fatty acids, mahimo na nga monoglycerides.
2: Correct.
3: Ang lauric acid, mahimong monolaurin na.
2: Correct.
4: Kaga amon isang potent nga antiviral,
3: yes,
4: antifungal, antibacterial.
3: Malibot-libot na sa imong dugo, engineer, ang monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin.
4: Correct.
3: Ang monolaurin, it takes 8 hours. Nga libot-libot na. Kung sinong maagyan niya nga kagaw, patay, engineer.
2: Patay.
3: Tikay walo lang kaura siya, nga malibot-libot. Ano imuon mo? Inumliwat eh. Sindi tribayo. Ang monolaurin, it will turn to ketone.
2: Ay, usarong pagid.
3: Usarong pagid niya yan.
2: Pagid, bayad na bayad
3: and that
2: ka.
3: Ketones, pinaka-importante sa mga tao nga may edad na. Sa mga tao nga may ara Alzheimer's disease. Mga tao nga may mga dementia. Mga tao nga may mga anxiety disorder. May mga epilepsy. Take note, mga ginikanan. Namigid ang D3 Bio when it comes sa brain degeneration. Eh?
2: Wow, no?
3: Grabe, no? May antibacterial ka pa. May antiviral ka pa. Pagkatapos, kaunon pa sa imong brain para mag-nourish imong brain. Din ka mangita sa nga suplemento. Di kung gainom lang ka nga plain nga D3, di D3 Bio ka na lang. Amo ni nga wala sa plain nga D3, sir boy.
0: D3 Bio!
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio!
0: Yung may Visio!
1: Ang Visio!
0: Yung may D3!
1: Matatags, mangabot ka!
0: D3 Bio!
1: Health News!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM Champion.

0: Sakal di Buatlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang I Care Capsula nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga muti. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may

0: 500.
1: Oh my God! Ang dami kong rushes at pimples!
0: Pimples at rushes?
2: It's DTX 500 mo na yan!
0: DTX 500!
2: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
2: at paggaling ng pimples at rushes.
0: DTX 500!
2: Highly recommended
0: ng mga eksperto.
2: DTX 500!
3: Mabibili sa mga butika.

0: TX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi, masami ko din na allergy. Iski magwalang ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit o daily healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
0: Extend Food Superman.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man, no? Silang sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man. Kanamit, gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: DDX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: Una,
7: today, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang

0: Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamakang sa mga butika.
0: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Deltanativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionic, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Deltanativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Deltanativo Medicina and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
3: Hey, five galingawan time.
4: Tagbalay.
3: Sino na?
4: Ah, mga pulis kami, sir.
3: Ah, mano tani siya raw.
4: Gusto lang tani na mon mag istorya.
3: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
4: Dua lang man kami, ah.
3: Ah, dua ka mo?
4: Oo.
3: Tika mo de istorya, anay, eh. Hey, hi, galingawang time! Iaaga pa mati ka sa K5 News FM.
5: Diba mati ako sa K5 News FM kay naanadan ko na. Halin sa una, pagbumtaw ko pa lang sa aga asa sa pagtulog ko. Naka K5 News FM na gid kuya. Ako si Kate Sang Quartero, tunay naka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM!
6: Wow! My puso!
7: Ang kampyon na istasyon!
8: K5 News FM!

pagkatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, asna ko, tani nga kong magkaon, kumalot, galingin dayon ang akong ulo.

0: Bar ka pa?
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon. Ano bala ang iaton nga stool o ang pupo? How does it correlate sa aton ginabatyag? Istoryahan ta ni karon kagaupod naton ang aton CEO si Dr. Ramil Oy, subong man si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Solweta. Dr. Ramil.
3: Importante ni nga may balaan na Sir JB kung anong sinyalis nga makita nila sa pupo. Dira mabalaan mo kung may problema ka ba sa colon or digestive tract. Kag siyempre sa atay mo or after mo, manifest ang color sa imo pupo mo. Ang pagkaon sang madamo nga fibers, no, pag inom sang husto nga kadamuon sa tubig, ini makabulig sa kan.
2: Normal nga passing sang stool.
3: Labi na kon adlaw-adlaw kag inom dito X500 kag may TC ang imo nga imnon, ga normal ang pupo, ginaatipan niya ang imo nga large intestine. At least biskan paano magnami ang imo nga pupo kung nakainom ka dito X500 kag may TC.
2: Oho. Correct. Agree ko na doc. Well, ano bala ang normal nga pagpupo? Ang color, doc, should be medium to dark brown, no? Dark brown or medium brown, amo na siyang normal nga color sa aton pupo. Inibangod sa pigment nga bilirubin. Di ba? Naintindihan naton, Sir Kevin, ano, nga ang aton nga lifespan sa aton red blood cells is only 120 days. After that, gina-disintegrate ina, ginagubain na sa aton nga atay.
4: Basically, Sir JP, ang color nila is isalin from bilirubin. Pag sa ihi, nagahimo siya urobilinogen. Pag sa pupo, stercobilin.
2: Ay, katanda sa ngamon nga. Medtech. License medtech.
4: Stercobilinogen.
2: Sige, so amo na ang nagapabrown sa aton nga pupo.
3: Ang baho sa pupo, Sir JP, actually, halin man sa kuan mo mga bakterya. Siyempre, damo kagaw da. Ang nga nagaproduce ang mga gases.
2: So, walang ikilihabot nga pupo.
3: Baho. Mining pa, di damo bakterya eh. Damo gas nga gina-produce. Kag dapat, hindi sakit magpupo. Kag hindi budlay mag-abon ah.
2: Dapat sa hulas lang, no?
3: Try nyo bala, no? Mag-shake mo kada gabi isang kapayas. Lang tawa na to kung hindi ano. Shake kami kapayas. Imnon mo isang kabaso. Tapusan, parisan mo DTX kag may TC.
2: Pagkaga, wapak.
3: Amo na nga, dapat gidya, makainom giga dito X500 kag may TC para hindi ka mag-almoranas. Once nga constipated ka, kag nakanami pagid sa may TC, Sir JP, ganami ang imo nga may kuha na damo sphincter sa imo nga tigbakod po ang mga veins mo sa imo lakrasan. Once ka bakod ang veins, layo ang constipation. Kung naka-detect 500 kag naka-may TC.
5: If I may say, no? Ang DTX 500, updan mo sa klinika, phytofiber, kampiyon. Kampiyon ang epekto sa constipation.
2: Para sa cleansing, ano?
5: Cleansing.
2: Ang pupo naman nga malaba, Dr. Ramil, kag ang iban, utod-utod, no? Laba, utod-utod. Sinyalis ina sang healthy nga bowel. Ang
3: sample. Sample. Ang healthy nga bawel para sa pupo sang karabaw. Ang sinyalis naman sa hindi naming bawel pareho sa pupo sang kanding.
2: Ang mahal ko kita.
3: So kinanglan ang pag-i-char gidya at least yung pinaka the best ya once twice a day. Ang pinaka the best nga toilet practice. Hindi man nami Sir JP nga once a week, ang iban gani once in 2 weeks. May mga problema na ang kulon da, no? So dapat kinahanglan nga ano ang frequency sa pagpupo man normal mo. So muna permi na mo balik-balik, ano ka importante nga gainom ka dito X500 kag may TC para magnormal imo pupo kag maamligan ang imo nga large intestine.
2: Husto.
3: Kay once nga may bukol da, hindi na normal ang healthy sa imo nga tinai, dira naga problema ang frequency sa imo pupo. Tinga ka kung kaisam lang kung magpupo man.
2: Husto.
3: Kay wala ka kan dito X500. Wala nimo atipa na ang health sa imo nga tinai.
2: Husto. May ginatawag kita doc nga Bristol stool chart, no? Ini ang gin-device sa mga doktor sa Bristol Royal Infirmary sa England. Pagi sa pagbasi sang history sang pagpupo sang 2,000 ka mga tao Sir Kevin, ginkuan nila, ginstudyahan nila, kag nakahimo sila sang Bristol stool charts, no? Amo ni ang ginagamit karon bilang basihan sa mga different types ang pupo.
3: Pito na ka-type, Sir GP. Ang 1 kag 2, ga-indicate na sa constipation. Ang 3 kag 4, di kulang fibers.
2: Kulang fibers.
3: Di, dapat niya kaong gigaya gulay ka dadaw. Kaon kaya prutas ka dadaw.
2: Gayom-yom si Boy.
3: Ang importante, inom ka DTX 500, inom ka may TC. Nga muna siya. Ang type 6 and 7, nag-indicate na siya sa inflammation.
4: If I may add up, Sir GP, no? Sa laboratory, may ara ang anon mo, ng consistency of stool. May ara kita ginatawag hard, soft, mushy, kagwateri.
5: Pumasahe.
4: Ang muna. Magambal ta hard, titigagin na siya.
3: Pag, kulang tubig.
2: Kulang tubig. Kulang
4: tubig. Pag soft, tama naman ka humok. Ang mushy, magambal ka mushy, pwede mo siya mapurma. No clay bala. No clay. Kumbaga, ang wateri, amugin na siya yung basa.
3: So, importante, Sir GP, amun eh. Gavari lang ini nga mga type tungod sa either gahubag imo tinai.
2: Oho.
3: Kung gahubag imo tinai, expert da ang kuan, ang DTX 500 kag MyTC. Or infection bi ang imo tinai.
2: MyTC.
3: MyTC naman ang kuan da. Both DTX and MyTC makabulig sa health sa imo nga tinai para magnami ang imo nga kulon, imo nga tinai. Amo na ka importante. Kung sa kulon

0: puro mantika. Mm-hmm. May mga bubbles of fat mm-hmm. globules. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. So, lantawan man nimo kung itomba or pula. Mm-hmm. Basi may bleeding sa pan. Sulod.
2: Amo nang glikan.
1: Kung pula akong itom naman, ti musli...
2: Sa pababaw.
1: Pababaw na.
2: Kaya ti nag-itom na siya pagkabas na
1: lang. Iban yung mga peptic ulcer, may mga bleeding.
0: Oo.
1: Gaabot pa na mo. May mga bleeding sa ano sa imong mga tinai. Pwede. So, likawi nga magka-bleeding, mag-inflame, mag-infection ang imong imong tinai, the best gida ang DTX 500 ka.
2: Parang may, ang yukos ya to, magdamo, doktong, hindi dali mapilitin
1: yes.
2: sa agaw.
1: May mga tao man nga pala inom iron supplement, eh, normal nga gaito man ko. Ako niya, kung mag kaong ko dragon fruit.
0: Mm-hmm.
1: Dragon fruit man ang color sa ako.
2: Kaya ginigili yung black rice, no? Ang laiko rice, kapay ito man.
0: Mm-hmm.
2: Ang pula naman nga color sa pupo, ang nag-indicate nga may araka gastrointestinal bleeding. Sa dili na yan, lapit sa imong lebo, no? Lapit na daya. That's why nga pula. Sa pruning spotting nga gagmay, basi hemorrhoids lang na.
0: Kung bright red siya, Sir JP, but silingon,
2: freska.
0: Fresh pa ang dugo. Mm-hmm. So, ara sa lower, ang, ano, ang...
1: So...
0: bleeding.
1: Daw kalaway man lang taon nga kada aga lang taon mo or kada pupo mo lang taon. Ako ginachiko
2: gina. Ginachiko man na dok, ako?
1: Ako normal nga kada aga ang color sa akon nga ansa na orange.
2: Orange. Mm. Akay bangod sa imo nga.
1: Sige, before ko matulog, ginom ko duha ka baso nga carrots juice.
0: Juice.
1: Nga may butangan ako dito X500. Lima gina ka bilog, sir boy. Lima man ka may TC. Butangan para ko tong antioxidant from Norway.
2: Abaw! Duhay kami na yaw.
1: Amo mula nang sikreto anong man imong kwarta man i-invest sa imong health. No, inom ka carrot juice kay ang carrot juice, ang shake sa kapaya, Sir JP, dako na nga bagay sa imong
2: healthy. May fiber ka na, may beta-carotene ka pa.
1: Amo nang the best da. Nya kakasaan kuan?
2: DTX.
1: Ang DTX ihalo mo na, ihalo mo da sa imong mga juices, dako gid makabulig sa imong intestinal health.
3: DTX 500. Ako si Herminia Titong, 53.
4: Tila ang imo blood sugar sa una?
3: Sobra 300.
4: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
3: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
4: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
3: Oo.
4: Ano nakadugay ka naginom?
3: Mga sobra na isa kabulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
3: Oo.
4: Anong resulta? Tila na?
3: Sobra na lang 100.
5: DTX 500. DTX 500. DTX 500.
6: DTX 500. Sir and Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1.

0: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, Fronting Paglaom Sports Complex.
1: Ang color naman niya sang ilok, kag bawo sang ilok kisa.
2: Anami gid ya puti ilok.
1: Oh, nami
2: puti sa kebet. Kaysa itom.
3: Oh. Nami man ang puti ilok pero hamot.
1: Oh.
3: So tiken ang
2: gani. Okay na, ako okay na lang pugo itom nga hamot.
3: Itom nga hamot, okay man.
2: Ang laing itom nga baho, tingnan lain pa.
3: Lain kong puti nga baho. So, mas nami da Sir GP is ilang mag ano sila. Magpaligo sila gamit sila sang Santon Plus Herbal. So, okay, ini may aras ang mangosteen extract, virgin coconut oil, daon sang bayabas kag madridi kakao nga naga apatay kag tapna sang kagaw no nga nagakaon sang aton nga balas, lalo nang ilok ta. Amo na siyang mabinalhason nga parte sang lawas no. So amo na sa ang kwan ang pugad gid sang bakterya. So habunan nyo sang Santon Plus Herbal soap para magkalamatay na sila. Kagdugangan sang protection.
4: Of course.

0: Sa Santon Plus Herbal Soap, Magclinica Deo Fresh. Antibacterial, antifungal, and antiviral pagani, no?
1: So kung kamasahi, Sir Boy, nami ah, Santon Plus Herbal Oil.
0: Hindi sa kay inom dayon sang pain reliever, ha? Santon Plus Herbal Oil, gapadami sang circulation, may aromatherapy ka pa, no? Kaya ka nami ni Simutan. Talking about blood circulation?
2: Talking about blood circulation. Sikrito ni General Bang. Gainom, extend? Gapamasahe, gainom DTX Premium.
0: Ay! DTX Premium! Wow. Ang premium nga kape! Pag inom mo ito, matyagan mo ito, ka-aircon ang imong
1: paninagat. Kag sa ilang Rayo Coffee.
0: Rayo Coffee. Rayo ang kape nga may
1: tagipuso.
0: Kampiyon.
1: Sige. So, tatlo ka kape ang pilihan nyo, ha? DTX Premium, DTX Coffee Mix, kag Rayo Coffee.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Now, istoryahan ta ang blood sugar, no? We are not talking about diabetes, blood sugar in general. Paano bala
4: or the glucose?
1: Or the glucose. Paano bala mabuligan ni D3 Bio ang pag-manage ni sang blood sugar levels nga hindi kaya sang plain nga D3? Explain ina ni Sir Boy Solweta sa talk ni Doc.
0: Ano bala, first and foremost, no, off the bat, I wanna say this. Carbohydrates are not that all bad. Di na tanan lain ang carbohydrates.
4: Duha ta, Sir Boy, kay siyempre duha man ka klase ang carbohydrates. The complex one and the simple one.
0: Monosaccharides, no?
4: Pero mostly sa mga parties, di ka kakita sang complex.
0: Wait, kalaban mo, di ka kita da.
4: Sino matin, birthday ko ba ang akon nga ipakaon sa inyo, Balinghoy, Kamuti, Obi, Gabi. Siling sa, ikaw na lang dada, Dok.
0: Paglabay sa lamin sa pas.
1: Gito pa, gito ta. Hindi to din litsot.
0: Anyway, ang carbohydrates, kung isa, i-ano tanino, may analogy ta sini. Ang aton lawas, example, makina. Ang makina, kalanan gasolina, carbohydrates na. Ang makina, kailanlan man sang oil. No, amo na ang aton fats. Good fats, no? Ang makina, may pisto. Amo na ang aton protein. Meaning to say, ang mechanical parts ng aton lawas, kailanlan protein. Ang metabolism ta needs carbohydrates. But, good fats could provide also power also metabolism.
4: Kami tani, Sir Boy, nga pareho man blang sa lakyan sa tao na pagkaubos sa gasolina ang oil na lang gamiton.
0: Correct.
4: Wala mo na kapan mo, no?
0: Wala mechanism, no?
4: Pero digid siya sa makina sa tao. Na kung wala na sang gasolina, wala na sang glucose, may good fats pa siya.
0: Superior gidya ang lawas ng tao, no, kumpara sa gininvento tanga makina.
4: So, das galining mga kuano, mga buyonan, Sir Boy. Mas dugay na sila mapatay. Di ba mas dugay sila patay kung gutumay?
0: Kay may stored fats.
1: May stored fats.
0: Ina, kung usado nila ang ila stored fats. Remember, stored fats are not all that bad. Once nga ginusal mo, example, kita mo tako na buyon mo, nagjita ka, amuna imo source of energy. Mas madaog mong niwang nga tao kung pagutumay. Kaya da mo ka source of energy.
1: Kaya may resistance sila, Sir Boy, sa tugnaw, ha?
0: Sa tugnaw.
4: Pero kung ang problema da, kung padakoon lang ni mga padakoon, nga hindi mo gamiton. Dira ang dako ang problema.
0: Dako ang problema. Amuna yung makwa mo, no? Kung palakaon ka tamis, di tanay magstudya diabetes, ah. Kung palakaon ka tamis, you deprive yourself of a lot of things. You deprive yourself sang vitamins, fat soluble vitamins, even vitamin C, vitamin D. You also deprive yourself of macronutrients like magnesium, calcium, and phosphorus,
4: gawayay,
0: and even zinc.
4: Gawayay, Sir Boy.
0: Gawayay.
4: Mas paborito ni immune cells ang glucose, ni blood sugar compare sa vitamin C. Amo na gani, intuanay na lang ni. Intuon mo man ni mulawas. Alimbawa, gusto ka nga mantika na yung gabiton sa lawas. Hindi ka na yung magkaungkano. Unahon mo na yung avocado mo da, inumon mo da yung ditribayo, inumon mo da ang mga, kauno mo da yung mga nuts, di wala sugar.
0: Wala sugar.
4: So, amo to unahon niya gamit.
0: Amo na unahon. Correct. If you know, no, kung kapamati ka mo sa isil, if you know how to use good fats,
4: amo na gani, Sir Boy, kaya ko kapamahaw, tinom na lang kuya ditribayo.
0: si boss ang best example, no, nga mabuhi ka sa good fats without eating carbohydrates. Mm. Cause ang once train mo ng lawas mo, nga ang pamahaw mo good fats, example na D3 bio ka do ka bilog, ha?
4: May bukado ka dabi.
0: May bukado ka da, no? Pagtapos ang bukado mo, may
4: nuts da.
0: May nuts ka da, no? Nga nuts nga iwayay blagin pito nang sang gidugin san lag lang o in steam lang. Kampiyon, no? Hindi ka magutom, makibot ka. Uy, may mo ko nagkaon kanon. Nga away ko nagutom. Kay na-satisfy ang imo cellula. Remember, your cells will dictate kung hungry ka. Kung ang imo mitochondria, which is the powerhouse of your cell, has energy to burn, to form energy, and then basically, hindi ka magutom. Gagutom ka lang kung wala ulod ang imo cellula. Wala ging kaon imo cellula.
5: Kay, ano sir boy, gasaka ang imo nga hormone nga ghrelin.
0: Correct.
5: Sa, tapos ang glucose, sige mo kaon glucose or tamis, gapasaka man siya ghrelin sir boy. So tendency mo, makaon ka nga makaon hasta masatisfy siya. Kag maga nubo na ang imo nga ghrelin.
0: Correct, no? Kanami isang punto ni Sir Kevin, no?
4: In short, sir boy, you need magnesium para kaya makontrol ang glucose. Kinahanglan mo chromium para kaya niya makontrol ang glucose. Pero ini nga mga klase nga minerals, hindi ni basta-basta ma-absorb. Kung hindi ka pala inom D3 bio, kung wala ka good fats, nami ni ila magna ganami ila function sang magnesium sang chromium para makontrol imo nga blood sugar kung naka D3 bio ka sir boy.
0: Natumbok kini Dr. Ramil ang buhat ko sa lingon, no?
4: Ang D3 naman nga ara sa D3 bio ang purpose na para magnami ang insulin sensitivity. Pero both na di lang D3 sir boy,
5: ang extra
4: even BCO gap bulig para nga may ara gito ang insulin sensitivity.
0: Ang secret sa D3 bio is the minimal content of vitamin D3 nga sakto-sakto lang ang pag-enhance niya sa chromium and magnesium. Kay once tamaan naman kataas ang imo vitamin D3, you di are born for hypercalcemia.
4: Correct, sir boy. No? Ang so, question, sir boy, amo na ka-importante nga ang nag-combine ang D3 kag ang BCO para makabulig sa pag-control sa imong blood sugar. The question is, san o ang isa nangin mayo kaysa duha.
0: Oo, no?
5: Let's do the math.
0: Let's do the math. Pwede ka kang palman kanila, no, man is an island gani, no? Kung kaya sa Bible pa. There's always good things kung damo ang isang kabagay, no?
4: San o naging maayo ang isa kontra sa duha? Siling ang Ginoo nga, hindi maayo nga ang isa ang tao mag-inosara. Himuan ko siya sang upod. That's why ginupod na mo ang D3 kag BCO kay dako ang science sa ara sa likod. Dako ang science sa ara sa likod nga ang nag-combine ang vitamin D3 kag ang BCO. That's D3 bio, sir.
0: That's D3 bio. No, that's the powerful effect of D3 bio. Ko balance. Balance ang combination sa vitamin D3 and extra virgin coconut oil. And you need to remember this. Kay may ang extra virgin coconut oil right now is so popular in NCR, in sa Manila. But you always need to choose cold press extra virgin coconut oil. Amuna siyang ara sa D3 bio. Ginupdan sa vitamin D3, that's why amuna ng epekto. Though may butika ka sa imo balay, no? No? Kung sakit o kung migraine, kayang-kaya ni D3 bio. Ubusip on, katalo, kayang-kaya ni D3 bio. Kung gajita ka, kung hindi ka dayon-dayon, kindali ka magutom, buligan ka ni D3 bio. Taas imo presyon, kay taas imo LDL, buligan ka man ni D3 bio. Those are just the tip of the iceberg. Kung pwede ko mambal, no? Punta pa lang to sa mga benepisyo sang imo D3 bio. So diin ka pa sa vitamin D3 nga gi-boost lang sa immune system, kung sa D3 bio nga ga-boost pa sa immune system plus your pharmacy sa imo lawas, no? Ala lang gid sa cabinet mo kayang-kaya bulungon ni D3 bio. So kung taas ka, kung plakaon ka sugar, di ka man diabetic gapon, you take D3 bio as a precaution, no? Precautionary. Remember, prevention is always better than cure.
4: Sa mga paborito ginila ang mga tamis, no? May gintog yan da sa proverbio, sir boy. No? Hindi ka magkaon sang sobrang honey.
0: Ay!
4: Kana lang honey, ang honey nga hindi tamis.
0: Engineer, ishare ang ibang nga honey. Honey is good! Honey is one of the most healthy foods in the world. But ang balgan sa Bible, kung magsubra ka na 2 tablespoon sang honey, it's not beneficial anymore. So ang honey should be only 1 tablespoon to 2. So
4: isa yung ala ko kan dugay da maubos to kung honey to.
0: Si pangatag man.
1: Kapatong ko ani. Away na gali.
3: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Kalajaster Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
6: Ang Physio
3: yung may D3.
6: D3 Bio.
3: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3
6: yung may Physio.
3: Ang Physio
6: yung may D3.
3: D3 Bio.
8: Para sa libreng check-up, bisitahan
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
3: Iloilo City,
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Roa City,
8: Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: San Jose Antique,
3: Juan Tiong Building,
8: Barangay 8 Bagumbayan,
3: fronting Quezano Mall.
8: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
3: Kulasi,
8: National Highway,
3: kilid sang LBC.
8: Clinica de Alternativo Medicina,
3: Kabangkalan Branch,
8: located at ACM Building,
3: Texas Street,
8: Corner Bread Box,
3: Kabangkalan Public Market.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Sagay City,
8: Radyo Bandera Compound,
3: likod sang Pag-ibig Office.
8: And
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Bacolod City,
3: Ernai Street,
8: fronting Paglaom Sports Complex.
4: Oh, sige, kaya sa mga benepisyo sa gagamit sang D3 Bio.
1: Aridok.
4: Nga ang nga magamit ang D3 Bio.
1: May ginatawag gili kita ang coconut oil cleansing. Why na sila may ginainom ng iban? Coconut oil lang, 10 to 14 tablespoon kakutsara. Sa isa kadlaw, for 3 to 4 days. Cleanse ginaya. But we don't recommend that now. Sa D3 Bio, arimuon nyo, intermittent fasting for 12 hours. Within that 12 hours, pwede ka kainom tubig. Pero you take 3 to 5 D3 Bio. Ang nami sini kumpara dok gali sa juice fasting, ang D3 Bio fasting niya naton, nagakdula sang sugar sa lawas mo. Amo to ang baling ni Sir Boy. Juice fasting will still use sugar sa imo lawas, pero ang D3 Bio fasting, D3 Bio lang imo gininom, will use the MCTs as source of energy. As a result, ma-eliminate mong sugar sa imo sininga lawas. Hindi na makaya sang plain D3.
4: Amo nang bay practice ko, intermittent fasting last meal ko 6 or 7
1: with D3 Bio.
4: Dito pa ko mainom sa D3 Bio ko after 12 or after 14 hours.
1: Para una ya gamito ni.
4: At least baka extend pa ko, di ba? Pa inom ko 8 or 9. Diska na launa pa ko manyaga ya. Kaya may energy ko, pero ang nami lang, ang energy ko nga gamit, wala latak.
0: Ang akong gusto, nga gusto kin mag D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause basically it's proven by science. It is basically proven by studies, research, and government powered researches and studies. DOST, Ateneo, UP Manila, and even universities in America and in Singapore. Saying that extra virgin coconut oil found in D3 Bio promotes full recovery from any viral infection brought about by the pandemic. Statement na sang DOST, statement na sang gobyerno regarding their studies on how extra virgin coconut oil protects our population against COVID-19. So basically, kung gaalaga ka sang may COVID, mag D3 Bio ka na. Feeling mo suspected mo may COVID ka na, mag D3 Bio ka na. Kung feeling mo gailanat ang tupad balay mo, ay kakasabalo, kung COVID man na, kung hindi, mag D3 Bio
1: ka. Basta, Megid Sir Boy, before pa man na kagasuspect, inom ka na yung adahan. Correct. No?
5: Protect yourself. Gusto ko mag D3 Bio. No? It's because daw nag-hire ko housekeeper sa ngakon nga lawas.
4: Housekeeper naman? Housekeeper. Di naman pharmacy?
5: May pharmacy ka na, may housekeeper kapagid. Diba, manotice nyo na kung mag-check-in ka mo sa hotel, no? Before ka mo mag-gwa, diba, pag-gwa nyo, kibot ka mo ang inyong kwarto, himos, Japon. Amo nang ginobra ni D3 Bio sa aton lawas. Kung anong ginobra ta nga pag-ukay sa aton lawas, himuso na ni D3 Bio. para masaayos na ang sulod sang aton lawas.
4: May housekeeper siya sa imo brain.
5: May housekeeper sa imo brain, sa imo digestive tract, sa imo nga cardiovascular system.
4: Sa imo mga kaugatan.
5: Sa bilugid nga lawas.
1: Nami, no? Ang epekto bala sa housekeeper sa real life, tawhay ka, hindi ka sagay ubra, kasi siya yung ubra para sa imo.
4: Para sa kublaw, napulikos balay. Mapungkon lang ko kag mahigda kang matulog, kay may nang dapanin
1: doon. Kaya mo galing ng ditribayo, no?
4: Oo. Kasi kung nakaditribayo ka, kumplito ka. May Philippine Navy ka na, may army ka na, may police ka na, may special forces ka, may ranger ka. Kaya imagine ba, ang Mono Laurin, Caprilin, Mono Caprik, sila tanan ang mga gapanguna nga mga soldado sa Imulawas. Amo nang nakanami, Sir Boy, kung nakaditribayo ka tungod sa di matawaran.
1: Di matawaran. Nga, oy, di mabakal sa kwarta to.
4: Nga benepisyo. Imagine ba. Kakita ba ka BCO nga napanos?
1: Oo, no?
4: Why?
1: Bisan ni pagbutang sa ref?
4: No.
1: Why, ya?
4: Hindi nang panos.
1: Mano?
4: So that is the... Kaya nga man, wala sang bakterya nga makapanos. Eh. Hindi ka tinulong patay na mo. So amo na ka importante. Nga ang adlaw-adlaw ka magditribayo. Pero minamon yung ginabalik-balik, kinanglan inom giga ditribayo every 8 hours kung
1: every
4: gusto
1: ka good,
4: protektado ka.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. Itribayo.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Itribayo with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: Itribayo. Ang Itribayo. Yung may BCO. BCO. Yung may Itribayo.

0: get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga doha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
9: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
11: Clinica For Bionics,
12: Mighty C,
13: DTX Coffee Mix,
14: Free Bio Coffee,
15: DTX Beauty Soap,
16: DTX Herbal Oil,
17: Clinica Deo Fresh Roll-On,
18: and many others.
19: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
20: may free check-up ka pa
21: every Sunday and Wednesday
22: from 9 a.m. to 12 noon.
23: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
24: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
25: Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein,
26: vitamins, minerals, kag bilberry berry extra.
27: Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin.
28: Isa ka potent antioxidants
29: nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
30: Eye Care Gold, ang superior eye formula
31: para sa epektibo nga kombinasyon.
32: Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold
33: kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops.
34: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
35: You're listening to 94.

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5 na itong oras. At ang oras makaroon, last 4:30 na tagahon. Good morning mga ka-K5. Gising na.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Well, good morning mga ka-K5. Medan niya agahon gid. Sarang nga mga tagpuan mati sa kabilugan niya. Banuad, Kalibog, Bilog ng Provinsya. Takan, good morning. Okay, kayo na timprano pa nga niya ako. Iya, ay abot akato niya nag-chat mga ka-K5 na. Anyway, good morning. Huwag itsanda mga ako nag-abuga. Good morning, kinatanan-tanan. Balikan tagaling inyo karon yung mga mensahe. Mga ka-K5, medan makaroon niya adlaw. Makaroon Martes nga adlaw. October 6, 2026. Good morning sa ating mga tagpamati nga nagapamati. Makaroon sa mga panimagay. Nagapamati sa mga karadyohan. Ay, good morning man sa mga nagapamati. Yes, sa ating nga ka mga public market. Ating mga driver. Makaroon, good morning. Medan man niya agahon mga ka-K5 sa dayang... mga negosyante sa daywang ka mga public market makaron mga ka-K5. Sana nga pag ililiba, balita lokal mga balita national, at nga pag istoryan, makaron nga agahon. Nagrinyo anchor man, hasta ita daya karon nga alasay sa gahon. K5 Michael Silorio sa mga balita, aga mga informasyon mga ka-K5. Good morning, katantanan. Makita kita sa Bilog ng Kalibutan pag sa ating official Facebook Live. Live programs, das K5 News FM. Kalibo, i-follow, i-like, i-share para mangin updated sa mga balita, lokal ang mga balita, national, pati sa international ng mga senaryo. Ano rata niya managapaw ng mga balita? Gata niya nagapaw na makaroon niya mga headlines. Para makaroon sa atin yung mga nagapanguna ng mga balita, no? Sa atin makaroon yung mga nagapanguna ng mga headline. Una kita makaroon sa atin yung mga headlines sa mga balita lokal. Mga umang aklanon, ginpasidungan sa... ginpasidungan ni DA Western Visayas. Kalibo Municipal Health Office, maghahiwat it blood donation sa barangay Kaano. Lima ka mga aking responsable sa pagpangbako ng ato sa leso. Bangod sa matangag nga masangag nga tambotso. O ay makaron do dayo nga to nakagoan man sa ospital ng mga biktima. Dayang posibilidad itrike sa manod kalibo mahaba pa nga proseso. Kasi may gusto makaroon yung magsugod nga mga itrike iya sa ating banwa para magbiyahe ag nagapangayor sa authority ag frankisa sa ating yung sangguni ang bayan. Samtang adugan natin yung mga balita, may police report, may balita man sa Newsom Department. Sa ilo sa mga balita national. Flood control, Shabu report, binanggit sa transaksyon ni BP Sara. Suno sa mga balita, mga ka-K5. Pagtapos itabagat gin kumpirma makaron it pag-asa. Atong balitang abroad mga ka-K5, Yemeni military habawi ang Red Sea. Gamit sa pag-atake at piloto sa anang kaibahan sa Kawasay sa Flight Dubai. Dahil mga balita mga ka-K5, ginatod gaton makaroon ni Tadita X Coffee Mix ang kahelting nga klase at kape nakakape ko, nakadetox ka pa may anang chia seeds, may ampalaya, may anang pagkid nga DSA, di sugar, sugar cane extract. Sa kamapait nga party, tubo para masukwan, daton karon nga mga diabetes mga ka-K5. Mabakayron sa aton nga klinika, de Alternativo Medicine and Wellness Center. Igamang sa Defender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa prente dating Garcia College of Technology, mga pitman sa aton karong ABL Sports Complex, mga ka-K5.
2: Balita K5 sa umaga!
1: Balita sa K5 sa umaga! Headline Balita International. Hey, good morning mga ka-K5! Gising na!
2: Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
1: Kanamiton, ginigup kape. Makaroon na iginasugin mga ka-K5 pero gamit itdayang dato ba yung piloto nga to sa pag-atake kay Captain Machar kan natabo nga rang ginaaligar karon nga hijack sa Fly Dubai plane pagtukuntara sa Israel mga ka-K5 isang kag ginatawag karon nga crash acts medyo kwan gid wasay tra nang itsura ba nga. Pero bukod pareho ra nga wasay nga pareho gid sa aton nga rano medyo skeleton type imaw o nga wasay mga ka-K5 no. Aga kung sa singa ni Ronay kat nagagubog unday mo sa pagbunag sa nang ugo kat paggubog na sa sayo gay natinguan na ng habuksan na narokwan so daya karon niya cockpit mga ka-K5 no. Ongoing pa makaroon kararo investigation na ko na be ginbuno ko na imo pero gali wasay dero ginagamit mga ka-K5.
2: Balita K-K5 sa umaga.
1: Day mga balita ginatod kato makaroon ita daya nga extend food supplement for men manggaranon sa amino acids at phytonutrients. Gisang kapanit makarot ang klabuwas ka nga makabulig para masolusyonan ng frigidity erectile dysfunction nagkapataas manit potensya ag passion. Mapagaki man akon mapababayi nagatawa pagdating sa enerhiya nagapataas manit libido nagatawa manit strong performance. Mabakayo sa klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Yagamang sa Defender Building Osmania Avenue Calibo Aklan sa prente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa atin karon nga ABL Sports Complex.
2: Ang kampiyon nga istasyon.
1: Karon nga pag padayon sa ilo kita sa atin yung mga gipang headlines sa mga balita nasyonal.
2: Balita K-K5 sa umaga.
1: Nagtapos gon mga ka-K5 makaroon dayang habagat sunuro sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration ginanunsyo na nakahapon so dying termination it southwest monsoon ukon ron dayang habagat iyaron sa nasyong Pilipinas mga ka-K5.
2: Balita K-K5 sa
1: abay na a gradual shift in preventing weather pattern has been observed over the past several days such as a strengthening high pressure system over East Asia. Oo. Aga ron dayang makaroon nga ITCC man yan di kon mga K5 ay min ko nagaguya kon pati ro mga hangin mga K5 no nga ni ron na ipatapos na pag-asa basi umpisa o tarotig sige lakra
2: balita K5 sa umaga.
1: The State Weather Bureau said the forecast indicate that these conditions are expected to persist in the coming days. Mas nga mabatsagan natin da sa masunod yung maindalaw. In view of this, habagat season has officially ended. Sunoron sa pag-asa, this is also marks the termination of rainy season over the western section of Luzon, Visayas. Mga ka-K5. Eh, jowa man nga nito, ugan-ugan. Oh, magdudagugdug mo kahapon niya ito. Waman naman dahil gusto maning umugan kung ta kahapon. Agod nga ni nga makatanong man daton nga mga manguma mga ka-K5. Paagin lang naton sa pangamuyo ra nga kabay pa nga hindi mag-epekto tusturo dayang El Nino nga rakaton mga K5 dahil nga ni nga haram bugbog sarado ndo ordinaryong Pinoy sa kataas bagakon bangon sa dayang taas presyo ay pag sumaka do dayang produktong petrolyo mga K5 ay mataas man do aton nga mga bagakon syempre tananon gagamit itano ay pero sabi man nabugas ay may holding sundown eh gahakot sandaron halin sa dayang ginapakyawan nanda ang aman nga ipatong tananda sa anda nga ginansya simple sa nagilataan na ron niya konsumidor. Pero diesel maganaba o gasolina gas matay magasaka makaroon nga buga makaroon nga October 6 mga ka-K5 na ako naloko na agit alang man na ron sa pangamuyo mga ka-K5 yun. Tama taro. Oh, may una mataming tawong ang kapinangamuyo tao. Abo panganira ng Bible study. Makadiyos ko naman galing rabatasan man na Mike Bukon dat makatawo. Samtang nga dugan natin yung mga balita. Kabay pa kunta mga ka-K5 nga ano ra dayang hindi baga mag lala ano dayang ano ra. Dayang ano daya karon nga El Nino gid nga ra. Sa ilo kita makaroon sa ating mga balita lokal yun kita. Pero daya makaroon na no, flood control aga Cebu reports binanggit sa transaction ni BP ta, BP sa rasono sa mga national nga mga payagan. Daywang ka mga transaction ko 2019 may kang tanan kay Vice Presidente nga na flag suspicious transaction reports mga ka K5. May kang tanan sa flood control controversy suno ron sa anti-money laundering council mga ka K5.
2: Balita K5 sa umaga.
1: Visit sa nasa impeachment dito arata nagapinamatsyag dar mga maunguma kita ron sa daya karanga El Niño basi kugangon na tubi ba. Di ba uta ni sa Manila ko na nagabagakaw at mga sudla tubi. Tagbo ginangan ni ako kon may bagyo ngon mga K5 ay one time kato nga may ginahambay nga tong may maagir yang bagyo nga tong mabaskog sa kalibo. Aso sa tanawon mo ra SM Cherry kato ano pangani ra yung save mo ra agto man kay kunta kami kato ay gabakay kami sipot mga tinapay. Grabe tama kon kung may kwarta. Do may mga kwarta at ang aray. Pag mag-panic buying sa nasipot or mga sugod. Agyan ninyo ron, naubos ta. Medyo nag-panic buying. Taka to, gendra man kung takos panic buying. Iwa akot kwarta, ah, puro lang panic. Makon kita karawat buying. Gusto man kung ta mag-panic, iwa ka matinugbakal. Good morning, Ana. Miss Gracel Ibanez, good morning. Oh, sige, okay lang. Aga, sir, sa gani ritero, God bless, K5 Michael, gataas man do gasolina, at taas man da tanan, oo, makaroon niya adlaw, eh. Grabe talaga. Pero naganaba, alang gidama ko, naipante. Nanor ato. Kay na'y busy, good morning, ha. Oh, nagapamati, mamakon sa Lina Bonorte. Sir Jex, Ocate Terrazona, good morning. Nakabantayin kami sa imong pro-campion niya programa, mga news with jokes ko. Good morning man kay Ma'am Jonalyn, imo kay Mrs. Mo. Samtang adugan naton makaroon yung mga balita, mga ka-K5. Pasilidad, posibilidad, itdaya karong itrek sa Banuot Kalibo mahaba patang proseso. O, kasi may karong dayang itrek, gusto mong magsugod iya dayang Polares. Gusto mong magsugod iya sa aton karang Banuot Kalibo. Gusto magbiyahe, nagpangayor sa dayta franchise, gusto na makabuot franchise sa aton karong nga Banuot Kalibo. Ay, sandat naman ito daw, at ang anitaso. Tapos ay manami, randa nga, mga sikakyan niya nga gina-offer. Pagkatapos ay affordable pa siguro ro pamasahe nga ni Karay. Siyempre, what? At kwat gasolina, rasanda. Ay tao kung ano kararong mga indesisyon. Ita, daya karon niya. Sanggo niyang bayan, mahaba-haba pang usapan. Da, kasi i-refer para sa komitiba mga ka-K5, no? Pangayuwa ay, ginklaro ko rin ni S.B. Ronald Martin nga hindi matamaduga ng mga tricycle nga ron. No, hindi matama na maduga ron niya sa ating Banuot Kalibo. Med nga niro dagun may pilian ay kun namatay may unang mga tricycle driver nga rang may isog taw ay nadadagahi gandaro mga mayad nga mga driver baga. Pero makaron sa piyak nga kabuabon nga may mga motor wao nya niga mga tricycle driver nga ni mga ka K5 ay ano gano daya nga min kog dinagagan nya wao nya ni kun amat sugod ay abog yapong supladong driver. Dadagahig daro mga mayad yung mga driver, mga ka-K5. Dungan natin yung mga minsay, Manuel Neves. Good morning, sir. Copy kita habang kapamati sa imong programa Watching Live sa Barangay Poblasyon Libakaw. Oy, good morning, ha? Ina sa Poblasyon Libakaw, mga ka-K5. No? Good morning man kay Anora. Daya talaga. Doon na lang siguro. Ano, hindi, may ako niyang rangan. Nagapag-greet gidrana sa Barangay Venturanza sa Banuot Banga ho kay daya karon nga Jema Mendoza Agrinato Mendoza at Venturanza. Oy, good morning ha. Nagapamati gid mo ay ginbukor pangayon magmag pinamati man namo ni Mrs. Kimo kada agahon na kay Pay Michael kapon nakita kami sa munisipyo. Ay, good morning kay Jema aga Renato Venturanza no. Ita Banwaron ita Banga. aga. Doon natin yung mga mensahe. Good morning, K5 Michael. Alin kay Anthony Cabales. Good morning, K5 Mike. Sa Cabales family, sa Lina Bonorte, watching here in Iloilo City. Sa Gamat, good morning, Gida. Good morning. Text messages, K5 Mike. At araw, medyo maba-aba siguro, Ray. Maba-aba, ang mensahe nga, Ray. Good morning, K5 Michael. Aga, good morning man sa tanan imong mga naga pamati. Medyo ga kaukos ang sa barangay. K5 Michael, nangin athletic ko ta si Mr. Dati, matambok taray. Pero dati, tag ako pagat aron nag-walking, ayawan pangani ako ka na changpit. Kung medyo hapabayaan na, taragawas. At hindi, eh, magsun, naging pinabayaan ko. Ako taga-walking, aga-jogging. Oh. Pero si Mr. nga ra, ay kuuli, siguro, medyo nakumbinsi mo na sunod-sunod, ba't mo kaya akong mag-jogging? Bahay, medyo ginanahan, tayo magto kay Pay Michael, abo, tayo itong mga bayang nag-walking. Ayaw, or, bisan ako man, bawa. Oh, tapos, ay, matagod pa abi man na nga mga short. Ay, kita mo, sin, kamubanda ga-walking, ay. Good sa ako, pag-walking ko, mga sabado nga, ibakante ako. Tago na ng mga short ang mga naka-cycling. Oo. Ang may una, kung amat ko naman namin ko nag-ubo. Opo, nag-ubo. Hambay nga ni, ako niya ni Karon Imaw, sa beses nga ginsampay, ginhambay nga bakason makong tikang. Ay, ginadwing temo rito. At mana rato, yung medyo matuti mo. Ginaman na itong sambilog, sana naman nakakot. Umpisa ka to kay Michael. Ah, bisan magagom tayo, naga-ginaging tayo mo. Ako, hindi ko tayo, sige, tagyapo ni Mao. Ay, no, tagbuo man ako kanang mong kunanaway. Ugaling ron eh, pabayaan ko lang. At least, ay, bisan pa paano may motivation ni Mao. Ay, kita mo gilang asawa. Ramakuan, gida, maano nga ni Raho, dayang understanding tang misis. Oh, med, may motivation matod si Mr. Mike. Bisan ako man, kung mga maron, tang kababo, tang mga nagawin okay, mga kagwapahon, tang anay. Bisan ka pinangilat kon gid dinagagan nang sa dagaag kon magjinaging kon. Oy mga mauron nga ron hay. May bisan hasta pa tanto sa katiklan nga dinagagan kon mauron tang abo mga namatago da short. Pero kon da iba ka mo hag kon dagan mo pistawel basi gatuo tra gaway. Nami tang motivation matod mga mauron nga ron. Kita mo gilang ron. Ay ba iro, at least may motivation mo. Magayo mo sa daya karong high blood ag sa blood sugar. Ay managnaba. Abo, magnaba. Anyway, sana makaroon nga pagpadayon mga ka-K5. Arnel Gregorio, K5 Michael, good morning. Ano man imong mahamba sa fire truck ating 10 million? Baho, o ka namito na ng fire truck atong ating 10 million? Oh, bago-baho yung tricycle. 10 million yun to? At mahimay, alam mo, 10 million dara. Nang presyo taas, ang ginmanabitanan makaroon. Grabe itang fire truck man dato. Takang pilang kagalon man, nasugod ka to. Kay Manuel Nemes, good morning. Junicio Placido, good morning. Oh, tama man na panti. Ano ro panti? Ah, panti, gilang makan doon na ganaba ro. Daya nga mga presyo, at baga ko na iwa gida, iwa gida matuod o. Ama, ando si Buya, 120 ko ta. Nerneta Pleras, good morning ka K5MEC. Kapamatigid kami permiki mo sa Pinamukan, good morning ha. Aga, Freddy Amasio, good morning ka K5MEC. From Bayang, good morning na sa Banuat, Batan sa Bayang. Sa ating pagbalik, dugo natin yung mga balita mga ka K5. Tapos at mga reminder, standby.
2: Balita K5 sa umaga. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Kung ang syudad, stick to sang gabit, sang mga basurero ng kumpanya.
5: Dapat efficient.
4: Efficient ng kumpanya. Dapat ang lawas ta amumana. No? Mm. Dapat ang aton lawas may waste disposal unit. Ang D3 Bio ga-enhance sa aton excretory system. What you do call by excretory system, amuni ang parts ang lawas ta that disposes waste toxic materials, materials that are not needed by the body anymore, kailangan ipagwa to maintain homeostasis, to maintain balance sa aton lawas. Dapat ini siya mga waste materials nga nausar na, nga latak na lang, ipagwaon.
5: Ang matabo, Sir Boy, pag di mo ni siya mapagwa, it will create grabe nga mga balatian. Kung sobrang viral load, cancer.
4: Correct.
5: Balatian.
4: Balatian.
5: Pwede kang magka-problema sa imong auto. Tanan nga toxin sa imong selula, hindi mapagwa kung wala ka sang D3bio, Sir Boy.
4: Correct. Si D3bio ang muna ka-epektibo, no? Gapaayo na sang imot lang kaso hilanat, gapanami pa sang imo brain activity, gapanami pa sang imo heart cardio function. Ang pinakanami gid ginatinloan niya ang lawas ta. Ari na ang gin point out ni Dr. Ramil kay Sir J.
5: Ang mga bagay-bagay nga ginatinloan ni D3bio.
4: Una-una,
5: ano ba, Sir Boy?
4: Ang una-una gid ginatinloan sang D3bio ang imot chan, no?
6: Oy,
4: ang pagsulod mo sang pagsulod sang D3bio mo.
5: Dili chan, Sir Boy. Imo ba-ba.
4: Imo ba-ba, of course,
6: una ba-ba. Nice bagle.
4: Ang ba-ba, once mag once makagat mo ang D3bio mo accidentally.
5: Tanan Harbison niya tanang kagaw da. Damo gigiya magamit ang D3bio.
4: Correct.
5: Oh, ti kung gusto kaya magtinlo ti use oil pulling method.
4: Oil pulling ka pa lang tinlo na ang imo ba-ba, no? Correct. Why nakabacteria that could cause gingivitis, that could cause halitosis, that could cause tooth decay. Tanan-tanan ni sila kwao ni D3bio. Pag agi da si imo abi mo diretso sa dalom. Diretso sa dalom tinloan niya ang imo digestive system.
5: Himuson niya ang mga H. pylori bacteria.
4: Correct. Mga H. pylori
5: mga kagaw nga nagkabang ang kabangdanan is amo nang kabangdanan sa imong hyper acidity, amo nang kabangdanan sa imo ulcer. Himuson ni D3bio.
4: Meaning, si D3bio amo ning janitor nga may mapper may 45 skirit.
5: Iya style niya. Patyon niya ang mga magyan niya nga kagaw kag tinloan niya.
4: Tinloan, grabe. Ina janitor.
6: Multi-role.
4: Multi-role, no?

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Pag abot sa tinay sir boy, manghimos naman siya.
2: Himos naman to siya.
1: Pamatyon to niya anay ang mga bad bacteria.
3: Salmonella.
1: Tanan yung mga bad bacteria sa imong tinay, panghimuson niya, hindi ka di pwede. Once na patay na ang mga bad bacteria sa imong tinay sir boy, ganami ang function sa imong good bacteria.
2: Correct.
1: So once nga ganami function yung imong good bacteria, produce na siya sa serotonin, sa mga dopaminda. Ang serotonin, sir boy, amo naman ang precursor para nga magdami ang imong melatonin. Namitulog mo. Once nga namitulog mo, ga-activate naman ang imong lymphatic system.
2: Correct. Ang lymphatic system mo, gaya andan ni kung tulog ka. Tikin pa mayo ni dito'y bayo si probiotics, nami ang imong tulog, kimi serotonin ka.
1: Once nga namitulog, nami ang tinlo sa imong mga dirty fluid sa imong nga brain.
2: Kakasta nanto no, ake ang maandar na ang kanal sa imo brain. Amo na ginatawag nga lymphatic system. Da tanan-tanan ang ginapagwa ang mga mapatay nga cells, mga toxins, da ginahaboy sina nga stream no sa lymphatic stream ang ginatawag nila. Di nagakadto. Of course gakadto sa mas dako nga kanal. Amo na nang aton lymphatic system. Our lymphatic system will dispose of it through our excretory system. So da mo makita ang sleep nga panami ni Ditribayo, gapanami si imong lymphatic system.
1: Grabe, no? Halin sa tinai nga tinloanay.
2: Halin sa baba, katos no? Tinai.
1: Tapos, may mga indirect pa siya nga ginahimo. Himo siya serotonin. Tapos, nami tulog mo, tanan nga liquid nga higo sa imo brain, panahon niya, pagwaan niya. Because of the Ditribayo.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pahin ang paninisis ng D3Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuhaan ang lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika! D3Bio!

Balik kita makaroon sa ating mga balita, alas 5.2 na ito, alas 5.1 na tagahan makaroon natin nga oras mga ka-K5, agdaya karoon yung mga balita. Ay, of course, ginatao katon makaroon ni D3 Bayo, o D3 Bayo man nga ra, ay giniibar ko basko pag-init cold pressed extra virgin coconut oil vitamin D3 sang kasop gel capsule. Pero daywang ka mga sangkap, D3 Bayo ng gabarat ng paka-importanting papel sa pag-control ng hindi magbaguro si Lula at cancer, agbisan na pag-ubo mismo ko si Lula ko cancer. Itong D3 Bayo, bukong nyaman at panggaranon sa vitamin D3, ginapanami man ng absorption at maton yung mga ginakaon ng rofat soluble ng vitamina ng asambilog sa nagapong ng sangkap. Ay kinanganon para makaobrat mabasog ang klaseng protina ang magsuporta kontra para kontra hondo cancer mga ka-K5. Mabakay sa atong klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yagidiamang sa atong Refender Building Osmania Avenue Calibo Aklan sa prente dating Garcia College of Technology mga pitman sa ABL Sports Complex mga ka-K5.

0: Ang gasinaka, tagaliro kaso, dengue nga raw. Medyan, may ginsan nyo rin si K5 Leonardo. Oh, kunin mong tanawon mga ka-K5 ay taas ta. Rubanga, nakasuro kalibo o nagapanguna ho eh. Lagi nasundan it banwat banga. Oo. Banga is 90 mga ka-K5. Sa akon, malataan na rin pagtanaw ha. Doon na talakayon ta. Ro kalibo ay 181. Siyempre expected mo abong tawo eh. Kataas ta ho. Atan nga i-istoryahan galing rin. Iyon si K5 Romy. Kampiyon niya mga balita ni K5 Romy. K5 Romy, standby.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Romy, good morning.
2: Yes, K5 Mike, good morning sa pansarang ng mga balita sa Tulikaran Tipon. Iyan sa atong karon nga Kalibo PNP Station. Kaso kara it aksidente na gudutan iya sa atong karang banwa ita Kalibo. Iplady ka sa may Regrado Street, Guting Ramos Street na Poblasyon Kalibo kahapon na K5 Mike. Kaya mismo sa atong may plaza nga concern involving karo sa nga arunday karang nga Toyota nga rang metallic bios arunday karang nga tricycle na K5 Michael ay mga bandang base abis arunday karang initial investigation ko atong karo nga PNP atong nga traffic mga bandang alas 10 oras kay tagahon arunday karang nga bios K5 Michael ay nagdagagan di karo sa intersection at Regrado Street Guting Ramos Street no ang nagproceed patro sa may Ruas Avenue pero na yung vehicle to ay nagpagayagam na pagtuman ito, Mabini Street, aga nasagi, kami karoon dahil karanga, Toyota Bios, nagkasulutay pagkansamad, kuha na karanga bumper, kay Michael, o di pagid ma-estimar doon nga kasamaran, karoon dahil karanga siyakyan, karoon pareho karanga drivers, it siyakyan, motor, alang tricycle, aga kotse, ay gindaga iya sa ton karoon nga Kalibo PNP Station, para sa karoon dahil karanga confrontation, aga matapos, matakipay micro nga pag-istorya, sa atong garang traffic section nagsugot tulog timbang na partido particular and the nga driver is the tricycle nga isipil yung aga magpineran si Pai Michael sa mga kasamaran na naagong sa nasabitan karon nga aksidente na incident aksidente strong kaso nga kay Pai Mike ay siradon close man iya sa atong nga traffic section ita Kalibo PNP Station sa bugang gihapon nga balita ngayang kay Pai Michael ay naagapan it mga pumuyo di karamismo sa may parting arat sa Bragit Kayon, Purok Katres sa Tagayan Kaligo. Aro na tabo ko ta karang nasunog. Kami kay Pai Michael ay sang katulungat manok aro nasunog. Matapos nga kapabayan o day karang tag-ana. Nga imo karahay nagpanaw pa kay Pai Michael.
0: Amat, nasunog so, mga awat nagdapong sa libot ay do manok ay kulungan malang. Wabat nga waman gagaha aro manok.
2: Basi agad sa investigation ko atong karon nga PNP K5 Mike ay naghahain mo ito bahog sa baboy K5 Mike.
0: Ah,
2: from that karang okay. Kwan, yung caretaker nga K5 Michael. May mga baboy, may mga manok K5 Michael. Yung paghaha ay panangahaan ba yung mga pit sa kulong at manok K5 Mike?
0: Mm.
2: Ay paghaha na na K5 Mike yung day karang bahog ay nagpanaw patay mo K5 Mike. Nagmanapat ang ginutunan.
0: Mm.
2: Ang pagbalik tanana ay ay syerte ha informahan mo kay Pai Mike ana karang mga may mga taon baka nagtumawag nag-inform nga nagakasunog utara ana karang kuluhat manok sa runday karang bagay ag may batani kay Pai Michael ro mga pumuri karang sa palibot may matasig na nga nag burig-bulig pinagi sa ginatawag karon nga bracket brigade no nagbasya ito kay karang baldi-baldi tubi ag naga ag makaabot ta karang nga fire ay pagumot kay Pai Mike ro day karon nga kuluhat manok kay kinwa taon kay kelay sa paabot ta kay manok to.
0: Oh, aga. Daya, karoon siguro masugod at tag 10 million itong fire truck. Kita mo to?
2: Oo.
0: Grabe
2: na. Libakaw kumata to?
0: Ha?
2: Libakaw?
0: Hindi, buko na. Katag 10 million itong fire truck. Ito kahapon nga naguguwa nga ito sa social media nga itong mga maintok.
2: Ay, oo. Kasi overpress na
0: ito. Tawa nga ni. Ay, makakon mo tanong. Sige yan. May pwede. Takong datong magamit. Di kara sa kulong at manok.
2: Ay, pero pwede mo tayo sa kalibor. Kaya pwede mo maintok karon.
0: Hmm.
2: Ay may mga iskinita
0: din sa dito tuod. Ay, o sa bagay no.
2: Pwede mo taron basta mo lang din. Kasi importante ro ang presyo ba ay affordable man ba. Ay kung pa nga po man mo sa medyo bubaho ng rong truck ay ibo at resorya siguro man. Okay, may mic kay na nang hindi ako matanggin patay dito mo tapatar kay mic mas pati tani mic kara na sulog kay mic. Sa tabo kahapon kara nga sunog. At pala man ita nainahan kay mic or an nga actually, damages man, hindi pagid ma wapagit man it kindiklara ron dahil karang na kung may namatay may mga manok kay Mike sa nasanitan karon nga sunog ni Karon mismo sa may Apok 3 barangay Tigayon iya sa Banwa ita kalibo kay Michael. Sa dugang gihapon nga balita kay Mike maadto kita sa balita sa Guwa. Update lagi development sa kaso nga itong dahil karang nga stabbing incident na naguntad kahapon ikarang mismo sa may barangay Pugasyon. Banwa it makatoke pa Michael nga kung si NHI kung aton ka rin nga ma-recall ay dewa ka mga tinuga ka rin nga nag-inaway ay nagabot sa punto para nga mag-anay kipay Michael ikarang sa dikan ka rin nga area it sa mga particular it pan kipay Michael makatok tama makatok kipay Michael aga rin dewa nga rin nga biktima ang suspect kipay Michael magbayaw ko na kipay Mike ang residente sa barangay Kahilo kaya sa mga to. Actually, sa naidayo naman kay Michael kung sa poblasyon sa andang okasyon niya tindiran. Ang medyo nangilong ito kay Michael na naglinaway at anday ka magbayaw ang anak at o alima para mismo karon na ang bayaw kay Michael. So matapos matang ang gindaya sa karang hospital ang susunan ka ng biktima ay matapos ka mag-tupang man dumagtimbang karang partido ka na karang sipi pamilya gitsyon magbayakod man ay nagabot sa puntong kay Mike nga was na nagpasaka itag kaso ag nagsumitiya sa day karang affidavit of interest na magbalikas sa day karang nga biktima o sa day karang nga suspect kay Kipay Michael nga magpana mismo nga bayaw kay Kipay Michael. Kaso nga ay nangin sila doon mula karon sa aton karon nga makatupi in PlayStation. Kipay Mike makasubo man nung asang ka minor dead Kipay Michael dog nag-dead on arrival sa aton karang nga hospital.
0: Oh.
2: At tapos na Kipay Michael nga nagkwantar, nagkutaw tapa ng kabuhi. Bata pa sa.
0: Oh, haman baga?
2: Di karamis mo sa may pinag-aaga Kipay Mike iya sa may New Washington sa San Kabarangay. Sa New Washington Kipay Michael pinagi sa pagigot sa anak ko nga kaugali yun Kipay Mike, no? Ay mga kasi may matawag ng problema. Doon dahil karang nga minoridad Kipay Michael nga nakaabot sa atong karang provincial hospital. Aga, may aksidente man Kipay Mike na naguntad sa may parte ni Washington na kung saan ano biktima ka rin nakaagong kahit kahit injury no matapos nga ma-accidente sa kinasakyan pero nga motorsiklo aga medyo critical ang condition kung dahil karang biktima nga si Marvin Di Pedro at 29 year old na sabi ka karang nga nasa ng kabarangay sa Washington aga imurahay gin kaya man sa sangka pribado no kaya nga hospital at bangod niya medyo kinangagid nga marapan it immediate attention na nakarang naago mong kasamaran sa anak karon nga ugo Kipay Michael. Kipay Mike, mag-alit sila nga mga balita, halin niya sa punta ng area. Ako nga po si Kipay Romy Kahilig para sa kamulang na balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!

kapit ka tay pili ka man ano ning gusto hayat nga bayawas man o hangir. Wa ka pa ka pili ay gagupo ko ning likod. Yani ay ay malisod yun maghambal pero abo tabi makaron nga ko an mga factor man siguro nga ra no. Yun ako namat mga bullying dapat na matutukan da mga kay. Anyway, Norming Plasido, good morning sa tanan nga nagatutok sa programa mo ka K5 Mike, no? Shoutout kami sa Kabayugan, Malinaw, agahon pa nagbugtaw. Magbukas itradyo ag sa Maria Cristina Madelag, Family Plasido, Magsipok, Islao, Fernando. Nga permigid sanda nakatutok sa programa mo. Bow, thank you sa pamilya nga ra. O nga nagapamati, makaroon ka ito. Ay, sa inyo ninyo manami, kida anak kung agahon katutok ka mo. Tapos ay ano ra mga ka K5 daya nga nagainom kamot na DTX Coffee Mix. Samtang adungan natin yung mga balita, ni Chelle sa Ilog, Crispino, good morning ka K5X, shoutout sa Ibaw Leso, Crispino, aga Tres Maria, si ni Chelle, Nika, aga sang asawa, nga si Donny Crispino, good morning gida, sige. Aga Reynalda Implica Ramos, good morning ka K5X, shoutout una sa San Roque, mga Implica, familiar, siguro shoutout man, iyakamon sa Apari Cagayan, oy! Nakagali sa Apari Cagayan, no? Agto ako dati ka sa Apari Cagayan. That's mga kuan. I was there mga 1992. Magapit sa Baybay ron, eh, di ba? O, maagi ka ito. Gigaraw. Maasin. Sanchez Mera, dahil sa ulikan. Tapos, abo pa, eh. Hindi ko ma-memorize. Kagapad ko, probinsya at Cagayan, mga K5, o. Samtang nga, dugan natin makaroon yung mga balita, no? Mga ka-K5. Ay, maiya ka rin nga, no, Rondaya nga, maiya ka rin nga, mga akanon, yagin pa si Dunggan ka Department of Agriculture, Department of Agriculture, Western Visayas. Kinsi ka mga mangungumag na mangisda, agricultural organization sa Western Visayas, yagin kilaga sa daya ka rin nga, gawad sa ka-regional awarding 2026, yagin patigayon ko October 5 kahapon sa Iloilo City. Ginkilaga ron dayang nga mga organisasyon ng individuals pagpakita anda karong kamayad, ideya ag kaligunan, dedikasyon sa pagsungit agrikultura ag pangisda sa bilog nga rehiyon. O ag siyempre ra ibay tag ibang probinsya pero iyakaton Outstanding Provincial Agriculture and Fishery Council, Provincial Agriculture and Fishery Council Aklan. At Outstanding Municipal Agriculture and Fishery Council, Municipal Agriculture and Fishery Council of Calibo. Bo, congratulations gid ha. Mga ka K5 kinyo tanan-tanan, congratulations gid. Kaso dengue, narakita. Kaso it dengue mga ka-K5. In alphabetical order lang siguro. Pero, ano ra, kung imo karang tanawon mga ka-K5, hey, siyempre expected mo nukalibo, yabong tao eh. Altabas, 36. Pero attack rate na is 13.9. Oh, meaning, hey, abot, itong ha, sugod lamok. Balete is 20. Banga, 90. Batan, 22. Burwanga, Sangkiria, 6. Ibahay, 65. Calibo, 181. Leso, 32. Libakaw, 63. O kita, manong pati sa Libakaw, oh. mga igtot, anong dati, watahagos ra. Kasi presko, ginigturo hangin. Madalag, 41. Makato, 52. Kaso, dengue, ah. Malay, 83. Malinaw, 140. Abo man sa Malinaw, oh. Naba, 65. New Washington, 54. Naman siya, 122. Ang tangalan is 57. Iyan sa Banwa, ita kalibo mga ka-K5. 181 gid ana. Oh. Mga ka-K5 no. Hay. Ano raton nga obrahon karon? Hindi naton iga salig sa gobyerno nga mag-misting sa nakon mag-fogging. Kita mismo maglimpyo sa aton nga palibot. Oh, suka naton no daya nga dengue. Ambangan ni Rieta Provincial Health Office. Saan na September 19 da, may kabilugan makaron nga 1129 dengue cases, apat galiro patay kara. Oh. Grabe no. Dengue, abing nga rahay, fatal na makamagatay, taray mo mga ka-K5, no? Balikan tang ginahambag. Hindi yun kita magugat nga may mag-fogging, mag-misting. Kita mismo, maglimpyo sa atong palibot. No? Uso yun, nagsamaron, doon ginapamugaran itlam mo. Kalimbawa, mga punot saging nga magamugahitan ninyo. Oh. Tapos self-protection, magsok-sok long sleeve kung sa mga eskwelan, magagamit mosquito repellent mga ka-K5 para protektado ka. Kung nagataas o gagnat, ay magpa-check up lagi. Oh. Tapos ay paimnon ni permi itubi o oh. Kapin pa kon magagnat o oh. Mga ka-K5 ay duyon gilang raton nga mahimo kon kasi wa man imot buhon kinang makagawa gilang do virus ay pag nagabalik-balik dugagnat ipa dengue test jag indian pagdagon kon amat sa mga kwan aton na bimanang paulian sa itlog mora ibang time nakita ako to karon nga karatula gamotor ako ay gabot-bot sa itlog ano makon kon ning masakit sa tuhod sa itlog gating butbutan ay bukon man ara gusto ng bawon man nakaron ng utana be ako ay anang gamit man na magbotbot itlog o am kumakon gabotbot yo temo sa itlog.

0: Ay, dagan kating pinabot-bot, may habo man igtong kahoy mato, dahi gali, dinggi ko tay. Ipadinggi test, anay. Oo, oh, agud kong negative mata. At kung ano, advice doktor, hindi umuli, magpamayad sa bagay. Mayad aro sa scientific mismo. Oo. Oh. Pero sa mga nagapati mata sa mediko, wa, matar problema, ninyo mataron eh. Pero, siyempre, no? Naintindihan man natin nga ni Kun Amat, datin nga maigmanghod nga rin. Makaton man doon yung ginakuyang, o, oh, eh, hadlock at ingagi magto sa doktor, ay. Maka mo consultation fee, ay. Consultation fee is 500. Nga man na, tapos. Tankat stethoscope, o. Oh. Inhale, exhale, o. Oh. Eh, nalang mana sa akon, manang kwa, no? Sa akon man sekretary, 5 man. Ara man na rin resita, o. Oh. 500, sir, bago sekretary. One time man ikaw, may doktor, anay ka itong kibot, man, nagbalik ra pasyente after 1 week. Na ano man, manadok nga. Ang almoranas, manadok nga to, kadi managin resitahan dat bugong. Resitahan mo ako at bugong. Ang almoranas, man, sa sud 1 week, wagi na man, nagmayan, man. Ay, sambay ko, doktor, ay, medyo imposible kasi pinaka-the best ra itong resita ra. Kung yagin resita, kimo eh. Ay, doon do mga gamit nga kon mga pangpahid nga ron siyempre sa almoranas agud indi sa imong buli agud di magsakit ginbakay mo ra to uwa na nako doktor ah na bakay pat adok ay ayo gilang man naron ay ano ka tama na ringin pinahid sing buli ay man adok adlaw gabi man sige kung punas resita sang buli nga to ay nagkaga pag-os yung man ang buli pinunas wagin nang mayad. Pag magmay, di resita, taringin pahit, bukong dat bugong. Grabe man. Nga ni Ron, maglimpyo gita sa kuha na. Maglimpyo gita sa aton, pero may karoon niya palibot para masukan nung daya nga. Dengue mga ka-K5. Taas na dengue. Kung nagapanguna, tas sa top 5 mga K5, Kalibo, 181. Malina, 140. Numansya, 122. Ibahay, Agnaba, 65. May 90 pa nga ni gali. Banga pa ho. Banga gid nga ni. Oh. 1, 2, 3. Oh. Number 4 do banga gali. Oo. Oh. Oo. Oh. Ag ibahay yung dayon dok 1. Do daya nga pang 5. Oo. Oh. 90. Daro ba no? Ita. Ano ra banga? Grabe ta. Anyway, sana makaroon nga pag-apadayon. Dali ang. Oh. May aton nga balita sa ating newsroom department. Dali ang buo na aton. Nagpara dire-diretso aton yung mga balita. Agaroon daya. Makaroon nga mga informasyon sa inyo ni Rato K5 Fred. Dali ang. Sa ating nga pag padayon sa dugo natin yung mga balita, buo natin yung mga balitaan sa ating newsroom department. No? Temperatura posibleng nga magsaka sa 45 degrees Celsius bangon sa Super El Nino. Ang masobra 350,000 apektado it El Nino. Kampiyon yung balita ni K5 Teresa. K5 Teresa, good morning.
1: Nagpaandam ang Climate Change Commission ng CCC kontra sa pagsakay temperatura sa pila ka bahin ni Pilipinas nga mag-aabot sa 45 degrees Celsius bilang affected Super El Nino nga posibleng ma-eksperyensyahan hasta sa dagon 2027. Suno sa CCC, mas mangin mahina at mas mabaskog ang kondisyon sa pungsod sa champet Super El Nino nga posibleng mang maka-apekto sa supply at tubig, pagkaon ng enerhiya, imauman sa ikaayong gawas at publiko. Nasambitan niya paandam o kunwa warning kay nakabase sa mga nanginiresulta it pagtuon may kaangtanan sa climate change ginpahayag padugang nga roonang mga lugar nga posibleng maapektuhan ituman nga kainit at champo ay una sa regions 1 2 3 Imauman sa bahin it Luzon sa pihak nga bahin una man sa 350,000 ka mga individual sa Pilipinas rung posibleng maapektuhan it El Nino suno sa Department of Social Welfare and Development sa isa lang ka media briefing ginpahayag ni DSWD spokesperson and assistant Secretary Irene Dumlao nga 356,800 ka mga individual o kun 189,994 ka mga pamilya sa masobra 3,400 ka barangay rung maka-experyensya it epekto itag init daga it El Nino dugang pa ni Dumlao nagdeklarar man it state of calamity ro pila ka mga LGU sa nasyon bangod sa drought season sa pihakara ginpasiguro man nga nakapaabot unit bulig rung Department of Social Welfare and Development bilang kabahin it pagrespon de sa krisis. Balita magaling sa K5 News Center. Hatad katon ni DDX500, the superior antioxidant. Makabulig katon ng makalikaw sa oxidative stress, sa sakit ng cancer, diabetes, at mag-regulate sa atin yung blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ako si K5 Teresa Igi para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Abo, salamat kay Five Teresa sa kampiyon ng mga balita. Aga, dugan natin yung mga balita. Mga dahil El Nino, gita nga niya akong napanimbangan niya raw eh. Aga, mga balitang abroad, no? Strait of Hormuz, hindi pagbuksan it Iran hasta hindi magsunod. Hindi masunod ang kondisyon. Aga, Nicaragua formal ang ginanunsyo paghalin sa Central American Parliament. Kampiyon yung mga balita kay Five Rio Tri. Good morning.
2: Nagpanindugan ng Iran nga magapabilin nga sarado rong Strait of Hormuz hasta nga hindi masunod it Estados Unidos rong pitong kakondisyon nga nakalatag sa kasugtanan ko Hunyo 2026. Suno kay Iranian Parliament Speaker Mohammad Bakir Kalibaf, klaro rong posisyon it anda karang nasyon suno sa Islamabad Memorandum of Understanding. Kagakip sa maginhirit it Iran o pagbawi sa sanksyon ag naval blockade it US, paghilway sa mga frozen assets, ag mga pagpundo it mga pagsalakay. Nagpaandaman si Foreign Minister Abbas Araghchi nga kung militarong piliyon it Amerika, sabaylo it diplomasya, hay haom rong tiran nga depensahan rong anang kaugalingon. Rong Strait of Hormuz, hayro nagapangunang agagyan it hagos 1/4 it supply it langis sa bilog nga kalibutan, bago karamaguntad rong kinagamong nga nagumpisa kubugan it Pebrero. Samtang sa iba pang balita sa Guayt Nasyon, opisyal nga ginanunsyo it Nicaragua rong paghalin kara sa Central American Parliament. Rong desisyon ay nagpadagom kara sa reklamong isolation it nasyon sa international community. Samtang nagapangatubang sa mga asosyon it magapnagon nga paggapas sa kinamatarong it mga tawo. Sa isang kapahayag it Foreign Ministry, ginkansila it nasyon rong kasugtanan nga nagumpisa pa ko 1987 nga nagtukod sa anong ka mga nasyon nga parlamento para i-exercise kararong andang soberenya. Ginpatigay nung anunsyo matapos nga nagpasay resolusyon ng Organization of American States nga nagapanawagan sa rehiming Ortega Murillo nga hilwayon ng mga political prisoners at ibalik ng civil liberties. Rung Nicaragua ay naka-experyensya at grabe karang krisis sa politika halin pa ko 2018 matapos kararong madugo nga pagpugong it mga otoridad sa mga nagaprotesta. Balita alin sa K5 News Center hatod gato ni DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, at nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Ako si ka-K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
0: Abo siyamat K5 Rio Trico sa kampiyon yung mga balita. Dahil na masunod, abo, radiman ka rin makarot Iran kasi magin freeze para ng mga asset ka rin. Agpundon do pag-atake. Ay tawag ang kon masunod do Amerika. Ngani kung hindi, tara, sige, tayo, inaway ka rin. At kita, tara, gapinasaan kung magsinaka produktong petrolyo, makaroon niya lang, mag-asaka eh. Pero garang nabaton, ang nabasang balita, ay ganaba ro diesel, gasolina, at gas o gasaka. Mga ka-K5, no? Makaroon ay... sa projection ng DOE, Martes, October 6, ginasaligan nga maganaba it 1.31 peso and 30 centavos do presyo it diesel. Samtang magasaka, matanat 1 peso and 93 centavos ro gasolina. Nako, watang kapa-full tank, it 50 pesos kahapon. Aga, 3 pesos and 30 centavos sa kada litro it kerosene o kung gas. So, mata magihason sa DOE, maging mataas kahapon ng presyo at produkto ang petrolyo dahil sa padayon. Makaroon nga inaway sa Middle East nga nakapekto sa world market nga presyuhan it langis.
3: Balita K5 sa umaga.
0: Dahil mga balita mga ka-K5, binato ka itong makaroon ni DTX 500 sa nga superior antioxidant supplement niya mong binipisyo para sa atong ikayong awas. Nagapangon ng epekto ginasukan oxidative stress sa kaproseso kung sa sinig kasama do silyo labangon sa sobrang mga free radicals sa mga molecules sa nagataot premature aging pagi sa mataas ng antioxidant content na ganabaro inflammation na nagabulig sa regulation blood sugar level aga ginapahealthy pananara atong organ ng immune system. Maliban karon dong DTX 500 may potential man yung mga suportando tawo nga may type 1 nag-type 2 diabetes bangon sa mataas ng antioxidant content na ganabaro inflammation na nagabulig sa regulation blood sugar level parang importante para sukan do mga diabetes. Sa kabilugan dong DTX 500 wala man nagabulig sa pag-detoxify it gawas kundi nagaserbing natural nga suporta para sa healthy metabolismo, malimpyong agawas, matibay nga resistensya kontra sa chronic disease, kapares ko diabetes. Of course, anong partner ka nun is vitamin C. Kilagaman do vitamin C nga nagbabas ko resistensya sa kagawasan, pero mas manami kung alkaline, di bang vitamin C, which is makita mo sa Mighty C. Tapos pinabas ko klase it vitamin C, mga ka-K5. Na ginaproteksyonan do tuga nagkasukasuan aton nga mga collagen production sa gawas ginapabaskog ay napaabo pagilagon maging healthy ra atong panit ay ginapatibay ra atong sustensya. Mabakay ron sa na partner at DTX 500, mabakay sa klinika de alternatibo medisina and wellness center. Repender Building Osmania Avenue, Kalibo, Aklan, sa parente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa EBL Sports Complex.
3: Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
0: Dayang kaso it dengue as kwan pagatara hashtag at ako September 19 gali report nga ramakot provincial health office. Ayun nung kita mo ko, October ko, no? Dali lang sa buwanan nga report galira. Dapat mo in-alerto kararo atin yung mga municipal health office. So, 1,129 dengue cases sa Bilogron nga probinsya. Apat do patay mga K5 sa dengue. Nga ni proteksyonan din yung mga inunga. Samtang good morning Anay, no? Kay Mr. Saldi Domingo pare, good morning ha. Good morning man. Greet mo kami iya sa Kalibon yung Washington Terminal. Si Sheila Ricampo, ag si Nonoy Paloma, si Pipita Estrellian, ag si Junjun, ag si Julian, ag Darwin Remitio. Kami palang man iabi. Okay, sige. Oo, ay, ano ray. May da nga ni ro. Nami, tama na si, hambay nga ni Katang. Butangan niya, gimana ro, bag man, do ima sa imong bag man, imong ID. Oo. Hambay ka ng nanay, agad mo hilipatan. Hindi ka man nakasugod ka ron sa eskwilaan kung wakat ID. Ay, una man nasa kwan, no ID, no entry, hambay security guard. Ikaw lang sa Odoy, kaibahan taman mana ma, kaibahan taman mana, makasugod man mana ako karon gyapon bisan wa man ako ID. Eh gabulig ka man mana, ibangan ni mana si Junjun nga ni mana gin buligan mo kasugod nga what ID. Sino man ang Junjun na? Kabi man na batian ko. Ba man ni papa, ikaw lang mana pagpasugod kay Junjun. May ID man na to ma, wa. Nana. Taugang basi. Kay Nor, kay Janjan Placido, good morning. Great mo kami iya sa Tangalan. Si Angelica, si Crystal, si Carlos. Salamat kayo. Thank you, man. No? Arga text messages. Bisan nagakilat Sir Mike, basta maka-jogging ay may ga-ubo. Ano to? Aho, oh. Agda, panting lang matuduwag sa ka. Sa presyo, abi. Oh, wagot at ma... Ah, grabe, ta presyo makon. Oh, ag puro panic wa matbaying ho. Oh, ay natabo matod natabo ron kato may gaagi kontang magaaging bagyo wa matangani madayon. Sus, grabe sipot aron mga social mga raw mga baligyang tinapay. Ah, sipot ah. Ay mga ko ni medyo nagpanic buying taya kato ah. Na intra man kontak us panic buying ay sa wat ang kwarta ay puro gilang kita panic ron ay. Sa mga ko nabanang kay Mrs. Lita. Sagasaga mga kontay ang wa man tat kwarta. Intra man kontaro pobre sa panic buying isa wa ibat kwarta puro lang panic. Wa tat buying mga ka K5. Sa ato nya pagbalik do ganatan nya mga balita tapos at pilang ka mga reminders balikan ta dayang i-try kung gusto magsunod sa Kalibo pagtapos sa mga
3: balita K5 sa umaga. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. News FM. iCare Gold Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
4: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko.

0: Kergold Kagay Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw bala ang may diabetes. DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, sa Rican, Epic, Tibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamig ka bala ang gina-energy. DTX 500, ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon nadulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa kon paminsaron.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic.

0: ating memorya
1: ng Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Ni si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darin Villavior.
5: Ni si Kirby

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Balik kita makaroon sa rin yung mga balita na itong oras. Alas 5.35 na tagahon mga ka-K5. Dahil mga balita, ginato dito DTX Premium Coffee with Caricus Mushroom for Cancer and Heart Disease. Mabakaron sa itong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center iyon sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa Prente dating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa EBL Sports Complex, mga ka-K5.
2: Balita K5 sa umaga.
1: Good morning kay Qualis Concepcion, ma'am. Good morning. Good morning mga K5 Michael. Agstanan niya nagapamati. Kay ma'am Leia Boy Regalado to San Antonio, Washington. Good morning. Kay Ampod Ralph Gali, Ampod Nuknok, ang Ampod Eric. Good morning. Gawin na rin warang si Ampod Eric. Kara, siguro may Bible study mo makon. Sige, anong warang-warang na. Good morning, Gidpod. Ay, kay Andy Lo, good morning Sir Mike sa agma sa taga AP Cargo Calibo branch. No, good morning kina. Thank you man. No. Kay Claire Eaton, good morning, always listening here in Morales Balete. Shout out lang kay Nanay Norma, kay Rambo. Eaton ang Lani Ricardo ang nang Bibing Ambrosio si Auntie Aida, si Uncle Tick Boy ag kay nang Janet Dandoy Gomez una sa Cortes Permi ginagapamati kanay Jovi ag Jan Christian Patricio. Sige, thank you gid nakinyo sa Banwa It Balete asa pa din yung pagpamati. No. Ag sa ano ran? Sa dayang kay Nay Nancy ag Reynaldo Salazar Itdaha Norte. Good morning. O Nay Nancy, good morning ha. O, wala kita makita. Wala ko tingko nung pakalibo eh. Good morning. Basta good morning, gid kay mo. Ag daya karon niya, ano ra? Dayang sigamat gid o. Okay, nag-abisan na ano ra ng sitwasyon. Niga, gusto gid na kaming magkita. Kara. Okay, good morning lang o. Ag sa imong maunga ha. Good morning, Ged. Aga, duwan natin yung mga balita. Makaroon mga ka-K5. Mahaba-haba pamataning istorya ra, proseso. Ay bago matawan sa natprangkisa, rodaya makaroon yung itrike nga ra. Gusto nga magsugod ya sa atin nga Banwa It Calibo. Mag-aagi sa yung saktong proseso ra. That's why makaroon ay talakay ra sa sangguniang bayan. Nag-i-refer da sa committee. Maghihiwat patakarat committee hearing mga ka-K5. Eh. Tapos may committee hearing. After committee hearing, committee report. After committee report, ma-report mo sa plenary rhino, nag-schedule for the second reading. So, no, kay SB Martiga, pati yung do committee hearing, kay ibang doon mga Tricycle Operators and Drivers Association, Land Transportation Office, Traffic Management Division, Municipal Planning Office, Agro-PNP, Office of the Mayor, para istoryahan kung pwede ro itrike sa sistema at pampublikong transportation at kung paano raya ipatuman. Kaya kip sa posibilidad o paggamit itrike sa mga barangay o rent-to-own scheme, para ron nga sa mga tricycle driver kung sa CN Malabong ay face out representing nagabiyahe nga tricycle. So meaning sa mga tricycle mako na ikuan mata ka mo gyapon o na matagyapon ka mo no, hindi mata ka mo maduga. Hindi mata ka mo maduga abi. Oh. Sa tawo tarin ko ano ra nang gusto nga ano ra, anda ka nga gusto nga sakyan no, kon i-try ko kon dayang ano ra dayang tricycle. Oh. Ay magadepender mas kaming kung may ibang mga tricycle nga ang mga bastos na magugamba hindi na magsakwag may itry ko tayo sa itry na masakay ibang pasahero nga ra may mga driver tang mayad mabuot matinahuron tang ani honest ah may una gitang driver nga splado ta bisan na isakay mato di yala man na kami sa itry mga mauron ta. No, ito kon pila man do pamasahi dai nanda kara kasi wa sanda bira ita no ay wa sanda red gasolina wag gagamit sa sanda kuryente magcharge matuod no kon halimbawa nga hinugod sanda iya mga ka K5 ba tanaw nato na bira kon na bira di kuryente tay pag di kuryente ay kita nyo sa tanyo Facebook live onda nang itsura at itrike no nga ni gabag-o gid aro tiempo eh, no. Dati nga ni Kato, mga ginabiyahe sa mga barangay, hay, bisan sa tricycle, yung nga ni Kato, pabanga, tricycle, makon, di multi-cab buta. New Washington, Kato, tricycle, makon, may multi-cab. Eh. Pero may tricycle man gyapon. Kanya ni nga, na-istorya ko nga ni Rang. Sambilog, lataro bakanti ko no, sa multi-cab, ay. May mag-nanay ro, pasahiro. About dispatcher, man, nanay, saka ko na. Panout, man, ah. Galing man na sambilog, latagaling man na mong bakanti nga, ah. Daywat, man, naka mo, pwede man, nanay, sabaka lang, ringo nga. Nada. Nakig dara nanay kabatas kat imo man ang iyat ang sa multika bag pasakyon mo tara unga sa baka. Ngani kon wat ka mo ga kaintindihan nay. Pwede man nanay sa baka lang ring unga. Ma ko mo sa baka mo tumo pasakyon ang multika si nanay ni gabugag sa nanay. Wa mag kaintindihan.
3: Mga bitamina
1: na wa pa man sanda no. Anyway, sa ato makaroon nga pag padayon mga ka-K5, no? Nga ni Ron ay hindi mahawag nung dayang nga mga ano, dayang nga mga tricycle. Hindi mataka mo ma-face out yas ato nga bano at kalibo. Samtang doon ato nga mga balita mga ka-K5. Sa kabay para ito nga ano ha, kabay para ito nga mga natabong ato sa lesok at binako nga ito. Masangag ra ng tambutso. Ay, kabay pa kunta magtaot leksyon yung dato mga ka-K5 sa ano, sa dayang ano, sa dayang mga tao makaroon yung gina-modify o gina-open muffler ng tambutso, ginabuhuan, bagang ano. Eh, masangag ta. Ay, siguro, nasangagan, taro lima nga ta, kinulatat, ang taro daywa, no, hospital, rondo na eh. Mga kung wala na taga-aga, so, no, sa interview, ay, dayang mga ka-K5 nga, no, dayang, igtot, ananda, gin-accelerate do, andang, ano, dayang, motor, oo. Ay, siyempre, na sangagan, ta siguro ro, dayang nga mga tao nga ra, nagkumprontahan pa mata, hasta kuli, na nagbagakuan nyo itong mga K5. Basta i-refer na sa barangay according sa pulis eh. Anyway, dugan natin yung mga balita, alas 4, alas 5.41 na, ginahugat natin natin yung K5 kumustahan, wapasanda K5 Fred, no? Ano makon, Iloilo? Aga, haraw, balikan natin do dengue. Para nga, ano ra mga ka-K5, para nga, kita mismo, ubrahon natin natong obligasyon sa paglimpyo sa atong palibot. Sa mga eskwelahan, siyempre, ina-apirmi rin yung mga estudyante, magpalimpyo ka mo. O, mas kapin do mga kwarto, ita eskwelahan, mga public school nga rang, obisan private school nga mga magamo, limpyohan ninyo, di kaon ga-star do lamok. Imagine mo, isa banuot kalibo, ha? 181 do kaso, mga ka-K5. As of kuan pagataraho September 19 ba kumuro kaso bag panibagong kaso sa kalibo so September hay sobra niya ni 1 month ay 33 dapat updated akunta agid ray dapat every week may anda karaho 1129 do dengue cases aga apat do patay galay ko uli kata bisan na nagpost daya kara Aklan provincial ano ara health office anang post day ho September 13 to 19 na mga ka-K5. Since January, no, total number of cases since January 1, 2026, 1,129. Number of cases for the week is 109. Jesus, grabe ito. Oh. Nga niron, dapat ma-alerton ng mga ginikanan. Mag-renew mga unga, especially elementary. Pasok-sukit, mahabang medias. Oh, kuna. Tapos, ibutahan mo at mga off lotion. Suksukan mo jacket, makakon may uniform, pa-jacketon, susugod dito eskwilahan. Iya pa abi gasugod sa mga baties kun amat dula mo kun amat sa mga dugunggan sa tangkugo ano doon butangan it mga off lotion dapat mga ka K5 yon sa line number 7 okay 5 Bison Bisayas K5 Bison Bisayas yes good morning
3: nami ana ko sa nila pounting nga 18 million pesos bakulod mayong aga
4: mayong aga si Rex Oreta mawaring mayong aga data daw na si Platan mo gyang bakulod namon diya ba ang ginsintro mo yang plaza gyang namon ti sige ah gaanta na karon ma pagtamol kag ideya nga to sining panay ang antiki kalibo kag rohas mga kag five angot sinang gina intro mo kay manti tuod gin man eh mahal no sige wa problema signal mo diya pang kampiona. Back to you.
3: Oo, daw mo na nilkantuan ko na sa Bakulod, kaya abit ko another tourist attraction da. Oh, baskog signal sa Bakulod. Naka-detect copy mix na ang Iloilo. O maling sa Bakulod, sa ilo na itong connection na ton sa may probinsya kang Antique. Kay Kaki 5 Nestor, good morning.
5: Thank you so much, Sir Rick. Good morning, K5 Sir Visayas sa Negros Island Region. Nakahiga po rin kami dyan kang DTX Coffee Mix with Clinica D3 Bio. Ah, kampiyon ng salad ninyo dyan ka naman sa Antique. Balikan nimo, Sir Rick.
3: Salamat kay Antique. Sa iluan naton dito sa may area sa Tagboanay. Sa may Pilar, sa may probinsya kang Kapis, sa kay SM Jubert. SM Jubert, may ride nga aga.
6: Good morning, Sir Rick. Good morning sa ato mga kaupdalan sa Negros Island Region, kagdiriman sa Western Visayas, mga ka-K5. Daw paog man tong itlog sa Bakulod. Sitwasyon diri sa amon sa Kapis, makanay-kanay, may mga areas ka nagtupang ulan, mga ka-K5. Aga pa, naka-mighty si na, naka-DTX Coffee Mix pa. Back to you, Iloilo.
3: Salamat SM Juber. Umalin sa may probinsya kang Kapi sa iluan natin dito sa may Kalibo, Aklan. O pagka Sir Michael. Sir Michael, good morning.
1: Good morning, K5 Mr. Bisaya. Sir Rick, good morning. Iloilo, Antique, Kaga, Negros. Kambyo ng signal. Nakadita, X-Coffee Mix na kita. Manayan-ayan, tiyempo. Di daw magalong gamay sa Kalibo. Pero kambyo ng signal. Balik sa imo, Sir Rick.
3: Salamat, Sir Michael. All set na. Unahon ta dito sa may Bacolod. Tabo kita dito. Kaya doon namiaan kita kung ka-fountain nila. Ang balor ko noong 80 million pesos. Ibalon ta ang mga dugang na detalye kag-report dito sa may K5 News 7 Bacolod. Kay upon kay Sir Daddy Babes at Sir Robert. Go ahead.
4: Dagi na hingabot. Mugid kami diriya sa sudad sa Bacolod. Dabay mugid ginya palampas ang amon din nga plaza. Nga ang plaza namon na sa to ginatulugan sa mga bisita ta. Bisita nga ramalang dayaga ko na. Tapos mga biktima sa mga nagalagaw na to. Nga mga bisita man halin sa ibang nga lugar. Kagi magpa-pickpocket. Pero nang tulutawahay nagiban sa uli. Kaya man ti may mga kasong bagansi ang ginapatuman ng atong sininga mga pulis base sa ordinansa sa atong syudad. Now, natalupang dan sa atong sininga syudad, sa alkalde nga kinanglanggit ang atong sininga plaza, para tahumon kamanti kadamo sa mga kadamo sa mga bisita naton nga nagakari diri sa syudad sa Bacolod, kag ang public plaza, amo na yung sentro, manti amo na yung public plaza mo to bang pangadaan sang katedral ginponduhan ba 80 mil actually 300 milyones ka pesos ng pondo mo dala na to yung NGC ang fountain sa kwan sa NGC dala pa to pero 80 mil diriya sa may bahin sang Bacolod City Public Plaza para at least mapatahom
7: 80 milyones
4: 80 milyones gin siram palibot po sa kalawig-lawig man nga hulat nato nga pong makita nato ng beauty sang kwan sang ano na pala sang plaza kay manti sirado may mga baral o mga kakipab sus pag abre kay manti ang siling nila ang target na nga may open eh mag ano na mag maskara festival sus sana yung gagin open na ang itsura sang plaza do amo lang yapon no way mas nagliwat naglalapag at ganay kay gimutangan to fountain niya sa ano na sa grandstand sa may ground sa may alagyan gid sa may there sa may ano na sa may plaza gid jabla way man sang
7: sa sentro gid sa tunga
4: o sa sentro gid sa tunga ah. Tayo maglabay ka na, kag malumot-lumutan, kag mabasa, malumutan. Ah, kung maglabay ka na, kung danlog ka, buka pang ulo mo, mga KK5. Amo na yung kadelikado diya sa kwan, sa public plaza namon, Iloilo, 80 milyones kapisos, why man sang may nagliwat, kag why man nagbago.
7: In short, palpak! Palpak na kapanay, amon plaza de. Anyway, sa dugang nga balita, asawa nagbisita sa Iabana sa prisuhan, why na makapauli sa Ilabalay kay napriso man. Ining si Girlie, 31 anyos, residente sa Barangay 19, sa Oktobre 4, nagbisita sa Iabana kay ara sa prisuhan sa ulihi, nahulog ang tuter nga nabutang sa iyang payong. Kagsagin search siya, may narecover nga sa siya isang suspected shabu. So, sa piyak nga prisuhan naman niya si Girlie, ang Iabana sa piyak naman sang sa piyak naman nga prisuhan mga kakipay magapangatubang sang kaso sa illegal drugs.
4: Ah, manang mga balita na mo sa sudad sa Bacolod, ah, kampiyon balita na mo no. Back to you, Iloilo.
3: Mala suspense pagaling ang pagbukas sa nga plaza nyo, ha? Base ko nakamaskara lang ang plaza nyo. Makalik sa may Bacolod. Sa ilalatan sa may area sa Antique. Opo, kay K5 Mistol, ano madalag kong balita na?
5: Yeah, gani, just Antique, ura kami ti Parias, karang plaza, nga nagabalor, bakang 80 milyones nga may fountain. Sige, mga balita rin just Antique, dyan kami ang police report, oh, Magurang versus Libayan, sa may banwa kang Tobias Fornier Ocondao, patay banwa ang Magurang, samtang pilasan man ang Libayan. Ang Jang Libayan, nagatawag-tawag kuno sa cellphone na K5S in Visayas, rugtusan ng balay sa may barangay Fatima Tobias Fournier, apang matunog bla. Kang anang magurang, regyan sa silid kang anang balay, tigin sa way kang anang magurang. Wara bla kuno nga nagbaisay ang Jang Darwa, kita kuno kang magurang nga naghunos kakuchilyo ang Jang Libayan. Kay may 12-gauge shotgun man nga break type, ang Jang Magurang ginunahan na badil. Naigo sa liag, bow! Nagbalas man karoon ang Libayan kay tiura na tapat banwa, ginlagas na, ginbuno naman kununoy sa liag. Patay kang makadangat sa ospital. Samtang ang Jang Libayan, padayon nga ginabulong regya sa Angel Salazar Memorial General Hospital sa Banwa kang San Jose. Sa Banwa kang Kulasi, may pagpinatyanay man to. 22 anyos, ginagbakal kang beer, ginbuno, patay man. Imao pa kuno sanda ka diyang suspect kay 5% Visayas, nag-inam-inam, asa nga nagbinaisay, ang ending, ginbuno kang diyang anang nakaimaw sa irimnan, ang diyang biktima sa telad. Dakop rin man ang biktima kag priso sa Kulasi MPS para sa nagakaigo nga disposisyon. Ang balita sa Antique, balikan nimo Iloilo.
3: Salamat Antique, grabing mabalita, diba? Madinuguon mabalita da, sa may yabain sa probinsya ka Antique. Alin sa Antique, sa Iloan aton sa may area sa probinsya ka Kapi, si Sam Jobart, madalag kong balita da.
6: Good morning once again mga ka-K5, si Rick, mga nagapanguna nga balita diri sa probinsya sang Capiz, sa Sudan sang Rojas kahapon nga law. Nagabot diri sa amon sa probinsya sang Capiz si Brigadier General Director Randolph Tuanio sang PNP Regional Office 6 mga ka-K5 matapos gipatagayon ang flag raising ceremony sa Campo Appeal diri sa Sudan sang Rojas. Pagitabugan sa tanan nga mga municipal officials kalakip man ang aton sila nga mga leaders sang PNP mga ka-K5. Nag-indeklarar din ni RD, no? Kang Kapis, nga 10 out of 10 ang 10 ang performance ng aton sining mga kapulisan kagang suporta sa aton sining mga local government officials na hanungod sa sining ginapatigayon nga programa ang pag-turnover sa mga armas diri sa amon sa probinsya. Pasinunggan ang mga local chief executive kalakip man ang mga EBC president mga ka-K5 ang chief of police diri sa amon sini sa probinsya kada muon sang recoveries kag turnover sang amon sini nga mga pumuluyo sa aton sini nga mga kapulisan mga ka-K5. Samtang duha kag ginihibalay kahapon kag patigayon nga public hearing sa provincial board sa idalom ni sang chairman nga si Dr. Cesar Yap mga ka-K5 nga gintalakay ang mga programa nga gindihon sa provincial capital para sa aton sininga programa sa Department of Health. Ining PhilHealth Check-up program gamot para sa mga kauturan naton kalakip man ang Capiz Safe School and Safety Minds Initiative nga ginapabakod karon sa provincial government pinaagi sa pagdihon sa isa ka ordinansa sa aton sininga probinsya mga ka-K5. Yatutukan karon sa aton sa ninyo provincial board ang kayuhan sa aton mga kabataan at the same time ang health concern diri sa amon sa ninyo probinsya mga kakeifa. Apo na mga dalag ko ng balita sa Capiz ang gintagaan malang sa kuwana sang bakulod paliliguan ang mautod naton nga may mga rinto-linto sa paminsaron may swimming pool sila sa plaza. Back to you, Iloilo.
3: Salamat SM Gilbert sa gawin ito maglad kong balita sa may bayan sa Kalibo, Aklan, sa Kaisal Michael. Go ahead.
1: Mga balita sa Banos ang Kalibo, Kabilog, ng probinsya ng Aklan na duha kalalaki ng ospital bangod magahod ang ilang tambutso kay 5 Eastern Visayas. Kung sa din nalaunas ang kagahon, gin-accelerate nilang ilang motor kay ginasugid niya, puro inis sila nakainom. Ginkumpronta sila sa mga suspect, lima man ang suspect ah. Natabo din sa barangay sila Katunok, dari sa Banos sa Angaleso. Nagabinaisay sila kay alauna na sang kagahon, masagahod ang motor. Ah, ginkulata sila silang lima katawa. Ah. Na-ospital sila, mga ka-K5. Kag pagka-ospital, outpatient man, pero iga-refer ini sa barangay justice. Kundi mahusayan, tayo, mabalik ini sa police station, mga ka-K5. Dugan natin yung mga balita. Kaso sang dengue, as of January 1, 2026, tob-tob, September 19, 1,129 na diri sa probinsya ng Aklan. Sa panibagong kaso September 13 to 19, number of cases 109, kag may apat ang patay mga ka-K5. Muna mga balita di sa Aklan, Banos ang Kalibo, balik sa imo Iloilo.
3: Salamat Sir Michael. Ah. Sigong ko lang ni ang nagpangunang bang dalag kong balita sa mga syuray ko probinsya sa Iloilo. Doon doon yung nagpamahog sa K5 yung FM Iloilo. Ining siwaring Jason Gangoso nga transport leader kag road safety advocate. Pakita-kita sa inyong mga pusilya. Gin operate kagabi sa Regional Police Drug Enforcement Unit sa ilasing balay. Pinagis sa sechuaran takwaan sa 12 kapusil. Now, 9mm caliber pistol kag 45 caliber pistol kag madrug paraphernalia. Why man ka-ex si Warren? Pero sa primero daw, grabe kid ka isog ya. Pero gabi daw, ido nga bitikon man. Ito isusubong ining si Warren Jason Gangoso tungod sa pagbayulas, pagupot sa pusil kag drug paraphernalia. Kayo, sir, malang siya mo. Eh, hindi, baybas. Amo madalag kong balita. Di salamat. Gini ko pagbalik sa inyo. Thank you, Gil.
1: Okay, nabalik. Nakabalikan yung mga balita sa Negros Island region. Grabe, si Rick nga ba? Madaw, ido, bitikon eh. Wala sa nga na kita. Di karaya makaroon yung adlaw nga Lunes. Ang Martes, mga ka-K5, no? October 10. Asas pa mga balita sa Kalibo PNP kay Febromi. Kahiling, no? Sa aton karoon nga news from Department K5, Teresa Igid Balita National at Balita International kay Febrio Trico. Technical Engineering Department kay Fred Batoy. Saan ka mo, Station Manager, Ma'am Gloria Villas Manio. Sa among maalwan niya, CEO kay Dr. Ramil Oy. Good morning, sir. Sige, hapon ako sa K5, Michael Silorio para sa kampiyon niya, Servisyo Publiko, Galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
8: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.
10: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. TTX 500.
11: Q7 lot, 57 akong edad. High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka.
12: Kumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
11: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
12: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
11: 180 over 100.
12: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
11: 120 over 90.
10: TTX 500.
13: Ano gid bala ang ara sa kada kapsula ni DTX 500 kun nga ini ang nanginhari sa tanan nga antioxidant if dugangan pagid sang Maytesi or Purecy ha nga available sa market. Istoryanta ang powerful antioxidant sang DTX 500. Upunta siya ng diskusyon si Dr. Ramil Oy.
14: Sobra na sa isa ka dekada guru Sir JP nga sige ko diwali sige lecture no sa mga katawhan. Kung anong benepisyo sa pagkaon-utan kag prutas, prutas at gulay pampahaba ng buhay. Wala pa ko sa radyo sang una Sir JP. Una ko na nanahambal about sa mga Pinoli compounds kag paano ini makabulig sa tao. The more nga nibaluan na to ang simple phenols kag polyphenols including sa ilang superstar the flavonoids no. The more nga na challenge ko itong itatabla sang ano sang high grade nga food supplement kung sino ang pinakataas pinakadamo ang antioxidant. Ang una kong research nami ko nung cocutin ECA and selenium isis amo na mga antioxidant na mo ni duksa mo
13: sang una mo na
14: mag-resita mi hantag lami ECEs, vitamin A, C, E, selenium E, and selenium. Mga antioxidant na. Tugtog na diskubrihan na mong lumot, mga spirulina, mga astaxanthin. Basta na diskubrihan na mo ang pycnogenol. Pero sang na diskubrihan sa GP, sang doha ka scientist, nga nakadiskubri sa panit sang tubo, nga mo isa sa mga pinakamanggaranon nga source ang polyphenols kag flavonoids.
13: Grabe, no?
14: Suling ko wala na sang iban. DTX 500.
13: Amo na ginahulat mo
15: na. The ultimate antioxidant.
14: Dito ko nakasaling Sir JP Atlas nag-abot gid ba ng super antioxidant nga ginapangita ko sa tinuig na
10: TTX

0: mga tiil.
1: PGX 500.
2: Ang DSE or the Sugared Sugarcane Extract ang prime ingredients ng DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant units at 1.3 million in ORAC scale, Doc.
3: Correct, Sir JP. Imagine ha, ang taong palakaon, more than 2,500 calories a day, she or he needs 12 to 15,000 sang ORAC units sang ano.
2: Meaning the more kagaling kakaon,
3: the more nga gabisyo ka, the more nga exposed ka sa ano sa mga cellphone, mga radiation, the more you need antioxidants para so, hindi ka magbalatyan, hindi ka dali matigulan.
2: So ang
3: pinuli compound, Sir JP, ang makita sa mga utanon ka prutas, isa li hilaw, hilaw nga takway, hilaw nga lumbati, hilaw nga gabi, hindi. Pila sa mga biological activities ang pinuli compounds amo ang anti-carcinogenic.
2: Wow.
3: Ara na, no?
2: Anti-cancer.
3: Anti-mutagenic.
2: Hindi magbiotic
3: inflammatory, hindi dali matigulang ang selula. Ara na tanan sa kwan. Ang pinuli compounds taas-taas na katama sa DTX 500.
2: Grabe, no?
3: Especially comparison pag siya may TC. Kag ini tanan related sa antioxidant activity sang pinols kag flavonol.
2: Flavonol.
3: DTX 500, Sir JP, i-combine mo ang may TC or pure C. Pure Sir JP. Sobra pa ang anti-carcinogenic properties sina. Kung pala inom lang sila, layo kas cancer. Kaso lang ang Pinoy, saan o mainom sang DTX 500 kang may TC?
2: Kung kamatsyag na.
3: Di, may cancer na.
2: Posto,
3: dapat, no? Before ka pa nag-cancer, inom ka na. Kag may mga anti-mutagenic properties ni sila. So, din pa ka mo, cancer prevention ang ginapangita mo. DTX 500 kang may TC. Gusto ka malikawan ang mga stroke, problema sa kurason. DTX 500 kang may TC. Tanan, mabuligan. Because DTX 500, puno sang antioxidant. Wala sang makalapaw nga klase nga suplemento when it comes sa antioxidant properties ining DTX 500 kag Mighty C. Once nga puno antioxidant ang imo lawas, layo kas balatian, dugay ka magbalatian, dugay ka magkasakit, dugay ka matigulan. Te, gahubin pa imo internal organs, hubin imo pancreas, imo nga atay, mahubin man, muna importante.
1: DTX 500!
4: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka DTX
4: 500.
5: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
5: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
4: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sang kamot?
4: Wala na.
1: DTX 500.

0: na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:02 agahon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
1: Headlines. Para sa ato yung mga headlines sa headlines sa balita lokal. Gagaki binuno ita mismo karangabayaw sa sangka inuman sa banwa ita Makato.
2: Headlines. Balita lokal, kulungan itmanok sa Tigayon Kalibo na sunog.
1: Natatugang headline sa aton nga balita lokal. Hepet ibahay PNP ginsabat ro mga aligasyon nga tanom ro ebidensya sa bypass operation nga ginpatigayon ko Domingo karaig gabi sa nasambit nga banwa.
2: Diocese of Kalibo hugot nga ginapag o kon na ginabagabaga nung una nga kasino sa Boracay.
1: Headline sa aton nga balita regional. Magugang namarila patay matapos ginbuno sa liog itana karang igmanghod sa Tobias Fournier sa Antique.
2: Balitang regional, bangod sa kailungon, 40 anyos nga gagaki na hugog sa bubon sa Carles, Iloilo.
1: Headline sa aton nga balita national. Pila sa mga aligasyon ni Trillanes nag-aayon sigon sa AMLAC documents sa suno sa prosecution.
2: Sa balitang national, siyam nga oras nga impeachment trial gin postponed bangod sa health is o kon health status it mga witness.
1: Headline sa aton nga balita international. 12 ka mga tao arestado matapos rong anti-migrant protest sa England.
2: Balitang international, 5,000 nga taga suporta ni Imran Khan nagtambong sa marcha sa Pakistan.
0: Balitang negosyo.
1: Headline sa aton nga balita sa patagit negosyo. Diesel maganaba, gasolina at kerosene magataas ang presyo makaroon nga Oktubre sa isla.
2: Sa balita sa negosyo, ERC ginextend hasta sa katapusan itagon ang disconnection policy.
1: Headline sa aton nga balita sa patagit hinampang. MBED mas healthy at aktibo sa praktisa suno kaya LeBron James.
2: Ang sports, Giannis Antetokounmpo nagpakitang gilas sa debut preseason game it hit.
0: Balita Entertainment.
1: Headline sa aton nga balita nga showbiz. Mao nga nanday Prince William at Catherine of Catherine Wales rong apelyido sa eskwelahan.
2: Sa balita ng showbiz, Rhea Tiden abdos sa pangaywang nga nanda ni Sancho Marudong.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:08 ra aton nga oras. Baka K5 nyo batian nga panguna nga headlines ginahatod gato ni DTX 500, D3 Bio, MyTC at DTX Coffee. May dad nga agahon na Banwaita Kalibo. May dad nga agahon na probinsya Itaklana. Good morning Western Visayas. At ako kita makaroon ita Martes sa petsa sa isa buwan ito Oktubre dag undusmela 26. Welcome sa pagpangalagad aton yung programa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Live in sa Broadcast Center 94.5 K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trice.
2: At ako naman si K5 Regeline Tornino.
1: Ag sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal.
0: Balita lokal.
1: Nag-sumitit affidavit of non-interest to file a case. Rong biktima sa naguntad karang pagpamuno sa barangay Poblasyon na Makato bandang alas 2 it hapon ko adlaw karang Domingo, Oktubre 4. Nasayuran nga magbayaw rong biktima karaag sospek nga parehong residente at barangay Kahilo sa Nasambit karang Banwa. Magkaibahan si Gon sa ndanga nagainuman sa sangka okasyon sa barangay Poblasyon sa likod kara itindahan. Tagbunon it sospek rong biktima. Maswerte nga minor gamang rong ninakara sa anang alima ginaangkon 34 anyos nga biktima sa anak karanga or sa anak karanga waga nga alima. Insige naman raya nga gintawaan it una karanga pagbugong it MDRRMO Makato ang waong gindaga sa ospital. Wa man nagpasaka it kaso rong biktima bangod wa man sigon na puruhan sa pagpamuno ag magbayaw man rong mga imbolbado.
2: Kang Italia at balita lokal na sunod rong kulungan itmanok sa Purok 3 barangay Tigayon Kalibo alas 7 ng pangorason gabi. Sa inisyal nga impormasyon nga nabuog it K5 News team, nagagahad si Gon itmahog rong caretaker nga ginkilaga kay Leo Magarso, 33 anyos nga residente itmabilo Kalibo. Apang temporaryo anay karang nga ginaiwan ng ginagaha matapos imaw nga magihapon. Itun lang nga nakibut imaw kat may nagtawag kana nga may nagakasunugon nga kulungan itmanok. Gilain man nga naapularong kagayo matapos nga bagbuligan ng mga residente pinaagi sa Market Brigade kung sa sinagrespondi man rong BFP Kalibo para nga masiguro nga napagunggon rong kagayo. Wa man itmay na i-report nga nadagahig ko naninahan sa Nasambit kay insidente. Ginatumod pa makaroon kung pilarong kabilugan nga danyo sa natabo nga sunog sa lugar.
1: Samtang sa piyakarangabahin na dugang nga detalye at aton yung mga balita lokal. Ginarespeto ni Police Major Francy Andrade. Nung bago karang hepet ibahay Municipal Police Station, rong emosyon aga salubin karay pamilya at daywang ka mga subjects sa naguntad nga drug bypass operation kwadlaw karang Domingo, Oktubre 4. Kasunod rayo it nagwa nga mga aligasyon nga ginaaligar nga tanom ro mga ebidensya nga na-recover it mga otoridad sa operasyon. Ginpahayag ita hepe sa interview karay K5 News FM nga posible sigun raya nga patunayan it pamilya sa nagakaigo nga korte. Suno ka na magapati gamang imaw ang uwa ita may kahilabtanan ro mga nadakpan sa illegal nga aktibidad kung kaibahan raya it anang pamilya sa tanan nga oras. Nagpanindugan si Andrade nga ginahimo gamang nandaro andang trabaho ag depende gamang kung magdepende gamang sa mga nasasangkot sa illegal nga droga kung magapunduro mga raya. Dugang pakaranga hagos kay idaran gamang si Gon it mga nadakpan rung anda karang mga parokyano. Posible si Gon na suno pa kana hay raya si Gon rung kagabanan yung ginaumpisahan si Gon it raya nga bisyo hay marijuana aga naga-upgrade raya sa ulihi sa paggamit kara it or pagbaligya it shabu. Gin pa siguro man ni Police Major Police Major Andrade ay dating nga Chief it Aklan Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU bago kara ginhalin na sa nagkaganyain kara nga posisyon na sa Nasambit nga organisasyon.
0: Balita
2: Ang pangitalya at balita lokal, ang bot nga ginabagabagan it Diocese of Calibon ang pagbukas it pinakauna nga kasino sa Boracay Island, bangod sa pagag nga tuga kara sa pamilya ag lokal nga komunidad. Sa sangka pastoral statement, nagahinga si Bishop Cyril Villarreal sa mga opisyal itaklan ag banwa it malaya, nga unahon rong ikamayad it mga pumuguyo kesa sa kita maghalin sa sugang. Rong pahayag ay kasunod it pagbukas it sangka hotel casino ka September sa Station Zero, Barangay Apaca. Nagpaandama rong simbahan nga rong pagkaadik sa sugang.

0: Alas 6:30 nga oras. Tayong kita sa detalye at aton nga mga balita regional ginahatod gato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapi kayo na naka-detox ka pa. Magugang namarila patay matapos ginbunoit anang igmanghod sa Tobias Fournier sa Antique. May kampiyon nga balita si ka K5 Eileen Magbanwa, please kami.
1: Dagong arrival ang magurangan ng badil matapos nga gimbuno sa liag ang anang libayan ginabanta alas 9:40 sa gabi Oktobre 3 sa sityo Igtumakad, Barangay Fatima Tobias Fournier. Ginkilala ang biktima kay alias Japet, 32 anyos, single, samtang ang sospek ang magurangan si Gilbert, 41 anyos, single, lunsay mga residente kang Barangay Fatima Tobias Fournier. Sa investigasyon, ginapahayag nagapanawag sa cellphone sa anang amigo nga may matunog nga limag ang biktima samtang rejan sa silid kang andang balay kang nagabot ang sospek nga may dara nga 12 gauge break type handgun. Gintingwaan nga pauntatan kang sospek ang pagpanawag kang biktima apang may nagluntad nga pagbinaisay sa diin naghunos kang kutsilyo ang libayan, rason nga ginunahan katiro kang magurang nga naigo sa anang liag. Nakapalagyo pa ang sospek apang ginlagas kang biktima kag ginbuno sa nawala nga liag. Napasify pa kang andang nanay kag nakapangayo kang bulig sa andang iningad parang madara sa ospital ang magbugto apang gindeklarar nga patay ang sospek samtang ginforward naman sa Angel Salazar Memorial General Hospital ang biktima para sa dugang pangapagbulong. Na-recover ka mga kapulisan ng 12 gauge break type homemade handgun, 11 inches nga kutsilyo nga ligad kag sangkabala kang shotgun. Tagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
2: Balitang regional.
3: Ang balitang regional, bangod sa Kailungon, 40 anyos nga lalaki na hugog sa bubon sa Carles, Iloilo. Sa kampiyon nga balita ka K5 Reggie Dimayo, please come in.
4: Natigayon nga na-rescue ang 40 anyos nga lalaki matapos aksidente nga nahulog sa isa ka bubon sa Barangay Dayhagan, Carles, Iloilo, pasado na 7:40 sang gabi Domingo, Oktobre 4, 2026. Ginkilala ang biktima kay alias Dudo Delfin, residente sang amuman nga barangay. Sa interview sang K5 News at Amisara kay Renato Suwerte Jr., team leader sang MDRRMO Carles, iagin pahayag nga yara sa impluensya sang makahulubog nga ilimnon ang lalaki antes nahulog. Nahibaluan nga naglisensya ini nga mangi kontani apang wala niya matalupangdan nga bubon na ang iyan natapakan kag nahulog. Ginpahayag pa ni Suwerte nga masobra 20 katapak ang kadalumon sang bubon nga nahulugan sang biktima. Gilayon nga nagpangayo sang bulig ang mga residente sa MDRRMO Carles kag sa mga otoridad agud mapasaka ang biktima. Nakaangkon sang pila sa ulo kag iban pa nga parte sang lawas ang biktima nga sa karon padayon nga ginabulong sa ospital.
5: Report na gikan sa Quinto Distrito, ini si ka K5 Reggie Dimayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa FM.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Balitang National.
0: Samtang sa aton man nga detalye ta balita national ginahatod kato ni DTX 500 the superior antioxidant makabulig makalikaw sa sakit nga diabetes ug naga-regulate ita blood sugar level. Ginabawit prosecution nga mingko hapa matud-an nga may basihan rong pilang ka mga pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV matapos kara ilahad sa impeachment court ro madokumento maghalin sa anti-money laundering council o AMLAC angot sa mga financial transaction ni Vice President Sara Duterte aga ng asawa nga si Attorney Manases Carpio. Suno sa prosecution nga si prosecution spokesperson Benjamin Tolosa Jr. may pilang ka mga impormasyon sa madokumentong ginpresenta ng AMLAC nga nagaayon sa nauna karang pahayag ni Trillanes parte sa ginaaligar nga transaksyon ni Vice Presidente ag anang asawa. Wago naghambagit ana nga natukiban si Trillanes sa impeachment court matapos imong abuon sa listahan it mga prosecution witnesses sa kuadlaw kara nga Biyernes.
3: Nga balitang nasyonal, nagabot sa 9 nga oras ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Yan ang pinakamahabang adlaw it hearing bago raya gin-postpone. Bangod sa health status, itweet na sa mga abogado. Nagtistigo sa Senado si Anti-Money Laundering Council o kon AMLAC,

0: Executive Director Rudel Buenaventura bilang parte at presentasyon at prosecution sa pangaywang impeachment article kontra kay Duterte. Kaibahan sa mga aligasyon sa nasambit ng article ang pag-angkonsigon at unexplained wealth, pagbayular sa statement of assets, liabilities and net worth o consul and requirements, ang kapasigawan niya mag-divest sa pilang ka mga business interests.
1: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
2: Wow! May puso.
1: Para Balita International. International.
3: Alas 6:17 rong aton nga oras sa para man sa detalye at aton kara Balita International. La balita sa Kuwait Nasyon, ginahatod kato ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Arestado rung 12 ka mga tawo matapos karang mauli sa komprontasyon sa mga pulis. Ron sang kaprotesta kontra sa pag-abot it mga migranting sa kahit bangka sa Gosport sang kabanwa sa Southern England. Sunod sa Home Office kapin sa 149 ka mga migrante rung na rescue sa tunga it English Channel it Royal National Lifeboat Institution or RNLI katuang kararo sang ka French vessel bago gindiga sa Gosport. Ginasugid niya kapin sa 150 ka mga anti-migrant demonstrators rung nagtipon ko Domingo sa sang marina sa lugar kung sa siin may mga flare nga ginpagupok kag nag-angkon it sagupaan sa tunga it mga demonstrador ag mga pulis.
1: Balita International.
0: Mga balita sa Kuwait pungsod nag-umpisa ngon nga magmarcha rong libo-libong taga-suporta it nakakulong nga dating Prime Minister it Pakistan nga si Imran Khan samtang ginaayo ro anang pagkahilway kapin sa 5,000 katawo rong nagsunod sa marcha nga nag-umpisa ko Domingo sa Laki Marwat sang kasyudad nga may 275 nga kilometro maghalin sa Islamabad. Bit-bit it mga demonstrador ang puga green nga bandera it Pakistan, Tehrik-e-Insaf kon PTI, rong partidong ginapamunuan ni Khan.
1: Balitang negosyo. Negosyo.
3: Samtang sa aton man nga detalye ta balita sa patagit negosyo, ginahatod kato ni Mighty C, rumaskin pabaskog nga alkaline nga vitamin C. Magadama arong presyo it diesel pero magataas mat arong presyo it gasolina at kerosene. Sa una karong Domingo it Oktubre sunod sa Department of Energy o DOE. Base sa projection ni DOE makaroon nga Martes, Oktubre sa isa, ginagauman niya maganaba sa 1 pesos and 30 centavos kada litro it presyo it diesel. Samtang magataas mat ay 1 pesos and 93 centavos kada litro it gasolina. Aga 3 pesos and 30 centavos sa kada litro at kerosene. Sunod sa DOE, magapabilin niya mataas rong presyo at mga produktong petrolyo bangod sa nagapadayon niya tensyon sa Middle East na nakaapekto sa world market ita langis.
1: Balitang negosyo.
3: Negosyo.
0: Balita sa negosyo, Independent Energy Regulatory Commission o kon ERC hasta sa katapusan itagon rong no disconnection policy para sa mga residential consumer nga nagakonsumo ang ita 200 kilowatt per hour o kon mas manaba sa kadabugan. Sunod kay ERC Commissioner Francis Saturnino Juan nakabaton sa Daytinyo magaling sa mga power utility ag mga electric cooperative nga limitahan ng polisiya bangod may pilang ka mga mabaho nga consumer nga wa nakabaya dita ng electric bill sa tama nga oras. Hadlong ERC nga ipabilin ng proteksyon para sa mga residential consumer nga mas nagakinahanggan kara. Gabigon nga padayon nga gatinaas rong pagunuktan sa kuryente ag nagapabilin nga malisod rong sitwasyon it maabo nga mga pamilya.
1: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
2: Wow!
1: Balitang Sports.
3: Alas 6:20 ro aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sports. Balita sa patagit hinampang ginahatod katon ni Klinika Dio Fresh. May bisi og vitamin E nagapaputi nagapakinis ag nagapahumot it aton nga mga underarms. Para sa 24 hours total protection sa aton nga mga kilikili magamit ni Klinika Dio Fresh. Maayos rong pamatsyag ni Philadelphia 76ers star Joel Embiid matapos rong andakarang intra-squad scrimmage sunod mismo sa NBA player. Ginhambang ni Embiid nga pretty good or not bad kung anakarang kondisyon matapos rong ensayo. Kapansin-pansin man nga nagniwang si Embiid sa training camp samtang ginhambang ni LeBron James nga mas healthy makaroon rong 76ers star aghagos uwa nag-absent sa practice samtang ginagauman nga magiging versatile rong opensa ni Sixers makaroon nga season. Mag-aumpisa rong andakarang 4-game preseason schedule kontra New York Knicks sa adlaw karang Lunes.
1: Balitang Sports.
0: Uga nga balita sa inampang, gindayaw ni Miami Heat coach Eric Spoelstra rung kamayad sa playmaking ni Giannis Antetokounmpo matapos rung unang preseason game kaibahan kararong team. Sa 129-105 nga daog it-hit kontra sa Toronto Raptors, ginpakita ni Antetokounmpo rung anang kamayad sa opensa para sa anang mga kaibahan rung pitong assista nga nauli sa 3-point shots. Sunod kay Spoelstra, mas nana nga na-appreciate rung playmaking ni Giannis matapos ray ang makaibahan sa ensayo adlaw-adlaw.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
3: Alas 6:22 rong aton nga oras para man sa detalye at aton nga balitang showbiz, balitang artist. Nahatod katon na ita DTX Beauty Soap. May punong sangkap nga natural, nagapaputi, nagapakinis, aga nagapabatay aton nga mga panis. Ginagamit nanday Prince George ag Princess Charlotte ag Prince Louis rong Wales bilang apelyido sa eskwelahan sa pihak ita sa pihak nga gamiton nung andakara nga royal title. Ani mas kilala sa dabi lang George Wales, Charlotte Wales, aga Louis Wales bilang bilang pagtumod sa tituloy ang dakarang ginikanan niya sa the Prince William ag Princess Catherine. Ag si ag Princess Catherine ag Prince and Princess of Wales. Nasa iuran niya ginagamit ka to ng the Prince William ag Prince Harry rong Wales bilang apelyido kat sanda ay nagatuon pa sa mga eskwelahan.
1: Balitang Entertainment.
0: Balitang Entertainment. Ugang Balitang Entertainment, kin pakigbahin ng aktor nga si Sancho Maruto ang ginabdos rung anang asawa nga si Rhea Taida sa andang pangaiwang nga unga. Ginabagrayan ni Sancho sa sangka special screening ka October 3 kung sa siing ginambay na nga pilang bugangon nga nagadagaro anang nga misis. Sino pa kay Sancho, mabawal nga blessing sa anang pamilya nung pag-abot itanda nga pangaiwa nga unga. Gindayaw man itaktor ang pagiging hands-on mother ni Rhea, ginhampay nga mas naging malipayon no andang pamilya. Magaling nga nag-abot rung andang unga nga panganay.
1: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
2: Wow!
1: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. GTX 500 Morning Newscast.
3: Alas 6:25 ro aton nga oras. Maka K5 yung nabatian rin ang pangunang nga balitaan sa programa.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Tuesday edition, October 6, 2026. Para sa dugang mga balita, hindi magkalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 at live programs-K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa, Foro de los Pueblos, kay Bansika K5 Leonard Vira. Sa uman kami rin yung mga newscasters, ako si K5 Barrio Trico.
0: Aka kumain si K5 Regilin Tornino.
3: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ang kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. I Care Gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio.
5: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Kasi may diabetes ka na.
1: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
0: Mugs for Biotics. Katap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman, balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
9: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Kumpleto sa mga suplemento.
9: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Biotics.
10: Mighty C.
9: DTX Coffee Mix.
10: Free Bio Coffee.
9: DTX Beauty Soap.
10: DTX Herbal Oil.
9: Clinica Deo Fresh Roll-On.
10: And many others.
9: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
10: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: You're listening to 94.5.

0: FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: Estasyon K5 News FM.
1: Yon ar Viray.
2: Puro Pelos Pomos.
1: Komentaryo
0: ng K5 News FM.
1: Yan ang radyo ko.
3: Wow! May puso.
1: Komentaryo ng patas. Kag serbisyo ng waga.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: Good morning, Pilipinas! Mayadayad nga gahon, bilog ng Western Visayas. Welcome sa aton karang palatuntunan.
2: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Naglaw kita sa makaroon karang Martes, Petsa 6, para sa buwan itay karang Oktubre 2026. October 6, 2026, mga ka-K5. Dahil siyempre sa nakangdan, rinyo karang anchorman, K5 Leonard Viray.
1: Leonard Viray.
2: Foro de los Pueblos.
4: Maga ililiba kita daywang oras sa gatunga. Kapagatod kinyo pila na ton ka mga nagapanguna ng mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal, isyu lokal, isyu nasyonal. Atong tawan ito oras aton ka nga pangga ililiba.
1: Foro.
4: Hello partner ko magkaroon sa technical side yes sa studio si K5 Fred Batoy. Una sa tanan nagapabot na kamit pagabiyabi pag welcome sa aton nga mga suking nga mga taga pamati. Sa aton nga mga suking nga mga listeners. Kaya nagatutok magkaroon sa aton nga palatuntunan.
1: Foro.
4: Okay, good morning Anay ha sa mga negosyante naton una sa mga public market ha. Sa bilog nga probinsya Itaclan sa mga negosyante naton bolantero bolantera good morning nasa may Kalibo Public Market Kalibo Shopping Center sa may Juliana Market kay nagapinamati na sa aton kada nga pagaililiba
1: Foro de los
4: good morning sa mga driver sweet lover nasa mga terminal nagapila na sa mga tricycle drivers naton nga nagalibot good morning man kinyo tanan-tanan. Aga syempre likewise sa mga suki na ton nga tagpamati na sandang nga mga panimagay sa mga tatay, nanay, lolo ag lola ang nga nagapreper it pampamahaw kanda nga mga pinalangga nga may sugod sa opisina, may sugod sa klase. Sa mga nagabinalikotot pa rin na ano paro ginuhugat na ton ay 20 minutes alas 7 na. Ay dapat bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bangun na! Good morning sa mga listeners nato na abroad. Kaya subaybay pagi sa ton yung Facebook Live. Kung gusto makita ton nga live programs makaroon, i-search sa search bar kinyo ng mga Facebook Wrong Live Programs dash K5 News Kalibo. Good morning sa mga mangungumag, mangingisda na ton nga nag-monitor man. Aga syempre sa mga bukas ka restaurant, sa mga kusinero, kusinera, good morning. Nasa may Jassy Catering and Services kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan. Ilog ng staff nanda, good morning, kinyo tanan-tanan. Sa may COL Estancia, good morning. Ago na sa may Pastrana Ubos kay Daddy Harley. May niya pag-monitor kinyo tanan-tanan. Ag sa kutob, kumabutan ko aton nga signal makarang Martes. Welcome gon sa aton karang Tuesday edition. Ita aton nga palatuntunan.
2: Puro Pelos Pomos.
4: Ano ra aton mga nagapanguna nga mga balita? Nga aton tawan ito ra sa aton nga pag-ililiba. Balita lokal, balita nasyonal. Issue lokal, issue nasyonal. Ya kita sa aton nga mga headlines. Headlines naton, balita lokal. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal. Aklan naka-record itay karang 109 or 109 nga bagong kaso itay karang dengue. Kalibo nagapabilig nga may pinakamabo nga kaso. Doon ay detalihan ta kamo karon ha sandig sa pinaka latest nga update itaton nga provincial health office. Ro-record nga first week it September hasta sa katapusan ita September, no? Wa pa it data, halin ko first day it October. Ay, anda karon nga ginabasihan kada Domingo mo. Anino na, balikan taro detalye ka na, ha? E daw, part it malinaw, part it malay, araro may maabo-abo nga naidugang nga bagong kaso. Ani dapat raton nga mga kabaranggayan, raton nga mga kupitan, raton nga mga kapitan, o oh, mga iske, hindi ang escape, sa tanan-tanan nga council, ha? Oh. Ay, pwede ka mo kalibot, bulig na't limpyo, may mga inisiyatibo naman siguro ka mo rin na nga nakaplastar yun para nga ma-prevent tag ma-tap na taro pag tap ko kasot dingging na waskon taro mga breeding sites diyan nga ginatawag tapiyak nga parte dugang nga mga headlines sa balita lokal. Ay standby ka mo ay may isigang ka mini gasoline station una sa may poblasyon sa Libacaw ginireklamo O iti pila ka mga residente bangod sa mabaho na karang hugog. Daw gin inspeksyon na bagara ko LGU Libacaw kundi akong kasaya. Diba? Rode Municipal Health Office. E siyempre, before sa na mag-aprobar ka ron, okay ron, ay may mga inspeksyon yung ginatawang. Tingnan mat may nagasungaw nga baho. Kagooy ka ron mga senior citizen, may mga sakit sa kwan bagaw, baga, mahina ro andang respiratory system nga ginatawang. Okay, kung makahanggop ka karon, aguna tagapitin yung bagay di karon sa gasoline station, mini gasoline station, eh, daw sa pagpatinda, mahot ang piktoma na kamunda kay Five Lads, samong ikaayong gawa. Wala pa, balikan taro, payag karon itagrikla mo, ha? Kaya sa ito nga pag, gililiba, standby. Samtang sa pihak ka nga parte, re ka rin nga, mini gasoline station kompleto sa dokumento ag nag-agit public hearing suno man sa taga Menro Libacaw. Ito na aton pakigangutan na birandang Menro head parang maipaditali naton kung ano ron ang proseso kara nga man naitigayon nga mailatag rin na rin nga business. Eh no problem anda sa amigo naton nga taga Menro with Sir Max Sir Sino Monkey Five. Ikantaro ni mo hindo na ayas sa tonya pag ililiba. Sa piyak na parte, daywa ka mga subject sa bypass operation sa ibahay. Insakit, ikapulisan, suno sa andang ka nga pamilya. O ay may ginpost nga rin mga pictures ro family or relatives itay nga rin daywa ka mga subject sa bypass. No? Si certain June Lee, daw may mga kwanta na eh. May mga nina ay siguro makon pag dumog ka na ko pulis. E kung namatabi, hindi may likawan nga nagadumog ka na. E kung pamatian taro statement kahapon ni Major... Siyempre, ro protocol man ako nasunod nato. Diba? Na, dapat man na karon ay hindi man na magpagyugid nga bi mapabudlayan para pulis ay nakadeklara unit na bypass day, no? Day man nga isa bypass operation. Din dog pagklaro kapo di Major Andrade, di ba? Sino na balikan ta karon do mga duga nga detalye iya sa aton kana nga pag ililiba mga kaki five. Ginakuan ay ginaugan itmatikos makaon sa social media raton yung kapulisan nga nag-operate ko rin nga nga daywa ka mga subject ay eh, si Jun Lee Manangara honorold arasandang eskwelahan mga gambaw siya daw justice for Jun Lee Pamalara Familara, no? Ang tagumpay at pangarap ng isang tao ay nararapat ni galang at pahalagahan ang andang hambago oh, sa likod ng bawat medalya sertifiko at pagtatapos ay naroon ng mga taon ng pagpuporsige at determinasyon. Dapat siya pinuto, bagat pulis, kunoro, andang nga kuturo, andang handom, andang kabuhi. Eh, anda taman ang gin... Marakanda ba sa family, sa mga relative? Daw, ginpoto ro pangarap ko daywa, dahil nga ni isa rin ngayon nga bukot makatarungan nga bypass operation. Para kanda planted gina ko na tabo eh. Ano naton pamatian do side it pamilya ay ipabot na sa ton nga patrol kaya sa ton sa programa para mapamatian taman na nga side ba at ano randa nga plano, no? Ay haron gina-inquest na taan na ro daywa ka mga persona nga ra. Balikan taro dugang nga balita kara sa ton nga pag ililiba. Samtang sa piyak ka nga parte sa dugang pagid naton nga mga balita sa ton nga headlines mga kaki 5 ginapahayagman lisensya ita mga chopper nga makadisgrasya sa pedestrian bagao nga o nagatabok sa mga pedestrian lane gagit ang nga pagabawion ita LTO. Ibakasan nyo ta pataras-taras rin na sa mga national highway especially di kara sa may Osmeña Avenue sa kabuabo ng mga pedestrian lane di karon. E pila undo na liksa di kara sa may kwano istansya pila na kay estudyante ro nabungguan rin na ko mga kagas-kagas ng mga drivers. Agdibar, iba ka to, ginpapanaugan ita show cause order. Oko Land Transportation Region 6. Pantabi, ribay, madya, watat pasamdaman kung makapadagagan kung andag karang sakyan. No? Kaya sa dandang asunahan, may pedestrian lane. Nga may nagatabok ng mga pedestrian, sigiyang kapin school zone, watatakat, riba. Ano na balikan talon sa tunyo pag ililiba mga ka-K5.
0: The Estasyon K5 News FM.
4: Kaya na naton nga mga headlines, itawan ito ra sa ton nga ng pag-ililiba. Mag-check it at dugang nga mga reports. Naton tawan ita oras sa ton nga pag-pangalagad magkanang adlaw it Martes. Well, siyempre, aton man nga pag-abiyabi ng kinyo nga mga suki naton nga tagpo yung mati it good morning. Ay riba ka, nagpupamahaw. Nag-higop it mainit-init nga kape. Before ito ni-check, ro, pag-asa naton sa dagagan ni Chempo, ay madya may banwang ang mga pag-uugan nun, magkarang adlaw it Martes. No? Nila man doon ibang uugan nun, ay good randang ang mga kwanbaga, mga pananom, madilig-diligan man kahit papano. Ay magamaga, gidamana kay Five Nard, daton niya Chempo, magkaroon. Bagi tayo, no? Biltak, tanan niya makaganasan. Well, nami nga magpamahaw kita gamit rong mga simple naton nga pamahaw ag mga tanom na sa libot. Like, abiman, may mga tanom ka muna nga mga ampalaya, may imo rin na nga kamatis, may imong okra, no? Ag, like, nga daghog na sa libot. Robos ba't ampalaya, pwede man bunga? Mga lulaswahan yang rin na. Sabay ro okra, tapos butang mo't kamatis. Huwag ita't gasto, no? Pitkan mo't mga daywang pitik, ita asin. Ang kanamito niyo't ang pamahaw. Healthy kita, perti ka healthy nga pamahaw. Ang singkiri ang humay, tapos kanamito nga pamahaw sa agahon. Laswa, ginsti mo nga ampalaya or ginlaswahan mo na nga ampalaya nga may talbos kamote. Kanamiton. Tapos, rimong kape, healthy pagit. Budlay nga nagakuan kita nag ininom it kunano-nano rin na nga mga kape. Waman it may nagapatunay nga healthy coffee. Kaya nga na, Dr. Mismo Saklan nag-endorso TTX Coffee Mix. Healthy coffee kasi nga ni what halong nga chemical, what halong nga sugar. TTX Coffee Mix may sangkap nga ampalaya, nga may charantin. Nga nagabulig mga K5 nga ma-prevent, hindi yun maglala rin yung bagatian diabetes. Isang ka bioactive compounds doon ni Mau para solusyonan kung may mga diabetes ka mo. Plus, may chia seeds pagid nga nag-burn it, extra fat sa inyo karang agawas. At yung nag-paniwang malangman ka mo, sige, ehersisyo ka mo sa gahon, ag higupan nyo't kape nga DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee ag DTX Premium Coffee. Mga kampiyon nga kape ba? Ganiwang ka pa, healthy ka pa. Plus DSE pagid or desugard sugar cane extract powder. Rung mapait nga party tubong in butang sa DTX Coffee Mix para nga mas makatabang gid sa may mga bagatian nga diabetes. Disin pa ka mo, nga ni kapita sa gahon ng gasahapon, hindi kita magkalipat, DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee ag DTX Premium Coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Yonar, Piray, Puro, Telos, Pumas.
4: Sa ito niya pagpadayon mga ka-K5, i-check tanay ro, dagagan ni Chempo, makarang adlaw, it Martes. Ay sa yuron tanay ro, dagagan ni Chempo, ay madya may super typhoon nito, no? Nga, huwa man yan, itachansa itong magasugod sa itong par or Philippine Area of Responsibility. But according sa itong pag-asa, ay may ato nabingar nga balita nga ro, habagat, ay wow, tapos na, no? Tapos na ning habagat. Ayro nagapauan-ungan sa mabahong nga part Pilipinas makaron rong ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Ano paro mga dahilan? I-check nato ni Yon si Pekalinya, si Ma'am Veronica C. Torres. Ma'am, kamusta po ang lagay ng panahon ngayong araw ng Martes? Good morning!
5: Magandang umaga, narito na nga ang pinakabagong balita sa lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, October 6, 2026. Kahapon ay nag-anunsyo ng ating ahensya ang DOSC Pag-asa ng end o termination ng Southwest Monsoon Season o Habagat Season. At ngayon ay nasa transition period na tayo papunta sa Amihan Season. Pero importante ding malaman natin na hindi lang habagat ang nagdadala ng mga paulan sa ating bansa. Meron pa tayong mga ibang weather system tulad ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto sa atin ngayon na nagdadala ng mga paulan. At isa pang halimbawa ay ang shear line na may posibilidad nating maramdaman during Amihan Season. Kaya patuloy tayo mag-antabay sa mga ilalabas update ng Pag-asa. Ito ang ating satellite image kung saan may kita nga natin itong linya ng ating mga kaulapan. Ito ang tinatawag nating ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Ito yung salubungan ng hangin galing Northern at Southern Hemisphere. Currently, ito ang nakakaapekto sa Visayas, sa may Mindanao, pati na rin sa lugar ng Palawan. So, kaya ingat, lalo na sa mga inuulan ng mga nakaraang araw pa, sa mga banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Yung minomonitor nga nating bagyo ng mga nakaraang araw pa na si Choi Wan ay lumabas na nga ng ating area na of monitoring. Kaya for now, wala na tayong minomonitor LPA or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, posible pa nga rin magpatuloy yung epekto na ITCZ at magpaulan sa Palawan ngayong araw. Northeasterly wind flow naman na magdadala ng maulap na papawirin at mga mahihinang pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands. Sa lugar ng Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies at mga chance naman ng mga thunderstorms ang ating inaasahan. Until tomorrow nga, posibleng maranasan yung epekto na ITCZ at magpaulan ito sa Palawan area. Yung sa lugar naman ng Batanes, pati na rin sa lugar ng Cagayan, posible yung cloudy skies with light rains until Saturday. At pagdating ng Friday and Saturday naman, posible rin maging maulan sa Bicol region. Since ito ay 5-day weather outlook, posible ito magbago, kaya patuloy tayong magantabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Metro Manila at Legazpi ay 25 to 33 degrees Celsius. Agwat naman ang temperatura sa Tugigaraw ay 25 to 35 degrees Celsius. Para naman sa agwat ng temperatura sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagi ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan natin na patuloy epekto na ITCZ o Intertropical Convergence Zone sa kanilang mga lugar at magdadala ito ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa area nga ng Visayas and Mindanao. Yung ganitong panahon sa Visayas ay inaasahan na magpapatuloy until tomorrow at sa Mindanao area ay posible maging maulan until Saturday. Yung mga kasamahan naman natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. Agwat ang temperatura ngayong araw sa may Cebu at Cagayan ay 25 to 32 degrees Celsius. 26 to 32 degrees Celsius sa Iloilo at 25 to 33 degrees Celsius sa may Davao. Sa ngayon, wala tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa pero ingat pa rin sa papalaot sa extreme northern Luzon sa mga sa tsansa ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sa kalakhang Maynila ang araw ay sisikat ng 5:46 ng umaga at lulubog ng 5:42 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng PAGASA. I-follow at i-like aming X at Facebook account, DOST-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang latest sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Veronica Torres, nag-ulat.
0: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
4: Thank you so much. Sa ton nga PAGASA, DOST, na turo dagagan ni Chimpo. Magandang adlaw, ita Martes. Aga sa ton nga pagliliba, mga K5. Good morning, Anay, ha, sa mga listeners naton. Yan nga po pamati na kay Zaulda na Grama Jenny Jr. Good morning, K5 Nardag, sa Rata Bakery sa may Barangay Hanlod. Always good, ginagapamati. Ay, kamusta? May tubi kung kamo. Madya, batsyago ninyo rin naro, super El Nino, no? Bisan wa panganit, manguron nga pagagit, super El Nino ay terme man kamo rin na ang astan. Ninyo rin na nga water district. Sige. Bro Ralph Jan Kahili, good morning. Watching FB Live in Tagaytay City every morning. Monitored lang gid ako sa imong programa. Thank you gid, ha. Hagong ka rin na sa Tagaytay. Mayad anak. Siga pupa Tagaytay, tanay ikaw, bro. Well, sa aton nga pagbalik, mga kakifay, aton iplastardong balita nga ramay kantanan sa pagpitik it presyo it mga produktong petrolyo. Ay, may mga pagnubo, may una nga pagtaas. Diba? ga taas ganubo ay nanoro balita man na karon ano ro nagtaas ano ro nagnubo kung gasolina o kung diesel ay balikan ta ron ha. Yes, ato nyo pag ililibag dugang pang maging pang headlines tama tapos siya, may importante nga mga pahanom do. Standby!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Pamakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
8: Kadto ta sa mga added benefits, Sir Boy. Mm-hmm. Isa sa rason nga gainom ko D3 Bio, Sir Boy. Especially morning, wala ko gakaon sa akon nga breakfast. Mm-hmm. Hindi ko na mayo kay wala ko nung pagkaon yung brain. Paano wala pagkaon nga brain nga may ara ko ya D3 Bio?
9: Correct.
8: Oh. And that D3 Bio, ang ketones nga ara sa D3 Bio, amo na ang ma-provide pagkaon sa akon nga brain.
9: During the morning.
8: Kag the only food nga less ang free radicals.
9: Atak ang free radicals.
8: Tinloan pa niya ang mga amyloid plaque da. Mm-hmm. Isa pa gid, nga nga wala ko gapamahaw para hindi ta magdako, Sir Boy.
9: Okay.
8: Hindi ta magtambok.
9: Mm-hmm.
8: Puno sang medium chain triglycerides ang D3 Bio. Kay siyempre may aras siya kuan mo, extra virgin coconut oil. Mm-hmm. No? Kag makabulig siya nga mag-lose weight. So meaning pa, kung may MCT ang isa ka food supplement nga aras sa D3 Bio, Sir Boy, ginastimulate niya ang mga leptin, mm-hmm, mga ghrelin, mm-hmm, kag cholecystokinin. Ini nga mga hormones amo ning ga-control sa imong ops, untat ka na ka. Gutom, mm-hmm, ka na. Ops, puno ka na. Hindi na ka pwede. Kaya nga man, amo na ang gininom mo. D3 Bio.
10: D3 Bio, no?
11: Yes.
10: For ketogenic diet.
11: Yes. Huh? Another benefit sang D3 Bio, Sir Boy, no? Ginapromote niya ang apoptosis, ang cancer cell. Mm-hmm. No? Kasi limon, hindi ka dyan maglala o kung hindi magtubo ang cancer. Mm-hmm. Katon nga lawas, basta na
8: D3 Bio. Dali mapatay ang cancer.
11: O, dali mapatay.
8: Palain ng D3 Bio.
11: Kag at the same time ginapadamo niya nga aton nga NK cells o natural killer cells,
9: oh,
11: no? Bali naman kita kung anong ginapatay sina, including na ang ginatawag cancer cells.
8: Ang lauric acid sang D3 Bio, ang gasimento sang cancer cell.
2: D3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog gid ang akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo, naggamay na akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
9: Mm. Ano ginaubras ang lauric acid?
13: Una, na-coat niya ang mga cancer cells. Pagkita iya nga may cancer cells, pag inom mo D3 Bio, siya nito yung manultol, Sir Boy. Iya ni palibutan, not just one cancer cell. Damo blang cancer cells, sometimes hundreds of thousands ang cancer cells. That's why damo, dapat ni D3 Bio, gininom mo, Sir Boy, kung may cancer cell ka na.
9: Correct.
13: Pero mas nami, ga prevention ini si Doc, kay bisan pa wala ka pa cancer cell, if may ara ka to isa nga nag-mutate, kag nagmango nga cellula, i-coat niya dayon, kag ang nami, Pastor Boy, ginatrap niya ang free radical sa sulod.
9: Uy!
13: Causing cancer cell death.
9: Kung hindi kagwa ang free radical sa sulod sa cancer cells,
13: amo to mapatay siya mismong free radicals?
9: Free radicals. Kiginpoto siya ni lauric acid niya linka D3 Bio, mapatay si cancer cells.
13: Gusto.
9: And that is proven by research and studies, no? By NCBI, that lauric acid has the ability to coat cancer cells, bali, gine-inhibit niya ang cancer cells to release free radical sa sulod sa cell, amun, mapatay siya.
13: Siyang bali, Dr. Melblad?
8: Sir Boy, hindi na madala sa isa lang kasof.
9: Correct.
8: Ang sigi-sigi lang.
9: Continuous.
8: Before ka pa magka-cancer, inom ka na D3 Bio. Meaning pa, di ka gusto magka-cancer.
13: Ang bali, Dr. Mel, sa inyo, it only lasts 8 hours. Kaya nag-inom ko ligad si Mana, puway ko na isubong.
9: And D3 Bio has another weapon against cancer. Cancer cells does not have the ability to use ketones as a source of energy. Glucose lang niya mausar nila.
8: Hindi nila paborito ang ketones, Sir Boy, sa cancer cells.
13: Correct. Baralan niya to.
8: Mapatay na lang sila.
13: Hindi kasulod ng glucose eh. Ginapalibutan niya eh.
9: Kabalo naman kita kung ano katakaban sa cancer cells sa glucose. Damo-damo ba ang cancer cells to accept glucose as a source of food? Pero kung ketones, kinag D3 Bio ka, ketogenic diet ka pa, hindi nila kaya i-process. Nga, cancer cells has the inability, wala sa ability, maghimo another kind of mitochondria to process ketones. Ang normal cells lang may ara sina. So, kung gusto mo pagutuman ang imo cancer cells, ang imo tumor, mag D3 Bio ka.
8: So, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, gusto mo nga hindi ka magka-cancer. Amo na nga, tingala ko sigo inom D3 Bio, Sir Boy.
9: Mm-hmm.
8: Kaya hindi ko gusto yan magka-cancer.
9: Correct, no?
8: Pati bulsa ko, hindi ko gusto makancer. So, dapat ya, kung may cancer, again man siya, Sir Boy, go for a ketogenic diet, then damo a inom sang D3 Bio.
2: Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Marakas, mga buti ka. D3 Bio. Health News. K5 News FM. Kajami mo sa musikahan. Sa balita. Maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number 1 K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon K5 News FM. Yonar Viray Foro Telos Pueblos.
4: Alas 7:30 daton nga oras ag balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo karang anchorman si K5 Leonard Viray. Well, sa ito niya pag ililiba mga ka-K5, sa ito niya pag padayon, yan ay kita sa ito nga rang ginatawag no, nga bantay petrolyo update. No, ito na nay balitaan ka mo kung pila rugin taas, pila man rugin na ba, kung may ginaba.
2: K5 Bantay Petrolyo Update. Petrolyo Update.
4: Sa balita naton sa Bantay Petrolyo, mga K5, magkadungan nga nagpatuman ng pila ka mga kompanya itlangis sa bilog naton yung Pilipinas, no? Ito nga nga may rollback, may pag naba, may pagtaas. Rollback, roll up. So, rayang gid nga lasays itagahon, mga K5, gin patuman rong 1 peso and 30 centavos nga kaltas sa kada litro tay karang diesel. Tinagnaba ro diesel. It, 1 peso and 30 centavos. No? So, gakman man doon. Gintaasan at sobra gasarang 5 piso ko last week. Tapos, nabaan at 1.30. No? 1 peso, kung tawag kong kibar, 1 peso and 30. 1 peso and 30 centavos. Yan. Ro sa diesel, ro ginaba. While nga sa presyo manit gasolina, ay nagtaas bao kalintugan. baliktad, no? Balit akong ta magminahan ng kerosene, ayaw no gasolina, diesel. Ay wata eh. 1 peso and 93 centavos rong gintaas sa kada litro it daya karang gasolina. Makon mo ron makipay ba? 1 peso and 93 centavos rong gintaas sa kada litro it daya karang gasolina. While nga sa rin nga nag-kerosene man, 3 pesos and 30 centavos runggin taas sa kada litro at kerosene. Hemakon mo ron. Based man to sa Department of Energy or DOE, nagapabilin nga matag-as rong presyo at langis bangod sa nagapadayon nga tensyon. Pabalik-balik lang. Kinarason, herong padayon nga tensyon to sa Middle East. Oh. Said ka mo nga may mga style-style man doy ba karon? Di ba garo barko nga ginakargahan it milyones ka mga bariles no it langis hayo na malang manun nga awa kamo sa mga gawod nga sa unahan it Strait of Hormuz ay di ka dito magapit gid ay basiguon ka ko mga missiles sige pataro bakbakanan ko daywa ka mga nasyon gira no sa unahan before sa na makaabot sa Asia or some part it Asia sanda naga abi mo traffic no ay nagatugumpukan di karon do mga barko no nga may mga karga nga mga binarilis nga langis na gina transport man paagto sa mga nasyones no like yas aton sa Pilipinas eh riba kon gahugat man ang mangid nga humugag ro presyo ag saka man lumargayon direkta to sa andang nga gina bagsakan no. Wag kita't may mahimo kon lumkan malang gigaron ni sa tibot Department of Energy kun ano ro anda karang sarang nga mailatag nga mga tikang nga parang mapanubo na tong kontaro presyo ta kada litro it dai karang diesel ag gasolina ay ro pinaka numero uno nga ginakinahanggan naton everyday sa transportation sa makinarya sa kon ano pa rin na nga klase negosyo naton no need kita naton do diesel ag gasolina. Era nga sige taro taas. Problemado pa kita sa agriculture sector sa pagabuton nga nga epekto at super El Nino. Apektadong kita ko lawlaw nga supply at kuryente ngalin dito sa mga plantay nagakinasamad. ay han pabaga nga umabot pag ito super El Nino, sus makaepekto pag ito ron sa aton nga energy nga ginatawag. Na ano taro sitwasyon ka aton nga Pilipinas? Kani rin ba, nag-advance lang ginit paminsar, mas mayad naman ang kara, magpreparar kita-kita. Ay gutom taman na rabi nyo, Disyembre, kwarta, may grasya. Gutom taman na agyanta kara. Ano nyo, kwarta nyo na kung kugang ro supply, agarong kababor o diman. Pilikamis pag-abot sa agriculture yang, sa aton nga mga bugas, na ginatawag, na ginakonsumo ta everyday. Palda, dogi kita makipay.
14: Foro, Delos, Pablos.
4: Ito, pangangangaman do, DOE, kung nakota kay Marcos, bailuhan na nga sekretary, nga ra, ilawlaw, no? Ra na nga DOE sekretary, perennial eh, pabalik-balik nga problema, waman ginit may major nga solutions nga ilatag. Yes, of course, do, opisina aga pagiging secretary at DOE bukod basta-basta but why it may kongid nakikita kita nga believe sa rin niya secretary nga na, no? Maburi na siguro rung mga mas eksperto compared ka na nga pwede buitan doon yung opisina. No? Hindi nyo pinainisipar o pinartido kung sino nagbulig kinyo ka-eleksyon doon man butang nyo. Dapat nyo rin ay mas maagam pag-abot sa mga rin yung butang. Ay, basi may mga ideya mo kung paano mapa nubo kahit papaano rin yun nga presyo katon yung mga produktong petrolyo. Ewan, nag-antos yung tanan-tanan na transport sector, nag-problema. Tanan-tanan, nag-problema.
14: Foro de los Pueblos.
4: Well, sa ito yung pagpilayin speaking sa mga petroleum products, no? Mga ka-K5, may, kwan na nga rin, may una nga isayang ka-concerned citizen, no? Nga, nagareklamo sa saka gasoline station. Bukod na tangani nga nit mini gasoline station da ay gasoline station kita gidra na nga daw may ana nga daywa ka machine nga pwede rin na makapagtayon, no? Itry nga ra nga gasolina or diesel located sa bay barangay poblasyon. Naro, concern man lang man kara, mga ka-K5, i-slide raya partnero. Dahil nga rang itsurat gasoline station. Ruyundo kuwan, ruyundo itsurat gasoline station. Located sa poblasyon. So, sa libot na karaabo ng mga panimagay, te siyempre ginpadiran matatag-iya, na in fairness matasatag-iya, ginpadiran, ag pagpadirabi karon may mga limitations kasi hindi man na pwede nga mag-apaw kagid sa may mga bagay abirina nga tabunan tani mo ro bintana na gina-deprive mo tayo sa bisan sa silak kung gila sa init nila ko adlaw hindi pwede ron so may mga pilang feet pa lang dugin alaw ka na kung anong pagpader pero may mga nagareklamo sa Gyapon no nga pumuguyo at pamatian tang anay ro reklamo kuroy nga ron nga concerned citizen no i-connect nato ni mo partner maagi sa special communication no, para nga may connector aton nga linyada sa ring nga tagreklamo retired imaw ra nga gaubra sa local government unit mga ka-K5 ag siyempre may edad yon nag-retired na eh, no may meaning may edad si Ma'am Villorente ag daw rasambilog sa pinaka main nga concern ang dahay rohogom nga nai-produce ag rayang-rang daw kwan eh, no? Hindi imaw sa pagpatinda, hindi imaw dapat nga di karon nga area, it is because nga residential mana, no? Agalikaw tama na kita ron, eh, basic, kung man sa ginapangayo, ah, eh, kung may kung ano nga mga manabo rin, ah, sa ibang kita, pag gasoline station, no, ginahambagan, ay flammable, no? Pero may mga inspection man makon doon. Before nga na maitukod rin yung gasoline station din na. May mga inspection man nga ginahimor aton nga local government unit. At may dapat i-comply gid imamakon nga ginatawag naton mga document. No? Libukot basta-basta nga nagapatukod yung kita't gasoline station. Sa special communication partner, paki-on. Aton yung okay na.

0: luksan na luksan dai basi kun sa kun ano man abo no magkadagasa sana pag abot sa ginatawag kun istorya naton isunog. So, agsang bilog pagid dai may mga may edad abi kunoro mga una nag-i-star sa libot ag riba may mga sakit hay daw para kanda baga mga K5 hay hindi ta dapat una ron man na ibutang ron nga structure din nga business dapat ito ta manon limaw like mga gasoline station man na K5 na si ibang mga banwa nang bukon tad mot magapit baga sa ginatawag naton residential area na nang pangutana malang man. Okay, dalang gid ay i-check naton sa linya si Ma'am Villorente parte sa ron nga reklamo mga K5 no. Still connecting ta nang kakaduga kakaduga ramon nga network aton nga mismong connection. Sige yang ay connect natot uman rolinyada naton sa runya-runya complainant. Okay? Agad pa pamatian ta man ay anytime abot man naton dayon rolinya ni Sir Max no para nga itmenro para nga makuan man naton mapamatian taro andang explanation kung nga man it na naitigayon do yun yaron nga nasambitan nga proyekto or business mga kakipay. Puro de los pueblos. Ato nyo oras alas 7:13 agad ang oras sa hatod kato ni Taker nga D3 Bio rong kampiyon nga suplemento mga kakipay. D3 Bio may sangkap nga extra virgin coconut oil nga manggarunon sa MCT or medium chain triglyceride nga nagabulig protektar sa aton karang ikaayong gawas. So dapat inom kita tay karang nga D3 Bio. Pero D3 Bio nga ray kung gusto nyo malang makalikaw kamo sa pag-angkon it bagatian like dayang nga nga Alzheimer's disease no dapat nagainom kamo it day kada nga D3 Bio healthy ro brain because may una nga sangkap nga ketones no mga ka K5 may sangkap nga ketones nga nagaserbing pagkaon ko brain ta oh nga ni dapat mag D3 Bio na kamo simple yag ta karon nga daw pamatsyagan nyo trangkasuhon kamo. Kundi ba kapakita at sintomas lugagnat ang kaso imniyagin ninyo it D3 Bio gani dapat nagainom ka mo tapos it mamahaw or tapos it ihapon na meron may improved quality of sleep ninyo. Yahoo! Mga daywa ka kapsula lagi bago ka mo magkatugog inom it D3 Bio. Yonar Viray Foro de los Pueblos. Sa ato nyo pagpapadayon ara na sanda partner sa piya kalinya si Ma'am Villorente para mabuga naton it detalye kung anong nga nga reklamo, no? Check na ton sa piyakang linya. Ma'am, live kita sa K5 News FM Kalibo, no? With K5 Leonard. Good morning.
1: Good morning, sir.
0: Mm-mm. Aton niya full name ako nga ni, ma'am?
1: Hello?
0: Hello, ma'am. Aton niya full name?
1: Telma Villorente po.
0: Oo, okay. Ma'am, ano raton niya reklamo nga ra? Aparte sa rin nga nga gasoline station nga una na hamtang sa barangay poblasyon?
1: Oo, oo.
0: Mm-hmm.
1: Akong kita nga gusto kong bago na eh. Kaya kami nagreklamo dahil hasag sa iyaka para kamon dahil siyempre kung amat siya ron disturbo, kung amat siya ron high, kaya pollution pa nga ron. Tapos mabaho pa na mga magtayo
0: sa gasolina. Ma'am, excuse na ako, ma'am. Pwede ikaw kawiswag itsingkiri. Madya may nagasugod nga singkiri nga noise eh, no? Madya masangag itsingkiri. Para nga mapamatian tagit it clear di mo nga reklamo nga ra, no? Ma'am Villorente. Oo. Okay, ma'am. Hello? Kamusta ka ron, ma'am?
1: Okay, iya ako sa sugod doy.
0: Okay, ma'am. Okay na do yon. Mahipos-hipos na, ma'am. Proceed, ma'am. Proceed. So, mabaho, hazard, imaw, para kinyo.
1: Oo. Oh. Tapos, roamon pang sambilog. Number one, dito naman niya, kuhanay, wasan na it permit. Tapos, ay, mag-operate siya. Dado yun naman niya, ginreklamo sa barangay.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, gintawan kami it barangay it kopya nga din pag public hearing namon ko February hay nabasa namon nakita namon nga ruan dot nga gintao nga permit hay January pat asa na nag kuan it permit sa din nga gasoline station nga nag hearing kami

0: barangay hay
1: February. So na nauna taro pag approve kaysa sa hearing.
0: Oh, ay what arong ikwan ay dahil gin kuan ni tananda nga nag-okay ta sanda, nag-doubt ta sanda it. Advice nga pwede na siya nga maka-operate siguro ron. Ay nga, wa kami nga maruyot. Tapos ay wa pa sa dait. Wa pa sa dait. No business permit siya nga. Dahil ano nga din, yung tao nga permit iya ay balik katantot ang nga dating permit ito sa may pato it din.
1: Nagandan.
0: Bariyo. Ito di ka dito nga munisipyo. So, ada nga bago nga permit sa kaon iya ay wa Ngani okay. Nagdito mo kami ron naman it. Wa it. What business permit agamat gin kwanan ta is munisipyo ron nga amat nagtaot asanda it kwan nga operation nag-operate asanda lagi.
1: Okay.
0: Agro mga opisina aro mga ahinsya it din gobyerno ni Efri Bakaway nagtaot asanda it di nga pero iba nga ahinsya ay nagtaot asanda it din permit nga doon siguro ron yung pang-okay ta sanda ko.
1: Gina-approve na da, gina-allow na da, rin yung business na.
0: Oo. Wagin siya na, wagin inspeksyon na kung ano kung doon doon abiro pa, wagin iyat nag-inspeksyon di siya sa bilog.
1: Oo, okay. Doon mong pinaka-concern. Oo, go ahead, ma'am. Hello? Go ahead, ma'am.
0: Profile department yung gilang ro nag-inspeksyon. Pero nangawa kami na haman it nag-approve profile department nga wa pa nga ni it permit ro ba? In-approve ba niyo tanang dapatan? Oo.
1: Nag-inspeksyon sa mga anong bugan doon? Do fire? Anong bugan ng inspeksyon do fire?
0: Karang daya lang, ano makaroon niya?
1: October.
0: October makakulong. Oo, September.
1: Mga September, okay.
0: Mga 2 weeks. Oo, mga 2 weeks ago.
1: Okay.
0: Tapos nangawa kami nga, pagkatapos na dahit inspeksyon, ay, gintawang tanahan dahil, kumbaga sana ay, anda siguro rin niya, wala parang ma-approve siya dahil, gintawang na dahit daywang ka, ano nga nga, gasolina or krudo, wa ako kasayit, pero ako, kita mismo rin naka, nakakuan nga, iabi ako sa printi na mo, no, ay, ito tama kung mat-environment, kung naman it, may, kuan, ay, ano mako, doon din kita okin niya, ay, oo ma na ma, libre tara.
1: After the, kuan, no, inspection it fire, gintawan sa natdaywa ka, ano, kagasolina, sinakasugod?
0: Oo, sa container, daywang bilog.
1: Aba?
0: Daywang itang bilog.
1: Ag libre ko, no?
0: Oo, so, Libre. Nagawa kami nga. Oo, kaya pala sinakon ito nga nag-approve siya na eh. Doon yan eh. Ama, may kwanta. Under the table siguro. Kumakunda.
1: Okay.
0: Mauro yun.
1: Mabalik ako sa mga reklamo. Pinaka main ni mga concern ay rin nyo nga sa ikayong gawas, sa health ninyo, no? Kasi according kay mo kay na, nakakaabot rohogom ito yung gasoline station anang naiproduce nga hugom nag-aabot a kinyo na sa inyong panimagay no so panimagay. Mabaho ima mabaho
0: oo kanang tabi sa libot to sa libot
1: so hindi yang ikaw nagareklamo kara kundi mga tao man din na sa libot
0: oo bali ako ang nag kwanti jeron atubag
1: ikaw nagakaisog ano ro paki-describe abi ma'am ro ray nga nga structure sin nakabutang ray nga nga gasoline station ay hindi ang mini gasoline station ay literal ang gasoline station gila nga hindi ra kapareho ko sa mga baryo-baryo nga nga tigsang ka machine yang ro nga operate ay homa jadaiwa taro ga operate ka masinanda paki-describe abi sin imo nahamtang ra residential area ano kagapit ro mga bagay kara.
0: Ay, kagapit, aron duot kami iya di karaya. Kung baga sa ano, parehas nun inyo nga ito sa inyo nga ito nga lugar nga ga, dikit-dikit rup mga pamagay.
1: Okay. Sumbot ang bagon, then mataas nga pader nga ra, it gasoline station, ginalibutan galira, ginadutan ko mga bagay.
0: Oo. Sintaas nun daron ay dahil, hello?
1: Sintampir imo ka nga bagay?
0: Di ka na sa atubang na na.
1: Atubang gid mismo, maroon nga abot gid agali ruhugom.
0: Oo. Oo.
1: Okay.
0: Pero ako nga na nakubaan, amon nga kunsyer. Ngay, paano kung halimbawa, mana, waman nato na pa ngayon, kung magkasunog, o kung mga nano-nano. Ay, bukon mat-shape, pero anang pagbutang it, ang nga gasoline station si Idagong Bagay, bukon man it, kwan gid nga mapag-on man ang natawag ba, mga tubi-on ron. Ay, kung mag-burst ro, kagayo, paano nanda
1: mo? Ah, ginamini mo, ay. Ginamini mo tag-tanking nga ginyubong?
0: Oo.
1: Okay.
0: Bukon man it kwan, bukon man it safety ba, so anang pag-ubra.
1: Na nag-ubra ka mo't petition ka ra, nga bi ipaabot to sa barangay anay or sa local government unit. Ay kung sinimo kayo, nakababo ka mo nagareklamo, nag-against ka ra?
0: Oo. May amon kopya, tanan.
1: Petition.
0: Tanan do ahin siya. Oo, nag-petition kami. Tanan do
1: petition letter.
0: Ahin siya. Oo, may nagtao man siya na kamon. Do yun nga. Kopya namon doon.
1: Okay.
0: Pero may una nga, iba ay uwa. Ay dahil gahuwat ko sa na kung halimbawa magreklamo ko mis ipabaw ay gahuwat sa na kamon kung ipatawag ko na sanda do yun anda ka ambal. Abe do yun.
1: Okay. Oo.
0: Ay tangawa pero ay dahil siyempre kamit abi iya kami git aron rukwan ay labi git iya sa amon niya bagay ka bukon niya tayo ng 8 million ay dubling million ay amon niya rong bagay ag tapos ay kung ano ka mangyari kundi paano? May kumakwanan kami. Yun nga, fire. Mabuligan kami na dapat ano mangyari.
1: Oo.
0: Mismo okay.
1: May nag-feedback yaka kon sa ato niyong interview. Oo, go ahead, ma'am, go ahead.
0: Oo.
1: Nagpangayo it?
0: Tapos nagpangayo man kami it advice sa attorney iya sa munisipyo kung ano dapat ubrahon. Ay, 5 months ago, ay, nagpangayo ko na si Mikael nga Ortega rin nagapan nga gapanag-iyak ko no.
1: Oo.
0: Nagpangayo man mag-advise ko Attorney Silueta nga kung paano ay gin-advise mo Attorney Silueta nga hindi man pwede dahil malapit man na sa akin plus sa mga pamalay una man ay nadu-uot. Hindi kita man na pwede. Paano hindi kita man na pwede by ni Attorney Silueta ay nawa kami. Ano petition nato? Oo, kung ano, amon nga petition ko ay Attorney Silueta nga ginhabay namo kay Attorney Silueta. Hay do yun man ko doon ba yung Attorney Silueta ro amon niya. Advice ka mo. Kanga aganda.
1: Okay.
0: Ay, paano? Ay, dahil ro nag-approve, abi ko hauna ka on, ay si dating mayor pata na Barosa siguro ro nag-approve dati. Pero ay, siyempre, ulihin na talaga si na yung mayor or big star ay ulihin na talaga ay kan o at ito po.
1: Okay. So, rin yung pinaka-main nga reklamo ag umabot sa barangay, pagkatapos sa barangay, nag-atubang ka mo rito, parte sa ring problema nga nagsabatro owner, nga haraman da ng depensa sa inyong reklamo?
0: Oo, nagsabat man siya dahil naghambal nga ni Romero nga waot ako no kamit mahimo dahil kaya doon yun ay amon doon nga ginaugtan kong totoo siya na nabatabaw na na huwag kamit mahimo kung maaproban itanan. Ay dapat yung karoon ay andaan ng inspeksyon nun bago siya na maghambal ka mo at maroon. Kung baga saan ay ginabuhan na kami baga itag-asa.
1: Sino naghambal ka ron?
0: Kaya si sa Mendo, si Dior niya.
1: Si Sir Max?
0: Sinuanaan ang pangalan. Oo, si Max. Maximo.
1: Ano ko nung sinanan si Sir
0: Ang
1: Max?
0: Sa Dior niya, di karoon sa engineering department na, sa pati si Panim nga ron, Dior nga, nakapal man siyang bilog. Tapos ang bawang pananda, kwarta-kwarta malang. Ay, ano ba itong bawang? Karon, ibig sabihin, may under the table, ay kwarta-kwarta, sandaron ko ng kwarta.
1: Kwarta-kwarta, gali ha?
0: Okay. Oo. Eh, doon, ang mga ba? Sandagat ay may kwarta do? Kung totoo siya. Kung kwarta-kwarta ba ang gali? Ay, napakamit na yung buron. Ay, dahil do yun, aman it. Doon kita ay amon nga main purpose naman nga mag-reklamo. Eh, amon tag-operate siya. Dahil nga, wa man galisan na kuno gin nag-report man kami ito ay naghambay ito rumang ahensya nga wat akong siya nakasayod may nag-operate si Tagali.
1: Mm-hmm.
0: Do you know na pansyan na itbanwa di na official siya at banwa wa sa nakasayod kon ano ro in and out iya sa poblasyon.
1: Mm-hmm.
0: Wa okay. Akong siya nakasayod rupayas do you heard nga men rungarot wa makasayod.
1: Mm-hmm.
0: Tapos daya nga rang mga engineering department o mga kasayod. Tapos sa medical quad, wa man kunos sa advice ka na nga kung ano rin quad ay wa man kunos na ito nag-add to siguro rondo. Daya nga rin eh, dapat ka bago nag-approve ay gitanawanay ko tanong dapat okay.
1: Nangawa ko eh. Abo galik among nagareklamo rin na tapos natigayon taro structure nga na, no?
0: Oh.
1: Sa ginatawag public hearing, nagapamayabag ka mo rito? Ginpaninggitan niyo yung inyong side nga na?
0: Oo.
1: Ay, ti ano ro, anong sabat?
0: Ay, hapait ako, barangay, hay, wat ako na siya at mahimo.
1: Adios.
0: Barangay nga wat mahimo ay dahil sandaro unang-una sa mga tao eh, dahil nga approval.
1: Hmm. Sige.
0: Do yun amon.
1: Sige ma'am, ma'am Telma Villorente ma'am, no? Imo nga full name.
0: Oo.
1: Sa pagbalik natin ma'am, standby ang ikaw. Hold on yun ko ma'am sa imong linyada. Ay sa tunyong pagbalik, itry natin kontakon si Sir Maximo Sarseno, rong head it Menro Libacaw para mapasabat natin kung rin nga kung ano kompleto bagara sa dokumento sa permit tanan-tanan baga, no? Ayun na, balikan natin da ma'am. Hold on yung ikaw ma'am sa imong linyada. Ay balikan tara no iya sa aton nga pagliliba ro ray nga ranga pahayag no ita LGU naton parte sa ring problema ko mga residente ina sa may area ita gapit sa Clan River galeray no kon sa may barangay poblasyon balikan ta rin do na sa pagbalik ta matapos sa may importante nga pahanom-dom standby.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibwa Clan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3 Bio.

0: 500
1: para sa healthy nga tao.
0: GTX 500.
1: Ang GTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
0: ang nagatindo sa imo atay.
1: Basta tindo ang atay,
0: happy kanunay.
1: GTX 500
0: masalikat,
1: epektibo.
0: GTX 500.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Bogey.
1: Mighty Six.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipiti Bogey.
1: Extend Food Supplement for Men.
4: Lagi bang matamlay
5: o mahina ang memorya ng anak mo?
4: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup.

0: natin ang ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: TDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.
5: DTX

0: GX Coffee Mix.
1: GX Coffee Mix. Sa mga butika. Nagkapakita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, the alternative medicine and wellness center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty

0: Sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Puro de los Pueblos.
1: Alas 7:37 on daton nga oras sa gabalik kita sa aton kada nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyong anchorman si K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba i-check tanay partner duli nya dako taga Minro naton para nga mapamatian ta no ro anda karang sabat explanation kuray nga rang pangutaan naman do kung mga pumuyo rin ay ngawa kita nga man it natigayon do structures ay babo galing nga mga nagreklamo rin na hindi ang si Ma'am Villorente kundi randa pagid rin na ka mga pila ka mga libot no tupad panimagay nang una sa tunga kuray nga rang sa libot it day karang gasoline station no. Era kon bagay kon sa nag-agi mao sa tama nga proseso, what problema? Kuwa matakunta it may naagrabyado. Kaso nga ni harun tagali nga kami mga nagareklamo pero nga man it naitukod ro ngaron nga nasambitan nga negosyo. Kuwa mata problema kasi kwarta man kun taron income man dunit local government unit it banwa. No, kung may mga nagatukod rin na it negosyo, naga-invest. Okay mataron, no? Pero kung may nagatuhaw bingarang nga reklamo, din do mabudlay. Ani dapat depensahan doon. Ag i-plastar. No? Mga ka K5, rin nga ron nga sabat. Ag kung may dokumento, te, nga man it narilisan doon, naaprobahan doon, nga harong gali may mga pila ka mga problema nga nagatuhaw. Yan na yun sa piyakalinya, raton ka rin nga Minro Head. No? It aton nga Banwang Libakaw, it Municipal Environment and Natural Resources Office, with Sir Maximo, Sir Max Sarceno, no? Amigo ta nga taga Minro Libakaw Makifay para sa information. No? Kuray nga rang anda nga problema rin na sa rin yung gasoline station. Sir, live kita sa K5 News FM Kalibo with K5 Leonard. Good morning.
2: Sir, good morning. Mayadman ay diyon nga nagtawag ka mo at nag-addo dayang mga tabo nga nga rang nag-complain ay nag-addo matasanda sa opisina ra.
1: Okay.
2: At nag-sulya man kami.
1: So, pakikwa so, na bi sir, Sir Max, ano ro background na bit gasoline station nga rang, mga what year imaw rang agin propose ag anong dagon man natapos ag naisyuhan it mga licenses no mga documents nga to operate Sir Max.
2: Daya nga Ortega's Gas Trading owned by Daryl Ortega ay nag apply sandara. Nag-submit letter of intent sa municipal mayor ko dali lang gida.
1: Yes po.
2: Noon ko anayro ako mga documents.
1: Opo, opo. Sige, sir.
2: Damog abira ko eh.
1: Okay. So,
2: dali lang gid.
1: Oo. So, din doon mga kwa na info sa mga nagapamati, may buyot ni Sir Max ng mga documents, subot ang bagon, ay may mga ginlakad ro tag-iya sa aton nga munisipyo mga maka K5. Okay, so ipalatag naton kay Sir Max do mga document, no? Kasi ro nagapabot itreklamo may mga pag-question yang gid, no? Aton doon yung maipaklaro pagi sa local government unit man sa opisina at Menlo. Okay. Go ahead, sir.
2: Dato yung gid, sir.
1: So may mga document pa mga K5 una ron eh tanan gin buon ni Sir Max.
2: Oo.
1: Basta mga year, last year pa talaga ginamat-amatan itlakad. Rodaya nga rang business. No? Nagapanag-iya ng mga K5. Alright. Luka na be, no? Ro, pinaka main concern kung ilatag tagbalikan taro hamba ito kina it pamilya Villorente ay ro sa health no nga concern nanda ay abot ko no ro hugom it gasolina gakabaga ka sanda wa man sa gina pangayuan nanda nga may mamuron nga mandabo but sanda nga hinaga pinsaryang no nga basi posible baro yun ay paano kami halimbawa magkasunog ko no unano man nabo ko no sanda nga nga tangking inyubong rin na ay madya daw sa pagpamatsay nanda una sanda na that time nga nakita si Gero Construction ay para kanday madya nakukulangan sanda no ko pag-abot sa safety no so maron nga may mga petition sanda nga naga paabot nga dapat ay aksyonan it local government unit manaring nga nga gasoline station nga gintukod. Abi ko ang ano, mini gasoline station kat pareho baga mga K5 sa ring-rang nga mga sa baryo, no? Nakikita nyo ba garon tag sangka masinyang imaw ag naga panimaw no, distribute yung imaw una within the barangay. Heret agaling aray anang size agapa day sangka gasoline station kita nga ni gali nang kahit anana nga mag pa-park it kotse no or mga four wheels nga mga vehicle no bisan na ita jeep pa pabiyahing kalibo libakaw nga mga buses pwede i-park di ka ng mga gasolina sanda no, mga ka K5 so aton doon ang anon balikan aton si Sir Max para sa dugang nga detalye no background ko nasambitan ka nga negosyo no what problema ang unang-una ang bago what problema ga negosyo nga income it banwa no agmambay naton nga ga-develop manduban wa naton nga instead nga ito kita konsin dito nga mga magayo patanggas sa station ito may aton manggali na sa atong banwa mga mauron baga so mabaw man takatong kuntang bulig ron but syempre situate lang naton nga ro nga ginabutangan ginatukuran tat aton nga business especially sa mga lugar eh dapat wait may mga nagagrabyado para makapanaton malikawan do mga reklamo no mga akakipay pag sundon tayang rutama nga proseso puro de los pueblos sinya si ako partner kon okay na si Sir Max sa detalye ko rayang-arang background ko tagiyat day kada nga business okay istorya ka na si Sir Max partner balikan naton imaw hindi mag buhay no aginuna standby gali ka mo ay aton ginapaabot sa aton nga patrol hindu na man do naga viral makaon sa social media abi nagasamot sari ut ang mga grupo youth sector mga taga ibahay no nga nakakilaga saray nga ranga daywa ka mga nangin subject ko tinalikdan nga adlaw sa bypass operation no? Ay gindakop rasanda ag according sa mismo nga bagong hepe it ibahay PNP paginitan yung matamakong kara si Major Andrade no? Ay suno ka na una man doon may detalyado amay ko ani kung legit operation hindi yun dahil pwede nga manamong daw pareho pa ko dati nga kasagsagan it war against illegal drugs it previous administration kasi questionable ri baka to aga siro pag question mat ibang pamilya hay white may ikalatag ebidensya no now gin ideyahan ko national government naton nga makapag purchase it mga body worn cameras para nga kon may una nga maginapatigayan nga mga operation pag service search warrant pag pagpatigayon it surveillance no ag haron sa mga bypass operation detalyado una kuhang-kuha ron tanan no it ring-ring ginagamit nga body worn cameras nakita mo ko namat may mga responde kami sa drug bypass operation di ba may una ron nga daywa ka mga PNP personnel nga wasi wa siyempre kasoksok it uniforme ay siyempre ka party sa data operatiba nga nag-operate sa ring subject wa sa nag-uniforme no ka party sa data ring team kaparte sa nat intelligence unit. Okay? May mga pangutana kita hindi na kong party sa rin yung mga bypass na sa natabo si bahay. Ino na tayo paabuton do pamilya ag mga gindakop nga ra. Kung nila pasanda mag-provide man ko andang statement. Dala na balikan tani ro isyu nga sa Libakaw, mga K5. Okay, balikan naton si Sir Max. Sir Max, hello po.
2: Sir, good morning.
1: Good morning, so man, sir. Oo. So background sir, it business nga na, mga anong year imong ginamat-amatan that proseso sa local government unit nga ni?
2: Do application nga ra nanda na do application Gandare la Ortega Fuel Trading.
1: Mm-hmm.
2: Located sa Malangas Street, Pugasun, Libawa, Klan.
1: Mm-hmm.
2: Nag-start yung Maura from March 10, 2025.
1: Mm-hmm.
2: So, March 10, 2025. And, doon, yung paano sanda, yung requires on that mga requirements, that time, Abe, that time, ay doon nga, election na to, magapit do pahilang open do election.
1: Mm.
2: Ay do yun nga uan ay yun pag aprobi. Yung ano lang anay standby lang yun anay mao.
1: Maraming application.
2: So, mao yung profit. So, manindo na ba lang maano kita may eleksyon ban kita, may banning that time.
1: Mm-mm.
2: So, ginaprohibit do yung mga activities.
1: Basi may iguan matood, or LGO. Okay.
2: Oo. Basi ma, ano ba yan, makulayan.
1: Mm.
2: Basi nga, ang balon nga, gapamulitika.
1: Mm-hmm.
2: So, uwa namon pag i-proceed na to, ang nagarineklamo nga ni si Gandari Laman, kabagal ko, no? Ay, gina-explain man doon ka na nga. May proseso imaw.
1: Mm.
2: So, doyon nga ni, doyon ay sa Italom ko, Municipal Ordinance Number 02-2018.
1: Mm-hmm.
2: So,
1: okay. So, pag-abot, Sir Max, to cut the story short, pag-abot sa mga business permit, documents, etc. to operator yung gasoline station, in short, kompleto taray mao tanan-tanan. Ag naiproseso, hasta sa rin nga 2026.
2: Yes, sir.
1: Sa part iti inyong opisina, sa main road, siyempre inyong opisina, gigaroon ng pangasiwa, tanan-tanan kompleto, gidarawa, it may kung ano nga mga kulang. That's why naka-operate sa dama karang year.
2: Uwa ron kasi may ano ron imaw, may fire clearance ron imaw.
1: Okay.
2: May zoning ron imaw.
1: Oo. When it comes kasi sa zoning, nga isyo, doon ginakahamtangan na binandangara at sa bilog pa sa concern it Pamilya Villorente, ang sanda nga matupad ba hey, residential kunabi, no? Sa zoning, what problema? Aprobo tagalimanda.
2: Do zoning, sir, ay bukot imaw. Residential, kundi mixed imaw.
1: Mix.
2: Commercial imaw at the same time, residential man imaw.
1: Oo, okay. That's why ginallowed.
2: Mm-hmm.
1: Okay.
2: Pero the zoning nga ra, ay ging isyo po February 14, 2025.
1: Mm-hmm. Last year pa.
2: So, kay Gandaril R. Ortega.
1: Mm-hmm.
2: Name of project, proposed plan of gas station, do yun do nakaano, at ganang land area is 380 square meter.
1: Mm-hmm.
2: So, confirm to the approved CUP and Municipal Zoning Ordinance, number 4 series of 2021.
1: Okay. Now, saray nga nga problema, ita mga residente, nag-curious ko, nga man it, na yun bagaray nga nga business nga may una tagali may mga complainant tagali no siyempre may mga public hearing kare kamusta una kada time may public hearing
2: actually naka tatlong visits kami naka public hearing.
1: Okay.
2: Primero hay medyo uwasan dagdag sugot. Siyempre, gina-justify man ko, Bureau of Fire, Municipal Health Officer,
1: mm-hmm.
2: Sa sanitation, na ano man, na okay man imaori ka ro yun, na provided hampay ko Bureau of Fire nga, butangan it firewall. Dito doon ang pagkakaano ko, ano, sa Bureau of Fire, kasi ako malang duga preside eh.
1: Mm-hmm. So, kompleto.
2: After that, no, may mga attendants man doon, iyamahan naka-reflect man iya sa documents ng mga attendants.
1: Oo.
2: pagkatapos ay may minutes man doon kung ano rin nag-transpire ng mga discussion.
1: Mm-hmm.
2: So, natabo ron nga nagpangatlo imaw nga public hearing kasi may petition, standing petition na ni isang da. So, ging aksyon na namun na to andang petition.
1: Okay.
2: Na datong petition na da, ay doon nga, di nga meron siyang tagsugot. Pero among inubra, since nga do, nga, ano, do yung kinahangyan nga ta-aproban imaw kasi siging nga suwak every week may kumakumetong medication letter ko si Cantarin or Pesha nga rakamong kinapatagay.
1: Mm-hmm.
2: So, among hambay matakanda, ibutang nga natin sa exacto.
1: Mm-hmm.
2: Once ka makakomply as ang dais mga requirements na gina-require namon, huwag man kami mahimo kundi approvan di lang manimaw kasi diyon nga nakomply matalanda.
1: Mm.
2: So, diyon do, ano, ginalik nga ni namon ng balik nga ni kato nga, ginalik namon do di sa barangay ito man for another public hearing.
1: Mm.
2: And then do barangay official nang decide to approve. So, barangay official na ro nagbutuhan di ka to nga i-approve ganda. So, application ni Jan Daryl. Ang like, nagawin nga ni, ng issue sanda is resolution number 125-2025 confirming the application of Mr. Jan Daryl R. Ortega to construct and operate adaptation of Act Malangas Republikan Libakaw Aklan as recommended by the Libakaw Municipal Environmental Board. LMAB 401 to Chapter 4, Section 111 of Ordinance Number 02-18, otherwise known as the Municipal Environmental Code.
1: Okay. So, siyempre, in short, yun pang grant ro yun sa Tag-IA, sito it yung matonser nga nag-agiraya sa tama gid nga proseso kasi parte sa mga wastewater may mga discharge permit to no alin man sa aton nga dina may mga isisira sandang ginabuitan ginapakita ro Tag-IA nga ra
2: may andang CNC certificate of land coverage
1: land coverage CNC
2: to Jan Daryl Ortega on February 6 2025.
1: Oo.
2: For its Ortega Fuel Trading.
1: Ay sa CNC nga ra, una karong ginausisa kung may kapasidad raan ang pag-imbak kung mga gasolina, mga estimated ko 20,000 liters dun no? Or mas manubo pa. So, siguro may kompleto man, that's why gin-issuehan it DNR, it CNC nga ginatawag.
2: Oo. At the same time, gina-verify man dun is Bureau of Fire.
1: Hmm.
2: Ginatek na Bureau of Fire, hindi man ganda basta-basta makaka-establish it gasoline station, once nga hindi mag-agi it pag-check sa Bureau of Fire. Kasi the Bureau of Fire dito karun doon, may mahambay natin nga may mabaho nga say because andang under doon sa andang mandate.
1: Mm-hmm. Okay. Now, in short, kompleto tanang-tanang, building permit, zoning, barangay clearance, ang issue mangali ro barangay, maroon niya naka-operate yung Imaw Rayang Dagon 2026. Now, paalin da, sir, ay may una nga naga, until now, ga-reklamot ana, haron, kay Ma'am Telma Villorente, para kandabi, masyado nga piktado sa napag-abot sa nang health, no? Eh, doon yan, erhugom ko, no? Madya, di na matakuran. Ano ro pwede nga mahimo ng Dakara?
2: Do mahimo ta karon ay syempre do yun nga una yun do na approve at ang gumiyang bayan na approve it local chief executive at na confirm it ang gumiyang bayan ay o aman kita mahimo kung gari klamo ka sanday
1: saan yung anyong term ra ikabaabot nag-agi nga mayor Libakaw anyong term mo nag-approve ra day nga ra nga andang permit to operate?
2: Kay Mayor Vincent.
1: Mayor Vincent. Former Mayor Vincent.
2: Kay kay Mayor Charit di ka nag-start imaura.
1: Oo.
2: Pag-application ay kay
1: Mayor Charit.
2: Charit and then
1: approval kay Mayor Vincent.
2: Oo.
1: Okay, okay. Sige. Sir, balikan ako ni ikaw ay may plaster ko ang raw advertise nga ra, madali gang. Agad balikan ko ka sa short dugang mensahe ag information para at least maliwanagan si Ma'am Tilma kung ano randa nga mga aksyon ang pwede himuon sa nga problema. Balikan ko Sir Max ha. Dilang gid standby ko sa niya nimo. Balikan ta partner si Sir Max. Matapos siya mang ro pila kami importante nga mga panumdom. Standby.
0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamos ang ako nga ginabat siyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na naghapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500.
0: TTX 500. TTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon kon ano bala ang mabulig pagid ni DTX 500 kag ni Mighty C sa aton general well-being. Kaupod ta sinakaroon nga diskasyon ang amon CEO, si Doc Ramil Uy. Hindi tanan nga balatian makuha na ton sa kagaw. Mm. No? Ang iban, halin sa hindi hustong lifestyle, Doc?
5: Pre radical si. Oh, di ba dumam na ito, ginabalik-balik na ito? Mm. Kagaw? Mm-hmm. Kung hindi kagaw, hindi kang patay sa kagaw, mapatay ka sa pre radicals.
4: Correct. Mm. Mga gawi nga nag-aapekto sa immune system sang tao.
5: Mm. Oh. Actually, Sir JP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon, among kapabalatian sa imo, Sir JP. Mm-hmm. Mostly, mga lifestyle disease halina sa mga sobra nga kaon sa tamis, mm-hmm. sobra nga kaon sa parati, mga junk food, kaya damo na mo. Mm-hmm. Bad fats, processed food, damo-damo yung agatindog processed food mm-hmm. sa downtown. Sobra nga carbohydrates. Ganto ka sa birthday party, Sir JP. Mm-hmm. Spaghetti.
6: Mga cakes.
4: So, unless kung...
5: Ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Gag, siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga isang panigarilyo, kagiban pa.
0: TTX 500.
4: Ang buang, kulang sa kaon, no? Wala na masakit. Mm. Oh, wala magina diabetes ang buang. Kaya wala sila, kakaon.
6: Wala magina tapikan virus.
5: Hindi sila... damo ang ilang ginakaon. Mm. So wala damo free radicals. Mm. Wala man to sila problema, Sir GP. Mm. Kaya ila problema, aranas sila utok.
0: TTX 500.
7: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old. Kahila muna.

0: DTX 500.
1: Isa-isa akong tasar JP kung ano ang mabulig sa pag-inom sa DTX sa aton lawas. Una, ang epekto sini sa aton kaugatan. Mangkot ko sa inyo ha, kapila mo magkaon mantikaon sa isa kadlaw. Mantikaon saga. Tlog na gimprito.
2: Gimprito.
1: Magkaon linaga. Sobra na guru 20 anos.
0: Ang average person ko noga consume 4 liters of cooking oil every year.
1: Grabe na. Okay. Imagine la, Sir JP, kung anong epekto sang oxidation sang mantika dara sa imo ugat.
2: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo pala sa boy, perting lagdo ka nagtipik, tapik sa kilid.
1: Hindi pagi ka pala inom DTX 500, why na? Amo nang dali kang patay.
2: So, ining LDL, Doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize ang free radical, susto na si Dr. Mil. Kag ini ang nagatapik not only sa large arteries, kundi subong man sa mga medium-sized arteries.
1: Amo nang may arteriosclerosis, atherosclerosis, mga plaque, no? Amo nang gakatabo, Sir JP? Diri nagsugod ang high blood pressure. Muni, sulihi, mahulog lang hypertension. Siyempre, puno na na mo, oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Te, kabalo-bala ka mo nga mas damo ang nagkapatay bangon sa problema sa kaugatan kaysa ikumparas cancer. Mga cardiovascular diseases, kag mga problema sa ugat, ina, malikawan lang kung permi kagain, no? DTX 500.
3: DTX 500.
1: Ang nakanami lang sa DTX 500, Sir JP, unan lang ginataki mo free radicals. Pang kuha nila, pang
2: dugangan nila, kulang.
1: Para man neutralize, di na sila mang sabad-sabad. Amo nang matabo. Una, ginataki, before pa makareact si glutathione, ang imo nga innate antioxidant. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500, nagatambay na daan sa ato atay. So, kung may mga free radicals na, oxidation,
2: may mga toxins,
1: pangbutangan na niya, para hindi na, mga toxin na, tinloan niya. Kag once nga ining mga toxins sa JP mag-abot na, unan nila nga in-neutralize. No. So ang resulta, hindi na magamit ang glutathione. Nakatambay lang.
2: May reserve ka na.
1: Ina, magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa ano, sa DTX 500.
3: DTX 500.
4: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
4: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka kainom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
4: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na.
3: DTX 500. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Ang kampeon na istasyon K5 News FM Yonar Viray Puro de los Pueblos.
1: Balik kita sa aton kada nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, sa gyapon ninyong anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba, balikan naton partner si Sir Max ag paki-on yang partner Steady Yang, no, rimo nga rang special